kuvhela tidulu hiku hambanana ka swona chini wo endla ti popcorn wo chini wo ti ice na wo ti chips ti mobile freezer ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 sky tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer sky tents

0: le magunyeni
1: ulonge mono se wambitana
0: ha lokuruku nwanwanwe ne yakona
1: ni kese sinela ka nkuzani la
0: singwane sho hisa nwana nga hlayiseka mhandro dzodzana
1: danki na nwe hlayiseka nama
0: danki
2: vola bramina mjana ndingisele ku antswa bramina ko ka idambule ra hisa man busy le ku voneni ka bolo refree ku hiro ile ku hiro ben ka offside la ah le sirisa sa ku isona bramina nga rungotana ambore reta ta tsamela tlhela ah vele ku ifumbotele team yinwanyana ko ta ta vo ri the cover bramina busy le ku voneni yi vona life kwa la xitichinchiri chile nyokana nda nta ka rado ka rado mina po po po po
1: mara ikunene e radio re ka radio la re tlhabile jam ko hana ka ngwe
3: shino provalo le shino mste tati tlhabile le tlhaba meleso kana se bundu sa mara la ka ngovela mkangu vanto na Efraim akamba ba sanga mo na mo posela till 6 ngo
4: kurula kurula Mr. Party hawa amkhuhlu sevu yini ikona ene haji swivungu namuntlha mana ka guyu dya cake ri katekile guyu na ku hlula yingwana i swintukulwana leswi kwala ka mapuva nungutana ni hi ta dya makhekhe mani a yi chiwangi erolan chabalala kwala ka mapuva danki
5: Rishile we DJ Tlemi lo nene. Namuthla hi jakheke ra ku risan balo hi kwala 14A. Amerina swana mthatsena ari kwala ka mninginisi block to tanku. Ho petsa.
1: Ti lo tlhaba me.
6: Mwana mwana ba.
1: Ngwana mkhara jona mthegula.
6: No he baba ra vuli toko sha mavhela la machaka kuna swini baba
1: hi swini swangala lesi
6: ya ngwana mana ba
1: ngeze swine ndla isa kane baba
6: no he baba ra vuli ko mu
1: esa isa kane tsinene ba ri bo he baba ra ba burina ai
7: kani ku ri xile ni dya swivungu swa nona ni ri kwala ka xikukwani kwala laha swi dyaku i mama albi i nkomu
1: ti tlhaveri mi
8: hilaria
1: hilaria
8: DJ
1: Lerisa ximomondela ximomontiya
8: ximomondiya hi xona xa xiteketi mani wena
1: ximitwani
8: ni nge ku vutisi swa ku pfuka na swi twa ku tlharamukini i ya tshamutshamutshamu
1: kahle njheni ni endla swa va jahaphe
8: a muti wo ha ku njhani ka tsipemi i vutisiwa hini hi ku wa ka wa twala i vutisiwa hini hi ku wa ka wa twala ku tlhatlhekile yo tlha
1: kahle njhe
8: a mi swi ri tani ku yingisela kwatswa ni ri kwana tikweni ra na xivari i tiko ro lahlengwe leyi nkarhi wa sweswi ri khomi wi bojoni vo ri kahla muti ni ku yingisa ni ri mutini wa kokwa mpileni tidlelerisa ximutwa xa kokwa mpileni a jikijela i ximomondhela i xitekete hi sweswo na sweswo mani wena heyo
1: ye wena
2: DJ Tlhava komba i jambange swi lomu xi dyaku swihungulo swo nona kona laha hansi ka vuko bya ndhuna mungoni ha swo nandziha na munhu mabondo bondo
1: si tlhaveri me
9: a tlhava ni tlhava
1: tlhave ku tlhava sweswi
9: loko swi tisa leswi swi tikini
1: ku tike ku tika na swi tiva mina loko ndzi ni twa mumakensi
9: lami wa twa namuntlha ni hete hi wena u ku beza mase wa mina wa leswo tinsi ve ri hi vitekaketa maduma ya rona ni ve ri i mari ya zinya
1: mari ya zinya
9: mara yaziya namuntlha ka huma 14A mase wa khensani wa birthday namuntlha wa tiva hi leyi a nga ta dya cheke hi katsana swivungu hi ri kona xibuduma xa 45 namuntlha loko xikhe xi ri ku yingiseleni xa ve xo haha xi ta 14C
1: kahle njhe
9: wa tiva ku tlha ku birthday ya n'wana sesi a ka huma 14A ku ri sanbaloyi xa birthday na xona hlange xe xo saseka ngopfu
1: ya
9: namuntlha makhete n'wana mani ma ta hi dlaya le ka vana anakanya ku kumeka ku ri sunday
1: hikumaloni
9: mari ko

i chauke swa ba ngopfu vekisa rale ku va na munhu loyi ngi rhandzaka kumbe loyi rhandzaka ku va kusana yena mara i tsutsuka ku nomo wa yehe wa pfuta loko ngi byela xonge mndzuku swa ndleka u swi twa seyo vutshe van'wana lava a wu tivaku a va swi tivi i swa va ngopfu swileswiya a mi swi ri tano risimu ra ribeka la kama kume munembirhi timene ti sayibela wara liya ya munhu tsumela xikan'we eka lava nga kona va nga tirhisa xiyangisamburi xa Facebook laha ka sikeva kona ni ta sungula hi lava nga react-a kunene lava nga kombaku loko fambeni kun'we lava nga tirhisa blue thumb ngo va tirhisa care va ngo va tirhisa i love njeni khensa swinene ka hinkwenu n'wi mingaka mi hoxa xandle ku tirhisa xiyangisamburi xa Facebook a sikeva kona la xa Jim Cup va kona ku fambeni kun'weni khensa swinene mani makhumele maduma ngo ma vona gogo ndlamini xipetani pepu ni vona kahle mani laha i malume dev ni khensa swinene masini madzivandila richard wilson mbona matapelo ben ni mbone kahle ni mbone kahle mani tadibedi maluleke ni mbone kahle na charles lwanga colin shuma ni mbonile ni mbone kahle na mani laha i wisan richard ni mbonile na n'wina eric tarimbeni na mbona mhluri masilela ni mbonile na n'wina ngoma femani fb ngoma femani kb ni mbonile na n'wina amukelani xinangana na mbona khazamula given xihlangoma ni mbonile ni vona na joseph ndlungwani laha ni vona mani n'wana langala tshikani filoma va kona inos paul va kona inosis tole inos paul no kombela hi tirhisa na akhawunti yin'we ku swi kota ku olovanyana swi kota ku va professional nyana va kona vachada vambilwi ni khe swinene hi basani n'wana mani posala ni khe swinene dzimana nhlonipho mxengu kona mani n'wana laha makensi laha ri singa viola ni khensile mani a ri basile ri no kona ringano va kona mani elsimilani laha ka makoxa laha va kona mani laha emanuel matubias laha emanuel aquele ni khensile thabele ya kumbe ni khensile maitabi va kona vo david ndambukwana ni khensile ka n'wina sedzani mamata montana pogba ni mbonile na n'wina na walter mukwati ni mbonile kona nyiko vumasi ni mbonile na n'wina ni khensa swinene kona dlaudini mabasa ni mbonile gian baloyi na mbona denis lungwani vasonke ni mbonile na n'wina kona mani n'wana n'wana kala yi tisana na vumarikhotso ni mbonile mboni seni stuart mukhono ni mbonile na n'wina ni khensa swinene risizi yaka richada rikhotso kenneth kambani na mbona linda ngoma luleke ni mbonile laha xikaya xa le ndleleni na mbona engeta baloyi ni mbonile maringaka dzingedzinge ni mbonile na n'wina agnes agnes na mbona thomas mdungwazi xiwambo na mbona na n'wina laha ni khensa swinene ni rika mani laha i mani n'wana nga kona lezi zita ni mbonile na n'wina ripfumelo ngoveni na ku vona mfu ni khensile mukhaya ni khensa swinene milantswa va kona mani n'wana n'wana ka kambela i musa n'wana n'wamagezeni ni mbonile na n'wina ni vona na mani laha i mfana wa goxa laha peters matons ni mbonile na n'wina hano ndabe the original ku sakana kamusana ni mbonile na n'wina ni vona na mani n'wana laha i ludwig maluleke ni khensa swinene and va mandlani vuyelela ka sweswo ka sikeni nkarhi wa yena u vekela ka kotara timinete mingiso ra mehe seyi bilawara liya ya yi nga se bawara liya ntlhanu kahle kahle se makumemunemune timinete yi bilawara liya ya mune ka sike hi tsumela ka lava nga tsala kunene sweswi laha ka Facebook lava u nga swi kota ku endla tano hikuva se tinzana ku gcr ku space ku fm kwalani hi laha nga tani kuma kona ni yo papani yimela wena mingiso ra mehe ku va fika u siya rungula ra wena ka sike lava nga kona sweswi va nga siya marungula hi lava landzelaka va kona mani laha i xa jim cabe lava ku swikwa ni ri la ka siyandana ni khe swinene la ka siyandana basana n'wana ni phosa va ku tsi ntlhavile mina mavulavalo my favorite presenter ka radio ni khe swinene basana n'wana vanhu phosa ka sike kona mani n'wi tlhavaka ra kambela i max ncindani ngoveni lava va ku ri xile hi mavulavalo ni kombe ku pixamani maria ri khotsola ka magema location nelson mavundaraka mihlava vilemu judgment ma michavulala laha ri singa view laha ni khe swinene a pfuxo kahle jara kamba kahle max ncindani ngoveni la ka ndyambu wa dzumeri laha ri khe swinene kusukala ka ndyambu wa dzumeri laha va kona mani laha imani makhumela vaduma lava ku ri xile tlemela dj a ku fiki vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa imani laha imana nsuku na switshembile laha ka mapfumela ya ni pfuxa na mani n'wani la mani banburisa la ka mapayeni laha wisani rixitandla ka homu 14 sini kombe tlemela ri ku happy birthday a ka vanhu lava landzelaka hi tlemela dj vona ku happy birthday aka mana aka kurisani baloyi laha ka homu 14a ni le ka ku hlula yin'wana la ka mapfumela khensile guyu la ka mapfumela na maria ngwenya laha ka homu 14c a pfuxa kahle no navelero kahle mani makhumela vaduma kusukela giana section f emugangeni wa ri voningoni khe swinene mani makhumela vaduma kusukela giana section f ikona kona leya gaxani laha va ku rixile hi tlemi ra dijeni kombe kula kuri ni kombela ku pfuxa vanu lava landzelaka mani flora makhumela laha mawala ss brenda marimi laha ka rivala laha na mani maria rikhotso va pfuxa kahle doriya gaxani kona leya gaxani a kusuka laha mihlakongi laha ni khe sa swinene laha mihlakongi laha sesi va kona laha yin'wa mavona lava va ku rixile hi tlemi ra dijeni na boti ni kombela ni pfuxa la vanu lava landzelaka virginia ndlovu laha i hano masilo laha ka mapuve ya chamando na wisani rixitadela ka homu 14c kenny dyson betsala ka xikukwana ni kombe kutlhela muri ka bibedzey aka khensile kuyu laha ka mapuvela ku hlula yin'wani hi laha ka mapuvela na mani maria ngwenya laha 14c laha kurisani baloyi laha 14 hinkwavo lava tlanga siku rora ku velekiwa vana velero kahle ngoma vona mina ikwala ka siyandani inkomu bote a yene ni khensa swinene sese ikona mani laha i ri chirivisi lava va ku ri xile brami na tlembe lowa tijeni kombela ku pfuxa vanu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mudiwo wangu lc similani kusukala ka makhoxalaha na papa mihlorisizeka rixiyandani khotso laha robeni ka xihoko sevendilani na fm ya vuhi tlangkeli giyani baloyi a va ri na ri chirivisi kusuka lolelekani matiko xikaya ni khensile va vuyela kambe vanu laha i basani n'wana vanu phosa ni khensa swinene ni xiyama va ku tsi ni tlhaveni mavulavulo me ni tlhavile ni kombela ku xa vana rutsena ni kombela xapfula xa masevetha dibeti maloleke kusukela kambe lamula laha wisani richadela ka homu 14c na mani loko nga ri mani borisa lava sisiwa mani kayila la ka mapayeni laya ni kombe kutlheni vari ku felix anniversary aka maria jojo manganya laa ka makoxelana windi maximbye la ka nhlaniki laha hi pipuri na le ka lo tlangisa kota wa hinkwavo va pfuxa kahle no ku va va navelero wa siku ra vara ku velekiwa i basani n'wana vanu phosa kusuka laha mugangeni wo ka ndhuna ifra makamu ni ku gracias
thank you and cancer swinene sham bakona manla let's get film manla kan kuri zamana bakuri sele tlemo ra djeno kamela ku fisha balabala ntsala kan kamela ku fisha Thomas Mdokwa swa bolaka mswana la Frank Manganyela ka balana na Calvin Mkanani sianani chimbufana ni gembulana ko bekhlano ke birthday aka Maria Ngwenya la ka Homa 14 CM ku fisha kahle it's get film manla kan kuri zamana lo dikuma loleke bakona bak morning same of love alone ko bela ku fisha balabala ntsala kahle it's get film manla kan kuri zamana lo dikuma loleke bakona bak morning same of love alone ko bela ku fisha balabala ntsala ka man so fi la ka mapapila la ya at the fridge.

0: Sì, cavolo, vale. Io network lì lo danno pungelela no man galelang imani pusha lava ago poke mana triple r wala kaya kama kosha aska boko si zando na mungoni puka ka secession ebe ku puka julia chavalala mafumane wa mshengu lo yibini ba tiko puka be gelishin le kombela ku hetisela emis ntileni ni vula wa mthombeni mana hlengiwe pfuka n'wana wa mina rixeni vanhu van'wanyana lava hinkwavo va pfuxa hi kokwani gaveni mela ka makoxa mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzu ra love papa hayi ra baby tanko
1: Ku munhu ta pfuxi lava landzelaka kokwani Mahanga ka mukhumi a va pfuki va vona yini yini mani nhlekani wa manyonyo ka papazira na vona a va pfuki va kona mhana mukateka ka xithelana na vona a va pfuki ni hetelela hani vanhu lava zitaka muswani lava hinkwavo va na xibudongo xa paritama kwala ku pong city bya dlaya vurhonge ba
2: matsongo mhana ndzeri ka xikokwani pfukani mama albi ka xikokwani pfukani n'wana malume tetsiri mhana advise ya n'wakhuwani vanhu lava ka vona mhana mara ka bela ku ri ka misplik 2 dake
3: ku rhula DJ tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa baba kaniya Phineas Mayimele laha ka Gongongo ni pfuxa kokwani Joe Gift Kubayi laha ka Mshana ni pfuxa kokwani Makapule laha ka Xikukwani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mkhenso na Xivono ni ri kwala kaya ka Makuve na Nkhensa papa tsongo wa Swihlangi
4: Avuxeni tlema DJ Mr. Party mavulavula mpfukile na mo va pfuxa pfuxa ku ri kolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa dadiwedi 16 nyiko Maleka ka Ngove a jamela two nkumu a va pfuki kasi ku na papa xilwana va fanele va kha va lo tetela mugangani Edgara Mxava va pfuki ni ta tela ku pfuxa n'wana n'wanaigwana wa Juwele papa remote michini popa metsi a mawu a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhahlamisa mavoko hi kokwani swa boxo ka makoxani kani loko papa ehlaka madabulo mbuyu a mina vi ri na khatsa
5: inkomu khazi twana we mangeli mathevula ka maswanganyi pfukani ka hey manjosfina nhlungwani le ka xihosani pfukani ina ka kala xaka w manganyi la ka gongongo pfukani magoda na lava hinkwavo a ri na papa muhlorisi zeka Richard Rikhoto ni kwala Rangers Park emidrand ka ya le robin ka xoko 79 inkomu khazi
6: Rishile budget le milonene kombela ku vapeta ka lexa bush ka lexi a sungula hi mama case la singa view ni nghena le a river plus ni ku na gracious mashudu ni ta hetelela hi ndluvu kazi la mangombe kral vanhu lava a va pushiwa hi swa na mutlhatsena a ri kwala ka minginisi plot ni ku danku mister budget le mi hopetsa
7: botlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa Sedlori Maluleke le ka Khakhala ka sesi mitwilaniri ni pfuxa kokwani wa Xingavila eka Xihosana i hanu wa vana lava pfuka nandi ni pfuxa hanu wa vana kokwani wa Risima ka Bode vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta Bote Richi ka Ndhambi esilo moaxaniri
8: ku rhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ta ku ni pfuxa mani Kayila hi n'wamthombeni lava ka mapayeni ku pfukani mhana mina na ha ri kokwalaha ka mapayeni ku ku na mhani Burisa na vona n'wamthombeni ni ku pfukani mhani ni hetelela hi papa Mhluri Sizeka Richard Rikhoto va ri arobeni aka xihoko ni ku pfukani papa Hluri hinkweni ka n'wina mpfuxo ya hi rhula Nchavalala ni ri lakaya ka Mapuve danke
9: DJ ni ta kombela ku pfuxa mihloti leti ndzi taka Ngove ni ya pfuxa ximutwana xa kokwani Mtileni na Jikijela lejilongo leyi ni ya hetelela hi mani na i mhanda mhana mihlovo mani le France le tikweni ra le kule le ei pfukani pfukani pfukani pfukani mpfuxiwa yi velevhele ni ri laka ngove la
10: rixiiletlhavatlhava a ku pfuki mhandaheni le khoneni a nyameni ka dzingedzeni ni pfuxa marafexi ya le ha masikirani ni ta hetelela e prima malungana ka boda a va pfuxa yivhele ya vayevhela dzingedzeni a hi tirheni tlhavatlhava
11: DJ Tlemi a ku ku ya pfuka mhani jajani leyi a hasika power a va pfuki ku ya pfuka TikTok ya radio xalaha tintukulu wa mina loyi a pfuki na yena ku ya pfuka mhana mama Albi ka xikukwana a va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhavana marhanga ni MT Ndhambi la gwangwangwa la xivulana la ku na gongramali danko
12: swimaxinikama ra ku va pfuxa ni pfuxa kala xa ka dabe mangani ka gongongo ni pfuxa mhana Albe ya xikukwani ni pfuxa mhana nhleko ka mavalani a va pfuxa ejulete va mafumani kwala ka makosi banki
13: a va pfuki gajeni Richard Mathe a totoko kusuhi na ntshava n'wini ku ya ku ya pfuka ntukulu wa rasiyala Leveko Lodwiki Mudzanini a xikimini ni ku dziwani vo tshile ntukulu wa rasiyala futifuti Isipho Choice of GCR Solobyani a ri le Sandton City ka wona ku ri Xawula 23 amaxonjeni mepfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula Block 7 at Catherine munumuzana vulavala menikeze guruguru magadia
14: muhaxi wa mina namuntlha ni kwala kaya ka xikhunyana laha ni pfuxa mhani dhana ntukulu wa hosi a va pfuki ivi ni tlha ni ta pfuxa bava xiluwana vafana kwala kaya ka xikhunyana a va pfuki na vona ni tlhela ni ya pfuxa ntombi liya yo saseka n'wina n'wani ya mati lowuwani pfuka n'wana mhani wa Daniel vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani dlava la ku tsaka maloleke kwala ka xikhunyana taku mihaxi
15: tlemilo wa DJ ku na mukhacani weli wa ka rigidi la block 3 aka muninginisi lana Alex Harara Maluleke laha babangu laha kati ku na rhandeka makwachi ba Fred wa ka Maluleke laha ka mavuza laya hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshamakati ku rileka ko ni khesile tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
16: axeni axeni ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kokwani mari ya maswangani ku le ka maswangani kwale ni pfuxa malume Morisi ku le ka maswangani kwale ni hetelela ku pfuxa buti averija ku ka le ka maswangani a pfuxa hi mhani wa xitichi
17: ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu Mr. Party ku na n'wananga Isaya Nkuna ka dzingidzinga xitomanini pfukani n'wananga pfukani ka mavutana ku na tatana Wisani Jema Kamu ka Ndhambi na n'wina pfukani ni ta hetelela hi n'wana hanu wa mina n'wa Muganyisi Makhosani ka Gawula na n'wina pfukani ka n'wana hanu vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Mariya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala kwala hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku
18: ahi DJ Tlemi ta kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava rhandzelaka ni ta sungula kwala vehli ku na Botlik Ngoveni a va pfuki le ka Thomo ku na Kukongwe vanhu a va pfuki le 14 B ku na tatana Gezan Class Maluleke a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison Rivehli inkomo DJ Tlemi until 6 o'clock
19: Rodney Mnyuku apuki kandendani solanga babasa ka dzingidzingi apuki e ba the general person khosa ka xita xikambatlo avapuki mipfuxiwa hi mhani mari vakan'wa dekeni va ri kwala ka nhlani ke mhana mudonala hinkomu
20: ri xile DJ Tlemi ri xile a ku pfuki Botlink Ngoveni le a vuhehli ku pfuka Gift Joke bani ku ya pfuma ngoma la ka Mswana la nani pfukani bojo ni ta hetisela ximatilo xo tonga laha ka sikhunyana xi nga tomi ntsena xikarhi xitongelani na kona xivhixiko lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa munhu duma rexe munhu duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elka na Muchava ku na papa ya xiluwana vafana hlayiseke DJ Tlemi tanko
0: Rishile DJ Tlim, ni kombe u teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ta sungula hi general laya ka Nsoxilana, pfukani me bror. Ni nghena laya ka majozi laya bot masanyana, hayi pfukani n'wana mani. Ni ta hetela laya bot ka laxaka laha tikweni ra ka Gongongo laya. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo ya rhandzeka Thomas Maluleke la ka Mavuza laya. DJ Tlim, khensile mina.
21: Rishile xaka ra mina, same big five mathevula kusuka laka bote ya mina. Ni pfuxa mani patron Herisa Ngomangwani la block 8 ka Khakhala hi lava nga ta manyunyusi ka swa hanyanganya. Ni pfuxa mani Grace Mashale eya tshama hi lava nga ta chisa va dakwile Mashale. Ni pfuxa na kokwani Gaveni kona kwala eya tshama emukhegula vatsotsi. Va pfuxa hi the big same big five mathevula kusuka laka bode. Ni khensile xaka ra mina enkomu.
22: Rixile mi haxi ni kombela ku va pfuxa kokwani Gaveni Pfukani, mana Polite Pfukani, mama Khensi a ri singa view masi wa mina Pfukani. Yo ni hava radio n'wina mi ni pfuxaka ni pfuxeni ni hava radio no mbambela va minkwenu. Mani Elisa makamu wa thala n'wa xilawuli mi haxi mi ni ri mi yingiseli kwala basani ka micetweni kwala inkomu.
23: Hello mo hi va pfuxa. A ku pfuki buti masanyana va ku ndzi va bahogo va kha va ta haleni ka homu a 14A kurisani baloyi wa best there na masenkulu wa mina Miriam Ngwenya Marazinya a ka huma 14C wa best there na yena. Ku pfuka mase wa mina mase xalati pfukani ka n'wana mhani mase xalati mi khweni ta mhana ngungunyana kwalano mhana xihluku xa ngungunyana mhani xalati pfukani na n'wina mi ta mase nkulu wa mina mase ya Marazinya Miriam Ngwenya wa best there namuntlho le ka homo 14C na n'wana tati kurisani baloyi. Ku pfukana mhana Anakanya kwala ka homo 14A pfukani ka makhelwani wa n'wina kurisani baloyi wa best there na yehe kwalano pfukani mito pfukani mhana Anakanya mi rhamba na mhani Khumalo. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi yi n'walelanga mi ta mona kusuka la ri singa vhiu
24: rixentlemu wa DJ kumbe ku va pfuxa pfuxa mhanirozi n'wa vhumanga jimu mhana titombitana ka bode masa wa mina mhana siku na Sithembile ka Mapungu ni hetelela hi kokwa mina Maxon Mabunda nga ku ri ka Ntomu. A va pfuxa hi Juti Mabunda kwala ka jimu inkomu.
25: Tlhavantlhava ni kha ni ku rixile ni kombela ku ya pfuxa hahani wa mina makwenu wa papa mina mhana Meri la ka xikukwani pfukani hahani. Ni ya pfuxa hahani wa mina makwenu wa papa mina mhana Xinzi kwala Giyani section A pfukani hahani wa mina. Ni hetelela hi mani loko ku nga ri mhani Mabunda hi mina la ka Nghove la pfukani mhana mina loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka xikukwani inkomu.

0: Definitivamente, como eu vou te acabar
1: Não
0: na
1: aguentamos
0: rua.
1: ouvir.
0: Bom dia. Tenho que focar no Gogo. O pão de cabelo, tenho que focar no Gogo. Minha terra, essa judia, uma fumar. Não vou na mão, focar nessa judia. Lá na rua, puxa as pombas de zamba. Graças ao pão de zamba, não vou no Gogo.
2: Rishile mashiye moyi badzudza akupfuki na hala izava ka makheke la ka hosi ngovo wa vuthlanu ni ku pfukanya hani ni tsutsuma ni ya le tiko ra ka makoxa ni ku n'wansati wo ka nga xeri byongo na van'wani se xala tlungwani pfukani n'wana mhani ni ta tsutsuma ni ya laha tibananeni la ni ku nga ta body vhiki maxele i manaanakanya valava ni ku pfukani kwala tibananeni mona ku yini yini a va pfuxahi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela nuno wa yona la tikweni ra ka sikhunyani danki
3: tlhaveri me
4: kombe ku va pfuxo
3: a hi vadzudze
4: ni ta pfuxa kokwana mbale laha ka dzingidzingi
3: ya
4: ni tlhela ni pfuxa na kokwana Ndaheni kwala ka dzingidzingi ni pfuxa na kokwana Maria le ka Nhlaniki le a va pfuxa hi sweswi evidence kwala vuhehli danke
3: khesa swi nandzava hi hlayisekana ni
4: hi swona
3: danke jesarfm tlhavelela
5: Skim
3: sami.
5: Mi famba njhani tolo na?
3: Oh, kahle ngopfu skim sami tlhe hi tiphina.
5: Dage
3: skim sami. Va dzudze banana.
5: Ni ku knowledge wa mina sweswi famba i kondza ka makoxa n'wananga. Ivi ki byela masewa wa mina mhani Grace Mashani. I ku masewa wa n'wina kokwani wa nga lava va ri pfukani. I tlhela hikwalaha ka makoxa n'wananga laha ri kona moyeni na.
3: Ina.
5: Iku ka kokwani Gaveni. Iku kokwani wanga lava va ri pfukani. I vuya n'wana wa mina i nghena kwala ka kokwani. Yi a na ku ringe vana skini swa mina. I ya le Xandi le. I ya ka Dixomani. Iku kokwani wanga lava va ri pfukani. Vanhu lava hinkwavo skini swa mina a va pfuxiwa hi kokwani wanga lava laha swi ka vukosi i nkombo ni khesini.
3: Khensa mina skini swa mina.
5: Danke.
6: Akupfuki mhani nhlovo afasi. Kupfuka mhani ti kumaleka ka ngove. Kupfuka kokwani va kusuma ka bode va pfuxiwa mhani ku ri nga vhumani ka gym ku.
7: Feliz aniversário a toda a galera da Andela. Feliz cumprimento. Feliz.
8: Um cumprimento a Riza a toda a galera da Andela.
9: Salve, meu senhor. Cumprimento.

0: makumenharhu n'wetimenete yi bela wa ralia ya ntlhanu hambi swi ri tana mikiseri and kesswinaka hinkwenu na mi nga kota ku hoxa xandla ka ringonoko eka mixa wa siku ra ntlha kondza yi ta fika laha yi nga fika kona ntsena kuva 29 minutes before the hour 6 o'clock swa nkoka shem kumbe kha ri famba kun'we endlhela ni swi rhandza swi tlhela swi ni endlela siku ri va kahle ni swi tshemba ku na le ka n'we siku ri sungule kahle shem hambi swi ri tana mikiseri ve ni pfumeleni ni ku byela ku le xiyenge lexi nga ka xona sweswi i xiyenge xa nkoka swinene xi tlhela xi nandzika xi nandzikele mina na wurana ntsena mikiseri me xi nandzikela na lavavaka va ka tlangela siku ra va ra ku velekiwa loko ri na loyi n'wi tivaka tlangela siku ra yi ra ku velekiwa namuntlha ni byele ka nambara 060 875 942 tiwa mana tlangela siku ra yi ra ku velekiwa namuntlha kasi kuyani kona na le ka WhatsApp mikiseri ra me eka nambara leyi fanaka i 060 875 942 eka hinkwenu ni mi nga hoxa xandla ni khensa swinene ni tsandzekile ku va ni heta ti-voice note hinkwato kambe ke ni khomeleni mbilu ya me na ku rhandza ka me a ku ri ku ni va ni tlanga ti-voice note hinkwato ni tlhela ni hlaya emaringulo man'wena hinkwawo kambe mhaka nkarhi xem mi ta ni khomela swinene mhaka nkarhi na layini a ni swi rhandzile kumbe ni swi naverile ku va ni endla tano sweswi ni landzela tiqinghweni mikiseri ra me u ni tlhavela u mi byela ku to va na tlanga siku ra ku velekiwa u mi byela ku felige complianos kumbe felige anniversario sweswo hinkwaswo swi va swi kha swi vula ku happy birthday i xipanish na rito ra xiportuguese felige complianos i xipanish felige anniversario i xiportuguese swi vula ntsena ku happy birthday tsi mo sungula ku va mi navelela
1: ku na wini maxinci kusuka laha tikweni ra ka nhlaneki Fleet anniversary takesiwe kuyo kusuka laha tikweni ra ka maporo
0: ya
1: ku na ku hlula yingwani kusuka laha tikweni ra ka maporo na kurisa baloyi kusuka laha ka huma
0: 48
1: ku na mani va ri ya va ka ngwenya kusuka kona laha ka huma 46 na hinkwavo ni ri fleet anniversary ka vona a va ta ya pfuma ngoma tigifti to kuba hi kusuka laha tikweni ra ka miswani ti ta muka masi covid yi khovela kurena tlhava ni tlhava n'wana bava hi famba ni ku hi teto n'wana bava
0: hi teto
1: a va haki matirhisisi ya ka mapove ka siku ra muti ya mama khekhe
0: hi vona vakwala
1: masivona
0: thank you baba na wena nga swi kota ku endla tano ngopfungopfu loko tivananga veleko hi siku leri fanaka namuntlha ku nga ti 23 eta n'hweti leyi ya June lembe ra 2026 ntsevu ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi rona tsi mi ri fele xi kombelano sika mandla
2: a hi ri xiyile tlevi lowa DJ
0: aye
2: ni ri birthday eka matsundzu sevenzi a ni vuliwa hi makhelwani wa hina ni swi thole kataphila ni tlhela ni ndzi ni ya le Joni le Pitori le loko eka ndzalama mahlawula happy birthday i brawen swi thole ma na le va ri 2 birthday ya birthday ya tolo
0: eka taphila
2: tolo na namuntlha
0: eka taphila
2: a hi tleni
0: va byele ku felix complianos
2: felix complianos 1 year anniversary happy birthday to you to my friends
0: si ntlhavile la
3: felix anniversary ka matsondzu kwale ka kataphila nele ka katekile nele ka khensile nele ka laka gwiri ka gwiri vatukulu waka gwiri ka mapuye nele ka kusula nele ka kurisani balo la 14a nele ka mani maria ngwenya 14c nele ka hinkwala bebeak nele ka mani maria jojo manyangi ka makoxa nele ka hinkwala bebeak ni ri finish anniversary ni loko ka siku lo zo zo ma kumbe kala va yeni
0: kesa swi ni hlayisekani
3: danko
0: si ntlhavile mi kumbeze ya mani kwala
4: vulo
0: aye
4: lavala
0: maitsotswi maitsotswi maitsotswi maitsotswi
4: okay a twalana sweswi atwala sweswi
0: kahle ngopfu
4: ni karhateke ngopfu yi ni endli nga ku ni hayi kho ni nga leli kahle swi na mhaka bara swi na mhaka yimani ku felix anniversary aka windi maxindzi aka nhlaneki kula xihlakala milenge timbilu a ti hlakale na ku navelela mina wena hani wa wena yimani vula sweswo ni ku kula ka wena hi humeleleni timbelwa hinkwenu happy birthday mfana wa ka hina makwenu wa mudona ivi ni ku finishi va ri ku na majojo manyangi la i sesi maria nhwanyana wa wo leha wa kahle wo saseka felix complianos ka n'wina ka sesi ka va ri ku na ku hlula n'waguyu wa malenga le ka mfana wa kheva kula mzaya xikwembu xi ku endla hi tintswalo i nga ku ve ri na xitukulwana xa ka yingwana xona kwalaya na xona happy kuna masebe wa Miss Mashimzi e mani ni ame nyatariya mani mari yangwe epi epi epi naleka mwina mama kulani masebe wa mani mbewa etata etata etipina bari kuna kuriso kalanga baloi kona le a 14 egi a epi epi epi kopiano kan kuriso ula mwananga a na balaba ba ku heta ku lava vanga va kahle va ranga va navelela va pusha va ri imani kambe kwa hala balaba maku balavula ku na vukwala boti a kule makhelani wa vona katekile ngaku kwalaya na ntsalama kwa hala Joni va nge te fenivesari ka yena a yena epi ikokwani gaveni imkhegula luya wa ku randa hi vajaya ka kisi ara ni miranda ni kapimi vana va mina ni miranda vana na vana lava humaku London ka khorera mina na miranda majaya ya mina tilexi fen vexari ka hinkwavo ni ku rhandza hi rirhandza
0: lavuhayi
4: ra bebi ne papa
0: dangeni kesi
4: xoxo
0: i tera
4: ia
0: hakanene i tsotswi leyi ai
5: boxa ni french anversal eka vanhu lava landzelaka mani makhuvele aka makoxo mugangeni wa ndhuna mngoni Wendy Mashinje ka Hlanik, Maria wa George Manyangi ka Makosho, Kuriso Baloyi aka Homa 14A, Man Maria Ngwenya aka Homa 14B, Katekile Guyu aka Mapo. Hinkwavo vana veleriwa hi mhana nhla ku kwala ka mavalana ka vanhu vo saseka ma xidanko.
6: Nda ku Felix as
0: Ah, Mariene.
6: Nda ku Felix as one man, ena mana nkwala bede ya kuma arba khome ka tshukuleri wa bana bele ba mjuda mjudis di man fan all di mana nzi yebo yes man wata wena man anna radio lana ka kona man arkwala section f da ke DJ Tlemi
0: tse ku bede mana
3: ah ene na patri no fona kuna ro miri happy birthday aka tshukula sa botu mfana wa gosha ka mapu wa mfundisi wa mina na hinkwavo na va xirhaku siku leri ni ri heti bebe aka vona xumana
0: kesa swinene sekani
3: a heti nkulu wa hosi
0: danki ntukulu wa hosi kasi ke hambisa ri tala mikiseri ya mahlweni mina na wena 20 minutes before the hour 6 o'clock ta tsunga mikiseri wa mahlweni ku ka wa rendzi mahlweni xokola mina wena wanga zikari hambara kuri ta va nkarhi ri ku nyika kahle amavokweni ya jara va landzwa kahle a ku famba na master mr x
5: finish anniversary ka man maria jojo Manyangi ka makosho wendi mashinzi ka hlaniki mani maria makhovele ka makosho ka ndhuna mngoni kurisani baloyi ile 14A ta hetelela hi mhani ngwenya 14B na marizinyo miriamo na hinkwavo kokwakwe vanhu bayi
7: miri hetihetihti ka mhani xielengweni kokwatiana va birthday ya tolo epi eka vona ana va birthday ya kwinkwawo namuta hi ri suka ri saseki
8: Epi baby birthday aka Maria Jojo Manyangi ka Makosha niku happy birthday nile ka Wendy Mashinzi ka Nhlaniki niku happy birthday na hinkwavo la birthday ka siku ra namuntlha la vanhu va la ku birthday kokwani va ri tshumaka ra ka Boden Kensin n'wana taka
9: DJ Tlemi tlhava ntshava vula vala n'wana bava muhaxi wo xexa Mono ke birthday eka mhani Maria Ngwenya la 14 sila aba kule swinene man. Nuke birthday eka Kurisan Baloyi a 14 ena a kule swinene mativana. Evinuke happy birthday ka stukula swami na man. Eku hlula yingwani yena ntukulu lonkulu lowa wa mina lo. Ntukulu wa mina kula swinene man. Na khensile guri stukula swami na loko xiko kwa ndala. Xaxi simara swi khoma kahle man. Ni kwa vula bay dog na vona man vana vela hi mfano wa gosha iko kwa ku hlula ma khinsile guyu la ka mapuvela no mo swi gwimela tanga Mr. Patrick
0: Sei, com birthday Amanda. Yes.
7: Happy birthday ka vanhu lava landzelaka. Ku na Maria Jojo Manyangi, Kamakosha, Wendy Mashinzi, Kanhlaniki na hinkwavo lava birthday-aku na vona. Va navileni mhani vomba n'wi ma vona nga lebirthday tanku.
10: Ku rhula Mr. Party munhu ku finish complianos eka ku ri Sanbaloyi a 14A. Ni ku mhani Ngwenya Maria Zinya a 14C. I matshayi wa mama Khensi lava. Ni ku mama Khensi endla ni swilo swi endla hi ambarisa va maseve Zinya le 14C. Na mitshemba sikoni wa mina a mi hluleki n'wina hi ku mbarisa. Ni ku hlula Yingwani ka Mapuve. Ni ku happy happy happy birthday ka Katekile Guyu a ka Mapuve. Ni ku kula ni vatukulu wa mina. Mukula mukulela a hosini mi rhandza Xikwembu ku fana na mhana n'wina vananga. Xikwembu xi ta kota ku mi hlayisa hi masiku hinkwawo. A mi naveleriwa hi kokwana wa n'wina Rulani Chavalala ni ri kokwana ka Mapuve dank.
0: Si mi ri fele xikombelano si kamana. Ku na munhu a va xoku va nghenini. A va nga swi va xoku va ngheni ndlaya kumbe a va ni twi kumbe ni twani no tshemba tano ku noka ni nga ri ku twani ndlaya va nga kona laha swi vekelaka kota ri timinete i nga se bauhara liya ya ntsevu tsi mi ri fele xikombelano sika mani laha ku na munhu kwala a exi a wu xem.

0: loko ni ngari na nkingani na problem la riqingweni leyi ya network ya mehe yi slow swinene mi ta ni khomela swinene ka n'wini mi rhandzaka ku va moxaxandla eka nongonoko ku va mi tirhisa riqingho laha mi ta ni khomela kambe ke a hi ve ni kha ri hi ringeta ku va mi ni tlhavela ka nambara 0608 7594 kambe yo va slowly nyana mi ta ni khomela swinene
1: risile maxi ni ta ku happy birthday eka ene eka nseketelo risima ndhuvu eka nhlaniki n'wana sesi evele na mhaka muni Maluleka endzhaku ka ntshava inkomu.
2: Happy birthday ka vanhu lava landzelaka. Ku na Maria Jojo ka Maswanganyi, ku na Wendy kwele ka Nhlaniki. Mina veleriwa hi Machauke Bavu ni le ka lavan'wana hinkwavo ni nga va twangi ku ni ri suka ri va sasekile. Va naveleli Machauke Bavu ka Jim inkomu.
0: Vakona van'wana va tsala kunene la ka WhatsApp mina va ku Maria Ngwenya la ka Home 14C kurisani valoyi la ka Home 14A na Maria Jojo Manyangi laha ka Makoxa laha Wendy Maximze la ka Nhlaniki la va navelo kahle LC Milani kwala ka Makoxa ni khe swinene LC Milani kusuka le ka Makoxa le i mani n'wana nga tsala kunene xihatlanyana lava kona va tsari kunene lava ku ni kombe ku vula ni kombe veka Maria Jojo Manyanga laha ndhawu la ka Makoxa Wendy Maximze la ka Nhlaniki lana hinkwavo lava tlangisa ku rira kwele ku va navelo ro kahle kokwani swo bona ri laha ka Makoxa va heta va ku khatsa i mani n'wana nga tsala kunene laha ni va vonile van'wana va tsarile va ku mavulavula wu vula ku fele xikompliano saka vanhu lava rhandzelaka vula ku fanele xikompliano saka kurisana balo yi sukaka 14A laha ku hlulaka mapuve na mani Maria Ngwenya laha ka Home 14C na mani na Wini Maximze laha ka Nhlaniki lana hinkwavo lava tlangisa ku rira ku veleki va navele ro kahle yi sesile wa ku fanela hi ntima ni feliz anniversary duva na mabebo ra vudi vothe a ai wa tavara kaske va kona van'wana va tsarile na vona lava ku happy birthday ka lava landzelaka Willy Maximze ekusukela ka Nhlaniki laha na n'wa Jojo Manyangi mani Nyathariya hi swona mani Nyathariya na nkuriso na hinkwavo lava tlangisa ku ra ro kumbe ku va na ro kahle mani va manhlekani va manyonyo.

0: kambela okay lava nga tsala ba hi vanhu va gimetile xem khumera timinete a yi nga se bakwa ra liya ntsevu tsi a hi vakuriseleni vo bedela
1: ha loko ku tsi ni kheni tlula
0: hambi ni tlhaveka yini wey
1: a nyongeni n'wana sesi mbayimbayi munhu a famba hi ngari ra ganju
0: fambili
1: mbambu
0: vana ve le leyi
1: n'wini ku happy birthday ka mari ya ngwenya loyi i kumeka laha ka homu a 14 sini ku haveri xiseveseve xa vamakhensi a kuli ivi ku va na ku risani bhaloyi loyi i kumeka laha ka homu a 14 na yena a kuli loyi i makoti wanga loyi kula yi vona motala malembe makoti ivi ku va na i loyi khuluko mahlawulo yena i kumeka laha ka xikukwani loyi na yena n'wana makoti wa mina a kuli na yena a vona motala malembe n'wananga ivi ku va na Maria n'wa Jojo a yi Jojo liya ya thange i Maria n'wa Jojo manyangi ko kwala ka makoxini ku mhantsongo wa mina n'wansati wa ntlhohe wa kahle wo yimeka ni ku kula ni n'wi vona mo tala malembe mhantsongo ni mi rhandza swinene ivi ku va na i va ri yima loyi va ri yini
0: watwa
1: va ri mani lowu wa ka yingwani ka hi swo hi le ka yingwani va ri khensiwe
0: khensile
1: khensiwe guyu i kumeka laha ka mapuvi ivi ku va na lowun'wanyana loyin'wanyana lowu wa mativu laya n'wana wa vona mhani ve ri mani lulani hambi ve ri mani hambi ve ri kulani hambi swin'wana swo fana na sweswi ya ni swi teki nhloko ya swi teki swi hela na mari wa ka yingwani laya ka homu 14 lowa ntukulu wa Morris guyulu a kuli mhani vatukulu va mihi lava ni ngo ni ya ku rixiseni namuntlha la ni rixisela voho vana ve le lexa la tihlun'wani ri la ka makoxo ano va xala tihlun'wani ka makoxo ntsene njhe lava nga ku hokomuleni ka xiyanamoyeni ka ta min'wana hati luya wa ntlhoho wo pima va heta va ku swi le vandlanje oh ni TikTok ya radioni manchumayela ngoma loko tsantswa ri handle makala na kufa mibvana lava va swi koti ku xera byongo na munhu un'wanyana loko swi fika la ko rhandziwa na ku vengiwani kambe swa fana swihi sweswo nchumu wun'we a ku na loyi a ti karhalisaka un'wana na un'wana i ti khetela sayiti ku ri wela kwihi as long vutomi byi balansa equation futhi ni lava 50-50 hi sweswo
2: hipi birthday ka ku hlula yingwani wa kula namuntlha ni le ka nkateko Maria Ngwenya a vona va kula namuntlha hipi aka vona hinkwavo vana va lela hi ri ka ka rubhavara bhavana marhanga ni empty ndhambi ni la gungwangwa la xivulana na gungu ra mari dango
3: ni kombela ku navelela vanhu lava ti-birthdays na Maria George Manyange ka makoxa ku na windi maxindri ka nhlaniki a va navelela hi tinyiko malekela ka ngoma jamela 2 nkomu
0: mari Felix Kopianos kamanda
4: Felix Kopianos eka tatu wa vananga sesi wendi maxindri na ka nhlaniki kaya manana timbeve a kulane sesi wendi ha manitwani ku phabeni ni muteni kwala ka maxindri ku na mhani Maria Ngwenya laha ka huma 14c ku na nkurisani bhaloyi laha ka huma 14a hambi bonday na le ka ndzalama mahlawuli na le ka vatukulu va bote yena ni vatukulu va hina kwala ka mapuve va ku hlula hambi bonday na le ka vona na le ka mhani Maria n'wa Jojo Manganyi le ka makoxo na hinkwavo lava kulaka na tatiwendi maxindzi le ka hina timbeveti hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanene a va navelaliwa hi mhani maxindzi va kona wa ku hlula kusukala gan section inkomi the DJ manikani ku hefe muteki leti dako
0: ai vatomara hambiseritana vengiserisivekelaka nkombo to timinete yi nga sibawera liya ya ntsevu namuntlha mina na wena mingiseri va gimeta kwala no gimeta hi ndlela leyi and khensa swinene ka hinkwenu na mi nga kota ku hoxa xandla eka nongonoko eka mixo wa siku ra mihla ku ri rambirhi ra kahle rambirhi ra ndzhaka muholo wa mathicara rambirhi ra kahle ra juni ra ti-23 and khensa swinene ka hinkwenu na mi nga kota ku hoxa xandla shem ni mi rhandza hi rirhandzu ra lava ni mi rhandza hi rirhandzu ra mina na va xihinkwavo wa GSRFM mara hayi ra baby loko wo pfula fasteri kumbe longuta handle ta swivona mingiseri wa mina ku huma papa ala handle ku swi cinca ka ha ri ka blue ka ha basile ka ha vona ka kahle leswi ngo vula ntsena ku nelele ka siku ra namuhla hosi yi mi rhandzile yi tlhela yi mi hlawula yi tlhela mi nyika vutomi yi tlhela yi mi katekisa hi vutomi mina ni khensa swinene ku va u teke nkarhi wa wena mingiso ra mehe u hlawula xitichao xa xirhandza GSRFM ka xihondzo 106.0 FM hi ntsena sweswo tshama kusuhi na xiyenge ni moya xa xirhandza mi heta.

volomo mi ku tshwenya na mi ngetela nyana laya e mi ti phina hi minongonoko hinkwayo ya jesu ra fana mayi mi ku lungha majaha nomen jikijela famba kahle na mani loko nga ri jaha ra valambya sweswo hinkwaswo swi ta va kha swi humelela kusukela ka wara liya ya ntsevu kondza mi ya fikela ka wara liya ya nkaye sweswo lexi nga kona la ni ku nyiketa risimu kusuka ka Themba Nyati fambisana kahle na gospel selinda risimu ra ko swo kahle a ku na tlhari ivi a ndzhaka swona swikhongelo xi ku sungula la siku ni fambile mina.

0: Rishile, Rishile eka GCRFM, the voice of the nation. Eka mishowa sukrana muntla ngwana mani. Mfundisi Hlungwane TS bakereke ya Cornerstone kwala Giyani. Bari a hlangani ka rito ra Xikwembu. Eka Geneza 37. Loko ihlaya verse 2 yiri. Loko Yosefa ari ni malembe ya kume nkombo. Arisa swifuwo leswintsongo swin'we ni vamakwavo. Vana va Bilia na Zilipa, vasati va tata wa yena. Yosefa a hamba a vuya a rungulela tata wa yena swilo leswo biha leswi vamakwavo a va swi endla. Eka mixo wa siku ra namuntlha, loko ha ya eka tindhawu to hambanahambana, ni navela ku veka nhlokomhaka leyi nge hlayisa milorho ya wena. Loko wa ha ri eku hanyeni kwala vuton'wini, u fanele hi ku va na milorho. U fanele ku va u ti navelela leswinene u navelaka ku ri swi humelela eka mikarhi leyi taka. Bibele yi ri loko Yosefa a ri na 17 wa malembe a ri murisi, na pfumela ku ri vurisi bya yena a swi twisisa ku rin'wana ra masiku u navela ku va xan'wanchumu. Bibele yi ri a risa swifuwo leswitsongo ekaya swin'we ni vamakwavo wa yena, mara a ri karhi loko a tirha na vona va ri na mitirho leyo ka yi nga ri kahle, bibele yi kombeta ku ri Yosefa a hlamusela tata wa yena leswo biha leswi vamakwavo a va swi endla. Hi hanya eminkarhini ya ku tika laha vutomi bya hina hambiloko ku ri vana va hina, vantshwa va hina, eka n'hweti ya vona vo tala va vona a va na milorho, vo tala va vona a va hlayisi milorho hambiloko va ri na yona mara a yi hlayisekangi. A nga swi navela muntshwa ku tikuma loko ri ya eka malembe lamataka manharhu hi ku landzelelana ka wona a swi navela ku va a va xan'wanchumu, mara hikuva a tsandzeka ku hlayisa milorho ya yena u fika exikarhi ka mpfhuka a tsandzekisiwa. Hi hanya eminkarhini leyi vana va hina milorho ya vona yi helela evurhongweni. Loko a ri karhi a lorha a ri lontshwa a nga swi kota ku sungula hambi ko va xibindzwani a ri karhi a navela ku ri eka minkarhi leyi taka onge xi nga kula, mara hikuva a nga koti ku hlayisa norho wa yena a swi humeleri. Swilo swo fana ni sweswo, a ku na nchumu wa kahle lowu u nga wu kumaka evuton'wini bya wena loko vutomi bya wena byi nga ri ekusuhi na Xikwembu. Ni navela ku va ni hlohlotela vana va hina, ni navela ku va ni hlohlotela hambi ku ri hina lavakulu ku ri ku hava norho lowu i nga wu fikelelaka u ri kule na Xikwembu lexi ni vulavulaka hi xona. Loko u nga si amukela Yesu a va hosi na muponisi, rivala hi ku humelerisa milorho. Ni navela hi ya khongela swin'we u ri karhi u languta ku ri milorho leyi wena u ti navelelaka yona yi nga humelela hi ndlela yihi a hi khongeleni. Papa, hi rhandza ku va hi ku khensa hikuva milorho leyi hina hi va ku hi ri na yona kumbe vana va hina va nga na yona ku laveka Yesu Kriste exikarhi ka yona leswaku yi kota ku humelela. Vutomi bya hina byi hlayiseka hikuva hi ri na Xikwembu. Na khongela ni khongelela na xitichi xa hina ku va xi ndlandlamuka, vatirhi va kona ni vurhangeri bya vona swin'we ni vavabyi hinkwavo lava nga kona eswibedhlele ni le makaya. Timbanga ta Yesu Kriste a ti va horisi, tiko ra hina a ri hlayiseki a ri phyuphye eka tinyimpi leti ri nga le ka tona. Hi navela ku vona tiko ra hina ri vuyela ematshan'wini ya rona ha Yeso Kreste la vuyaka. Amen.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent ekampani yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel
2: Harry Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu ya wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kuswana na Ravirintshwa. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services ayi tekeli chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Alright, okay. Risimura kahle swinene 21 minutes after 6 o'clock GZR FM 106.0 DJ Maphorisa adiwele kusuka album ya kahle mani. Album ya kahle ntwala kahle simlerwani mani. Ngakuyi rap 5 ka mishwa kahle sokurana mothla kangwe mikele ku channel amagondweni la makhari michayela kahle mihlayiseka na ngai ngati ku strike le xiya xa la ya tsabini ya ka mswana una kutsembela sokurana makhari makota ku hinda eka mishwa wa sokurana mothla rishile mlanzo.
1: Alright, ri share kahle swinene ngo pfunela ka wena Mr. X ka mishwa sokurana mothla khansa kufuna hi hosi bengisele ku ba hi kota ku hlangana vele le ka mishwa sokurana mothla. Vele byele ba ingseptolo loko isika object snake right call kufuna yo sita tle hlangana na monthla ra bombere. It's a Tuesday ba ka itshusa na tshusa na vele ka shenge sha mabolo loko la tshusa long tshusa ka nga tsuma sweswi ka shenge sha mabolo le GSR space afama u byele swa ku famba na mani wena ka misho wa sukula na monthla exactly 21 minutes after the hour 6 o'clock Africa Tsonga yo kamkela kahle mixelo wa me wa kusaseka kana ngana wa the big breakfast on the baby ZA 6 to 9 ngana ngana u taka wena mixelo sukusela la ka wara ya ntsebe ka fikele ka wara ka Monday to Friday la ba ka u merisa ka the cancel loka chawo ke namhla sekuma ku memberi nharu leka ngweti ya mtsebo hi lembera ko 2020 leswa ku lembera magidimberi na makumemberi ntsebo Afrika Tsonga edla lana ntshama ku Mr. X u switiba ku antswa leswa ku hi famba masiku mangani na khoko nga va hi salele masiku ya ku fika kwi leswa ku tikuma kahle gimeta kahle lembera magidimberi na makumemberi ntsebo
0: ya kasi ndlela leyo ka masitiba leswa ku rivani kare ni kota ku tiva ku ri xana hi va hi kare hi famba masiku mangani swiku hi ndlela yona yaleyo ka muri vani kha ni tshirela kahle hala ka lexiwani xa mantsongo wa kona ni vani kha ri langutisa ku ri xana hi masiku ra mangasala leswa ku lembera nga fika hle makumo ka vakuri bangani loko ni ngari langutisa la one velta lo nga vhele kona ku namhla 23 ta June lembe kuri magedembere na makume mbere ntsebo ko sala tsena 191 wa masiku na 17 hours 36 minutes 55 what second leso ku lembele ri one ka ri bari ri kare ri fika kahle makumo ngona nga vakha hla mala ku 191 na kale matsanana musa
1: a matsanana swi ngo message xa vhala ntsela leswa ku na switiva loko ku ya fika December nwa ta ku swi ni jumi
0: oh ri ni jumi
1: e xilo gele xa 11 na lembe loko ri munhu a tsandzeka ku planisa swilo leswi at the beginning of the year abaka akha a lava ku ta swi planisa Mr. X eku jumiwa loko sweka Afrika Dzonga mara hambi swi tani Afrika Dzonga hi ku amukerisa sweswo vhele ka nongonoko wa the big breakfast on cancer swinene ngopfu tsi tavan tavan Felix de Copiano cancer swinene ngopfu laha ka nongonoko wakwe wa morning base 306 laha hi nga ku twa kahle mixeri wa me ka mixa sukra mulu ka u pfuxa ka nharhu ka wana vhele ka va the birthday ne ka mixa sukra namuntlha cancer swinene ngopfu na ku wa hi kuma kahle hi site leri ya ra audio streaming ya www.gsrfm.co.za Mpumalanga North West Gauteng Province na swin'wana swa swifundza leswi mi vaka mi ova kona hi www.gsrfm.co.za na ngwe mi kuma kahle swinene enjhini ya magandlana ya 106.0 ya Makaza FM i jara valamtshwa i ntiko lamakomando wa mulele vandlanga mandla ka mavuza ka yimingiseni kwala khazamula xikoxi wa mbalat after Afrika-Dzonga fambisele kahle na Mr. X aka jikijela kahle la ka waransevu kuya fika le ka waranikaya
0: yewo tanihi lango vule kona vhele na mi ni kona ka Facebook mi ni khoma kahle mi ku nomen jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM 060-7-5942 nambara ta kona leti mi faneleke mi yi kuma kahle hi tona loko nkarhi wa kona wo fika vhele mi ta yi fonela ka yona vhele kumbexana mi yi sendela kahle nkandziyiso ka yona yaliya ya ndhuma 0624 swa kula tsena leswaku ri makumembere mune tsena timinetse hi va ri karisiwa kahle awara ntsevimbile
1: first hour yi khomile kahle hi tweet update yi fundzeni kulu xa Limpopo top stories making headlines second hour mi xosa fambi khomile kahle hi mina mani today in history kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku siku leti fanaka ndzana namuntlha awara ku ya talela celebrate gossip kumbexana hati entertainment stories handle ka swona mixer laka 25 minutes after the hour 6 o'clock ta bayi kha yi famba kahle vhele risimu kusuka kahle hi ka Ringo Madlingosi va ku ndiya godola u ya godola wena mixela u vaka u ri kona eka mixa swin'we na
0: loko
1: ra wihi helo hayi u ta godola vhela ra handle tshamisa sweswo ri xanyana ka hi ndlela le mixeri kambe ke n'we mi ya ku emintirhweni ya ku hambanahambana a hi hlayiseni mintirho ne hlonipha vatholi va hina ma tiva swi na nkoka swi wa tiva xitirhwana xexo u nga ka xona loko u xi ncenga kahle u ncenga valungu va wena u ta va kahle swinene ngopfu ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X ve le ku need hi leswo na loko a ku u n'wi lavela ntirho u n'wi mbusa ku ntirho wa njhani ne u le ka xiyimo lexa ku ntirho wun'wana na wun'wana ni ta tirha
0: es ene rito ra ntirho wun'wana na wun'wana mara ri va ri tshamiseki kahle mara
1: leswiya i nga ri teka u ri tshamiseki kahle kumbe xa ri tshamiseki kahle but ku twisisa ka mina u ringeta ku ku byela ku u le ku laveni ka ntirho swa serious
0: akulungi
1: akulungi
0: ya na swi twisisa
1: its not all about ku ri ntirho wun'wana na wun'wana a nga tirhi u ringeta ku kombisa ku i le ku i disparate for work
0: for ntirho
1: ya hi leswo ntirho wun'wana na wun'wana wu tirhekaku hi munhu a nga wu tirhi
0: ene loko vanhu va ri na mintirho va kha va tirha va nga teki ngwa ku lava va nga tirhi ku vololowa loko wo vi na laki ra ku va u kuma ntirho tirha sani lava van'wana a vololowa na vona va ta ri kuma laki
1: so a hi hlonipheni mintirho ya hina loko ku ri ku ri na ti-connection bafowethu a hi plakaneni
0: a hi
1: connecteni van'wana loko ku ri ku na ti-learnership mi ti twaka a hi veneni kha hi plakana sweswo sweswo munhu un'wana na un'wana kahle ka le ku tikuma nghena ntirhweni Mr. X connection i twa van'wana ku tikuma u ri la u twa van'wana va ku kacisa ri ku na ti-audition u ti fikelela to ti xineti ko va kota ku va u kha u humelela endlalo ana speaking on that timakata to ti xini va joke va ku fika kwini
0: hey phela loko u fika to ti xini swa endleka kuma panel etshama iri kumbe 12 wa vanhu va ku langutini
1: and besides swa panel ne tshama ni kha ni byela vanhu ku in the media industry media industry a hi swi swo nga switongela Mr. X u na titalenta to tala ngopfu loko u ya ka ti-audition u kuma ku ri na more than 300 wa vanhu do you think u va va thole wena letin'wana na titalenta
0: ene swa endleka ku ri na laha tiva ku tlula wena
1: so ka vanhu va 300 ku na 100 wa titalenta la so u kuma ku ho wa humelela amongst those people wa swi tsisa so jona ka kombisa ku swin'wana kahle kahle loko nkateko wa ko wa ri na wena u nga byeli vanhu van'wana ku ri ha va tsandzeka va swikoti ku ti
0: swi fana na karhi lomi ni nga fika hi wona la lavaya va 9 ni nga ta na vona va ku masiwana ikateko kahle kahle
1: vanyamalalini
0: sa hi hlayiseni mikateko leyi va ku hi ri na yona
1: 26 after 6 o'clock just on space of family ka riqingho 060 8875940 kona eka Facebook ringo madlingo tiya kotola remember shilo

0: 5 kwa giraka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mango wa mova kwa hava waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuyi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Madyandza petraditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. Sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents
3: Giyani ku yima ku herile.
4: Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo
3: naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncher alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dzokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kona Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga yi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services
0: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crips fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota vana tona to hot dogs sushis inga rivali na full chicken hina yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hina strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la Giyani. Tana sweswi hina breakfast na ti-snacks hina swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi halal one bite and road
5: pfuka n'wetelo ka ha ri mixo eka nongonoko wa the big breakfast show 629 mixo Mixo. Usungule ku fika ra vuntlhanu. Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
6: Technology, she could send that ego swing by Hina. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za.
7: Puka mwete lukaan misho Eka nongo nongo wate big breakfast zone BBZ 59 misho Wesu mbunu kukufika rabu nkan BBZ Teneka Jisar FM Nito Rishaka

0: kube na swiko swa leswaku mabazi a ma ha ri ku fikeni kambe ka hi laha nga vona Prophet Shepherd Bushiri kusuka ndhawu leyi ta Malawa a tshembisaka vaaki va le tikweni rakwe leswaku u ta va kha rhumela kahle mabazi. Indeed Mr. X u endlile xitshembiso xa ku mabazi ma fikile exifundzeni ku lexiya xa KwaZulu-Natal u kha ri langutisa dorobelo ra Durban ku va kha hi tlakatlhaka vaaki ku tlhelela eka rikwavo.
1: Ya vhele hivi kharhi hi swi vona vhele va kha hlamusela na yena ku ri hayi se mabazi ma fikile hi tlhela hi swi vona kahle na le ka social media ku ri hayi mabazi ma busy mamele ku rhwaleli kahle eka vanhu va na ku tshemba leswaku ri va ta va karhi va famba kahle ku za swi fikisa sweswo emakumu hi ndlela yona ya le kasi loko hi va hi karhi hi langutisa kahle laha ku ya mahlweni kahle ka va ku duduzile na hlamula ndlela lava nga hlawuliwa kahle ka vandla ra MK Party ve ri va yisa mhaka ya vona emahlweni ka khoto ve ri mhaka liya ya ku hlongoriwa ka vona ya sorisa hikuva a va vitaniwangi na le ka huvo yo tshinya kumbe ku tengisiwa hi leswi va hi hluwaka hi swona va tlhela va kombisa makhadi ya vona ya vuxirho eka vandla lava nga ta helela kona eka lembe leriya ra 2027 leswi vulaka ku ri makhadi ma vona a vuxirho bya vona a byi expire hikwalaho ka 2027
0: ya loko ya ri ka timhaka ta ku tlherisela ka vahlampfa ka rikwavo ta tsundzuka hi laha hi nga twa a president wa tiko akelana ra Zimbabwe Emmanuel Mnangagwa Mnangagwa ya xisa lexiya xi le ku bhakanyela ni tlhelo timhaka ta ku va xi kha xi humesa mabazi kumbexana mfumo wa ku kombisa timhaka ta ku va bhakanyela tlhelo ku va va humesa mabazi ku va matati kweni ra hina ra Afrika-Dzonga yi ta hleketla vaaki Zimbabwe kombisa timhaka tintsalo ta ku leswi va nga tisa hi swona
1: va ta
0: tlhelisa hi swona u ri tanihi mfumo kumbexana tanihi president wa tiko ra Zimbabwe ku ri va nghenise ku yini a nga na mhaka na swona a nga vangi na mhaka na swona na ku va va tlhela va tlhelela ka rikwa Mr. X i swilo leswi ka nkarhi wa sweswiwa a nge le ku veni ngopfu na mhaka na swona kumbexana le ku bhakela ka tlhelo kumbe laa nga kombisaka mfumo wakwe wu hava mali yo ku va a kha humesa mabazi a hi tivi leswi vulata ku se u ri yini xiyimo xa vanhu vakwe lava humaka tikweni rakwe o ka nga ri na mhaka na vona ke
1: eka loko wa ri kwala ka vaaki va tiko akelana Zimbabwe eka siku leri ra tolo ku bika ku huma kahle xiviko va va kha va kota ku tisa mabazi mambirhi ntsena
0: ka nhlayo leyi nga kona
1: va vula leswaku ri madzanadzana ya vaaki va Zimbabwe va hleketanile eka kumbexana ndhawu ya Chatsworth va kombela kahle ku yisiwa kahle eka rikwavo ku nga se fika kahle siku ra ku hetelela ra ti-30 ku fikela sweswiwani va embassy va kotele ku ringela kahle mabazi ya mabazi manharhu mabazi manharhu va vula leswaku ri matama kha va kota ku va va karhi va rhwala vaaki va Zimbabwe va tlherisele kaya leswi va nga tarisa xiswona va ta ringana va nga pfuki va ringanile
0: kumbexani va ta tlhela a ni madiba ma tlhela ma vuya ma chulula ma kha ma vuya
1: na ku Zimbabwe ku va kule ngopfu a swi fani na Malawi
0: i tiko akelana
1: na hi milenge wa fika
0: I'm sure tani mix also 52 after 6 no ngo what minutes akuseba kahle va ri nkombo kasi mabandla ya tipolitiki lama vaka ma kha ma tumbuluka siku na siku kokwala xifundzeni ku lexa Limpopo lama yaka mahlweni matala swinene ngopfu kasi hi twa hi ta vandla ra Gazankulu Liberation Congress leri xandla xa president wa kona ku nga Phedi Mabandla lava kombisaka timhaka ta ka siku leri ra tola a va ri eka muganga wa ka Nkura Sodoma kumbe va kha va ya mahlweni va gangisela ti-vote heyi mabandla matele tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
1: heyi mabandla matele
0: hi vulavula hi mabandla lama nga va ma kha ma ti tsarisela ku va va kha ma nghenelela eka nhlawulo wa mifumo ya miganga ta tsunga hi ti-4 ta November hi laha hi nga langutisela kahle mihlawulo ya mifumo ya miganga a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga so mabandla ra Gazankulu Liberation Congress lava vaka na vona va ti nyiketela swinene ku va va kha va tsarisela ku va ka nxaxamelo wu va va kha va yimela ku langwa loko hi kha ri langutisa eka nhlawulo wa mifumo ya miganga Mr. X
1: ya hina dzama kha hi vula ku Afrika-Dzonga mali ya yi tele swinene holobye wa maphorisa Catalia u vula leswaku ku ta tirhisiwa kahle 600 million ku thola kahle maphorisa lawa ya nga ta tirha hi ti 30 ta June ku nga ku sivela kumbexani madzolonga lama nga ta va ma ri kona swi endla nga ku va swi tiva leswaku ku ta va ku ri na madzolonga loko ya fika 30 letiya ta June lava vulaka leswaku va ta tirhisa 600 million ku thola maphorisa
0: aminto va lora hambi kumbe hi hava mitirho la va hava mitirho
1: va teka 600 million va ta yi tirhisa hi siku rin'we
0: mali ya leyo loko va yi teka va tumbuluxa yin'wana ya mitirho loko kokwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu mani ku na ti-graduate ni twa ku vava swinene ngopfu Mr. X loko ni vona tinese na madokodela the qualified one va kha va macha lava kombisaka timhaka ta ku a va na mitirho wa swi imagina 7 years ore ka health school u kha u endla vudokodela byo karhi after that so wena u famba xitalatini so u sungula ku macha u machela ntirho Mr. X
1: nto kuvava swinene kumbe loko u endlini 7 years u tlhela u heta u ta tshama 12 years
0: loko u consulti loko va consulta at the department the suitable department leyi nga reliable for swona va kombisa timhaka ta ku we don't have enough budget swa ku va hi thola madokodela yes comes the point loko u ya exibedhlele kuma ku na dokodela rini
1: mara 600 million we budget hi karhi munhu

0: maphorisa ya Limpopo ya khomile wanuna wa malembe ya 45 endza ko kumiwa na movha wa Toyota Hilux wo yibiwa company ya Trekking ku vuriwa leswaku movha leyi yi yiviwe exifundzeni lexi xa Gauteng ku ya eLimpopo laha a yi fanele ku tsemakanya ndzilikano wa Beit Bridge ku ya atikweni akhela na Zimbabwe abafambi hashtag abafambi
1: ya mangutsunduka tebu homnisi luya nga tshama duvula vakhazini lava vambirhi le tindhawini ta Pitori eka siku ra namuntlha u ta tlhelela kahle ekhoto. Mnisi accused of fatal shooting of two cousins 22 years Chiamo Moramaga and 21 years Baleseng Moramaga during a strategic accident at Mamelodi East. They also faced charges of attempted murder as well as the unlawful possession of firearm in ammunition. Leswi vula ku namuntlha ka u ta va karhi a ti vona kalisa kahle ekhoto. Ta va karhi hi twa ku ri xana ki ku va ku ri karhi ku
0: endla. Ikhale ni nga se twa timhaka hi mayelana na mhaka ya misolo ma swi tiva. Ni twa ni tsaka swinene ngopfu loko namuntlha ta tsutsuka vana lava va nga humelela hi khombo lero vo baleseliwa vana a va ku kwala xifundzeni ku lexa Limpopo. That's why kumbexana yes I'm saying ku ni twa swi ni tsakisa swinene ngopfu loko ni twa nandzu lowu wa ha khumbiwa ka swiyenge swa mabulo leswi va va ka va kha va kombisa timhaka ta ku ri ikhona mani. Mujani loyi a nga lowu a nga languseliwa ku va a ekhoto.
1: Ya wa ha ri kona case ya kona vhele ya ha ri ku fambeni yi le ku yeni kahle emahlweni leyi nga ta yi karhi hi vona ku ri xana ke swi ta helela ku vhele vo tala kha va ti vutisa ku kahlekahle swi nga swi helele kwihi kumbexana swo kandziyeriwa a swi kandziyeriwangi wa ha ri kona ku endleni ka xitokisi.
0: Hi sweswo ka Afrika-Dzonga hi khomele swona vhele ku khale langutisa eka ti-top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha. First hour hi khomele ti-word updates hi fundzenikulu xa Limpopo na ti-top stories making headlines va kha hi fambisa sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha mixo sa fami. Tsutsumela kahle ka second hour ta va ri kona remember ngo vina mahungu ya wa ra nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha mixo sa fami ntlalo. Kambe ke ka second hour hi ta va hi khomele kahle hi mina mani today in history kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku siku leri fanaka na namuntlha. Tupac! Dear mama. Mhm. Tsala kahle ndzaka Afrika-Dzonga tiphendirisimra kahle. Good morning.

0: faneleke ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Dr. Gilligilli lava va pfuna hi ku tshembeka.
1: Vahlavi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina. Va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings. Lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm. I nga va chekanela ka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hinkwato swilo na swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware. U nga va fonela eka 015 812 0848, aka Malamulele a R81 Road, 076 048 0108, ka Mamayila 072 325 6828, na le Gandlelani ka khani va kona 082 724 2000. Vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
2: Nkonoko wa the big breakfast zone BBZ 69 Misho ku sungula ku ku fika ra vuntlhanu BBZ tsene ka GSRFM rito rixaka. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM.

0: Alright, ke tswa kahle ka rusa the pro ba go swiendle kila from sala kahle na Oscar Makhama la majubane sisters ka album le itweke bitlo Lemons to Lemonade at some kahle very swa kahle ka lo wa Josh Dalani kumbe xa rusa the pro aka Dalani Africa Dzonga munhu wa tisuti ta rihlaza lo iwane indlala le mixer 44 after 8 o'clock on the dot ta kuma kahle hla kwa maka na Mr X ka beke anda ka hla kwa maka vele ku landa kahle ka 0608 75 94 tunzuka le ka wa ranka ita kuma magongo la iba ka ikhai kimeta ka nongo ndo kwa the big breakfast zone eka misho wa sokana ndo mixer wa maksa seka ka beke sis Mr X uba ayime kulunga vele kutisela kahle na hla kwa maka
1: ya ka hla kwa maka kona vele yimi ndlela le ilandzela ka menga dzi dakari vele veta ingena eka yona hita bona karwa kahle nyana na yona ku endlela swa ku riba ikari ibulavula xana mi bona onge makaliya ya khale ayi endliwa ya ku loko makwavo wa wena a hundza emisaveni va fika va ku wena teka sati wa yena u n'wi lovola mi vona onge yi nga hayisiwa emahlweni kumbe mhaka leyi a yi nga ri kahle ke ya ya leswa swo mi kuma ku mina sweswi ni hindza misaveni i mintisani ya mina a sala a teka sati wa mina a n'wi hlayisa na vana a swi endliwa vhele khale se mi vona nga ku swi ngo no yisiwa mahlweni swi endliwa na minkarhi leyi nga le ka yona kumbexana ku ri swi ma mahanyelo ma khale ke
0: mara hi ku langutisa hi experience leyi mina ni nga yi vona kun'wana swi ndlekile mara a byi last vukati bya kona
1: a byi last ne hi mhaka a swi sungulwangi hi yena dasiwa mi kuma ku swi nga last
0: ku na mingiseri
1: mi le moyeni mamikerile
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixelo
0: e bishop hlungwani hlayisekile mani hlayisekile mamikerile bishop wa mina
1: kasi bishop wa
2: hayi na hina hi hlayisekile bishopa
1: e bishopo
2: ae
1: kasi a miri
0: kuamvake kwina
2: ni kona loko n'wanuna a hloma kun'wana va n'wi khoma kahle rivala kaya
1: mi rivala na hina
2: ntirho wa swona ni leyi va fika va mi khoma kahle se mi nge yi ndhawu leyi loko va fika va mi byela ku ku he mati wo hlamba ma le chechisene xitangeni famba teka mi ya lava fika ku bava va mi chelela mati va tlhela va ringeta n'wi ma hisa ku pima na
0: mi
2: huma laya va mi khavulela hi thawula so hi swo sweswo se hala mi le ku ni khavuleleni ni
0: a hi nghenani ka mhaka
2: aha mhaka hi leyiwani swi ta swi bihe ku tlula na rito ku biha swi leswi
0: hikwalaho ka yini bishop
2: lexi xi endlekeke mayi xo sungula nkarhi lowu hi nga ka wona wu telele hi mavabyi lama nga tshungulekeki se mina boti va dlaya hi mavabyi lama ma masiku lama na mhe ni ya dlayiwa hi wona mina hi mhaka ya ku ni fanele ni nyikiwa nsati wa boti
1: what about if kuva vuvabyi just nje bya natural mi ngo no
2: kota no munhu loko a karhi a vabya byi nga ri byivabyi byin'wana byi tshungulekaku ni n'wi yisa a ya tshunguriwa a hola a hi nandzu mara lebyiwani lebyi byi nga ndliwa hi yena na boti lebyi hi ku tsandzeka ku tihlayisa ni nge yi mina
0: i ku ti kokotela thaka ni
2: mi ri mi dlaya se kati xa vumbirhi a hi langutiseni munhu loyi i ngo nyikiwa na nkarhi wun'wana na wun'wani wa vula eku a ku kholela a ka wu tsandza hini ku ti lavela nsati van'wani majavo lo ti lavela i yo ta i ta ni kuma mina ni nga ha ri na buti wa wena va lovini ivi i ti ta ni hlayisa namuntlha tlhi ni vekela milawu ku ri ku milawu ya kahle hi leyi a ni vekele hi buti wa wena mina
0: mitwilebishop
2: marito lama i xikonyololo ngopfu leswaku ri no ma vava ngopfu ka loko munhu a tsandzeka ku tigangisela munhu u tigangisela nsati wa boti wa hlayisiwa hi ku nyikiwa swakudya ku pfuna vana va boti ntsena ni ta ti lavela ndyangu wa mina yena na hi ya ti laveli nuna wa yena loyi a nga ta n'wi kota
0: ni mi twile bishop
2: hlayiseka ni mi xuma xitichini
0: sa swinene ngopfu mani a ni ta tshama mina ni hlayisa sodomakwerhu
1: lexi nga dlaya buta ni tiveki
0: hallo phahlani
3: yebo
0: yi le mhaka la
3: mativa ku a va endlela yini a va lava ku ri ku nga ngheneleli rixaka rin'wanyani laya ka xivongo xa ka laya kana i xilungu xi ngo lo lungeka swi te swi kha swi famba hi storo yaleyo phela n'wana i huha swa ka vona se va chava ku swi ta fika xi khandziya misinya xi khandziya henhla ka matatiyindlu xi yimbelela u kuma ku leswi swa laha swa la kaya swi lo tshama la
0: malumba cuma
3: ya se sweswi na ku swilo swa durha a swa ha endleki ene a swi ri hi kambirhi swilo leswi ku na ku aku kumile siteke vhe inguteka ene ifanele aku kumelela kuteka na ku wonhla yisa ari mutini wa boti we iri le kaya kumbe ka muti wa wena leswi a swi fambisa xiswona hi kumeka hi titanela tikwara la swi ta dzumba swo khari swi beyisa beyisa hi swigiya se heyi swa hlupha
0: emitwile mkhulu
3: yebo
0: yebo
1: alright a ku ri timhaka ta ku kahlekahle vana va nga hambanahambani swivongo
0: ni ku ende u hambane na wa ka mina loyi phungelele ra yena a ri twa kahle malumba juma 49 after 8 hi le ka 060 8 7 5

0: Ana a kofostelwa munhu loko ku ri ku phela a va ri xikolokolo ngopfu ya Pitori vo ringeta ku kombisa hi ku boti va fambini wena wa makoti
1: so iri mi vona swi ri kahleke a swi kahle nhlamula swona ivi ni nyika ku reason ya mina ni ku swi nga endleka swi fika swi nga ku tsakisi mara i tinghenise ka swona a ni swilo ku swa ku tsakisi a swi wote yi fikile ku leyi ni nga ya khoka tsakisi kumbe ni swi veke xichanganini ha yi ni swi veke kahle xi hundza swa ndleka va fika va ku ha ya loyi nuna i n'wi vona nghoheni ku hawa ku tsakisa ivi swi fika swi nga ku tsakisi
2: famba
1: rendzo
2: wa huma
1: se mara i khe swi sungulelani swa nku se i njhuketa kwalani swani swi bheti lava handle xikan'we xa le kaya swa yini a va ti va ta dya vana va nga ta ta va ta dya loko ku ri mali yi kona loko byani ri nga ri kona ri kona hi ku wa n'wi kuma na yelo wa kwala mutini loko ku ri ke yena a lava ku ta ku humba byani hi ya nga ta tlhateka yanika vavasati lave le handle sa swa tibyeriwa kunene hi wexe
2: a ta ta dya kunene mali babayi
1: va ti va ta dya va lave le handle ka gete
2: inkomo
3: hi
1: sweswo
2: 060875942 Afrika-Dzonga a hi kandziyila Mr. X
3: hi mamkerile
2: ziro manchumaxivamino epfukile minjhani ka
4: epfukile ni
2: mamkerile ka ma
4: a mehe ni vona swi nga ri kahle ku hlayisiwa laha ni tekiwe kona
2: ta
4: ni hlayisa na boti wa nuna
2: xo yini
4: a va hlayisi vana va ka vona mehe ni famba ni ti lavela madyelo ya rihlaza kun'wana
2: hoyi ma kona mani a ni vukati bya mi kuma ku a loko mara swona
4: swa ndleka ku ri ku a ni vona kha a hluphekisa wun'wanyana ni ala ni ya nghena kwale ndzilweni na mehe ni ta ni ya tshwa kona
2: a ni mi tsakisa vatswari na nuna la nga ta tlela kona ni ta ku nsati wa mina hi wa ha ri ko hlayisekile
4: a tlele hi kurhula ni tshika ni tiva ni ti hanyela
3: se n'we mi to tsaka loko mi vana va swivongo swo hambana
2: maskopasi
4: a maskopasi ina i ya mina a ni fambini
2: fambe na swa yena
4: i fambe na swa yena na mhenisana na swa mina
3: brenda
4: mbe mikwala ka rivala swivonisa sweswo
3: ti brenda byby
5: sabelelakanaswimelerini mhanihulu va teka hi papahulu no va vona lovile va ri ta kona wun'we hina hi kule ka hi nga swi tivi ku i sati wa boti wa vona hi swi tiva sweswi hi nga kula mara aka masiku lama fana na hina hayi a swi humeleli ha ha swi rhandzi swona
2: khesa swinene ngoho mani hula ka minenginesi a hi kandziyila Mr. X
3: hi mamukerile
6: ahe na vaxomi
3: ahe
6: ni pfukile
2: hi pfuka swinene ngoho bishop
6: hello
2: bishop
3: matwale
6: ni pfukile vaxomi
2: hi pfuka swinene ngoho bishop
6: a khesa swinene hi ku kongomisa swinene
3: ya
6: swi zi swi va kahle loko swi za swi kumeka swi lerisiwa hi xikwembu aka ntwanani wa xona na tiko ra Israyele ka nawu wa Muxe swi zi swi va kahle mara a ku ri na xipimelo xa ku ri loko a ri hava n'wana wa mfana hi kona a fane ku kumeka n'wana wa mfana ku ri ku hlayisiwa vito ra mufi ri kota ku ya mahlweni loko a ri na vana swi nga bohi mara aka nkarhi wa sweswi mina vona swi nga tshamisekangi why na a va vupfangi vo tala vaxisati lava va kumeka ku va hanyaka nkarhi wa sweswi mahleketelo ma vona a ma kumeki ma kongomisa ka ku akisa laha va kumeka ku va tekiwi kona hi ndlela yaleswi swi nge saseki
2: hlayisekani bishop tlhabyani hi ndlela yaleyo mikiseri na we yi nga fana na vona eke hi landza laha ka 060 875 942 okay aha lowu nkandziyiso wo tlanga hina loko wa 2 minutes 46
3: nkarhi wu ri taniya
2: ya vena right ke a hi voni van'wana va nga rhumela hi ku komisa laha okay ku na mikiseri laniwa a hi teki lowu
7: ahe boti wa mina na milandzwa kwala xiticini swo lava a ti lavela hi yexe swi nga endla ku loko se wena swi fika kwala mutini se ku ri ku ti kokela khwara se swi kahle ku a ti lavela hi yexe swi nga ta swi fika swi nga ku tsakisi se i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
2: kwala ko fika swi nga ku tsakisi la a hi teka mingisela wa ka hetelela mesa
3: ahe
8: mixela wunene
2: na le ka n'wina
3: ka n'wina epfukileekovona ina
8: no ya swona khale ka swona a swi ri kahle ku a vula ku hlayisiwa xivongo xa la mutini leswi nga hangalaki na vana vo tala va swivongo swo hambana swona a swi ri kahle loko ku ri ku a swa ha tiyisisiwa ku na minkarhi yaleyi nga ka yona swi va tano mara heyi ku na khwara ka minkarhi leyi nga ka yona swa tika sweswi
2: na mitwile papa

0: Thank you.
1: Komo shinene. Yeah. Ay bona bangwana banga a rumela kahle lana no ay tekela bo. Nkandziso.
2: Xile ba xi va mina ay swa feila swa matsikula masunge tiri sweswo mina la ka malepfani ba lovini papa. Ninge pumeli munhu wa ri shakara la ku ve mina hesu ku yini la ko dyela la ka tolela. Ah ninge endle ninge pumela ni pumeli sweswo ngoma goda mina ri kampam dank.
1: Bari kahle ngopfu hina banwana ha chava ku gangisa hi lava swo kuma swo vupfini na swo mi nga titsalaka na vito i mhaka yimbisi leyi mi nga
3: hi lava va mbala mpahla ya mufi mufi hanya
1: mi n'wi lahle nampundu mi jela ku teka tinhundzu ta Mr. X
3: ya
1: ka minkarhi ya sweswo a swi vupfangi
3: a vhele ka minkarhi leyi hi nga le ka yona hayi vanhunyana va masiku lambe nge pfumeli
1: sweswo a swi dyolwana phela va hi papa wena va straight lava swi
3: swihlanga
1: ku we
3: swi famba swi byelana lomu handle u hlamala loko se xihlangi xi vuyaxi
1: va ri n'wami papa mina xi ya ku langutisa njhani xihlanga Afrika Dzonga Mr. X nda lava yingisela famba sweswo.
3: Ya mbona ba ka rifamisa sweswo vhele kusuka ka mina jaha ra ka mun'wana ti mbona ku xandla ehle ka xin'wana xandla ka ayi ya hlangana kahle ka mindzuku leri xaka kwala ka lowu nongonoko BBZ from 6 to 9 ayi fambi mfo.
1: Alright di famba risimu ra mani Mr. X la.
3: Ayi fambi kahle risimu ra last born ya ka baji va ku mhana mina.
1: Alright di famisa sweswo Afrika Dzonga eka mixo wa siku na namuntlha hi hlangana kahle same time same place same show tomorrow morning.
3: Yes.
1: Ayi fambi.
3: Ay, chuhisa lang.

tona timhaka ta vanhu ti nga timhaka ta vanhu. Timhaka ta vanhu ne. A futhi loko ko va ku ri vanhu lava rhandzanaka, hayi futhi se we sala a vona vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka MIK a kha feature kahle Robbie Malinga va ku se kwenze njhani va ku se kwenze njhani se lwa hlamusela ku va ri na lowan'wana a ku Afrika-Dzonga ri xile vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomake mukhemeni yingisela mi ri kona na ku mamukela ka nenge na ku Mid Morning Live Color Nation. Mina na n'wina hi tiva ke famba kahle swin'we eka siku ra namuntlha nongonoko Mid Morning Life laha mi nga ta mi khe mi tiphina kahle swilo swa ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeni ni ya tipswa yena xa xirhandziwa xa GCRFM the voicement of news ti va ke famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then balekisa sweswo ya ya languta kahle hi sayiti leriya ra vuhumelerisi. You can search Nene the Real Miss K. No go no go shonga shonga. Otherwise, ke e bona kahle ku va king ena kahle na bomani komeshani ya samatlweni ba ikhelang ta ku nongonoko u tshamse ku yini eka sikura na mundla. It's choose a Tuesday. Yes, it's Tuesday ka sikura na mundla. Choose a man mwina. Yeah, mi choose a man. Kome mi ta choose a man. Mi twenga ku mi ta choose a man mwina. Otherwise, okay, it's a very beautiful Tuesday, ladies and gentlemen. So, mina ngwe ndaba ke famba sweswo mahlweni. Ya ke tiphina kahle nongonoko. Awuro sungula, hi ta kuma kahle ti top stories. Awuro hambiri, hi ta kumela kahle nhlokomakala ka 10 past, kuma quarter past 10. And ya kuma kahle siku nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka. I tinsimu timbirhi ntsena tihle. Television, yes, ku ta ku ri ku sweka sweka mina va ku rhandzeka. And then hi balekisa sweswo. Ya ya kuma kahle the birthday wishes. Loko ko tshuka ku va na swin'wanyana swo ka swi nga fambangi hi ndlela kumbexana swi nga fambi hi leswi hi nga swi toloverisa swona ku cinca lowu nga ta va kona exikarhini ka nongonoko ni ta va mina ni khe ni mi update ni mi hlamuseta kahle ku ri se hi jikela kwihi kumbe se hi fambisa ku yini mara otherwise mina na n'wina hi ta va hi khe hi tiphina swinene and then mina lexi ni mi tembisaka xona i ku mahlahla ni nge mi dyisi. Otherwise, yeah, it's only 19 minutes past. Can you guys take a man a man? Langelek famen kasi na mina kampo ndo sokra na mutla 106.0 ganda tishe wanzo leka grand form. Lenga tawa iki famba kasi yona kasi 060-875-942. That's our number. Mina bangi seru wa mina bako randeka. Leka WhatsApp lesh kangu neleka t-calls. Lenga tawa iki famba kasi yo. www.userfm.co.za. That's our audio streaming. Tawa iki tipina kasi yo. Nguna bangi seru wa mina bako randeka. And then ke, baleku sasweso. Yalang takahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na le ka TikTok page ya xitichi. Languta ku ri ti humesa yini halaya. It's at GCRFM hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So a hi nini ya tiphina hi nongonoko wa Mid Morning Life. Famba kahle na ntombi ya baba i ntswalo yin'we loyiwani 060 mo yi baleka hi ku e. Vana kahle choose a Tuesday choose a mani. Hashtag ka n'wina ku fana na nhlamulo ku bye. Again, section F, mbana sokra gati chilezi mama mkenso. Wako, good morning. Machalo ni abudi, mama baby. Tuesday, eka sokra na mwenta. Nichuza gati mfana ogosha, eka mapobe. Kwa kwana maluleke, eka nsani. Kiba nabawa nkwa wachuzu waka ase, mama chilezi. Kumecha ni mama mkenso, esis chilezi mama mkenso. Mbana sokra gati la malonga, Sunset Villa. Mr. Timen Matiba kweshungonera na mwenera laro singa view. Mr. Judgment, hashtag ekangwe, nambona kwa la risunga view. Andani, baku yishungu, Marlene, rina wanir la tukuta, block 4, good morning to you too. Zex, baku yishungu, rina wanir la kamata, la mata achila nwan, mbana sukura kase. 060, mbana kase muna kufana na tubara noba, mbana sukura kase le Abigasdorp le, Wisan J. Maka, mbana sukura kase. Baku rishile, mwashirinza, nukwingsele kuanza, rina wanir la kandambi la nwan. Amgangeni wa Kaboromani FC mbana sukura kahle kasekeni mbana kahle muna kufana na kana mbana maguba sitlufule lindi imana nhlohlotelo eka xikukwani hashtag eka nwina web chabalala ka xikukwani mbana sukura kahle mesti linki ngobe no mbona kwa labo yehle mbana sukura kahle balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ku kuna vomani hi site leriya ra WhatsApp nwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nghena kahle na vomani. Hashtag eka munhu wa kufana na bako Merlini rixile ni ku yingisele ku antswa eka siku ra namuntlha u va na siku ra kahle hi swin'we ni ri na wehe ni ri la ka papazela lanwani.

emane ihlekane ma okay va manyunyu mi va na siku ra kahle ni khensa swinene mani 060 va ku ri rixini Merlin Chuza Tuesday eka siku ra namuntlha ni chuza kahle mani makhuvele eka ndhambi lava nkata papa rich kokwani gaven ka makoxa mani tinyiko va ka xilodo kwala ka xikukwani i mama albi lava va mi chuzaku va ku ahe ntswalo ya bava ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri lani one alright ni ri kwala ka ngove i mani mavundla khensa swinene mani mavundla mi va na siku ra kahle 060 875 940 mina n'wi khesa sweswo mahlweni hi va hi khe languta ku ri eyi fambafamba na vo mani a yi kona va lekisa sweswo ni languta kahle hi site leriya na TikTok page ya mina hashtag ka munhu a ku fana na Mr. Mlaudzi just hamba na siku ra kahle Mr. Xivamosidwela hashtag eka n'wina Brian Khalanga na mbona kwalano ntwana na ntwani mi va na siku ra kahle Kenneth Ngobeni K2 hashtag eka n'wina general hasahasa mi va na siku ra kahle dedikaneyo hashtag eka n'wina success nkuna na mbona ngomani mi va na siku ra kahle Kensa mi va na siku ra kahle va ku ri xile Marilyn ni na wena ka nongonoko i Dennis Hlungwani esifa sonke khensa swinene Mr. Hlungwani nongona mi va na siku ra kahle 060 875 940 sa sweswo mahlweni Miss T na mi vona kwalani Morop mi na siku ra kahle vhuma hashtag eka n'wina kasi ke ni vona kahle mina ku fana na i 16 khensa swinene n'wana madala ku va mi yi joyinini mani mi va na siku ra kahle Pesi Swirindza na mi khensa hi mahumani kasi mana kahle mina ku fana na Carl Baloyi hashtag eka n'wina otherwise ke ni ba mani landzelela ka lava nge le ku yingiseleni ku antswa le ka 106.0 le kasi ni vona kahle ni vona kahle na munhu wa ku fana na n'wamagoda ka mphambo mi va na siku ra kahle sskate kasi ke King Prince va ku hayi ahehe rixini hi muhaxi khensa swinene kasi ke hashtag eka lava nge le ku yingiseleni va nge le ka swafamba swa mani na mani siku ra n'wina ri saseki kasi ni ba mani landzelela ka ti-associations hinkwato ta mathekisi siku ra n'wina ri saseki khensa swinene vukorhokeri lebyinene mi va ku mi khe mi yinika ku byona hashtag eka ti-taxi drivers ta hina mi va na siku ra kahle va mani landzelela ka ta lava tirhaka kahle masaluni xikamba xi mi pfune xi mi katekisa kasi ni va na kahle lava nge le ku train kahle le ka ti-brick yard na ti-brick layers ta hina siku ra n'wina ri saseki van'waximahosa profita namuntlha hi ndi ya tolo otherwise ke lava tirhaka ma restaurant ni ri siku ra n'wina ri saseke ku ya mahlweni mi smile va ta mi tipa vanhu valava lava ya ku chayisaka xikamba xi mi pfune xi mi katekisa mi ya wisa kasi lava nge le mahofisini siku ra n'wina ri saseki hi ba mani leyi velela ka lava va nge le ku tirheni kahle lava ya va ku va khe va hi komba ku ti-taxi leti wa ti ya kwini ti-cuma shells ya murhandza mani siku ra n'wina ri saseki otherwise ke vo mani va ku sweka leswi maketanini le siku ra n'wina ri saseke va mani levelela xikan'we kan'we ni lava va tirhaka eti-stations ta ku hambanahambana ti-gate stations ta ku hambanahambana hi khensa swinene mani siku ra n'wina a ri saseki va ni tsakisela ku va ku mabunu kumbe va ku hi valungu ni yi popa hi valungu kumbe ni mi tlinela windscreen hayi mani siku ra n'wina ri saseki khensa swinene hi ti-service to hambanahambana leti mbaku mi khe mi yinikataku tona otherwise ke mina na n'wina hi vhe hi va hi khe hi sungurise sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza ta humvila ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka but then otherwise ke a yene ni ya tiphina hi nongonoko mina na n'wina hi ta va yi khe hi fambisa sweswiwani it's only 25 minutes past 9 n'wina vayingiseri loko hi ku mi yi joyinini kumbe ma ku yi joyina mi endle swona ni phinda nambara liya futhe 060 875 942 nambara ya riqingho leyi mina n'wina hi nga ta va yi khe hi famba kahle yona kasi ke mina na n'wina hi ta va yi khe hisa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku amucauke javulani e taxi driver khensa swinene khensa hi ti-service ta n'wina mina siku ra kahle otherwise ke hi leyi wa khe li khumala a ku nga thola ngaye

risimu ra kahle na vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku na mina eyi mativa na etimhaka leti nga kona otherwise ke rhangi ni mi nyika kahle kusuka risimu ri suka kahle eka Dr. Thomas Chauke loko va ku ri suka lova eyi mativa na va ri va rhandza tsotsi a yi kona otherwise ke a yini ni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo leti baka huwa leti baka bembele eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhe mi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke it's only quarter to 10 n'wina vayingiseri va mina mina na n'wina va yi khe languta kahle timhaka ta investigation leyi nga kona eka siku ra namuntlha ku yisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha ku investigatiwaka crime investigation ya ti-hawks lava hlamuselaka timhaka ta ku ri the analysis testifying at Madlanga Commission inquiry witness J has allegedly that informer Etumelo NKU it was also involved in drug trafficking. Ku le kumeni ka timhaka to tala loko wehe wa ha twa ingaku hi le ku laveni ka xihi xo basa i kuma ku hayi mani kahle kahle ku laveka xa ntima na xa green as well ku le kumeni ka timhaka to tala va sele va ha chuhini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vona va ha languta timhaka ta ku hayi lavisa ku kanganyisiwa kumbexani vukanganyisi lebyi a va ri ku dyindleni kasi a hi swona ntsena ku ninzi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi va hi khe hi sa sweswo mahlweni ku ve na ntlangu lowu nga va kona wa bolo kutanileswi ku nga nkarhi wa World Cup n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Algeria yi winile laha yi nga fika yi wina 2-1 eka Jordan n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so hi ta va hi khe hi sa mahlweni hi khe hi lava kahle timbaka huwa

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: 0607 875 942 bako manyoro ya rirhandzu va mana hina va hlamuse hi swona le ka xirindza leyi va khi va byeriwa ku ri ni ta ku xavela xitimela ha va tshamina namuntlha na sweswiwa mina va yingiseri va hina va ku rhandzeka we u tshamise yini kwala vukati byebyo va mi byele ku yini mara otherwise ke kuna va yingiseri va mina va ku rhandzeka it's 17 minutes past 10 hi lo danyana 2 minutes mi ta ni khomela hi nghena ka nhlokomhaka en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka khale loko vanhu va xinuna kumbe nuna wa wena a hundza misaveni a va ndla leswiya swo va ku hayi swi vula ku ri boti wa koho u ta sala a ti tekela nsati wa luya a continue na yehe hi ndlela yaleyo swi vutomi byi ya mahlweni xivutiso i ku loko hi ku wehe a swi lo tshama swi ku humelela a wu ta n'wi teka nsati wa boti wa wena kumbe a wu ta pfumela ku va u tekiwa hi boti wa nuna wa wehe xana ke nakona hikokwalaho ka yini 0607 875 942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tweneni ku ri va hi khomele yini hala muyingiseri wa mi wo rhandzeka wo sungula mi le moyeni ahee kokwani phahlani mi twalela hansi
1: Ntolela ha swa
0: ni na mitwa seni.
1: Okay. Ya loko mantsongo ne va bona va sasekile. Ni te va ri fura boti.
0: Aha.
1: Sara na bo.
0: U kan fadani ka simo yini nwi.
1: Pela mati va kuri va mhani wa hina ne. Bo byeriwa ku ya tekiwa ka mani n'wana wa ka mani a wu nga ali a wu nga ku ri a ku abuwiwi wena wo byeriwa ku ri wa n'wi tiva n'wana loya wa ka mabunda i ku va ku ni lava a va mukon'wana wa hina loko ku ri jaha va ku wa ku vona laha ka maluleke ku na nhwenyani loyi a vongo i manimani ni lava a va n'wingi wa mina i na vimunhu a ku tlhetlheriwi ndhawu ka ku endliwini
0: mi ta dyondza na hi ndlela
1: ya se na sweswiya swa ku ri boti i ta sala i hlayisa nsati wa yena a ku huva nkarhi walowuya se a ku tshamiwa hansi ku vitaniwa lavaya va ta va luya emakoti ku hlanganiwa na lavala ivi wena n'wana wa la kaya byeriwa ku wa swi twa ku sukela namuntlha i hlayisana na munhu a ku tluriwa ku vutisa ti-questionini
0: mara n'we a mi ta swi pfumela
1: a ni ni vurile mina no ku loko mhanitsongo va languteka ene boti ni swi tiva ku va dlaye ya mahlweni
0: a ni lava ku mi kandziyela futi ni kendze swinene ka ka ni phahlani danke 0608875942 swi la ku mhaka yi laha ku ni swi tiva ku boti va dlaye yini allright ke 0608875942 ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri mi le moyeni ahee minjhani i pfukile
2: a mi nga ta swi pfumela sweswo a ni nga va vhele pfumela phela mi loko ni ya vukatini byebya a ni ri lava boti wa yena se ni ta tolova mina hi number mani a ti laveli nsati
0: va la ku mi hlayisa
2: u hlayisa mani ni hlayisile na suke sa kwini hi ku mani rhandzani yena loko a dlaya boti wa yena ku ta hlayisa mina i tshini a ni n'wi n'wi lavi
0: timhaka ta kona
2: tani a ti kumela van'wani handle
0: yene
2: ni swi vosa swa swinelezo bya n'wan'wambekra ni ndlovu kasi kumbe nsukuka
0: ni kendze swinene ndlovu kasi
2: thank you
0: 0608875942 ingwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ikhayisa sweswo emahlweni muyingiseri mi le moyeni
3: a xitichini makari ma hlayiseka ku fika sweswi
0: hi mukhangelo ya hosi ya kha a hlayiseka bishop laha ka n'wamatatani ngwina ke
3: ni hlayiseke futhi la na rito ku hlayiseka pela no hindza xipikareni ndza kun'wa ri khale ni ta va ni karhi ku mbaviseni tindleve thopiki leyiwani yi tile nampundzu yi tela mulandza mo yi repeat-a n'wina leyiwani futhi
0: timhaka ta kona
3: se a redzi wele yi mani hi kandziyela hi ndlela leyi hi nga yi vulavula hi yona nampundzu mara ku ta va xitori xexi hi nga xi vulavula na mhaka leyi nga kona ngopfu loko se manjhe a siyisiwe leswiwani a yi mina hi ku ni tolovele ku vulavula na n'wansati ni haxi a ni yingisela nento ti lavela wa mina a ni lavi yena loyi ni lava loyi loko ku ri ku ni u tisungini ni tisunga hi yena hi nexe ku nga ri ku ni ya ni ya ti dlaya hi mhaka munhu un'wana loyi a lo ti lavela yena hi ku xin'wana loko mi ya langutisa ma hanyele ma yena na buti mi ta kuma ku mina a hi wona lama ni tsakelaka wona yena i hanya vutominyana byin'wana lebyi nga ri ki kahle lebyi a byi tsakisa buti wa mina ma swi twisisa nkarhi wun'wani munhu wo famba tigigi a nwa mabyala nkarhi wun'wani i munhu wo famba na miti nkarhi wun'wani i munhu wo hanya hi tindlela tin'wana ti ta to lava ngopfu vavanuna ti ri mheni fanele ni ya ndla ni ya bangiseriwa na vavanuna hi ta 10 ayi munhu wo siyeriwa a nga tsakisi nakona I'm not a scavenger lexi loko nghala yi dyili xiharhi lexi yi nga hlota i va yi siya marhambu mhe ni sala ni ya kuma masalelo hayi a ni munhu wo tani mina masalelo a ni khomi yi va ni byela ku n'wi pfuna hi swin'wana swa vutomi ni nga n'wi pfuna hi ku i nkata buti mara ku nga ri ku ni n'wi teka ni tshama na yena ni ku hela ku hlayisana no a ni zangi ni twanana na n'wansati wa ku loko ni n'wi kuma ni ta kota ni n'wi byela ku mhe leswi na leswi loko ho fika laha a hambana a hi nge hanyisani mi va ni n'wi byerile swi huma ka mina a swi tiva ku ho i vurile ku leswi na leswi a nga swi lavi se ni ya nyika n'wansati wa wun'wani loyi a nga n'wi nyika milawu khale loyi loko se ni fika xikarhi ka mpfhuka a nga ta ku ya a wu ta endla munhu wo antswanyana ku ri ku na nsati wa loyi yaloyi i nga na yena namuntlha a hi nsati wa wena i yo siyeriwa a wu tsandzeka kwihi ku lava vanhwenyani wena ri jahi titani a ni endli sweswo se ni hetelela ni lava sweswo ku hetelela ka mina mi ta kuma ku mi ni le kerekeni yeni lava swihi swa tin'anga leswi nga ta phupha vana va hina va fa va hela va ku bi kumbe va penga vana va hina hi mimirhi yo ka yi nga tiveki na ku yi ya kumeka kwihi ya helela kwihi se kwalano hi ko leswi swi nga ta ni karhata ene na hi ntumbuluko wa mina a ni swi lavi swi swo siyeriwa ni lava ku ni landza n'wansati loyi o ka a nga se tshama a hlangana na n'wanuna vutomi bya mina hinkwabyo hi leswi ni swi rhandzisaka swona hlayiseka ni mixuma kwalaha ka xiticini or loko n'wansati a hlangane na n'wanuna never ni nge tshami na yena mina
0: ni khensa swinene
3: thank you
0: 060-875-942 it's only 25 minutes past 10 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandza ka mingiseri mi lomo yeni
4: mayimeri wa mina
0: mayisenyi
4: mi pfukile mayimeri
0: it's good it's nice
4: and me I'm good fucking
0: all right
4: ya twala mpela mpela loko kuma ka wa boti i tifisile nyana ku kuna swimovhamovhala swin'wana na swin'wana hayi kwala na yi nghena na yena loko a languteka ku selena ndhaka se loko fari hana basikiri a ri hana nchumu na bala ri hava ntlheni ya ngetela ni yi ngheni i kuma ku na munhu wa ku a nga languteki oho hayi kwala lomba ni va byela loko hambi ni kheta lava kumisa ni hlayisa loko a redza swi na mhaka nkarhi wun'wana na mali ni ta siya xichukelana hi swo sweswo a ni nge va kaneti xisoloko se xisola yi sukile a va ta vona hi maendlelo ni nga yi nghenanga mao loko ri ko va siyesiya na materetere na swin'wana na swin'wana hayi na teka business ya buti liya ni continue ya phambeni xinkwa xi ta kumeka kwalaya a ni ve ri ni hlayisa ni ta va ni kha ni tirha swakudya swi ta va kha swi nghena kwalano hali swo tala ni nge zi ni halwela ngopfu swona leswiyani hi ku mhe ni na swona le kaya swa mina leswi ni nga tikhetela hi nexe mara no languta ni kumaka a nga tirheki na munhu wa kona na rivisiwana byo ka byi nghenile ha ni yi ngheni ene vanhu va masiku lama futi loko a se a lova boti manjheni ku dala se a va ra swiperi wili swimbirhi manjheni loko se va n'wi kombeta va ku ha woyi ta hlayisana masiya rona va ku mhe lava ni nge va koti kati wa tiva ku hayi yena a ku na baji leri a tshama ri hayike khale ri ri na mhangu hi yo mhaka le ni yi vonisaka xiswona sweswo mayimeri
0: ni khensa swinene mayisenyi
4: yes
0: momekendo yin'wina 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma lava miyingiseri wa mi mi lomo yini
5: ahi mi pfukile na
0: ni pfukile minjhani mamo
5: ni pfukile a swa humelela mara van'wana a va chami kuma ku lwa n'wansati ha challenge ku lwa wa ndyangu wa n'wanuna mo kuma ku n'wansati laa nga a ri munhu lonkulu mo kuma ku i navela ku se a hlayisiwa a ri munhu lonkulu kumba a hlayisa hi munhu loyi a nga na ndyangu a nga lava ta swi tiva sweswo u lava ku hlayisiwa yena ene i xikongomelo xa ku yini xa ku i lava ku onha va tele vanhu lava va sala ku va endla swilo swo fana na sweswo ku ri ndyangwini u kuma ku munhu wa ko i munhu mukhegula a nga ha ri yena loyi a swi fanaka a hlayisiwa mara i lava ku hlayisiwa hi tihanyi ta ku ndaku onhela luya anga sana na nwanuna kwa minuna ifile vanga ngo vanhu kuba ku ishandla kwa handjawe se hey ndom dzam karle kuna vanhu vanwana ai vanhu swihari vo vanhu loko mukha mba bona vafamba ninge naveli shishele njawe na sikuna ri nwanuna no ame alo famba na hari ntsonga ninga ta ingena ku anjangu walo ni fanele khani continue ni onhela vanwana ntsako aninga ta swenga swo fana sweswo se vanwana va swenga ila ku kala ngena kwa laya kulesha mishava kushona midjana ya dhashiyo shesha midja kusho hi leswi vanwana va hanyisa ku swo sweswo
0: ni mukoma kahle mama
5: eh kuna ti hanyisa veni kuna leswa kahle vanwana va na ti hanyisa ntumbuluko mhe ku loveriwi na mhe ni fanele nshansa lavanga vakavanga vanga na vavanuna va hlupheka ku fana mina sa hi swona swo fana sweswo are dzi hlayisa na
0: nkhense swine 0608875942 mina ngwenda ba case kahle mahlweni ngona ba yingiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke mo mina ni ba nkhenisa kahle mahlweni hi twa ku ri ba yingiseri ba ri yini hala mingiseri mile moyeni
2: makwavu
0: ahe
2: data ka puki wa vhele
0: na khana puku
2: wa talo ku ku timhaka ta kona swilo gengeni kahle kodza Hey, mata ta kota na muta ati me thava thava ite.
0: Kahle kahle.
2: Mara ima ranga ni ku khensa ni nge tseteka tho I ho hloko mhaka. Tsatisa hi playlist ya wena hey, a wi man kahle. Wa ri kona ka Merlin. Eh eh a ani wa chuki ni nyana mara hey na shit. Ale ana muta hloko mhaka ayo vuya vuya ka vuti. A swi olova ndi wo fana na me a ni nga pfumeli. Tatshanyana na laya ka last ka mhani va xitici va ha ku humaku ku ka vula wo sali I yevuriwa na hi huma tivi a ni na yena swi ta swi komba ku lala ta ku a ta ni hlayisa a tekini se lexi a tekini I ya ni langutisi tihlo ra njhani lowa wa ku tekiwa na yena laha mutini mhaka ku loko se ku huma n'wana mun'wana ati a ta laha a ta ta hlayisa a ni a nge tsaki loyi a tlhela a tekiwini laha mutini loyi n'wini wa yehe xibyi a ni I kovoro munhu loyi a nga yimeli mina ku a ta teka o la ku hlayisi na un'wana phela la ku bati repeat se ma swi vona ku swi ta famba swi karhata mbayimbayi yevuliwa hi matilo kumbe kho ku va ku swiholo ta honenge na nomolo va ku khawurisa I rhandza ku ngoxi se ha ni twa hi nga ri swi antswa I ti endla masikhandela I ta swi vona kwele swa ntswa I ya karhalisa munhu we le tikweni rin'wana wa vo sweswo a ni ni na nuna loko o tshika nuna wa mina yena ni ta vuya a wu swi voni kumbe ni khoma
0: mi ta vuya
2: alright
6: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 11 meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Bembe Councilor Melanie Chauke u ye emahlweni na ku nyika vukorhokeri ka xifundzhantsongo xa Bembe vaaki ni nga ku va ndzawulo ya swa rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo va vula leswaku vaaki kun'we na vantshwa va fanerile ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyi nga fanela mahungu xitalo le ka awara ya 11 rixile
7: Jinke Private Clinic lei I clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona I bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya I 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan I 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 66257 5568
8: Jean Care Private Clinic. Walala wasala, Rico Deco, Eva Unbarita's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Inkwa, Lamangama Doroba, Lamakulu, Kusuba, Epuluguan, UBM Sanguili Ancians, Lustega the Tiles, Rhino Boards, Little Pumbu, Little Gachavik Marty, the Toilet Mat Bathroom Sets, Natuon, Telenrini, Misha Samunzo Gandra CE Step, Leshulaga, Fikilala European Quality Standard, Mishavakang, Mishavela Tomin, Quatu Jawina. Na mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Afudiko, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Madianzo ba traditional lela, Dr. Giligili. Buru ngofambuka kaya barikona. Bapuna ka kususa sinyama, kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya, kutsungula munhu wo hlangana nhloko, kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku. Kusimeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha munteni, ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tsungula switshetshela, ku tsungula vana vo wa, ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tsungula nyoka ku pfuretela, ku tsungula xilumi, ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga love back, ku tsungula stroke, na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tsungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood, ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kuma eka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Dr. Gilligilli la pfuna hi ku tshembeka. Sky
0: okay, right, mina n'wita va kaisa sweswo mahlweni mi yingiseri mi le moyeni. Right, 060 875 942, mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka hi le ka xiphemu xi xiya xa nhlokomhaka. Mi yingiseri wa mina mi le moyeni. Yo, timhaka ta kona network man. Okay, right, 060 875 942, hambi swi ri tano mina n'wina hi ta va hi khisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka. Mani kuma mingiseri lanuwani, mingiseri mi le moyeni. Alright, nabat okay, mingiseri mi le moyeni.
9: Ahe ni pfukini na vaxumi.
0: Ni pfukini, mi njhani mfundhisi?
9: Pfuki swinene.
0: Eh,
9: ni lava ku nghenelela ka nhlokomhaka leyi mi nga yi veka namuntlha, hambileswi ngo repeater a va ri na yona na mpfundi na n'wina mi tlhe mi yi vuyisa, swi ri yi na nkoka ke. Xo sungula ni lava ku kombeta ku maendlelo malama a kota ku ma vona ma lerisiwe hi Xikwembu aka tiko ra Israyele lava a va ri hansi ka nawu wa Muxa. Ku ri loko bota a hundza makwenu, loko ku ri ku bota a nga siyangi n'wana wa xinuna a fanele a teka nsati wa makwerhu, ivi ku kumeka n'wana wa xinuna ka vukati byebyo a vitaniwa hi vito ra mufi, ku nga ri vito ra loyi a nga sala a teka muferiwa ni. Ku ri vito ku vito ra bruru ri ala ra ha tiveka ku ya amahlweni ri nga nyamalali. Se aka nkarhi wa sweswi a mo hi kombeta ku loyi a swi zamaku o ti lavela travoli. Vavasati va sweswi va kumeka va ri karhi va ri na matimba ya ku ti langela leswi va lavaka swona, hikwale ndhawu ka vongolanga a ko va ku sindzisiwa ku ri maendlelo hi malama. Se sweswi na xidemokirasi xi nga kona sweswi na ku dyondzeka loku nga kona va tiyimayimelaka a nge teki machansi munhu a ku la ku hlayisa ku ri ku a nge ku swi laveni yena, unless a swi lava yena wa xisati ku rhayi na lava ko va ni kumeka mi ri karhi ni hlayisiwa hi makwenu wa nuna wa mina kwalano swi nga pasa. Leswiya swo sindzisa ku va ndyangu ve ri ku faneliwa ku endlisiwa sweswo xuma xa ka hina i to va hlambanya mhani wa sweswi a pfuna ku vupfa kahle emihleketweni vo tala. Ni khensi swinene, xumani kahle.
0: Ni khensi swinene.
9: Danke.
0: 060 875 942, mina na n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Mingiseri mi le moyeni.
10: Ahe ka mhantlango mpfukini.
0: Hi pfukini, minjhani mhani hulo?
10: Hi pfukile.
0: Hi ta ku yini kwala xithembini?
10: Ah, hi ta ku yini hi mpela. Ah, hi leswo kahlekahle swi hi swa khale naswona e a swi ri na ku tikela nyana hayi. A ni hambi yi nga swi lava ku ri xikolokolo xa Beni Mahengani phela.
0: A va ngo ku vutisa a wo byeriwa.
10: Oh, a va ngo ku kombela va ku lerisa ku wena na wena a yi suki
0: va ku famba ya endla nhlantswani le mutini luwa wa ka wa le vukati bya sesi wa wena
10: hi so
0: Matiba.
10: Ani khale milawu ya kona a yi tika loko munhu yaloyo a fanele a byeliwa ku fanele a ndla yini. Hi leswi hambi yi ngaku a swi nga kanetiwi. Yi ngaku a swi nga kanetiwi mithetho wa kona hi ku mimiti yo tala ko tala xin'wana hina loko se ha kula hi swi voni swi humelela swi va xisweswo. Hambiloko u kaneta ni siku kumbexana a ko va na yini hi ku a ni muti wun'wana na wun'wana loko va ku ve u ta sawuhlayisiwa hi liya a va pfumela. Se swi biha loko ku ri ku se na ye i na nsati wa yena ma swi vona nyana. Ivi na loko a nge se teka i ta ku i ya lava leyi i ya teka loyi xi nga xa xuma xa yena hi ku a ni luya i ni siyeriwa i siyeriwe hi boti. A ku mina ni lava ku ta ti tekela laha a nga wa mina wehi. Se ma swi vona kwalaya a swi ta fika swi karhata hi ku se loko vona se swi a ti ya fambela kahle na lowu wa yena a nga n'wi lovola wa xibi se wena wa mikhegulo a wu nga vileli i ta vilela hi ku a ni na wena u ta ku mina bena mina va yena ta ni nyiki yena ku ni sala ni hlayisiwa hi yena se ma swi vona ku ri swihi swin'wana swo ka swi nga ri kahle. Se swin'wana u la ku nakona u la ku ta swi sungurisa ku yini i nga n'wi byeli nchumu. Leti loko swi humelela swi ndleka se swi endleka ku sukuliwa a ku na ku nghena ndzeni va ku loko a ri na mbisana hi liya kumbe lowa mizala yi ta sala ku hlayisa ka ha ri hava sweswi a ni nga ti vulavulani ni ku a ni swi lavi. Swa khale a swi karhata yi nga ka swi nga kanetiwi manani se hi a swi vava
0: ni mi kuma kahle manulu.
10: Ina manani se ma swi vona ku hina hi ponini hambiloko vo famba vava hi to sala hi ti hangalakela. A hi nga yimbeli ku ve hi la ku sala kwalaya mutini un'wana na un'wana to teka ya yena ndlela a vona ku endla yini
0: a vona ku ya ku swindlisa ku yini
10: a vona ku yini hi yini loko ri xini xumaxumani mhandzongo timhaka hi teta
0: hi sweswo na sweswo
10: hi sweswo na sweswo
0: 060-875-942 ni teka kahle mikandziyiso ya marito.
11: Rishile Merlina nhlokomhaka ya wena kha hi twa. Ah mina nge pfumeli xem. Mina nge pfumeli, ni nge pfumeli. Munhu a nga ti yimiseli futhi. A nga ti yimiseli ku loko papa Albe a hundzini misaveni a ku i ta sala a hlayisana na mina. A phuli dyoho. A ti laveli wa yena, mina ni ta ti lavela wa mina loyi a tsakisaka mbilu ya mina. Ku fana na loyi ni nga na yena sweswi ni ngo ti lavela ni ngo ti langela hi nexe a ni langelangi hi munhu se munhu a nga za ti hlupha a ku hayi ta sala ni hlayisana ku dyisiwa mbitsi mina nuna wa mhanga se tshama ni dyisa mbitsi a na ku va na mahayihayi hi mhaka ya yena munhu a ni nge pfumeli sweswo i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
12: Rixile n'wamahumani na vaxumi. Ni kombela ku ri ni nghena ka nhlokomhaka. Mhaka leyi ya khale liyani a yi endleka a swi n'wi va rhongo ngopfu. Se ni kota ku yi twisisa hi ndlela yin'wani ya ku a swi nga ri rhongo ngopfu hi ndlela leyiwa ya ku khale. Vavasati munhu wa xisati a nga pfumeleriwi ku ya exikolweni. So n'wanuna hi yena a ri breadwinner a ri yexe. Hi yena a fanele a tirha. So swi cincini swilo swi jikini hi mhaka ku masiku lama ku i 50-50 n'wansati wa tirha u kuma ku n'wanuna a nga le ku tirheni la kaya va tirha nkarhi wun'wani va ri vambirhi so a swa ha koteki masiku lama hi ndlela yoyoleyo khale a na ha ku rimiwa a ku dyiwa swa le masin'wini swiya swo taniya so a swa ha endleki sweswo hi ku a hi swi tekeni boti wo tshama vo hundla misaveni loko va hundla misaveni ivi no kuma ku mina no ti kayakayela mina makwenu wa kona ni khoma la ni tshika a swi endli ni khoma la ni tshika a swi endli ene boti a va ri ku tirheni va siye rifuwo va siyela vana va vona xana ke ni fane ni sala ni ya dya rifuwo ra boti mina leri va nga ri ndhaka wa boti lowu va nga wu siyela vana va vona na nsati wa vonaki a swa ha tirhi hi ndlela yaleyo swa khale a swi tirha sweswiwani hano a swa ha pfumeleriwi a swa ha pfumeleriwi hi ndlela yaleyo n'wa mahumani a ku ri mavonelo ya mafosi fosta xirimbela ka 148 ankomu
13: vaxumi maxi wa mina minjhani hina hi pfukini na nhlokomhaka ya kahle ha mina loko ri mina na mina munhu a rivali mina sweswiwani ni nga swi koti mi munhu na mina nga thayimiseli a ku loko mama a fini ta sa teka mina no ha yaleyo a ni ngheni yaleyo hi vava ngo yo rhandza munhu ki nga n'wi rhandzi hi mavonelo ya mina malama ka ta masana betba loyi a ka nkori zamani hi mina inkomo
14: ku rhula ku ve na n'wina ka tswalo ya bava ka a ku twa ku pfuka mi pfukile mhani wa xirintsu heyi nhlokomhaka yi ndle kahle yi nga thewuya a yi nga yi hlamulangi na mpfuno u ni xikarhani xa ku xi ri xitsongo heyi yo we mina nga ka ni nga pfumeli ku na swi tiva ku swi na swisandzhaku swo godelana ni swi vonini le kaya laha ni nga kulela ku swi endlekini a swi kahle swi kahle ka lava swi twisisaka swi kahle ka loyi a nga swi twisiseki hi leswi mina swi vonisaka swona ka ntombi ya bava ka mhani wa mahumane hi na n'wina hi mi yingiserile la hlangana ni township i mhani ma ria n'wa James ku nga mburi ya tshavo hi vula n'wa kalanga
15: njhani sesimerilini mi yingisela kahle hi ri na B9 laha a mi ri na mafesimilandzu ya sesimerilini a hi ximaxumeni
0: tike va ri hayi va ka mhani vo tala va ri nga zangi mi ti byerini mi nga zangi mi thayimiserini e munhu kumalava 060 mi yingiseri mi le ku ni vaviseni ka
16: ni le ku ku vaviseni ka makwavo a ni ni jumekini a ni nge se swi lemuka na sorry makwavo ku loko se ni ku vavisa minduku a wu nga hati kwala ka xiyanamoya a na ha la ku ta hetisa ni ku tlhela naswona loko ku ka maleke u titshambela laha a nga ri na nchumu hambiloko vo lo tata muti lowu va vanuna a ku na loyi a nga ta nghena ku komba ku a va ti ku hi hlayiseni va lava leswiya hi nga ta va hi siyeriwini a ku na ku veriveriveri i ya ku ni hlayiseni ni ku laveka nchumu walowu i nga tshala yi khomini walowu nga ta hlayisa vanhu va ta va ta ku tekela wona so ni nga pfumeli ku la kwalakwala ni ku la ku xama tihlweni loko ku ri mali ha swa antswa ni famba ni yi dya na va lave le handle ka patu a wu swi tiva ku xi lexi xi nga i nga xi tiveki xi nge ku vavisi loko Maluleke sweswi o va a ri na munhu a ri kule a wu nge vaviseki hanyi ri free se na munhu luyani a nga tata a tata ku hlayisa a ri na nsati a nge hanyi a dya byirhelela i va na mbitsi yi kulukumba ngopfu se a hi yo mavonelo ya lama ivi ni ya ni ya tsakisa hi mfundhisi tlhabyaya loko va ku a masati va masiku lama va ndlangi ende a va vula swona ka a hi ndlangi
0: aleswo
16: swo ndla hi ndlangi makwavo eya ntiyisi lowu nga helela walowo ni swi bela xigandla ha kona la
0: a ku tivangi hi kona
16: a swi nge lungi a ringesani ku hlayiseka makwavo
0: 1+1=0
16: a ku nga famba ku tika hosini a hi hina va masiphandlela loko swo tshika swi hlupha
0: timhaka ta kona
16: hi sweswo
0: ni khezo swinene 060-875-942 mo ni kuma mi yingiseri wa mina ni wa mi yingiseri mi le moyeni
17: tombani
0: ahee
17: va huma va masiphandlela ni nghe
0: mativana
17: ya a va heti nkarhi ya kona leyiwani i va masiphandlela se mikarhi liya n'wina a swo boha hi ku se swi mfundhisi va nga vula swona a wo kombeteriwa ku laha va tlhela va ya hoxa na bibele leyi na mina a ni nga swi tivi ku a swi endleka hi mpela ma swi vona se aka xinto xa ku feriwa ka vanhu lomu mindyangu a swo boha ku loko swi herini ku ta swekiwa byala ku ndliwa hinkwaswo ku rhambiwa vatukulu na tindzisani ta nuna na yini ku ta ku ta foliwa layeni ivi i khinsamisiwa kwayi nga ta khinsa mi teka jomi lelelo va nga ku khomisa i nyika yena leswi a swo boha a wu ngo swi lava a swi vati sesweswi daswa yi va ku i va masiphandlela a va yeni hambi wo suka na nuna luyani mi ya tshama kun'wani loko a fika le xikwembu xi n'wi teka vatswari va yena va ku a vuyi a ta lahliwa haleni i ri no wa mina i lahliwa lani nga kona a nkati va ku va va kona va lana va manimani a ku ni va ni swi lavise swona ni swi lavisa sweswi vo to miyela vatswari wa swi vona se mikarhi ya kona sweswi n'wananga lexi munhu a nga xi lavika a nga xi lavi ma swi vona Eh, ni mavonisa sweswo mhaka leyi kokwani Gaveni da nkosi.
0: Ni khensa swinene kokwani Gaveni.
17: Nkomo ntombi ya mina.
0: Danke. 060-875-942 nguva yingiseriwa mi vorhandi eka mina n'wi ya mahlweni leswela ntsena hi timinetse tinharhu ku va mina n'wina yi huma ka nhlokomhaka mara otherwise ke ni ri n'wini a mi ta pfumela na ku tekiwa hi nsai ku va mi tekiwa kahle hi nuna loyi ku nga boti wa nuna wa n'wina loko nuna wa n'wina o tshuka a hundze emisaveni na kumbexana n'wina mi teka nkata endlisani ya n'wina mi ku hayi hayi mitwana ni ta sala ni n'wi hlayisa a mi swi ndlisa ku yini
12: no mhaka leyi yi kahle kahlekahle yona hikuva loko mina ni yi langutile ku ni nga sala ni hlayisa nsati wa buti loko swi hambana hi swi ya miti kahlekahle miti yin'wana loko ku ri nsati wa buti ya ri nga kumani na yena buti a hanya swi nge loki mara loko ku ri a kumana a wa hlayisiwa mhani luya wa hlayisiwa ku tlula ku a famba hluphekisiwa le handle hlayisiwa kwala jarateni kwala na zaya helo
0: Alright, 060 muni kuma mingiserila mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina hi pfukini mi twelela hansi hallo na mi twa mara mo twelela kule
18: loko munhu a nge se za teka nsakuala ka Genesis 38 Genesis 38 verse ya 8 yi vulavula hi Yuda loko a tekeleli n'wana wa yena wa Mateura ivi n'wana wa yena a lova se ku sala n'wana leyo nge Onani loko a kurile n'wana leyo nge Onani Yuda i nzerile ora na ku famba ka nsati wa buti wa wena leswaku u ta kumela n'wana u ta kumela makwerhu wa wena a vana leswaku a wu kurisa xivongo loko ku ri ku mina mikazi loko ni ri na vana laha ende buti wa mina a lova a siya vana na loko mina na bebula vana va ta va va ha ri va ka mikazi ku ri xivongo xi xa xin'we ku ri yindlu yeli ya yini a va endlela nhlayiso wa vanhu ku va ve na rihlovo ro karhi kumbe ku va ri na xixineko ku nga ri na xivongo swimbirhi leyi wa ka makwakwe leyi wa ka mikazi leyi wa ka xitlhangu loko va ri vana vanharhu a swi nga laveki leswaswo xikomba xi swi lavisa leswaswo vanhu va tekana ku ri na order se hi leswi mina ni la ku vula ku swi swi endlile ku sweswi ni nga na nsati mara loko no va ni nga ri na nsati hi nga swi endla ni hlayisa nsati wa buti i khensi hi ri mikani
0: ni khensa swinene laha 14 kokwani mikani simba na siku ra kahle thank you 060-875-942 mina n'wi va yi khe yi hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a ndzi tsuma kahle ya nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ku va hi ya ha kuma risimu ra siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi vene ni khe yisa mahlweni va yi khe hi tiphina hi ndlela yaleyo va ku wena a wu ta swi endlisa ku yini mina hayi khona mina loko ku ri mina mehe a ni nga ta rimera mina will never remarry if swi tshuka swi nga fambangi kahle hayi swi ta swi luka swi nga fambangi kahle mara ku va ni tlhe ni rimera .

0: Mina n'wina hi famba kahle hi ndlela leyiwani, mi yingiseri mi le moyeni. Jisaro FM, hallo.
1: Ahe, ka makwavo.
0: Ahe.
1: Network ya sela ku mi teka ka.
0: I foni ya n'wi yeleyo.
1: Ni vona swona leswi swi endlaku ku hi pfa hi mi dlayana thotindleve mina.
0: Timhaka ta kona.
1: Mina mi xikimi xa machikosi.
0: N'wina mi xikimi xa machikosi.
1: Yena ni famba ku na yi ende ku ri namuntlha a ni tsake njhani ku loko no tshika no photosa yo pfumela. A ni lava ku langa wena mirilini ni ku loko a ku u kati se a ni namuntlha hi tele na thotinsimu. Namuntlha a ni lave wena kahle kahle. Mavizeni ya wena a ku u kati. Mara hambi swi ri tani ta famba hi machikosi.
0: Ta famba hi machikosi.
1: Hi sweswo.
0: Ni khensa swinene. 0608725942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina mingiseri wa mina mulemo yeni n'wina
2: mayimeri
0: mayisenyi
2: me ni lava xipapilana xo hoxiwa maveleni
0: mina swi ta n'wi swa swi tele ma swi rhandza
2: xipapilana xo hoxiwa maveleni na xexo
0: bye bye mayisenyi 0608725942 i famba kahle hi risimu ra vanhu mingiseri wa mina wo rhandzaka mulemo yeni
3: Sesimarilele a hi famba leswi hi xipapilana xe maveleni
0: ye ya ni khensa swinene
3: swona
0: thank you 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani mingisele mi le moyeni
4: swa swi toleka ndzindzana a hi fambeni hi xipapilana
0: timhaka leti nga kona ni khensa swinene va na siku ra kahle thank you 0608875942 mingisele wa mina mi le moyeni
5: Ahe, sesi Merino.
0: Ahe, sesi Gracious.
5: Na swi twa ku mi pfukile hi fambe ni xipapilani xexo n'wana mhani.
0: Xipapilani xexo ni khense ngopfu.
5: Ku khensa mino.
0: Thank you. 0608875942 nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani. Mingiseri mi le moyeni?
6: Mfundhisi Vhukeyana wa nsati wa mina ni nge ngheni tilweni loko no nghena na vukereke xipapilani
0: timhaka teto
6: timhaka ta kona
0: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina mingiseri mi le moyeni GCRFMO
7: kazaku xipapilani
0: ni khensa swinene mama Alright, 060-875-942 na baleka mina, ni tsutsumisa sweswo ni ya kuma kahle va ku yimanyana. Mingiseri mi le moyeni? Alright, balekisa sweswo ni ya kuma kahle hi site leriya hi ti-second leti nga sala ni twa ku va ri yini. Va ku ri xume rothe lapha Malonga, ni khenso swinene mama mi khenso moni kuma lava wa.
8: Sesimiri na mhaka yeleyo
0: alright ka nhloko mhaka se hindzini moni kuma lava alright vanhu balekini otherwise ke mina n'wina hi ta famba kahle hi risimu leri sukaka kahle ka machikos va ku ri xume rothe hi ro ri nga ta heleketa kahle mahungwini kasi xipapulani hi lexi hi nga ta huma hi xona ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina moni twa leyi nga salela ndzhaku voice note
9: Shipa plan tate, shipa plan in front of a
0: goshe. Kese shnene in front of a goshe.

simra kahle ngona bangisele bamina bakurandeka kusuka kahle ka Oliver Mtikudzi bakhe bakutholi otherwise ke mina ngona ta bakhe isaso semahlweni bakhe iphina kahle tinsimu ta kwamba na hambana tani hi leswi nga kuswani ngopfu swinene na ku bakhe fika kahle makom kana ngona oko loko vunwe makwe ijikela kusuka tindawu ta kwamba mbi ya baba na ngona ya bakhe hambana mara ke leswi tani hi leswi nga mthembisa no ku mina nwa xirindza manhlahla

0: Mbok.
1: Nini kambela kena lela hepi birthday ka Wendy Mashinzi ka Tamisi. Na Mali Maria wa Jojo ka Makoxe. Na Kulan Baloyi. N'wana tati wa Mamphexi wa Hulela kwele 14A. N'wana veleleya.
0: Eka mapapila le va na siku ra kahle. Danke 060875942 vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ni valeka kahle mina ntombi ya ka mahomani ni kuma lava wani muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: ombeyi mani ku vamoko ni vanavelele
0: e vanaveleleni
2: mani ku happy birthday aka wini wa ka hina hindzi le aka nihlanika kaya kula ivi ni ku happy birthday va ri ku na nkurisani laha ka homu wa ka baloyi a 14A kula aka hina ku na ntombi n'wamakhuvele i n'wa Jojo Manyangi ntombi ya ku saseka ya ku leha a happy birthday ka sisi Maria kulani ka ku na maseve wa mamakhensi le a ri singa view va ri i sesi ve ri sesi Maria na vona kwala elarisinga la a ri singa va le ka huma 14C a vakuli va kula i maseve wa mani Mashinzi lavawani i ku happy birthday ka vatukulu va Mr. Guyu kulani vatikulu va Mr. Guyu mi hi kulelo lexin'wana xa ka yingwana lexin'wana xa ka Guyu happy birthday vatikulu va mina kulani mi hi kula na lava nga tswariwa namuntlha hinkwavo va navelela hi kokwani gaveni famba wisa mhana fani xawa ta fana
0: khensa swinene mi va na siku ra kahle
2: a swi vetani baby girl dankoba
0: danki 060 ni balekisa sweswo mina n'wa mahoma ni kuma kahle mikandziyisa ya marito
3: hello moya vana velela the birthday ni ku happy birthday aka matsundzo kwele va hlaya kona boti ku lava kwele hi matsundzo mungana wa munhu ni ku happy birthday ni le ka n'wana makoni wa mina nkhuluko Maluleke aka huma a 14 ni ku happy birthday ni le ka Khesile Guyu i ntukulu wa mfana wa Guyu loyi mfana wa Khefa ni ku happy birthday ni le ka Amukelo happy birthday ni le ka Mase wa mina Masenkulu mhani Maryam Ngwenya aka huma 14C i mhana Eva lava kulani mi kule hi Mase ya mara ya zinya ni mi rhandza swinene Mase wa mina hepi ni ku happy birthday ni le ka i n'wana sesi kurisani baloyi aka huma 14A kula hi kula hi ku ri mama wa swi tiva ku rhandza ngopfu n'wananga kula gelgele ni nhwenyani wa tlin wo rhandza ku basa wo kukula n'wananga ni ku rhandza ngo n'wana wa mina ni ku happy birthday ni le ka Tekile ka Mapuve happy birthday ni le ka ku hlula yingwani aka Mapuve happy birthday ni le ka malume George Manyangi ka Makoxa ni le ka sesi Wendy Mashinzi na hinkwavo lava tlangelaka siku na masemara zinya na kurisani a vakulu va kula namuntlha makhekhe maloninini vanhu lava hinkwavo a va lavelela hi mamakhensi wa wulela n'wimuti ya mona kusuka la risinga view
4: Happy birthday ka vatukulu va mfana wa Goxa kwala ka Mapuve. Happy birthday na le ka Ver Maria Jojo hambi ve le kwini ke sweswiya kwale tikweni ra ka vona. Happy birthday na le ka hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona. A vakulu va kula va vona lamo tala malembe. A va naveleriwa hi kokwana wa Mukheso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhesa sesi Merlin.
5: Maxumi maxu wa mina minjhani na hi pfukile ni ri happy birthday ka Tekile Guyu le ka Mapuve ni le ka Maseho wa Mamakhensi ni ri happy birthday eka vona ni ri suka ri saseki a va navelela hi nkata masana gedibale aka nkulu a Sadoma inkomu.
6: Kamerini ntombi ya bava ka ni lo rivala ntukulu wa mina ka Ishmael Mdau la hlangana nthaweni chipi ka n'wana mhani Mdau tukulu wa ka Mkhavela i ri na Wendy me ni ri wini mara ntsele ku Wendy mara no hlamala se ni ku tlhaiwa wini a redzi famba wisa ntombi ya bava he a wu ri nomboro ya tshavo
7: Woni ku happy birthday hambi i Wendy hambi i wini Mashinzi ka nhlaniki vo to choose kwalani rinwe ku hirori hi rini hi ku munhu nginanga ha swi twisisi ivi munhu a ku happy birthday ka Maria Ngwenya lava va kumeka laha ka homu a 14 sisi ku a ri saseki ivi ni ku happy birthday ka Nkhululeko Mahlawule yena i kumeka laha ka xikukwani ni ku kula ntukulu ni ku happy birthday ka ku

0: Kisani baloyi la ka homu 14A ni ku happy birthday ka mantsongo Maria nwa George Manyangi kona la ka makoxo la ni ku kulani mantsongo vona motalo malembe ivi ni ku happy birthday ka ku hlula yingwani ikumeka aka homu 14A ni ku happy birthday ka Khensiwe Guyu la vambiri lava ku hlula na Khensiwe Guyu e vatukulu va Buti Morris Guni ku a ringesani ku kula ka vananga na ve le lexa ra tihlungwani la ka makoxo hlayiseka makwavo
1: njhani misesi wa mina wo hina hi pfukile hi kombela ku navela ti-birthday ni ri ti-birthday ka mhani Maria Ngwenya a va kule mhani kula ni vona lomu tala malembe ni ku happy birthday na le ka vatukulu va Guyu fana wa Goxa Buti Morris aka makuve ni ku a va kule hepi kulani mi vona lomo talo mi ta kota ku hlayisa kwa ndhala na hinkwavo lava beidaka siku ra nyamuntlha ni ku makeke va karhi va navela hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana hinkwavo
2: ariya hepi birthday aka nkurisani baloyi aka homu 14A happy birthday ka mhani Miriam Ngwenya aka homu 14C happy birthday ka switukulwana swa tatana Guyu ka mapovi ekile Guyu na lexin'wana ni rivele vito ra xona ha tsalanga na ha ri twangi ni happy birthday ka ntombi ya n'wana ya mhani ntombi ya n'wana mhani Windi Maximbi aka N'wadekeni ka Nhlaniki happy birthday n'wananga uluvele ku teni n'wana wa mina happy birthday na hinkwavo la birthday yaku na vona vanhu lava hinkwavo sesi Marilyn a va navelela hi manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala mina le hasi ka vo byaka holweni wa maxangu wa mpatso fambani mi ya wisa ntombi ya papa danko
3: nkhenso swinene otherwise ke va ku plus one eka sesi Wendy Maximbi ka Nhlaniki mhani n'wa Jojo na Nyangi eka makoxa mi va na siku ra kahle mulavuleri wa kahle hi n'wa tsakisa ekokona wa ku hlula gan section ei khensa swinene hi maseve eka sike mina n'wina ta va khehisa sweswo mahlina leti ti nga sala en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile ntombi ya ka mahumani kambe ku navelela kahle lava landzelaka ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha hepe birthday eka kurisani baloyi ka huma 14A na mhani Maria Ngwenya 14 mhani Maria n'wa Jojo manga manyana manyangi ka makoxa Khensile Guyu ka makoxa kurisani baloyi a 14 abanaveleriwa kahle hi Man Grace nkata nduna Ephraim Mngoni kumbe xani nkata nduna Ephraim Makamo eka ngobe sorry alright mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va khi va ku ri happy birthday ka mana mani na tlangela kahle siku ra ni ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha siku ra vana ha ri saseke va ku let's pop champagne sisesu eMarilyn happy birthday eka Wendy Maximbi ka Nhlaniki Maria Jojo Manganyi ka makoxa hip hip hure na le ka lava tlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ni ri tinjombo makeke makhandlele hi lamawani a va naveleriwa kahle hi Basani lowa n'wana Manphosa emugangeni wa nduna Ephraim Makam khensa swinene 060-875-942 i nombara riqingho le mina n'wi nga famba kahle hi yoho eka sike www.gsrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi za digital FM khensa swinene vulandzeleri bya n'wina kusuka tindhawu ta ku hambanahambana leyi mi nga famba kahle hi mina kumbe laha mi nga famba kahle na mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 gadlati xihondzo le ka grand fomo ni ba mandla ni vilela ka manamani laha kota ku va kha famba kahle na mina eka siku ra namuntlha tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri mina mahlahla ni ta pfuka ni nga mi dyisangi vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi baleke ni tsuma kahle laha languta kahle ka Facebook page ya xitichi ku ri hi fambe kahle na vo mani eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hashtag eka xikaya xa le ndleveni va ku radio yi ono mid morning life hashtag ri xile ntswalo yin'we ka xa le ndleveni

kahle mana bumba na mbona kwala ni kasi mana kahle mana kufana na challenge mdu kumbe mdumo mana sokora kahle le kasfa sonke kufana na akisani mlenzo boda jilongo hashtag mana kufana oke ati mana sokora kahle ba relaka xithelani laya lo isa mahlweni mana kahle mana kufana na nhlayo na nhlayiso kumbe mana nhlayo na mana nhlayiso ka bode mana sokora kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumana la nguta kahle ku ri fambe kahle na bomani le ka ma tiketo hashtag eka TikTok page ya mina @MarilynPiritan bona kahle mana kufana na nwatsakisa ni khensa swinene hi maseve vakheni va bona kahle le tindhawini ta le Giyani section A mana sokora kahle ka kwani wa ku hlula lavawani FK Phahlele hashtag eka n'wina Mr. Eric nambona kwalani Mlaudzin Bamanda Nivelela Mavis Morena nambona kwalani Judas Mate hashtag eka n'wina Amando hashtag eka n'wina Machavane kasi nambona kasi mbana kahle munhu akufana na mabona hashtag eka n'wina vakuni kwingisile ku antswa Marilyn ri na wehe ni ri lanwani na Mzaya Gavaza eka siyandani khense swinene mbana siku ra kahle mbaku hi swin'we Marilyn neri na wena ama a mohache if andlang swona min khomela man vito leriwani ai khona and khese swinene man kasi ni mana kahle munhu wa kufana na Moses makuni kwingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri laphalaboro ana mahale mbana siku ra kahle tsongile 7 minutes left n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ni bamanda nivelela ka hinkwenu n'wina ni nga kota ku va khe ni famba kahle na n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina kwala n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke 060 875 942 number leyi mina ya n'wi ya famba kahle yo am khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza intombi leya ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwa ni nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ni mi rhandza swisuka mbilwini ya mina mi va na siku ra kahle mi tiphina hi minongonoko leyin'wani va ku khe landzela kahle kwala ka GCR FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and ta mi nyiketa kahle risimu leriya n'wina mi nga ri langa ri xipapilana eya hi roho leri n'we mi nga ri langa na ku vona hi Michael Xiviti i va na siku ra kahle mahumani le ka xithelani le otherwise ke loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala khatsa.

Alright, nem amkerile 24 wa timinete kube awar ya khumembere nongonoko iGIS R Talk ka nhlikani wa sikona mthanhlikani wa kusaseka wa kahle swinene kumbe swongasi nkhensa swinene ka tindhawu hinkwato la mba kumbe amkarimini yingisela miriko eka tindhawu ta ku hambanahambana i Tuesday namuntlha ra vumbirhi the 23 ta June eka lembe ra 2026 nkarhi wa ntsuma laha ka 25 wa timinete kube awara ya khumembere mi yingisela mirikwihi mi nga kombisa eka Facebook page ya GCR FM na ku va mi ni byela maybe ni ri ka site leriya ra WhatsApp ni khensa swinene eka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Kenso swinene va yingiseri nkwa ku va kumbexana vahaxi hinkwako va niseriwe nkarhi kusuka le amasunguleni ku ta fika sweswi eka nhlikani lowu vanhu vale wa siku ramhla nhlikani wa kahle wa ku saseka swinene lowu nga hola kambe se ku sungula phensaphensa swi tikomba nga ku se ku sungula ku va busy amadorobeni a hi veni va karhi hi maka xure leswaku a hlayiseka tindhawu hinkwato hi ku hambanahambana mhaka ku heyi vugevengana byo byiya byi kha byi nyanya hi masiku hinkwawo lami ti byela ku ha hi free giyani ku ha vugevenga swa ku taniya kasi vugevenga byi va byi ri kona ene byi kulukumba swinene kambe vanani ba mikarhi mi hlayisa mi veka xure leswaku mi hlayisekile mahungu hi famba na remember ngoveni kusuka le ka awara liya ya ntsevu ku ta fika eka awara ya n'we kasi lungele va le mfana yo ta va ri covel ku yisa mahlweni mahungu ku fika le ka awara liya 7 o'clock a loko ku hela ta miganga. Kasike i languta laha va hlampfa va le Malawi va nga va karhi ku counta kumbe leswaku va le ka nhlayo yo tala swinene va endla nhlayo yo tala swinene laha va nga kola a tikweni ra Afrika-Dzonga kambe se va hungutiwini van'wani va voho va fambisiwini va heleketiwa lomu a ti-border gates va va karhi va tlhela lomu va humaka koho kumbe lomu va tshamaka koho kambe ke na timinisitara lomu a ti-parliament na loko va nyika speech va va karhi va ya mahlweni va kombisa leswaku mi nga va attack-i mi nga va attack-i vahlampfu a hi va fambiseni hi ndlela ya kahle leyi nga lulama hi nga tivi ku swo va kwa halaha Joni kumbe na ku hale makake ma ku tshama ku ri na nxungeto ku ha ti-30 ta June mi ya kaya ma famba yo a ho xungetiwa hi tshama hi ri ka nxungeto enkarhi wun'wana na wun'wana tsundzuka leswaku GCR FM yi fanele ku va yi va yi karhi yi relocate kumbe kusuka laha hi nga koho hi ya eka xitandi xintshwa sweswo swi kotiwa ntsena hi ku vamba mi karhi mi nghenelela mi hoxa xandla kambe hi le ku voneni ka vanhu va ku hambanahambana va va karhi va hoxa xandla va kombisa leswaku hina hi ta kota ku contributa leswi na leswi ku GCR ya a xitandini xa yona van'wani va humese ma 10,000 ma 5,000 ma 2,000 100 rand 50 rand ya le yintsongo mi nga na yona van'wani va ha lo tshembisa ku va ta humesa ha khensa swinene kambe ke ni la ku hlaya nambara ya Capitec leyi nga linked to Capitec account leyi mi nga hoxaka eka yoho loko mi tshika mi la contributa kumbe ku siya swan'wanchumu mi byala mbewu eka ku va xitandi lexiwani kumbexana GCR FM yi suka yi ya ka ndhawu leyinene mhaka ku laha ku na mati swinene le ntlangasini lawa hetelela ku mi kuma ku mati ma nghena ma hi affectela michini ya hina switirhisiwa leswi hi va ku hi ri na swona. Hi leyi nambara ya Capitec i 074-443-3030 kumbexana FNB account i check account leyiwani FNB account holder i GCR FM account ya ka FNB leyi landzelaka i 62-481-967-176 na hi phinda nakambe i FNB account leyiwani mi nga lahlela swin'wana leswi mi vonaka ku mi nga kota ku va mi pfuna hi swo kumbe laha mi fikelelaka kona yi leyiwani akhawunti ya ka FNB i check account account holder i GCR FM i 624-819-67-176 yo leyi mi nga kota ku va mi contributa ka yo kambe ma pfumelelo na ku va mi contributa switina misava nchumu wihi na we lomu rhangaka wu nga kota ku va wu pfuna ka ku va hi aka kambe ku na timhaka leti nga le ku hiseni swinene tibhaka mpongo kumbexana leti hisaka swinene kahlekahleni leti lavaka mi titwa loko hi vuya ndzhaku ya tihlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni.

0: Ya, khensa swinene rimembango veni na mahungu kumbexana nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Kambe sweswi hi na vuyeni lebyi hi nga na byo haleni a hi twini leswaku va hi khomele yini eka nhlekani loyi nhlekani manana na ku mi amukela.
1: Nhlekani.
0: Ya, mi ngo vulavulela henhlanyana mi kota ku twala. Mi pfukile?
1: Hi pfukile hi ngo vona.
0: Hina hi tshama hi pfukile.
1: So.
0: Hi burisana mani kusuka kwihi ene hikokwalaho ka nhlekani lomi ti kuma mi ri haleni.
1: Mi burisana na Mhanti Nyiko Maluleke kusuka eGian Section F. Timhaka leti nga ni tisa lani i timhaka ta matikhomelo ya varhangeri va hina awadini va ANC lava ka va nga yi khomangiki kahle hina a hi ri swi ti mina a ni ri xitichini nge vulavuleli lavan'wana la ku ta vulavulela ka timhaka ta xitichi lexi mina a ni ri ka xona xa HMC.
0: Tekani nkarhi wa n'wihi mi hlamusela kahle mi nga dyanga nkarhi lowu hinkwawo wa hina lowu va yingisela va kota ku swi va kahle ku na loko va yi hlela mhaka leyi va kota ku nghena va vulavula mhaka leyi va nga yi twa kahle.
1: Mina ni nga Ti Nyiko Maluleke ni dume hi vito ra TJ. Ni a ni khomekangi kahle hi mugqivela loko ni ri mukulukumba wa xitichi lexiyani hi ku ya hi hala ka vandla ra ANC. A ni ri VD. Ku fike van'wani va lava va hi rhangelaka va lava va fanele ku hi komba ku hi fanele hi tirhisa ku yini ka ha ri mpundzu ni fike layani hi 7 na switichi swi nge se pfula xitichi xi vuye xi pfula hi 8 mara va ka IEC hi 7 o'clock a fikini a hi ri na vona se a ndzhaka sweswo ku vuye ku fika van'wani va ngo chairperson ya hina ya kwalaha wadini ka BEC va fika va ni xeweta va ni nyika na swikipa swa 20 leswi ni fanele ku nyika vanhu lava va taka va ta ti tsarisela ku vhota va ni khi ni navetisa na phati ya mina ya ANC tanihiloko ni ri membara leyi nga ka good standing kusukela khale swi nga va swi ri na more than 25 years ni ri ka ANC se mara lexi ko va xi nga ni khomangaki kahle i murhangeri wa hina ku nga chairperson ya hina ya ANC va fike va ni nyiketa mali ya swakudya ni ri na ti-volunteers ta mina hi ri ku katsana mina a hi ri 4 ni amukerini mali leyiwani ku ri 1,000 rand va ku i ya swakudya ive ni ku swa masiku mangani va ku swa masiku mambirhi ive ni ku okay is fine vhele a ni vulavulangi to tala hi ku a ni nge za ni va na vumbhoni ku hi fanele hi va hi khe hi kuma mali muni ku ya hi xitichi so kusuka kwalano ni vuye ni fonela hi matsalwana ndzhaku ka timinetse tintsongonyana va ni vutisa ku va fike va ku va ni tisa ku yini chairperson ive ni hlamusela matsalani ni ku i chairperson va fike va ni nyika swikipa swa 20 va ni nyika na tifomo ta ti-volunteers leti hi fanele hi ti submita ka IEC ive va ni nyika na mali yo ringana 1,000 matsalani i vuye swi nga n'wi khomi kahle a ku no a hi swona leswi a va fanele va endlise swona mina ni vuye ni vutisa tanihiloko ni khi ni nga tivi nchumu ni ku a va fanele va endlise ku yini na va ku a va fanele va mi nyike mali hinkwayo ni ku vete i ya namuntlha namuti ku a ku no a hi swona mali a va fanele va mi nyike mali yo ringana 2,000 loko ku ri ku hi ta tirhisa leswi swi vula ku hi nge tirhi kahle ene i khale vhele swikhi swi nga yi khomi kahle tanihi va seketeri na varhandzi va ANC mina ANC na yi rhandza from the bottom of my heart ni vulavula ni nga tipfinyingi mara lexi nga vuya xi ni vuye hi kondelela ni titirhela na vanhu va mina lava va ti-volunteers kwalaya hi tirha ripela hi khi hi report awara yin'wana na yin'wana ku report mina tanihi VD coordinator kwalaya ni khimbiye ni va ni khi ni report-a loko ni report-a swi va kahle ive hi chayisa loko hi chayisa hi vuya va ni vutisa lava hi tirhaka swin'we va ku tanihiloko hi robiwini hi endlisa ku yini ku ni ta mi hlamula se mara ni vuye ni fonela khanselara wa hina wa ward 13 ni n'wi vutisa i vuye a driver mova a ta xitichini laha hi ri kona a fika a kota ku vulavula na lavakulu va nga le henhla ni nga ta tlula protocol a vulavula na lavakulu a va ri le henhla i va n'wi hlamusela va ku a hi swona leswi a swi fanele swi endlise swona hi leswi ni karhi ni swi twa na mina na lavan'wani va kha va swi twa mara hikuva hi khi hi ri karhi hi titsongahata na ku a hi nga ta endla hansahansa tanihi varhandzi na vaseketeri na varhangeri va tiko ra wa 13 se ni vuye hi ti fambela hi tiyela kaya hi xa munduku ni vuye ni byela lava ya ni tirha na vona ni ku loko ni nga mi hlamulangi mi nga vuyi hi ku a ni swi tivi ku mina ni ta mi hlamula ni ku yini sweswi ku matsalani vete va ta swi lunghisa matsalani va vuye va ni fowunela mina hi xa munduku va ku va ni kombela xitichini hi mhaka ku va va kha va swi tiva ku loyi a fanele ku report-a le henhla hi mina awara yin'wana na yin'wana hi ku titsongahata na ku va ni khi ni rhandza ANC ni vuye ni teka niti sukela ntiyela kaya ni fonela un'wana ri volunteers ni fonela na van'wana van'wana va ku va le xitichini xa ka Pastor Musa ni ku ha ku na problem bombe ni famba ive ni famba ni fika echemisini kuma ku himpela ku busy ku le ku tirhiweni ni fike ni ti tshamela kwalayani himpela lava va ni fonela va ni vutisa ku ku famba yini ni khi ni va hlamusela ku ha swilo swi le ku fambeni tanihi ntolovelo na ku tanihi matsalana a ni tiyisi na nhlana a ku i ta lunghisa timhaka letiya hi nga onhaka hi xa tolo na ku hi fane hi hlangana ka you safe after work na madyambu hi ta kota ku vulavula ku loko ku ri ku hi tirhini na ku hi ku antswisa matirhelelo leswi hi nga tirhisa xiswona hi fanele hi ma antswisisa ku yini hina hi chayisini hi vuya hi ya jika a yi safe a yi safe a hi swi kotanga ku hlangana na lava nga hi byela ku hi fanele hi ya hlangana na vona a yi safe mina ni vuye ni teka foni ya mina ni byela ma ni hlamula matsalani matsalani a ni hlamula ku ni twa ndlala na kusuka kwalani a swa ha ni khomanga kahle to be honest ni vuya ni ku a ni twi ndlala mina ni tisa hi mhaka swilo leswi ya mi ka swi tsalaka gurupu ku hi fanele hinkwenu hi ya hlangana kwini a ka hi safe hi kota ku vulavula ku hi tirha tirhe njhani lomi ya switichini leswi ya hinkwaswo hi nga na swona se loko mu ku ni twa ndlala se mi vulavula njhani matsalani ivi a ku a ni ku kumbe ni ku mi twa ndlala hi mhaka ku ni mi tiserini swakudya na nhlekani ibe hayi buye ni byela khansela no khansela ra ni kombe mi driver ni yela kaya no komba na khansela ra ku ni kwatini nkarhi walowo ibe loko ni fika kaya ni fike ni titelela ibe hi xamuntu ku ni vuya ni hlamula i matsalani ka foni ya mina ni ku hi swona leswi hi nga ta tirhisa swona leswi na a ka phati ya hina na i vuya a ni hlamula matsalani a ku loko ku ri ku ni karhele a ni teki break nakona swi tikomba kahle ku ni twa ndlala se a ni lava matsalani layani va ni basisa ku loko va ku ni twa ndlala va vula ku swi vula ku mina ne le kaya a ni na swakudya na ni dya hi loko ku ri na ku ri na mintirho a ti-voting station na ku hi swona hi nga ta tirhisa swona hi kota ku antswisa vandla ra ANC ka nkarhi lowu hi nga ka wona na ku ri kota ku khupuka ri ya mahlweni ri swi tikomba ku i vandla leri nga ku rhangeleni ka hina hinkwenu a South Africa
0: mara n'we mi ringetini ku va loko va hete ku vula sweswa ndlala mi vulavurisana na voho mi va kombisa
1: ni ringetini loko ni kha ni vulavula na yena matsalani i yo ni hlamula sweswo loko ri ku ni twa ndlala a ni teki loko ri ku ni twa ndlala a ni yi teki break ivi mina ni vuye ni n'wi hlamula ku ni nge teki break mina loko ni joyina vandla ra ANC a ni joyinangi hi mali ya wena ni joyine hi mali ya mina and a no yi rhandza ANC and ANC ni tiva yi nga ri yaka n'wina yiri ya munhu un'wana na un'wana se a vuya a ni hlamula loko a ni hlamula ku swi vula ku i drama swilo leswi mi vulavulaka swona mi twa ndlala ivi ni ku a ku a mi dyangi na swakudya hi ku ni tisini va nghena kwihi ivi mina ni vuya ni ku a ku na problem endzhaku ka sweswo swi vula ku ni ta fonela lavakulukumba ni va byela ku mina ni le ku hlamurisiweni ku yini loko ni ri tshama ku complain hi timhaka ta le wadini ene hi swona swi ndlaku ku na membership ya le wadini wu nga upgrade wu tshama ukhe wu ya hansi hi minkarhi hinkwayo hi mhaka leswi varhangeri va hina va le wadini va hi khomisaka swona ene munhu lava vulavulaka leswi a nga ringana na mina a nga va ringana na ntisana ya mina ya 85 a hi mina ene a nga ni landi ntisana ya mina ya 85 mara hi ku vona ku mina na yena a ni lava ku phikizana na yena hi phone ni vuye ni teka tifoni ya mina ivi ni n'wi bloka ka foni ti miyelela ni humaka yena ku a na ha la ku vaviseka ku hindzalani se hi swo sweswo leswi mina ni nga hlangana na swona a xitichini xa HMC hi weekend
0: a hi twineni lava okay
2: lexi a swi twa mani a swi lerisile bodoni njhani ku pfuka na njhani ku pfuka n'wana baba mani exi a swi twa mani a swi twa ka loko nyikeliweni na ku munhu a nga ri ku tirheni kahlekahle mina no ti tirhe Mr. Don no ti tirha a swi lava ku ri AGSR himpela yi suka ya ndhawini ya yona
0: right lavaya va hlamulaka leswiya swo aka 0608875942 maybe va yingisela nga tshika va te na xintshuxo ka mhaka leyi mi nga yi hlamusela kumbe mi nga yisa ku yini mahlweni kumbe mi nga swi lunghisisa ku yini because va yingiseriwe vanhu vo tala na ti-politicians na to ti va ti yingisela ni van'wana tipolitiki kwala va koho i va va kha va hi yingisela hi masiku hinkwawo na minkarhi hinkwayo 0608875942 so loko n'we mi hete kulana na matsalani hi mhaka ku va mi ri mi robiwe mali ya swa kudya
1: eh ya swa kudya xitichini
0: yebo loko mhlamusela va ku ka moka mingadi
1: eh va ku ndo andlala na
0: ana kufana ku ku timali muni leta ni fanele
1: ku fanele ku 32000 ku ya hi xitichi
0: ya masuku mambiri 1000 ya suku rimu so ku ume 1000 va ku ya 2 days
1: eh
0: 1000 leyi nga yi beriwe xikhwameni
1: eh
0: and a ku na la mi reporta kona
1: mina ni reporte ka councillor ve councillor a ku yena anga swi tivi avangu hlamulangi loko va teka mali vangu bypassing eh
0: right 0608875942

0: 0608875942 ilaba manana la va hlamusela maka ndlala le ka voting station leyi a va ri ka yoho ka vandla lera ANC loko va ri busy na ku votisa hi maka ku va kombisa maka ku le loko va karhi va votisa for 2 days leyi a va nyikiwa 1,000 siku va nyikiwa 1,000 siku kambe va hetele va nyikiwa 1,000 va byeriwa ku hayi I ya masiku mambirhi loko hi ri ya masiku mambirhi 1,000 liya swi vula ku na leyi nga dyiwa se loko va ringeta ku swi raisa va byeriwa ku mo twa ndlala na swi lava miya wisa loko ku ve ni mi twa ndlala so mara go ahead andaka loko khansela mi vulavula na vona voka va swi tivi swi tikomba nga ku khansela va ovekela ka sayiti ra ematsalani kumbe njhani
1: khansela ra va nga ovekeli ka sayiti ra munhu vo yo kombisa ku vona a va swi tivi and a va swi tivi ku va ta swi ndlisa ku yini
0: hikuva
1: va fowunini va fonela va lava va nga va va tivaka va nyika timali va confirm ku himpela mali yi sukini leni yi ta switichini
0: alright nhlikani
2: ahe khalanga mpfukini
0: hi pfukile mnjhani manani
2: hi pfukini mapfuka mhani
1: hi pfukini minjhani
2: hi pfukini mi vulavula na sesixala tihlungwani ni kumeka ka makoxo la tikweni ku hi ta kota ku hi nghena kahle mhaka leyiwa hi ri na ku twisisa a ni yi muhaxi kwalani va ta ndhi ku mi vutisa swivutiso ku hi nga yi vhoyavhoyi hi ta swi twisisa kahle ku pfuniwa n'wina sweswiwani mi lava ku pfuniwa hi mali ya 1,000 rhandi leyi xotaku kumbe n'wina sweswi xivangelo xa n'wi ku va mi ri kho xiticini mi lava ku pfuniwa ku mi byeriwe ku mi twa ndlala naku hi nga lahleki ngopfu a ni va yingiseri wo fana na mina nhloko ya kona yi khomela nyana kule hi swi twisisa nyana kahle ku xirili xa n'wina sweswi ku byeriwa ku mi twa ndlala kumbe mi lava mali ya 1,000 leyi xotaku ke hi ta kota ku yi nghena kahle nhloko mhaka munhu a swi yingisela kahle ku i mi pfunisa ku yini mo ni yingisela la ka xiyanamoya hi ta vuya loko se swi ta hi basela
1: okay na midwa mhani
0: inkomu
1: okay na midwa swinene mina ni lava ku pfuniwa hi timhaka ta ku va nga ha pfuki va byele munhu wun'wani hambi sweswi mina va nga ni byela already se va ni byerini lero ni lunghisela na lavan'wana va nga ta va ri ndhaku hi ku mina loko ku ri mina a xitichini xa HMC va nge he pfuki va ni vonini mina ni ta ya a xitichini hi ku ya vhota ntsena ni khome pasi ni nge he pfuki va ni vone ka vandla ra ANC Award 13 ni khe ni pasitipeta ka swilo leswi nga ta va swi khi swi humelela lexi ni xi lavaka no lavaka ntsena yena matsalwani loko ku ri ku yena i twa a nga titwi nandzu ku ta va ku ri kahle mali liya 1,000 a ni yi lavi mina ndlala a ni le ku yi tweni a ni twi ndlala ni vulavula ni nga ti pfinyingi a ni le ku tweni ka ntlana no va ku lunghiseleni ka lavan'wani va nga ta pfumela ku ya tirha va tirhela vandla ra ANC tanihi ti-volunteers na ku lunghisela vandla ra ANC ku vanhu va nga chavi ku ri joyina inkomu
0: alright n'we xikulukumba i ku matsalani va fanele va swi twa ku a mi khomekanga kahle ene mi nge hevi kona ka vandla
1: ni nge hevi kona ni to va ka good standing se ni nge he pasitipeti nga chumu
0: ene mara n'we mi ve na nkarhi wo vulavurisana na vona i matsalani
1: ni vulavurisane na vona vo ni konyolola a fowunini
0: inhlekani
3: Yebo
0: mkhulu
3: uthini puto
0: ngiyaphila unjani
3: eh ngiyaphila manje mani mifukile
1: ipfukeni minjani
3: ipfukile mativa mara rogo ikhaya kubandla leri le kurishani tseni valava vanga mahlweni ka hina vatanga hi hina a hi ringeteni ku vona ku ri hi ya kwini ni va mi nga ri ku swipina ni
1: ni va ni karhi ni swi twa mara i ku ANC na yi rhandza
3: mara yi kha yi hi vavisa swona ni vhele ni humesa marito man'wanini ku loko wo vhela i twa munhu a nga lavi kusuka laya i le ku dyeni kahle mara sweswi ku onheke swa timali se ma yi landula phela hinkwenu ANC a hi tikula ku hi yona yi nga yi humesa a vuhlongeni mara a ho zondha yona hi zondha vona vadrayivhi va yona hi ku ve le ku hi va ni tweni Tanani i munhu a ya ka vona ANC i mi bela yini. Se mina va ku swiku yini loko a vulavula swona. Phela hambi mo a ni yi lavi a ni tintala a ni endli yini, mara i mi byerile ene a mi ri ku tirheni. Se swa endleka kumbe mali ya liya i dribu leyi va mavokweni ma yena. Swa hlupha swilo leswi. A hi ringeteni ku xilo hinkwenu hi twanana. Hi fana na vanhu lava vongopa lava xikontiri va zavalazava ri hi tiko hinkwaro. Phela sweswi vo tala ha kha ho ha yimani hi tlhelela amakumeni hi ku twa ku vava de wo hi khomisiwaku xiswona. Phela hi twa ku vava a ho ti endlisa ene a hi zondhi ANC yo va vito ANC vito ra party. Hi zondza vadirayivhi hi ku va busy no dya timali va nga lavi ku van'wanyana va kuma mali. Ku hava loyi mali a nga yi laveka. Rito rero mi nga ri humesa i ku twa ku vava. Swi nge endleki mi nga yi lavi 1,000. Mina vana va khera va endla mihlolo leyi hinkwayo ku xaviwa magezi ya durha hinkwaswo. Mara munhu mi robini. Ma swi vona. Hi kha hi ku a hi endleni ku ri hi nga voti va swi vona ku vanhu lava kwatile hi hava mati, hi hava mapatu, hi hava yini. Vanhu mitirho vana mi dyondzise vana vo lo tshama kaya vana va vona va kha va dya kahle switiki sweswi wa ha ri ku mi robeni a hi tenini van'wana inkomu
0: i can see
3: yebo
0: all right ya matlhele ka 0608 75942 khumo timinete ku nge se ba awara ya n'we ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko kumbexana awara ya vumbirhi eka nongonoko wa jisa rithoko nhlekani
4: ahe khalanga
0: a hi mfundhisi minjhani
4: E tsama hi pfukile ngo bona khalanga.
0: Nayi nayi tsama hi pfukile.
4: Minjani mani?
1: Hi pfukile ngo bona.
4: Hi pfukile swinene comrade. Xa twala xirilo xa n'wina mani. Xa twala swinene xirilo xa n'wina a ni lavi ku xitsonga hata. Mara no lava ku kombeta ku ri kulan'wa. Mi nga ha kumeki mi nghenelela ku tinikela ku tirhela vandla. Leri mi kumekaku mi ri ka rona a ni le ka vandla ra ANC a ni le ka vandla ro karhi kumbe ku favor ANC kumbe ku ka ni nga yi favi mara no lava ku kombeta ku ri kulan'wa ku ri ku ma kombeta ku vandla leri ma ri rhandza swinene mi kota no tinyiketa ku va mi endla migingiriko hi laha mi nga tinyiketa hi kona aka weekend ku lava ku pfuneta emhakeni ya ku tsarisiwa ka vanhu kulan'wa a hi xitshuxo mani ho lava ku mpfuna ku nga ri ku ho tsakisiwa hi ANC kumbe ku yi tsakela kumbe ku khensa leswi hi swi endlaku kumbe njhani mara ho lava ku pfuna n'wina tanihi munhu kulan'wa a swi nga mi vuyerisi nchumu mani loyi a nga vulavula i munhu wun'we a hi komiti hinkwayo aka ward 13 a hi vandla ra ANC ri nga kumeka ri vulavula a hi muyimeri wa rona o va matsalani aka wadi yaleyo mi kumeka ku mi ri ka yona ku na varhangeri ehenhla ka yena ivi na kwalaya ka wadi a ngo rhangela ri yexe o va xirho xin'we matsalani u na xandla xa yena ku na chairperson vice na vana van'wani varhangeri va fambisaku wadi leyi mi kumeka ku mi ri hansi ka yona se a mi langu mani kumbekani mi teka mhaka ya n'wina mi yi yisa aka komiti ya ward ivi va ta kumeka va ri karhi va vulavula hi yona va solve problem na mali ya n'wina mina fanele yo yi kuma loko ku ri ku swi na ntiva problem na mali ya n'wina mina fanele yo yi kuma loko ku ri

0: matiko a minkarhi n'wexe a mi ri ku tirheni, ivi va a yi na mhaka yaleyo ya vandla, ivi ku ta kota ku yiwa kahle emahlweni. Mi nga langu mani, loko ku ri ku mbilu ya n'wina ha kunene ma ri rhandza vandla leri ri tirhini, a ri hetisekangi, ha kota ku vona ku tsandzeka lokukulu hi ndlela yaleyo. Mara mi vuli hi nomo wa n'wina mi ku vandla leri hi rona leri mi rhandzaku rona, se ni mi pfuna mhakeni ya ku ri mi nga lan'wi vandla leri mi kumekaku mi kombeta rirhandzu lerikulu aka rona, mi kota ku no tinyiketela vuvolontiyara ku ri tirhela hi laha mi nga endla hi kona. Kumani mali ya n'wina ivi ku lunghiziwa na mavulavulelo yo ka ya nga endlangi ya matsalani, i varhangeri ntsena va wadi ya n'wina va nga ta kota ku lunghisa probleme leyi, ivi yi nga hangeti na le ka van'wani hi laha mi kombetaku hi kona. Mikhutaza mani, ni mi alela ku lan'wa, mi nga lan'wi vandla ra n'wina ma ri rhandza, mi vuli hi nomo wa n'wina, endlani ku swi lunghisiwa. A mi lunghisi hi ku lan'wa, mi lunghisa hi ku pota aka lavakulu ka yena ematsalani, va kumeka va vulavula hi yona, mi kuma timfanelo ta n'wina hinkwenu ku nga ri n'wina ntsena na valava van'wani va nga rhobiwa, ivi mi kota ku gingirika ku ya mahlweni mi tirhela vandla leri mi ngo yo tihlawulela ku nga ri hi ku fosteriwa hi munhu. Ni khensile mani, loko ku ri ku ri xitsundzuxo lexi mi nga twa xi khomeka mbhweki ku xi teka no va un'wana wa vayingiseri va nongonoko lowu khala nga va wu fambisaku na ku kumeka hi nghenelela ku tsundzuxa, loko xi nga twali va ta mi kombeta bini kwala ka GCR eKhalanga mi xi hoxa kona mi xi rivala, ivi mi twa van'wana mi endla hi lava nga ta vula hi kona loko mi lava ku teka advice ya vona. Khensile mani.
1: Inkomo na khensa.
0: Leswona.
2: Alright, ya mahlweni ka 0608875942 tumbulana na manana la. Swi tikomba vakhunguvanyekini swinene leswi va nga khomisiwa hi swona voting station munhu loyi va nga committed. I nhlekani? Ahe mnjhani?
3: Okay, vulavula na mixona ya risinga la.
2: Mi twale hansi swinene.
3: Eya, khale ka mina ni tshama tiefe.
2: Mi twalela hansi swinene.
3: Bodon manito sweswi.
2: Ey.
3: A ni ku humbulavula na mixona la risinga. Khale ka mina ni tshama tiefe.
2: Ey.
3: Loko hi hlamula reason yo fanisa na mhani leyi va vulavulaka, munhu loyi a fanele va pfunini loko va reporta emukhanselara, why mukhanselara a nga va ektelangi a va pfuna? Ma swi twisisa? Se mhani mi la ku ma advisa swin'wana evuton'wini, loko mi vona ku xilo a xi mi suti mi huma ka xona, loko va ze va tsandzeka ku mi pfuna mukhanselara yena a fanele vutisile a za a mi pfuna ku mali mi yi kuma hinkwayo, swi komba ku mali va yi dyini. Vo lo tolovela sweswo nga tirheli vanhu va fumisa makhwiri ya vona. Mani ntiyiso mi twa ndlala, malomo fostela rin'we ra masiku ta ya mi lahla n'wini leswi a yensi swa n'wina, humani ka swilo leswi ku hava advice leyi mi ni nga ta mi khale mani ri ka ANC ni kulele ka ANC na swi tiva swa ka ANC hinkwaswo, mara sweswi a na ha ri ku foteni na ha lava phati, se mani humani mukhasela tsandzeka ku mi pfuna hi munhu loyi a fanele a mi pfunini, because a nge mi byeli ku yana ni pfulukwani mi ya reporta ku ri mi tsandzeka ku pfuneka laha kaya hi vanhu lava nga xirhelaxirhelana timali teto. Mukhasela a ku tiva xirona va hanyisa xisweswo mani, se humani ka sweswo i mixwana loyi wa ku tshama risinga hlayisekana.
1: Inkomo.
2: Inkomo hi khensile. A hi twaneni van'wanyana, ni tshemba ku mi mi le ku veni kahle moyeni loko mukha at least mi twa marito lama.
1: Na kha no khomeka kahle hi leswi vayingiseri va swi vulavulaka, mara ntsena ka ANC ni nge suki. Ni ta va ni ri ka good standing loko ku ya ku vhotiweni ku hava vandla leri ni nga ta ri vhotela a South Africa handle ka ANC.
2: Alright, tinhlekani?
4: Tinhlekani, ninjhani?
2: Hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
4: Hi pfukile, a swi tiva ngopfu. Ninjhani my colleague?
1: Hi pfukile minjhani?
4: Hi pfukile. Namuntlha hi vitanana kholiki, ivi sweswi ha swi tshika swa kholiki hi vulavula hi muyingiseri loyi ni nga ku yingiseleni hi mbetima radio loko foni yi rila xivongo tirhisa masiku ni la ku cheka kwalani se

0: Enhlekani mam Kerry.
1: Hai ka papa u kahle mpfukini.
0: Hi tshama hi fikini ngon'wini.
1: Ma swi tiva ku na hina hi tshama hi ri hepi. Kote loko ku ri ku nghena la moyeni kona hi hepi ngopfu.
0: Ya.
1: Hayi hayi twa i problem ya sisi. Eish. Hi vula masiku hinkwawo. Hi ku loko vanhu va mame corruption va nge yi tshiki.
0: Okay.
1: Ma swi vona loko se va tlhela va corruptana hi xivona kwele ku se swi njhani. A va fanele va swi endla hina vampheleni hayi ku ndlana lava va nga ndzeni va tirhaka na vona. Ene loko se va corrupta va ku taniya va ya pfuneka kwihi. Handle ka ku yena ya luya va tirhaka na yena ya luya va mukhanselara ku ri yena a swi tivaka ku i fane a va holela phela se va le ku chatiseka party hi ndlela yaleyo. Ma swi vona hi nkarhi wolowo hi ya ku a ku voteni. A va fane va limita corruption. Loko va nga yi limiti se yi ta nyanya ku thyakisa party vanhu party vo to ya mahlweni se va nyanya ku va ntlurhuka hi one by one. Se mina a ni ta ku loko a swi endla hi mhaka ya ku hi va n'wi toloverini ya luya wa mukhanselara va ringeta ku va tshama hansi na yena. Va solva mhaka leyi va ri vambirhi before yi ya hala na hala. A va nyika mali ya vona phela munhu un'wana na un'wana loko a ya ku tirheni i tirhela ku hola ku hava ku ni ta tirha ni tirhela ku fumisa un'wanyana nghenisa ni sika hi ndlala. Mina a ni ta vula sweswo ni ku hi mhaka ya ku va n'wi toloverini va tshama na hi minkarhi yo tala a va n'wi byeli. A va nyika mali ya vona ma swi vona mara. Hina hi kha hi rila masiku hinkwawo hi kha hi ku ANC a yi ri kahle khale yi nga ri se va na corruption hayi sweswi masiku lama se yi ngo tirha ku pandzisa vanhu tinhloko mati ya ku riliwa hi yo masiku hinkwawo hi le ku rileni hi yona hinkwenu hambi hina a hi ri timembara ta yona to tiya khale hi tsutsumisi hi swona sweswi swo loko n'wi va fane va mi pfuna futhi hina a ku ri na makhuvele wo a wu ta byeriwa hi makhuvele mali yo ku fika nkarhi wo vhota va ku lava kwele va tlhe i fane i va membara yo tiya i ri kwalaya mara i nga benefit nchumu hi ze hi huma hinkwaswo se a va va nyiki mali ya vona futhi ho va na xivindzi hikuva a ni va ha tiyisela veri va ha ta hi vhota va ya mahlweni mina ni yona swi vonisa sweswo no vhe ni dya hansi ni huma na mali ya mina hikuva a ni swi leswi ya ni joyina hi mali ya mina mara loko u fanele ku nghenelela mugingiri ku yi byeriwa hi ku makhuvele wa tirha kumbe a nga ni nyiki mali swi tiva hi ma hayi a va vulavuli na mukhanselara a lunghisa swihi swo va va nyika mali ku ha ku munhu hi ta pfuka a tirha tirhela maribye hi tirhela ku hola loko hi tirha lama i mavonelo ya mhani makhuvele la gian section f la danki
0: inkomu yi khensi swinene
1: inkomu
0: ya mahlweni ka 060-8875942 na ti-voice note ti vonini ta va ni karhi ni teka enhlekani Enhlekani.
2: Aye buweni.
0: Aye.
2: Minjani?
0: Hi tshama hi pfukile ngon'wini.
2: Hi pfukile na mhani kwala tlhelo.
3: Aye.
2: Mi pfukile.
3: Hi pfukile hi ngo vono.
2: Hi pfukile.
3: Hi swo.
2: Mhelo swa ni ta swi vulavula hi leswi swi nga vulavuriwa hi mhani makhuvele na tatana tlhabyani mara swi le ka n'wina ku ri loko vanhu va ka va vulavula mi teka swihi mamara loko a ku ri mina ni ri titangwini ta n'wina a ni ta teka leswi swi nga vulavuriwa hi mhani makhuvele na Mr. Tlhabyani se leswa swo n'wina mi ta tshika vandla ma ni ta mi byela ku ta ku mi nga tshiki swi fana na le tikerekeni na le mitirhweni loko i boriwe hi munhu un'we i nge tshiki hi ku manimani i ku borile wena yi ya mahlweni i ka i tirha leswi i nga ti hlawulela swona hi mavonelo ya maxudu gracious mphepho ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka kuba hi danke mhani na budon
3: na kens
4: right a hi tekeli man'wana ka 060-8875942 va ri ko enhlekani mam
5: kerryya ni swi tivile ni vulavula na Xibakuza Khosa ni la Joint Section F.
4: Okay, Mr. Xibakuza.
5: Vandla ra mina i service delivery party a ni ri ka yona ANC kona kwala mhani valavo va humaka kona yana mara no va ta basa swin'wana because swi kota ingaku vaakatiko ya sivele contributeni ha vatwa mara no hleketa ku ni fane basa swin'wana in terms of understanding leswi mhani va swi nga va tisa kwalaha mhani a vo rivela ku mali a yi vuyi a xikhameni xa vona I don't think va rivela swona leswi mhani va rivelaka swona va rivela timhaka leti pfumalaka vululami leti nga ndliwa against vona na lava a va tirha na vona exitichini because leswi swi nga kona swi nga ntiyiso i ku xitichi xin'wana na xin'wana a ka stik leswi a swi vumbaku wadi ya wa 13 la mhani va lava va humaka kona a swi allocate 2,000 each and every voting station so mhani va lava va swi kumile ku mali a yi ri 2,000 ya per voting station kambe ku na vanhu lava nga yi sefa mali yeleyo va va nyika 1,000 va sala na 1,000 a swikhomeni swa vona ende hi ntokoto lowu ni nga na wona mina tani munhu loyi ni nga sefa nkarhi wo leha ngopfu a ka branch leyi mhani va lava humaka kona ku na vanhu lava loko va twa ku na mali hambi va va ri inactive njhani budon va vuya va ta endla mhaka leyi namuntlha yi tisaka mhani va lava kwalani mhani valava a vo kota hina kuya va koteli mali ni va koteli injustice leyi nga ndliwa against what was due to her and her colleague hi siku leri ra kuva ku rhijistara ku vota yes mhani valava vana a va kumi kahle a va telangi ku ta rilele ku vo mali ya vuya xikhwameni a yi vuyi xikhwameni vo vula ku na vanhu lava loko va vona mali swilo hinkwaswo hambi va va kha va tsomiwe ti-brit va vuya va ta endla mhaka leyi va nga yi endla kwala a va tiva hina a ti hinge vavuyi vato vona mara a va tiva ku na va majaha na tintombi na wuna branch leyansi ya lawa din lava loko va vona ku na timhaka ta mali va nga ta fika hinkwaswo va ta endla robaro yo fana leyi va nga yi endla kwala hikuvuya va tipfuna yes so hayi mhani va lava hayi ha va tiva hina munhu wa kahle mara vo lava ku kuva na justice aka swilo na maendlelo ya swona mati hayi mhani va lava no hlama na mbilu ya vona ku va ku va va ha fosa ku tshama ka yensi ensi is beyond repair wena tijeni yi nge pfuki yi lunghile inkomo tevu
1: Alanga.
4: Aye malanga.
1: Seni vuye ma remix.
4: Okay.
1: Mata ku ni tsakisiwa yini ngopfu. Mavatola va hata ku vulavula sweswi va ntiva ku antswa lava ba va lava huma ku sisi. Ni xoko va tlhandamiwa hi xerona va ri mi khanselara. Ya kokwa la ti F. Mara sweswi veri veleka vandla ra yini? Ra vona va ri tshamiserini a hi swona lava vulavula ku xala tindlela ku va ta hatla va ni khoma ku oloveni va sukile kwele ka ANC loko mo kuma vanhu lava nga nghenelela ANC a ni i ku va mame hi xitalo vanhu lava nga laha vandleni a ni va va mamisiwe vukungundzwani munhu ku aka ANC ku na vukungundzwani mi ta n'wi twa loko a sukile a ni rhanga tshama kokwala ka vandla rero a tshama a tokota vugevenga lebyi byi nga kona ndzeni ka vandla ivi se loko a suka ni mi ta n'wi twa se wa phefula ni la ku vula ni nga tipfinyingini ku swa ni tsakisa loko ni twa mikhansela hi khale ka mikhansela ra wele ti-efe lava humaka sweswi ni tsakisi ku va ni tiva ku antswa ni na tiva swinene ende sweswi va vulavula swinene ntiyiso ni va tolovele ngosi na leswi va swi vulaka na swi ta ku va vulavulela mahikeni ya ntiyiso va wu tiva nawu ku wu xinjhani va wu tiva kahle nawu ku nawu wu tirhisa ku yini se mhani mhe ni nga vula ni ku vavisekaku kona lexi xi byaku xi va tisa ni i ku vaviseki ku veri va va vulavuriwe hi ku va tlandlala na ta wu zenrhambile a va ta va nga ri kona mhani kwala xitichini ku ze ni vutisa xivutiso ivi ni lava ta khe swi yingisela kahle mi va vutisa ivi va hlamula va ku a va ti ku vava a va yi lavi na ta wu zenrhambile ya se a ni ta khoma reason ya ku loko a va nga ti ku vava hi ndlala leswi a va nga byeriwa va nga ti ku vava hi timhaka leti va nga vuriwaku ta ku nyamalala ka ta wu zenrhambe leyi a va ta va nga ri kona mhani kwala xitichini i nge khome thopiki yin'wanyana se vanhu lava nga ka vandla ra ANC va rhandza ngopfu dyelo yi mani ni vula ni nga tipfinyingi ni ri miakatiko wa koho kwala ka makoxo kwala va kona kwala hi ku mina nchavi ku veri xihlola hosi xihlola yi sukinani vanhu lava va mambe vukungundzwani loko ze nghena ka yesi switiku i swigevenga vanhu mavo kwala wana ni va phiku namuntlha ka hisa mara ni ta kuma ku va ma tivela madyele ya mali munhu a nga yima sayitini sweswani a nga ka a nga ri kona avandleni hani loko se a tshamini a swi langutisa i tiva mhaka leyi va ku yi kha yi endleka ka vandla hinkwayo ni khasela ra vo lo hatlisa va huma la endla na hatla va vulavula ku ni nandzihela njhani na a ni lava va vulavula swinene hi vuenti swinene hi ku phelaswi swiwana vo se va create ra vona vandla tlhela hapa va lava ha ku humaka sweswi mhe ni photosaku ni va landza va byi tiva timhaka ta ka yensi ku tele vugevenga a ku ri mikhaselara va swi tiva ku khaselara i ncini na mali te timali teti va ti hlayahlayaku ku swi ndlisa ku yini ina yi ye kwini loko ku ri ke na hola ku ta vutisa ku yi ye ku phe mhani sweswi va ti hi xivangelo xa ku a va tlindlala mara ku ya mali le mali te va lava ku ku ta yi tiva ku ku yi ye kwini mara mikhaselara i kona ni yi koxerona a ku fanele ku tshamiwi a ni xin'wana na xin'wana ku na komiti a va fanele mhani va ye komitini hi ku ya hi ku twisisa ka mina i va ya tshama hansi tafuleni va chuka mhaka ya vona a ni swi tivi loko ku ri ke no swi voni hi tihlura ngayi na miehleketo liya yintsongo ya mhe yo koma a va fanele vo tshama kwala ni xiticini hani loko mo tshikamba mi ri na problem kwala xiticini a ni ku na tikomitikomiti ti nga kona swi nga endleka ka swi ka mahungu man'wanyana a swi bohi ku ma nga hatlisa matlatandla lama yisiwa ka Mr. 3 mi nga rhangangi mi vulavula kwala tikomitini teta na bodo na swin'wana na swin'wanyana ivi yi khohlemaka ta khandziya xitepisi ivi Mr. 3 va twa ku veri veri n'humile xitokisini mi report-e case mara mi va siya ndzhaku no ku twisisa ka mina hi miehleketo ya mina ni mhaka leyiwana ni hi to yi vulavula ku la ku ta tsakisana la moyeni va ni twa ku ha sweswi ha leya xo omahloko xa ka makoxi xi ne ku vulavuleni a ka radio mara va ri kola va fanele va lunghisa mhaka leyi va ri kola va fanele va va byeku 1,000 rand yi nyamala leyi yi yakwi lava vulavula ku hi fambisa xowu laha ku yi famba le a ni va kova va va tiva lava nga va byelaku va tlandlala mhani va swi tiva ka ku fanele ku huma mali yo ringana 2,000 ku hume 1,000 a va kona lava fanele va vutisa ku 1,000 rand leyin'wana yi kwi ya vutisa mani sweswi laha a fanele a hlamula a ta huma mali loko ku ri ke na va nga byapi switepe hi ku ya hi ku twisisa ka mina mina twisisa mara nhloko ya mina ni kun'wanyana yi ominyana ya hisa hi ku tlhela ka mina ni va byape xitepe mhani kwalano na swi twisisa swa swi vulavula hinkwaswo leswi nga vulavuriwa ku he va twa ndlala va ndla yini mara loko i lava ku pfuneka i fanele rhanga i ya yima ka position ya right va kota ku ku pfuna laho la ku vulavula ku va hi twa ku ka makoxo ku na xalapi and then le ku vulavuleni sweswi mara lava fanele va va pfuna a ni lava nga va siya ndzhaku hina hi nga ku hlamuleni hi hlamule hi ku hi twa nongonoko se yimani ni va thova ke mhani mi nga vaviseki ngopfu he mhani kwala xiticini a ni tlindlala ma swi tiva ku n'wina mati mara loko mi ku vandla leriya ra ha mi tsakisa na la ku n'wani susa ku poyinti ende ni mi susela tipoyinti lebyiya ni mi siyela kota hi ku ya hi ku twisisa ka xalati a ni vandla leriya veri ra va tsakisa mara vandla phe ri le vugevengeni mara veri na hata ya mahlweni ni ri vhotela ni to hunguta migingiriki ni nga ri gingirikeni vutihlamuleri kwala loko mi swi veka xikalweni byi le ku va ya mahlweni vandla va ku niwa ni pfuka na ri fela vandla leriya ANC leri mali leri nga fuwa swigevenga loko ko va ka site ra mixa la timhe wo koma byongo hani a ni ta vula ni ku xixexa na xitshika i tshamela yini ndhawu leyi vavisekaka ni nge tshami ndhawu leyi ni vavisekaka ni fanele ni lavala ni nga ta va ni ri na peace kombisa kumbe byongo bya mina le ku byi tirhiseni vutihlamuleri bya mina ni le ku byi tirhiseni ni nge vuli ku a ni tshamini ndhawini yo karhi he hi ku vandla leri a na ri fela ni fela xi lexi nga ndleku swa swi ivo a va fanele va va dyondzini ku vona ku okhelela ka vandla leri a swi le kwini ne le ku a swi le ti-efe ntsene tiko na tiko ri khome swigevenga ka ma ANC a va hi zondi kwini ne loko va lava ku ta hi zonda mara hi ta va hi va byeri ntiyiso ntiyiso wo vava mara wu tisa xitshuxu a ku heteleleni se loko ku ri va ha ri fela vandla ni mhome ni mi byela ku mhani ri feriseni sweswo vandla a makun'we loko mi ta vaviseka mi ta ri tshiki n'wexe vandla ende va nge heti moyeni va ta tivisa ku se ni tshikini vandla leri a roni vavisa va rhandza ngovi dyelo vanhu lavawa yi mani vulavula ntiyiso loyi a ku na swigevenga ni i ma ANC a va hi zondi marita va hi va byele ntiyiso swigevenga ngopfu swi leswi vo ka va nga yivi leswiya swo swi lava jele mara va le ku yiveni va yivela mfumo na timali leti a ti fanele ti hlayisa vaakatiko a ti hlayisi vaakatiko swi mithina ni mithina leswi tshamaku kha swi khomiwa ku dyiwa timali leti ta mfumo leti 2000 yaliani ai tisi ku cinca kun'wanyana mi ta kuma khomanyana swimithinanyana ku le kuswekiweni khomo leswo swi ndlaku ku va fetela swinene a ni va ya va rhiyanini kweleni va tshama va pikani va ku chelelaneni ku leswaku dye sweswi swi va holovisaka memani a ni ta va tsundzuxaku ku va nga ha tlhela va ti vavisavavisani a va tshaminyana va titimela nyana va hola va swi vona ku hi rivandla leri nga ta va pfuna mhani ni ta vutisa mukhasela ri va lava ha ku humaka a va ri fela vandla leri ra ANC mara loko na mitlhela va tlhela va hlamula vo mukhasela ra ku va swi tivela ngo swa mahungu lama mara va sungule rin'wana hi ni ndhava ri ANC ri sungula vandla a va hi va ya thaga kwele mavandleni loko va vuya hi ta va khawula inkomu
0: inkomu hi khensi
1: hi sweswo
0: mani mo sungula n'we hi ku vona evun'wungundzwani ka ANC kumbe byi ve ko vun'wundzwani lebyi nga humelela mi byi vona mi swi vona ku leswi vun'wungundzwani leswi
3: mina a no sungula ku swi vona a no swi twa kunene ka swiyanimoya a ni se tshama ni swi vona ene hi ku hlamula xivulavuri lexi a ha ku vulavulaka sweswi mina ni le ka ni BEC member ni additional member ya BEC ivi loyi a nga ni hlamula leswi a nga ni hlamula swona ku ze ni va ni vaviseke ndzeni talala a nga ni byela ku ni twa ndlala i secretary ya BEC ivi laha a nga ni nyiketa mali leya 1000 vulavulaka hi yona i chairperson ya BEC loko va a hi Sunday secretary a ku hi ta swi lunghisa a ni tiva ku hi ya ku swi lunghiseni loko hi hlangana ni hinkwenu ti voting station hikuva hinkwako a ku tirhangela ngopfu hi ti BEC member lava nga laya se a ni ti byela ku hi ya ku swi lunghiseni se a ka ha hlanganiwangi hi Sunday ivi loko se ni n'wi hlamula hi Monday a sungula ku ni hlamula xikonyololo mina ANC ni nge yi tshiki mhaka leyi ni nge hi vaviseki kusuka laha sweswi ni right ene ni nge vaviseki mina loko ni ya ka ANC a no ya ka ANC hi ku ANC hi yona yi nga susa vapapa hina avuhlongeni ni nge vulavuli hi mina hi ku mina xikolo loko se ni fika high school xikolo a xi dyondziwa mahala ene yi ni pfunini swinene ene lexi xi ndlaku ni tlhela ni yi rhandza ku hindza mpimo mina ni xera birthday na Mandela ni wa ti 18 ta July hi swona swi ndlaku ku ANC ni nge yi sukeli ene ni nge yi ka phati yin'wana xa vunharhu tiphati hinkwato leti nga kona hi 94 a ku ri ANC ntsena na DA leti ti nga kona hinkwato i swirhabyani swa tiphati leti ya timbirhi hinkwato
0: mara twana namuntlha hi tela ngopfu ku lava ku vulavula hi ku saseka ka politiki kumbe vubihi bya politiki kambe a hi focuseni ka mhaka ngopfu ya leswi swi nga fika swi mi vavisa
3: mi leswi nga ni vavisa hikuva va fike va andamayina xitichi xa mina kumbe leswi swi nga ndlaku va andamayina xitichi xa mina hi mhaka ku a ni sweswi vhele ku le ku contesteriweni ka vukhanselara hi ti 4 ya ku voteni ta November swi nga ndleka hi mhaka ku mina loko hi fika holweni a ni yimbisangi voko ni yimisela chairperson ku na swi lava ku va va candidate a ni swi tivi ku nga ku ri swona va vhe va ku xitichi xa TJ hi nge hi ya xindlayini hi ya endla leswi hi fanele ku endla swona swi hetiseka ku fana na leswin'wana
0: allright 0608875942 loko va ha ri kona va lava ku nghena va eka mavonelo
6: enhlekani bodon enhlekani na swi twa hinkwaswo na swi twa sweswi kun'wana hi kokwa hina wumpfula wu swi langutini ku fanisa na sweswo hi ri mfumo wolowo wu nga endleleki nchumu a hi humeni ka wona ANC mhani voni leswi swi endlaku mi mpfhuka ni tswariwa a ndzi ni vona ku cinca ni swi vule ku cincini ANC leyi nga cinca a ni voni nchumu deliverance a yi kona a ku fambi nchumu xin'wana xa koho hiyingwa hi mati lama nga dzungula wa swi vosi ya tivhoteni va tisa mati lama kumbe ya pfulela mati ya huma vhiki hinkwaro mi vhe mi swi vona laha yo phovisiwa minkarhi hinkwayo tshamuke hi phovisiwa mani ku a hi humeni ka mfumo luwa ya lowa khale luwa wa ANC a hi humeni ka wona se mina hi ku ya ka mina ku problem ANC leswi yi hluphaka xona loko yi ta tikweni yi ta na swakudya yi ta na swakudya na vanhu hi lava ngo ku dya loko xilo xi nga endleli nchumu na swakudya fane swi nga dya fa hi nga dyi hi langutana na ntiyiso ya kwini phela loko yi ze yi tisa swakudya ANC yi lava ku hi xava hi vuya ka yona hi nga pfariwi matihlo a hi pfulekeli matihlo inkomu bodo makarhi kwa inkomu Enhlekani, enhlekani Bodon, enhlekani.
7: Hayi Bodon hayi. Sesi tije hi ku ze va fika kwalano. Va tele ku ri expose vandla rero. Hambi leswi vandla ri nga tiveki nchumu. Vadyohi lava va ri rhangelaka. Vo twa ku vava ku ze va ti kwalano. Hambi loko va nga vula ku va ha ta ri vhota ni voni ku va ha ta ri vhota mina. A va hala ku ri vhota. Ri va twise ku vava ku fana na hina van'wana ri nga hi twisa ku vava hi ngo tshama. Hi tshamini hi swi tshikise sweswo. I ku twa ku vava laha ku nga va tisa kwalano. I ti-fraudsters. Vanhu lava rhangelaka vandla rero, ti-fraudsters. Lava rhangelaka vandla rero hinkwavo. A ku na lonene. Ene ku ze va ta kwalano mhani TJ. Va swi vonile ku. Va fanele va expose ku ri njhani vandla. Leswiya swo va vula va ku va ha ta ri vhota. Sweswo vo tumbela hi xintihwana va nge hi ri vhoti. Inkomu.
0: Enhlekani mamukeri.
8: Hayi Bodon mbuti.
0: Hayi.
8: Pfukile mam.
0: Betwela hansi swinene.
8: Eya ni pfukile Bodon mpfukile na twala na sweswi.
0: Hayi.
8: Elu.
0: Hayi.
8: Matwala sweswi Bodon.
0: Eh.
8: Okay, a ni tiva muti wo huma elandzeleni. Ni twa mukama wo tala loko fika ku va na munhu a lava ku pfuniwa kwala ka xitichi. Loko ku va ku ta khumbiwa vanhu va ngo fana tixepesa hina matsalani ti va a ri hava tinamafoni ta vanhu na vona ku loko a swi koteka hi ta kota ku hi twa vona vana va ku va ta hi byela ku 1000 leyin'wani yi yekwihi na ku fana tixepesen kumbe hi matsalani ku bun'wana wa swi mi khatela ra na
0: mo sungula ku yingisela jisari namuntlha mo sungula ku yingisela jisari namuntlha
8: a ni nkulu ku hansi foma nkahle solbar
0: E-e, ni vutisa ku mo sungula ku yingisela GCR namuntlha na?
8: E-e, a ni sunguli na swi.
0: Mi nge ni dyondzisi ku ni tirha njhani. A hi se tshama ku va na xitori hi nga mi nge sunguli xitori hi nga lavangi site lerin'wanyana. Se ma kuma ku munhu maybe a hi n'wi kumi or a konyolola hi nge se nghena moyeni. A hi nge tshiki ku nghena moyeni mhaka ku va munhu hi nga n'wi kumi. I sit tshama hi teka xitori xi nghenisa moyeni mi kuma ku maybe site lerin'wanyana a hi ri a hi lavi ku ri twa vanhu hinkwavo lava nga endla hi le mavokweni ma mina they know that loko va ta na xitori ni lava tinambara letin'wanyana hi cheka munhu lowun'wanyana loko hi n'wi cheka hi kota ku twa site lerin'wana ku ye i ri yini ku na ku munhu a hi n'wi lava a konyolo kumbe a nga lava ku nghena moyeni hi ve na vanhu va nga lava nga ala ku nghena moyeni hi ve na vanhu va nga lava nga pfumela ku nghena moyeni my twisa vayingisele va me so ni swi vula in a good way not in a bad way or hi ndlela yo kwata mara no vutisa ku vo sungula ku yingisela GCR FM na hinkwenu ha swi lava ku twa site lerin'wanyana enhlekani mamukeri ahe
9: mitwala
0: hansi swinene
9: swikomba ku foni ya mina
0: e hamkwe
9: a ni ku karhi mixwana a vuyaka la risinga ku pfuna mhani ku va basa ambelwini kumbe va nga endlisi lwi enga leswaku mhani va ndla xi lwi enga loko va ni langutini because va fike va humesa vumunhu kumbe maendlelo ya nsimo ka ma nga ri kahle xa vumbirhi va sesi va sungula ku canvasa vona a hi tiku va canvasa ku vona va lahlekela hi mali ku van'wani va hatla lahlekela hi mali ku ya mahlweni na mara ku solva swilo leswi hinkwaswo swa mhani ka mindzuku tivani leswaku n'wina mi yime kwini tivani leswaku n'wina mi lava yini Bodon a na ha ri ku mi twele mara moni va kha ni vulavula xo ku mani twa n'wina mani a va tivi leswaku vona va lava yini hello a ri ku mani swi lava n'wina mani twa sweswi swi lava n'wina mi swi tiva ku mi lava yini evuton'wini xo sungula mi ti ka radio mi ta ni tavulela hi phati ya n'wina mi kha mi twa ku vava ende mi vavisekile i vina loko mbulavula moya wa n'wina u twela ku vavisekile ani xa vumbirhi a mi lava justice yi ndleka ka vadyi va mali ku mali leyi ya 1000 yi yi kwini naswona why munhu a mi hlamula ku n'wina masika hi ku ya hi yena i vona misika ni mativelana mara n'wina a mi lata ku pfuneka ku rin'we ra masiku swi nga byeli munhu un'wana ku wa sika
10: loko ku ri vanhu hinkwavo ve le ka vandla rin'we kumbe ve le ku tirheni i ntirho swilo swi humelelaka swona ma twisisa
3: nina
10: ku tekani gondzo hinkwaro leri van'wani va nga nghena va ve va mibyela mina hi mi loyi nga mibyeni ku nge to humani ka swona mara ni twa ku ku ma hala ku ya mahlweni tekani gondzo ra ku report-a ku ya mahlweni mi kota ku pfuneka ka phati ya n'wina swi komba ku kamisuku rhangani hi le ka phati ya n'wina mi lava ku pfuneka kona malomi talaha ka xisara mi humesa phati ya n'wina a rivaleni ende hina hi fika hi veka mavonelo lama hi vonaka kona hi ku hina van'wani humaka swona swisweswo data mi ntwimi ni ku ni mixwana ni tshama tiyefe a tiyefe ka yina storage sweswo a yi se tshama yi lunghi i si yaleyo vulavulaka hi yona leyi defendelaka hina munhu vo tala va humini na vocomrade va humini kwalaya ku tlhaselana ku mina a hi ri ka nyandza yin'we ka yona ANC yaleyo hi vulavulaka hi yona ya corruption xiyexinkwana ximitela corruption mani humani mi lava change loko ma ha tshama kwala swi komba mi ri na vana va n'wina lava taku ndhaku va ha ta hlupheka ku ya mahlweni hi ku ma swi vona ku se kwale vurhangerini ku ya fika hansi ku sukisela nsuku ku ya fika xikhun'wanini swi tshamise sweswo tshamacha nchumu se mani foni ya mina ku nga twali kahle mara ni nga advise vanhu ku aya mahlweni yi borile ANC yo lava xigiyaku leyi bivevuwela yi nga ha pfuki no pfuka yi xanisi loko mikarhiya tsimu ku ya mikazi ku mikarhela a ni karhi nga ri ku mitweni bodweni foni ya mina problem ka network namuntlha
0: inkomu yi khense swinene
10: aye
0: inkomu 060-8875-942 hi twa leswaku n'we mi ri yini eka timhaka leti hi burisanaka hi tona nongonoko i GCR talk rhumelani e ti-voice note mi tlhe mi rhumela na ti-message ta n'we ta va karhi hi teeka
11: ni sase nawe nguyile futhi game 2 budon loko mo va na n'wana wa nhwenyani a vuya a tekiwa a vuya ku fika laha ti fikaku ti n'wi caka tin'wanyani ta le vukatini a tsutsuma a vuya a fika a byela vatswari va yena ku nga n'wina na mhani nghamu ya n'wina ku ri papa na mhani le ve ri na loya le ve ri ni yive mali le ve ri a ni va swekeli swakudya mi vuya mi vulavula na yena mi n'wi khutaza a vuya yena a ku ni nge suki lahaya ka lowuya muti se a ta ta endla yini la ka n'wina hi ku loko o zela avukatini va ku byela ku wa loya phela viloyi byebyo swi komba ku ri i byi kumaka vatswari a va mi sasangi loko mi vulavula na yena mi ku n'wana a nga se i swi hleketisa ku yini a ku a nge vuli a nge suki laha vukatini phela n'wina a ma ha koti ku ya mahlweni hi ku mi fanele mi ku yini i n'wana wa n'wina i mi byela swilo sweswo a mi fanele mi ku n'wana a nga swilo sweswo swi komba ku a vo ho ku lava why i nga endli ku i vuya haleni i ta ti endlela xitandi xa wena i ti tshamela na vana va wena hi ta hlupheka na wena loko nge se kuma ntirho kumbe yini hi ku swi komba ku ku tirhisiwa van'wanyana hi le ku tirheni mara hi byeriwa ku ri mi ni nge suki laha mara va lava ku pfuniwa hi hina se hina hi kha hi ku hi swi vonini ku ri laya a ku kahle se hi fanele hi va pfunisa ku yini hi yevo

0: enhlekane emamkere
1: bokile bodan
0: ina itsama ivukini ngongwe na laka mchipisi
1: hayi na na ipukile swinene
0: a cancer
1: eh na mani va pukile kwalani
2: ipukini minjani
1: hayi na ipukile
2: so
1: eh mina hi mavonele ya mina
0: mm
1: hi ku mi foyinelini mukhaselara ivi yena a ku a nga swi tivi se leswi mi ni twisisaka xona swi kahle ku ri mi ya kwele ofisini ya kona mi ya rhipota kona timhaka ta n'wina mi ta kota ku pfuneka kona hi leswi mina ni swi twisisisaka xiswona mali ya n'wina mi ta yi kuma loko mi yi kwele a ofisini ya n'wina timali hinkwato leti va nga va rhobetelaka vanhu tona ti ta huma ene swi ta humela rivaleni leswi va tirhisaka swona vanhu lavawani o vo yo kuma munhu wa rhongo ku fana na n'wina va rhoba yena swi vula ku a va sunguli ku rhoba van'wanyana a va mi rhobi hi nkarhi wun'we hinkwenu se sweswi va kume va rhobi munhu wa rhongo loyi a nga hatlisa ku hela mbilu swinene se leswi mi ni twisisaka xona hi ndlelani mahlweni mi ya rhipota le swi sukaka kona hi laha mi nga ta kota ku pfuneka kona mi tlhela mi pfuneli na lavan'wanyana hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka Mchipisi Bodon hlayisekani xiticini inkomu
0: inkomu khense swinene
1: ahee
0: inkomu 060-8875-942 hi twa van'wanyana leswaku vo va ri yini right va ha ri ko mhani lava le ku yingiseleni swi vulavula hinkwaswo leswi mi nge le ku swi vulavula enhlekani ahee
3: minjhani kokwani don
0: mi twa laha hansi swinene kokwani Maleke hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
3: swiporipori sweswi maneta
0: ya
3: kokwani don inkomo hi ta ku va xume avuxeni manana
2: ahee
3: minjhani
2: hi pfukile hi ngo vona
3: mana hi pfukile loko mhaka ni le ku hisweni leyi mi nga ta na yona kwalano a ni vona vhele swi ri kahle loko mi te kwalano mi te mi ta kombela ku pfuniwa se loko mi te mi ta kombela ku pfuniwa swi lo tsandza haya a mi ri kona ku za mi ta kwalano se mi te mi ta hlangana na mahaxi a mi producer swi va kahle hi mahaxi a ku va yingiseri pfunani munhu hi loyi le ku ri leyi se n'wina leswi a mi fanekele mi xi endla tanihiloko mi tise xirilo ku ta kombela ku pfuniwa eka vayingiseri a mi to yingisela vayingiseri va mi nyika ti-input hinkwato leti va fanekelaka va mi nyika tona va mi rhwexa ivi ku va na xihlawulekiso lexi xa tinhlokomhaka leti ti nga ta ta ka n'wina ku kombisa leswaku mi le ku pfuniweni hi leswi a mi fanekele mi swi endla na loko se mi tlhelela endzhaku a mi a mi ta swi tiva leswaku mi rhwele mphaku wa ku ya le mi ya wu tirhisa le mi taka hi kona mara no twa loko mi fike kwalano kariha loko munhu a lava ku pfuniwa mi veka mapalo hasi hi ta kota ku mi pfuna mara loko ho hi karhi hi mi pfuna hala tlhelo mi tlhela n'wina mi hisa swinene a wo ka hi nga swi twisisi ku mi twa ku vava hi swi twa hinkwerhu leswaku mi vavisekile mara sweswi eka migondzo ra ku tlhelela kwalaya mi ya mi ya ku hi mina loyi mi kombela ku pfuniwa hi swilaveko swa mina hinkwaswo leswi mi nga ni onhela ka swona I think va ta mi pfuna mi teka mihaxi wa kahle kwalano munhu loyi a kotaka ku landzelerisa nkulukumbalo kokwani dona mi khensile kokwani dona
0: inkomu yi khense swinene inkomu 060-8875-942 a hi ngheneni mi hi komba kumbexana ku hi byele leswi nga mi swi vonisaka xo enhlekani
4: mahaxi
0: ahee
4: mi twa ku mpfukini na
0: a khensa ni rhandza voice ya n'wehe mi twala kahle swinene
4: right mhani lexi nga koho kwalano a vo tshika vandla leriya ba hambana na rona xa va languta swin'wana swi nga va pfunaka hi ku hambiloko vo landzelerisa ya lweyi a nga va hlamula leswi a nga va hlamula swona maxa ni loko va ya aka ti-office letikulu a ka ya lweyi a nga va hlamula va ta n'wi tlhelerisa futhi kokwalaya ka ya lweyi a nga va hlamula ma swi twisisa hi ku va tivana e vanhu van'we ma swi twisisa hambiloko vo ya kwe va ya ripota va ta va tlherisela kwalaya ka ya luya hi ku a ni ri hi yena nkama wun'wana murhangeri wa vona se va ta ku tlhela ka luya mi ya vulavurisana sweswo that's why va ku ri a hi swi tivi sweswo va swi twisisa maxa se loko vanhu va ku karhata ni maxa ni ku hlula ndzingu hambana na vona i langusa swin'wana leswi nga ta ku pfuna ku ya mahlweni na xikwembu a ni ri xi ta nghenisa xandla kokwalaho hi ku loko wa ha kala i landzelela vanhu valava va ta ku vavisa ku tlula lava nga ku vavisa koho va tlhela va ku a wu hleketa ku i ta ha pfuneka ka Jesu a ra na va swi twisisa se mhani na swi twisisa ku va yi rhandza nhlangano lowu wa vona mara loko wo u nga ri na rirhandzu a ka vona ku hava lexi va nga xi endlaka ma swi twisisa mani se hi ku va khutaza na ku va pfuna a va swi tshiketi swilo leswiya a ni ri i swa laha misaveni lava swi helela kwala misaveni se swa misava hi swi tshikisa sweswo hi languta leswi hi vonaka leswiwa swi ta hisa ematilweni kumbe hi ta va na rekhodi ya kahle ematilweni ma swi twisisa mani a ko vonelo ra mina rero ku hi ku komisa a va swi tshiketi mani hambiloko va ri xirhonyana xa le henhlanyana a va swi tshiki va langusa swin'wanyana swo antswanyana inkomu haxi
0: inkomu yi khense swinene all right 060-8875942 a hi twenene enhlengane mamukerini
5: Andaw says PJ ava tlheleli ka BC additional member leswi va lava a va eka BC va reporta mhaka yaleyo and then yi ta solviwa na lweyi i ta vitaniwa secretary to ka yi nga n'wi vitani hi vita a n'wi tivi va ta n'wi vitana a ta ndla apology hambiloko ku ri ku ondla apology noma a hi nandzu sweswo mara ambileni ya yena a nga ku kombelangi ku ri vanhu a hi nandzu mara i ta yi endla apology because na yena sweswi hi le ku yi langutiseni because emuganga ya hina leyi emuganga ya hina ene hi hina hi rhanaka ndhawu leyiwani se loko swilo swi nga tshamisekanga a hi nge swina sweswi a ni kha ni consulta na vanhu lavawa va ti kombisa kahle ku a va ti ofiseni ta tshama hansi hi vulavula
0: okay
5: se na mi twisisa a va tlheleli kaya va ya va landza ofiseni and a get meeting va wu vitana hi ta va hi kha hi swi twa ku meeting wu fambisa kwini swi ya kwini no inkomu
0: yi khense swinene All right, 060-8875942. Nhlikani, n'wemiri.
6: A xitichini makari ma hlayiseka ntengalo.
0: Bishop, hi hlayise utlana vito ku hlayiseka n'wina.
6: Hi hlayiseke swinene ngopfu. Ni le ku tweni ka milandzu leyi mhani va taka na yena ya xidludla.
0: Ya.
6: Mara yo va xidludla nchumu. Yi xilendanyana, a yo lava ku nyuhelanyuhelangi.
0: Okay.
6: And a yi lavi 5 minutes leyi. Yi lava kumbe half a minute kumbe minute. Lexi mi ni lavaka ku xi langutisa ka mhani. Mhani va lava ku pfuniwa hi xilo lexi va vavisaka. Ene loko mi va tlhavula va kwata, leri mi nga ni tlhavuli. Hi ku xi tlhave nenge wa mina. Mara loko va suka ekaya va ta ka GCR va lave ku pfuniwa. Hi ku xilo lexi xa ni vavisa lexi. Mara vayingiseri na vayingiseri hi matlhelo hinkwavo va le ku ngheneni. Va lava ku tlhavula muti walowo va vavisaka mara vo va ala leswi vulaka ku ri a mina ni la ta vulavula ntiyiso aka vayingiseri ku na n'wanuna un'wana a ka tshama a chaya a ku i hume ya ka misandza wa yi khayima i nandzu wa yi tshika yi dya mavele i nandzu se leyi mhaka leyi yi nge ahluleki hi ku a va rhangangi va yi hleketa kahle ku loko ni fane ni pfuniwa hi vayingiseri ni fane ni teka vonele ra vayingiseri a hi ku va ala phela vapfumeli ve ri mina xilo lexi ni nge xi a ni nge xi tshiki Wemila ku koka muntu alonga vathlaba mara veri u tshikeni u ni thlaba u ya mahlweni. Hiku muntu alo u thlabenengo wa mina a u thlabangi nengo wa nwini. So ku toka vona ku lo swa ri neto musi ba pfuneka kwini. Hichini lexi nwemi nga ta xipuna miri va yingiserila. Hiku ri decision ya vona i ku xi lexi va vavisaka vona va xi rhandza ngopfu. Mara ba tle bata hi reason ya ku xifane xisuka anengeni wa mina mara a hi yeneni vapfuni va ku va susa xileshi va kona ni le ku vatlweni mina va karhi va nghenetela lamoyeni mara mhani ve ri mi nga wu susi muti walowo wu tlhave nenge wa mina a wu tlhavangi nenge wa n'wini leswi vulaka n'wina na vona kwalano a mo tela ku ta pfuxelana mina no a ni voni leswi mi nga ta swi lunghisa n'wina namuntlha la handle ko mi ta va tlherisa va ya hleketa kahle ku ri leyi mhaka yi fane yi endlisiwa ku yini ku mina swi twa kahle phela ta swona ku i ya ka misandza leyiwani why va fanele ku va twa ku vava hi xi lexi nga va vavisa va va nyika tindlela ta kusuka ka xi lexiwani vona va ala va ri ni nge pfuki ni sukile va tlhe va hlamuseta na hi ku mandela i beburiwe hi age ni ku beburiwa na munhu a swi vuli nchumu leswiyana nchumu mhaka yikulukumba i mhakeni ya ku vona va twa ku vava hi xi lexi ka va susa kaya va ta fika ka GCR me ni vona swi ri ha meaning ya ku a hi fanele hi nghena hina vayingiseri hi va pfuna kwalano a ni swi voni ku hi va pfuna yini ku va ala ve ri tshikani muti wa lowu ni tlhavaka a wu tlhavangi nengeni wa n'wina mara stili va ha ri kona kwala xiticini ku lava ku ta ri ku n'wina mi teka ti-calls ta kusuka ka vayingiseri ku va pfuna i ncini va nga ta pfuna xona hi mhaka ku ve le ku aleni vona hlayisekani mi xuma kahle a xiticini a xi dludla xilo lexiwani i xi lenda kahlekahle loko mi yo rhanga mi tshama hansi mi yi hlela no yisa mahlweni a moyeni a mi nga ta yisa hi mhaka ku a va pfumeli ku pfuniwa hi vayingiseri swa fana lava va fanele va pfuna vona futhi va ala leswi vulaka ku ri a va twi ku va va helo me ni vulavula ni nga ri xikalavito ni yi hlerini mhaka leyi ni tlhela ni yingisela na vayingiseri vo tala lava taka hi mavonelo ya ku pfuna mara swi hundzuka noto hi mhaka ku loyi a pfuniwaka wa ala ku pfuniwa hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini
7: inkomu bishop i khensa swinene
6: danki
7: inkomu mi nga ku yini mhani ka mbulavulo wa bishop
2: a na va twa bishop leswi va vulaka swona mina ni ta ku ka n'wina bishopo mina a ni vavisangi hi ANC ni vavise hi munhu hi swo swi ndlaku ku ni vulavula leswiya ni nga vulavula swona ANC yi yo rhuma vanhu ku va ta rhangela ti-branch yi va byela no va hi khongotela na ti-volunteers va tikhoma kahle vona vo fika va cinca va endla ku rhandza ka vona mara ANC a hi vuli swona sweswo that's why ni vula mina ni ngo a ni lavi mali a no lava apology ka munhu loyi a nga ni vavisa
7: loko vo apologize mi ta mahlweni mi tirha because ntsumu ku a ma hala ku tirha mito
2: a ku tirheni hambi o apologize ni nge heyi ni nge heyi
7: all right a hi teni van'wana nhlikani mamukeri
8: minjhani khalanga
7: hi tshama hi pfukini ngon'weni
8: epuki ani swin'wanyani hi ngo swi langusa hi ndlela yin'wanyani khalanga a ni naswona u loko ku i teka mati chela ka bakete ro phuteka ri nga tali a wu ri voni ku ri boxekile i ntiyiso mara na mina yima na vo lava vulavulaka hi mhaka ku mhani a va pfumeli laha vongo ve le ku tshweni kona va ku no na tshwa mara loko va ku huma kwalani a va pfumeli ve ri ndi lowu a wu va hisi se hi nge swi tivi ku kwalayana lani ku xiticini a va tela ku ta report-a ku na vona va ya va ya pfuniwa ku ri hi xichava xi ya va pfuna leyi lava va inanaku kona leswi ni swi vonisaka swona mina ingaku leswo tala leswi a va swi lava va lava ku community ya ya pfuna leyi va ngo a va lava ku suka kona inkomo
7: inkomo ikensi 060-8875942 va ngheni van'wana nhlekani hi tshama hi pfukini hi n'wingwi na manana
9: epukini ni yimana papa lava va ha kumaka mara va siye xin'wanyana a ka mhani mina sweswiwani na ta vutisa vona mhani na mhani hi swona papa lava va ha kumaka va vula swona ku papa mhani ku lava ku loyi a nga va vavisa a ta kombela ku rivaleriwa a hi swona se mhani ni lava munhu loyi a ta kwalana a ta kombela ku loyi ku a rivaleriwa ka n'wina hi khihi hi swi twa na hina
2: a ni lava swi twa hi munhu un'wana na un'wana
9: kombela ku ku rivaleriwa hi tekhi nga swithu mi tsakela yini ku laka swimbili phela mana va lavi mana va lavi nchumu va lava va tisola va ri kwini leswi va swi lavisaka swona ku yi ta kota ku yi tsemiwa ku yiwa ka swin'wana
2: a ni lava a kombela ku rivaleriwa ri kwalaha ka station
9: tshamisekini va swi tshamisekini va tata va tata kwele hi ku ni tsema van'wana na van'wana va va tefongo ya hi va foyinerini hi ta hlangana swi ta tshamiseka mani va ta kombela ku rivaleriwa yi olove ngopfu wa mi lavi swo tala mi ta hlangana kwele yi tshamisekini don
7: inkomu ikensi
9: tshamiseki ngopfu manana kaya
7: inkomu All right, I'm at 060-8875-4277 and Kaiwat Minute, taking us about earlier. Yambi,
10: you're going to go
7: to our
10: joy,
7: tell us in love, Chase and Sugar.
10: I'm going to go to the house.
6: Eva kombeti kahle mani kuri lava ava ti miterile ku tira ava kuma 2000 rand se bona aka ward ya 13 ava nikwangi ma 2000 ku fana vanwana va lava ku pfuniwa ka ku loko va vulavula na matsalani eva hlamuleli a tlhelo se va lava ku tsundushiwa hina va yingiseri hayi ku va tsundusha ku suka

0: angamatsalana a swi sasekangi. A ku lunghisi problem, vandla veri va rirhandza va ya mahlweni na vandla, mara va kuma mali ya vona ivi mahanyelo lawa ya matsalani ya gina ka vona, ku nga ha vavisiwi van'wani hikuva ha ta tinyikela van'wani, ivi na vona va nga lami ku tirhela vandla leri va ri rhandzaka hi mhaka ya munhu wun'we. I mpfuno lowu va wu lavaka mhani, a hi va pfuneni kwalano ko va pfuna ku ve ri sukela vandla. A va kombetangi probleme na vandla, va kombete rirhandzu aka vandla. Mhani, a mi se pfuneka mi chayisa mi ya kaya na, hi ku se hi za hi mi pfuna leswi mi nga laviku swona. A mi se pfuneka mhani mi ya kaya.
1: A ni mi twa kahle papa, n'wina leswi mi nga swi vulavula loko ku swi vulavuri hinkwaswo swi yo vulavurisa swona ha a yi ta va yi hele khale, mi vulavule the way leswi mi endlavaku swona.
0: Mi pfunekile, famba le kaya mhani. Valanga va tshuxini va kaya va pfunekile mhani.
2: Inkomo hi khensi. Inkomo. Ku na ti-voice note leti ti nga kona, ni ta va ni sala ni karhi ni ti tlanga, a ti ngi mi ta yingisela hi ndlela mara mi nge se famba. Hi wahi marito lama mi nga ma vulaka ya ku hetelela?
1: Mina ni ri na khensa eka vaseketeri ni varhandzi va GCR na hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula. N'wana na n'wana a nyika mavonelo ya yena na matitwelo ya yena ku loko leswiya swi nga humelela mina loko a ku ri yena a ta titwisa ku yini. Se na khensa swinene, ni khensa na papa lava nga vulavula ro hetelela va hlamule leswi mina a ni lava swona. Inkomu.
2: Inkomu hi khensi.
3: On T-Life Group pir kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko longta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hei i society yi yinga ku yingaka mali handle ko longisa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku yinga 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hei hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Manamelong Primary School. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065 525 4253 kumbe 074 751 4932. Armarovela Funeral Services a yi tekeli chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932.
3: Walala wa sala Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka best

styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo steka details rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE step leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R82.

ikan itu dona sijin. Minama wane liya mina ilama wane. Lagu tiba kala kaman ku. Lesubang ku warubuin. Hi ANC ya liya wana. Kudu kharwa karbat rana yona. Kusuk selama sekunda aku awa warubana. Awa warubana mubes mula kurubuana mtana. Seminta tlhe ni hlamula ni ku swivula ku vona ku robiwe vona lembe leri malembe lavan'wana a va wela ka lava ku roba vanhu na vona hi ku sweswi ku robiwe vona swivula ku na loyi a va robiwa na vona va wela kona kwalani ka ku roba van'wanyana sweswi va swi vona ku se swi teka vona va swi tivela swi sweswo mhana va nga tata kwalani va swi tivela ku tshamiwa kha ku robiwa vanhu ma swi vona va swi tivela mhani valava vo ta hi vuhlangi kwalani va swi tiva ku vanhu va tshama va kha va robiwa se sweswiwani swi wele vona ku robiwa vona swi vula ka lavan'wani va tirhaka na vona va tshama kha va robiwa na va ri kona kwala ka ku romba vanhu ma swi vona so anyway a redzi hi to swi veka ku mhani a redzi mi nga heli matimba a yanani mahlweni mi kha mi londa mali ya le ya n'wina mara mina ku vona ka mina a ni lava mvhemi huma kwala ka ANC ya le ya n'wina ku ri ma yi tivela n'wina hina a yi tivi n'wina ma yi tivela ku yi na vukungundzwani se mu vhemi huma kwala ka yona mi nga ku mi ta fela kona kwalano umanti bati titelemela bati n'wana inkomu.

lo cheka ku xana a ku nga ri na laha a wu fanele u yisa kona ti-problem-e teto na. Hi ku ANC hi tiwadi hinkwato leti nga ku yingiseleni kwala South Africa va ya luza ti-vote hi mhaka ya leswi mi nga ku swi endleni kwalano, mara n'wana kha mi ku ni comrade ra ANC, ni comrade ra ANC, ni comrade ra njhani? Ku na region, ku na sub-region, na mi fanele mi toti kuva timhaka teto mi lunghiseli va tona, swi va swi ri andzeni ka ANC, mara n'wina mi fambisa timhaka ti ya lomuya na lomuya. South Africa hinkwayo ANC ya luza ti-vote hi mhaka ya maendlelo ya laha mi nga na mhani.

nhlikani ka miyeni wa hina kwalani sesi wa hina munhu vula ku ri ha khensa vayeni vo fana na valava va ku hi tsundzuxa va ku hi dyondzisa va ku hi pfula matihlo ku hi komba laha hi fanele ku ya koho na laha hi fanekeke hi nga yi kona munhu vula ku tati wa mina heyi Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa munhu vula ku namuntlha mi hi pfule matihlo a hi karhi hi swi twa a hi karhi hi swi vona mara a swi endla ku lava hi tsundzuxaku hi hleketaku vo lava hi va vhothela a wo hleketaku vo lava ku hi ya ka voho mara loko va hi byela ku kwala ka vandla ra n'wina ku na vukungundzwani hi tlhela hi ya twa hi n'wina mi nga ka rona munhu vula ku tati wa mina mi ni mi bela mavoko na milenge ku va na n'wina mi nga ka vandla rero mi hi byele hi vukungundzwani lebyi nga koho lebyi van'wana a va hi byela mara hi hleketa ku i mavunwa hayi munhu vula ku na leswi a hi swi twa hi kumeke hi swi teka munhu vula ku hi khense ngosi si wa mina ku va namuntlha mi hi byele hi manyala lama ndlekaku le ka vandla leriya ra n'wina mi ngo mi rhandza hi mbilu na moya ko va ku xivutisi xa mina n'wetati a no lava ku vutisa ku mpelampela loko va karhi va mi ndle leswi mi nga va mi fela ngopfu yini n'wina mi karhi mi xanisiwini mi hlukumeziwini mi dyeriwe na timali leti nga ta n'wina mpelampela xivutisi xa mina mi fela yini ka n'wana mhani no vula ku i ncini lexi mi felaku xona mi ka mi robiwe na timali ta n'wina mara hi ku mbilu hikwalani hayi mpelampela a hi nge mi susi me mara lexi ni lavaka ku xi vula ni tlhela ni xi kandziyisisa i ku tintswalo ta n'wina kahlekahle i tikulukumba rirhandzu leri mi nga na rona tati wa mina i nga ka ku to huma na van'wani a ka vandla rero va hi tsweta leswi humelelaku a hi ri na ku navela mara sweswi hi na ku ti chava ku xana na hina loko hi ya nghena hi ya hlangana na manyala lama mi va vulavulaku na hi ya hlangana na leswaku dyeriwa timali na swi vula ku na valava hi va vhothelaku minkarhi yaliya kumbe loko ha ha navela ku va vhothela swi vula ku hi va fananisa na sweswo swa ku swi vula ku ka vandla rero a ku tirheriwi vanhu a ku na vukorhokeri lebyi dasiwani na loko hi hlupheka se ha kota ku swi twisisa ku wa hi hlupheka sevhisi nga yi kumi ma ni vula ku nhlamulo namuntlha hi yi kume kahle ku va hwayi lomu tindhawini ta hina hi nga ri na vukorhokeri swi vula ku mpelampela timali ta huma ko va na lomu ti chakamelaku kona ma ni vula ku sesiwa mina switsundzuxo swa n'wina mi ni swi bela mavoko na milenge na loko sweswo swin'wana swi pfa swi sitakataka hayi ma ni vula ku se hi ta va hi ka hi swi tiva ku hayi mpelampela ko va na laha timali ti khwekelaku kona me a ni lava ku vula leswi sesi wa mina Xikwembu a xi mi pfuni xi mi hlayisa mi hi byela swin'wana leswi nga ta humelela na loko ku tshika ku ndleke swin'wana hi kombela mi tlhela mi vuya kwala xiticini sesi wa mina ni mi ta hi tsweta swin'wana ni ba mandla ni vuyelela a vuhehli ku na le ki ngobeni.

kurula kuve na n'wina Don Khalanga va pfuka hi le kukutweni ha mina no lava ku tiyisisa ya lama nga vuli mpfundhisi Thabyana ni a na mina a ni ta xopa man'wani ma kona kwalano swi tshamisekile sesi fambani mi ya vulavurisana na vona va lava va muholo va ku holovaka na vona yo zaka yaleyo hi ku zaka ya holovisa ya dlayanisa atikweni ra Xikwembu hambi ku ri hosi na ndzisani va dlayana hi zaka ma swi tiva musi kwalani Don Khalanga tirhatirha kwalani le ku ku yingiseleni ni ri kwala hlangana ni thawechipi mani mari ya n'wa James mbure ya tshava kwala ku yingiseri swinene

enhlekani na vaxomi bodona mo enghena a hubyeni a ni ta ku ka 16 nyiko na matsalana na mukhanselara a va ringeti ku endla mithini va nga endli swa tifoni bodena tifoni ti endlisa swihoxo ngopfu loko munhu a kha a vulavula ka foni un'wana na un'wana i na matimba a na ha mi langutananga swikandzeni un'wana na un'wana na matimba wo vulavula swin'wana xin'wana lexi a xi lavaka hi ku se loko va tshika 16 ku a tshika hi ku lan'wa and then na mali ya ku a nga na mhaka na yona ku ri u tirhile ya swakudya nga yi kumanga mali leyi a yi ya 1000 a hi swona a va yi va ya sungula va hlangana va tshama hansi va vulavula ku sungula va langutanile leswa tifoni swi endlisa swihoxo ngopfu i fokofoko ka foni un'wana na un'wana va lavula hi ku rhandza hinkwami le ku vonaneni hinkwachowachi ntsena mhaa ni ta ku ni guide sweswo ni va pfunisa sweswo va vonele ya mina ku 16 nyiko a tlhelele a ya tshama na matsalani va ndla mithini va kota ku vulavula na mukhanselari leswi yanga a nga tivi nchumu a nga tivi nchumu a ri mukhanselari njhani a va hi va vulavula swihoxo swi endliwa hi nomo swi tlha swi lunghisiwa hi nomo va vulavula ku sungula and then va ta kota ku va va vona ku va yisa ku yini mahlweni hikuva ni sesweswi 16 nyiko i lan'wa ntirho hi mhaka ya ku va nga endlisanangi kahle na matsalana i mavonelo ya mina bodono ko va mavonelo ya mina na mihleketo ya mina mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana i mavonelo ya manana mari ya Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpasa a hi tweni van'wana hi le hubyeni la danko

0: eish ba ku zakambe budon no la ku tlheni basanya swin'wana man ni twa ku vayingiseri va kha va swi hlamusela la ngopfu ka nghenisiwa ka vito ra Mukhasi. Mukhasi a ri a nga nghenihelo ka swilo leswiwani. Loko mali yi ta ku mi sukaku kona yi yisiwa aka branch treasurer loko a ximahlweni a tlharihini, mara loko u ka nga xangi mahlweni secretary kumbe chairperson va nga va vona va receivaku mali, because deposit letiwani ta le ka ANC a to ta for the sake ya ku va tita tita na responsibility. Chairperson tirhona ku fambisa meeting, secretary ku tsalatsala, treasurer i ku khoma mali. So no loko ta mali yi va ku ya branch yi ta tirha swa ti-election yi fanele yi fikela aka branch treasurer loko a xini mahlweni loko a tlharihini na loko a tiva timhaka ta yena. So ni lava ku vaakatiko na vayingiseri va humesa Mukhasa because a nga save ka tanihi treasurer ro mali yi nga inshok mali yi fikelelani ka yena yi nga yi fikeli ka branch treasurer loko a xini mahlweni, kumbe xana loko a nga xangi mahlweni yi va yi tekiwi hi secretary kumbe xana chairperson ni va ti-office swo ni vavula hi vanhu ni vavula hi ti-office. So hi yona yaleyo hi tivaku hina kusuka ka matirhelo, mara aka leya branch hayi treasurer hayi a ni pfumeli ku a nga va a yi kumeni mali mina a ni pfumeli ku a nga yi kumeni mali. So hi yona ta yi basisa ku vanhu ta Mukhasa a fanele a endla this Mukhasa a fanele endla data a nga weli ka leswiwani a nga weli n'wana wa vanhu ka leswiwani a nga za wela ka swona inkomu. Rixile exibaku zakambe budon no la ku tlheni basanya swin'wana man.
1: Don nhlokomhaka hi le ku yi tweni, mina vonelo ra mina hi leriwa, sesi Nyiko n'wananga i nga langi mali ya wena i lo yi tirhela, mara lexi ni hlamarisaka mukhanselara i mukhanselara wa ndhawu yo yaleyo i ri yena a nga swi tivi a nga tivi nchumu. Ina ku ka nga tivi nchumu ka yena hambi u lo n'wi bypassa a fanele sweswi a ringete ku ku twisisa ku i lava ku ta ringeta ku hlamusela yini. Yena a yi nghenelela tanihi mukhanselara yi nga se huma hi ya handle, ku huma ka yona hi ya handle yi hi chavisela ti-custom ka ANC, yi chavisa ti-custom ka ANC yi le ku chaviseni swinene hi ku swi ve swi tikomba ku i ntiyiso mali aka ANC hambi yi ri kwala lokhali lava yi khomaku va yi dya. Se a ni swi tivi ku hambi valava ra Maphosa a suka le henhla a ta ta khoma ximalani xexo na a ta ta khoma mali ya tiwadi na. Hayi a hi swona mukhanselara hi yena a nga na vutihlamuleri aka mhaka leyi, hi yena a fanele a hlule vanhu lava. Leswi vulaka hi ku ya hi mina mukhanselara i na yena i pambuleriwi i pambule va n'wi nyikini ximalani lexa vana lavawa. Sesi Nyiko i nga lan'wi i nga lan'wi i phati ya wena yaleyo i nga lan'wi i nga lan'wi mali i nga lan'wi phati i phati ya wena yaleyo i tiyimiserile. Se mukhanselara a vone timhaka ta yena tlhelela ofisini mi ya vulavula, mara mukhanselara a nga ku byeli ku a nga swi tivi mukhanselara mali va n'wi pambulerile. Mina ni swi tivi ku vakhanselara lava va lo yini, mara loko va vhota hi va vhota va ku vona va ta endla swona vanhu vona va tiyimiserile va hola vanhu valava mukhanselara wa hola, mara va tlhela va teka na ximala xitsongo lexi nga xa vanhu lava va va tirhelaka. Sweswi yi ya ku vhoteni, mara se wa swi vona loko se va vulavula hi ku va i mirhobi wo 1000 ka n'wana swi na tingana ngopfu swi na tingana ngopfu swi khomisa tingana ngopfu mukhanselara timhaka ta wena u ti tivi inkomu.

Disertro. Kusungula kufika ra butlano. 12 to 3. Ile kara timaka. Ifutwa kona. Disertro. Ile maka. Ifamba mfuno. Eka Disertro. Ile maka. Ifamba mfuno. Eka Disertro. Madiango para tradicional ila Dr. Giligili buru ngofambukaka balikona bapfuneka kususa swinyama kutshungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutshungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyanzope traditional yila Dr. Giligili lapfuna hi ku tshembeka walala wo sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices

0: kahle kahle un'wana loko a twa ku vulavuliwa hi soulmate
1: ya ku
0: he
1: Hey,
0: ka rungwa loko u vulavula hi soulmate un'wana twa ngari o hlebiwa so anga tshama nga hlangana swona a va na soulmate ku fana na mina
1: phela van'wana hekazi va tlhe va tsariwa na mavito ya voka tifoni ta vanhu va vota soulmate
0: soulmate my love
1: swichukela
0: dale ku na ti-hash caramel yabe nini
1: ni
0: sabe ni hlamo ni hlometela and kuma isa loko my hash caramel
1: hey hey ebe ko bana swipengele swa swa ku loko mi kwatsani sa ka hash caramel
0: hey dai ka ya hlayo yo deletiwa loko i deletiwa siku mtsakaka ne itsela ku my hash caramel plus isa ku loko mi heta ku holova rhandzu ra ngetelelana loko ri ke loko hash caramel ku ka na love mahlweni ne loko va ira ba i vuyelela se ya va na love
1: yo tshuka
0: yitshuka se vana love liya yin'wana ya swilavhani a henhla ku na va sweetheart vo darling vo lovey my chocolate my word my
1: loko va ku tsala hi vito tivuti
0: ku hey njhani na njhani va ku tsala hi vito a swi endli kahle kahle na loko ku ri ku kuma ku swi le ku nandzikeni swilo ne vo fana na vo hina yi kuma ku va tsale ku mathonsi a swi tshamisekangi a swi le ku tsakiseni
1: anali ni famba mi ya khopula yena ku hi why inzale
0: ku na
1: swivitavitani leswa swa special my sweetheart my sonky yonky
0: kwana kwana ka yonky yonky kwana loko yonki yonki swa ku ri se i swi swa yena hinkwa
1: loko vo ziva ku tsala hi vito hayi kumi ya sungula madzolo nga wo vula ku hey swa chavisanyana
0: nkarhi wun'wana loko ri na murhandzi wa wena huwa hi ku n'wi baza loko ni vona a khome foni a ta yi giso huwa hi ku n'wi baza yi ta kota ku vona swa ku number wena yi tsale ku yini loko u kuma ku namuntlha yi tsale ku my love ne mindzoko yi tsale ku nuna mindlwani yi tsala ku wanga swi tiva ku ri hayi swi ri loko mi hambana kumbe loko mi hambana wa cinca kahle kahle va tsala ku nuna wa mehe loko va ta va ta hlangana na wena swi ri loko va suka laha va swi nana mani va ri n'wangoveni ri sibula kahle mixeri kusuka kahle velekele ka DJ Mbona from Zareka hle feleke na Blaze Oga xisa xinwani xo fana na ma Nigeria
1: xitshile ha man
0: va ku he hi lawa na wantimanyana wo le hanyana
1: ivi sa xona ka ti same tinwani ne siku mina ndi lavela lowa ku ntimanyana
0: wo fana xona
1: lowa ku fana na xona a izi slava ku tshuka hayi khona se loko kuri ku nwana mhani wa ringeta ku kumbe xano ha zama ku tshitanyana mhlobo vo Oga va kona veri va lava ntima
0: yo ya and I mistake yele na lo ri lo ke ka go tshukisa ti tshukisi
1: ba
0: brain bomba ba lava ku yellow bone sasekile wana loy
1: e na ba ku ntima ile ile ngozini mixer ai na amkela e kana go ra go bomba ti bomba ti amara ka to tinga ti raro stiva ka yakona ka i correspond le xa xa mafenya xipanye le xa xa ntsako xi va xika xipikile ku va hi kha hi kota ku hungasana n'wina makwendiri mo dati mila yisa ku bika hla wara ya nharu va hi kha hi kuma kahle mixer mo na muntlha wa vumbirhi musuku ra machuza namuntlha hi chuza ba mani va botiwa hina nere mi nge he mi chuzanyana hi mi twisa ka andzhaka loko va va kha va mi haxe hi hinkwaswo va sesiwa hina hi siku leriya kambe ke swi tiveni leswaku a hi khona cancer swinene ku na vaboti loko no ku vaboti ni vula ti big brother vaboti wa hina lava van'wani va vona hi va ku hi kha hi va vula ti deputy father vaboti lavakulu kumbexana ti first born amakaya va hundzuka va papa eka tindzisani ta vona vo papa vaboti wa hina va hundzuka vanhu lava hi rilelaka eka vona swi tiveni leswaku na hambi ku ri ku mi ya mi kha mi nga ri ku kumanene va vamakwenu wa n'wina va mi appreciate va mi rhandza kambe ke swo tani mikisa mi va yi kha yi kuma kahle ku ina hi nghenini khensana kambe ka va swi kulori lava nga kota ku fambisana n'wina kahle ngopfu eka dyambu hinkwaru ka fika kahle ka nongonoko lowu hundzeke gsr talk a mi famba kahle na boti wa hina the journalist khensa swinene ku va yi kha yi famba na n'wina kambe swi ri tani boti ekhazi ku na timhaka leti va ku ti kha ti ri kona va va kha ma hi tsundzuxa leswaku ku na hina sweswo swa ku loko i va yi kha yi ya ka interview kumbexana ku ri interview yona yo sungula andzhaku ka nkarhi wo leha i teka ximalana lexa xa ku hetisela i ya xava suti ve ri a hi swi papalateni swa boha i na vona vanghana i na vo maxaka xibajani xexiya xintsanana i nga xi mbalaku swi na nkoka hi ku swa ndleka i nga vi na nkateko wa kuma ntirho swa ndleka swi nga fika swi nga ku fambeli kahle se wo lomba ivin then loko se u va na nkateko ku va yi kha yi kuma ntirho hi ku hi nga ta fika i lunghisa
0: o a wu fanekelanga teka ximalani leya xo hetelela i xava su
1: i nga lomba eka vanghana i nga lomba ka malume hi ku a wu swi tivi ku ri ti-result ta vuya ti kha ti ku yini a hi languteni leswaku nangoni ku tshamise kwini
0: Alright, so so okay, Mingzer Register FM nongonoko bamba reloaded uva utsame kahle kufana na masiku lama one. Mara wena ukuzela Mingzer eleso ka awara le ya kusungula le. Taba ikhe kuniketa kahle ti bhaku wa ka ti kurena ra Africa Dzonga xikanwe kene le ka matiko mambe ka tsika awara le ombiri na ti simo ti mbiri Mingzer ka sikura namuthe nga khoma kahle xigaza nje uta kho itsela kahle Mingzer so kuri. Simbra number 1 iri simbra mana so na ke vita rasim iman. Simbra number 2 iri simbra mani na so na ke vita rasim iman. Le ti bhaku huwa ta vanhu vanduma eta vakhe kuniketa kahle fike tona wana Mingzer Register FM le ka celebrity gossip awara le 5 eta kaita kahle Mingzer na topic kumbe xani ke enhloko maka xikanwe ke na ku navela kahle birthdays eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded
1: siritane ba Mingzer wa hina tshemba impela mutam county pina eka nongonoko wa hina na hina hi yimele so loko ze ku fika ku awara ya nharu Steven ku hayi khona sengaro ba u kha u fikile a nga se silungisa hinkwaswo Steven leswaku we are the voice of the nation 106.7 megahertz FM skangwe ka audio streaming ya www.gsfm the co
0: .za. Yes, so Mingzer. Shara host ba leswa kuri nyoshi. Ba ri nyoshi kumbe xa ngati nyoshi inkwadu le dinga kona la nwana. Ba ri nyoshi kahle kahle na 5 matihlo. Ba ri kona 2
1: la manwa matshame kwi.
0: Ba ri mala henhla ka nhloko la. Inge kodi kuma bona wena. E kota ku bona kahle la mambiri ntsena. Ba komisa magenta kuri la mambiri, la manharu, la manga le henhla la. Hi wona la makota ku tshama mari kari mala ngutana kahle veleke na dhambu. Ba komisa ku nyoshi e nchumu lo tshama ka uri kari ula ku hanya, ku lava ku hanya ndhawu le nga na dhambu. Nkari na nkoko ku fanyeke ku tirha ku tirhisiwa GPS kumbe xin'wana ni eka swona swona hi swoxe matihlo lamanharhu lama hi wona ma tilavela ku direction ya dyambu na swin'wana na swin'wana nakambe ve ri nyoxi a yi tleli lava ngo ti tinyoxi ti tlele a yi fambi ya teka vulombe va hemba ve ri nyoxi a yi tleli loko yo tekanyana nap yi teka nap yi ri karhi yi haha ko kwalaha ya nakona ke ve ri a yi head second ya ha wisile kumbexani ke ku teka nap va kumbisani makenta ku ri loko yo ze yona ke yi va va kumbexani yi va yi wisile kumbexani ke yi va yi wisile ndlela leyi ima timhaka ta second nakona ke ve ri yi haha 24/7 yi ri a ku hanyeni nakona se i ta biwa hi tinyoxi nakambe va ri nyoxi ya swi kota ku recognize munhu hi mina loyi ni yala ti nga kona ni hamba ni ya ni ya tihiselela mathailand ni baleka ni jika ni vuya ni fika ni hoxa ribye ndzi tsuma veri ta swi kota ku languta ti ku tiva so ho loyi loko o ze a fika laha i tela ku hi tlhutlha loko a ta laha hi fanekele endla yini hi n'wi napa so ve ri vanhu vo tala va buwa ku hi tinyoxi ku va ku ri na nyoxi yin'we leyi nga tshama yi fika yi n'wi vona ka ndhawu yo karhi a nga yi khomi kahle se loko a fika laha ti fika ti n'wi ba swi fanele ku fika yima a swi khapanini xa wena
1: se loko hi ri mahahlo ke swivula ku nitaeriwa mahala
0: mlandu ya makwavo a swi bihangi na swona
1: Mingzer wahina hi tsutsumela kahle hi ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya hi ta hi mbuyela kahle na swingwangwani leswi baka mpongo
0: alright sweswo ke Mingzer Register FM nghena ni xavisa ndzaka leswi a lunghile u ta va khalanda kahle veleke na tinhlokomhaka ta mahungu ndzaka sweswo Mingzer loko ri nongonoko bamba reloaded u ta va u kha u ya mahlweni Osbro mi khomeleni
2: he munghana u yi tshami stakini minkarhi leyi hinkwayo swo yini kuve mathayele swixipina
3: he munghana mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya mina famba hi swikhwaribani phe
2: a wu swi twanga Osbro wile ntaya mathayele ma chipini he mfo loko u fikixa mathayele ma 4 i ma kuma ntsengo we le hansihansi ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambanana ka wona wu langa loko laha ti-white hall swi kona swi humvikule
3: se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke
2: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini mfo hambi va private na vo mathayele ma chipini mfo ku chipetele swilo hinkwaswo hambi timega swi kona swi tele mfo mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
3: va kumeka kwini he munghana
2: va kumeka kusuhani na check you he mfo kusuhani eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswiya xava mathayele mo chipu
4: Ngeri wa vandla ra ATM ePalamente wehla xipikara xa Palamente ku tsandzeka ku va tirhisa xiyimo xakwe ku teka xibo lexi nga fanela. Va nhlangano wa ku tiyimela wa Youth Zone eka masipala wa Greater Giyani va boxe leswaku a va yimi na ku xanisiwa ka vanhu hi ku ya hi rimbewu lawa ni yin'wana eka awara ya
5: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za rito
6: har marovela funeral services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malele lembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hiku inga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hiku inga tana ATM ya 150 rand hey i society yi inga ku inga ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hiku inga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele kukwakwayina salema jakanjaka tsanini na gagapaci na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endhaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kuswana na ravi ridge eivory park hi le extension 3 efreedom drive kuswa na police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kuswa na le maname long primary school tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-754-4932 eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office egiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: ngazi wona vela swa ku fanekele hi famba mani i hala vo Nigeria inga kumi ndhawu ntsena nje va ku i mathonsi veri u kumeka hala Lagos
1: inge cinci na xivongo
0: ni ta va very okon ku na swivongo vongonyana swin'wana swa kahle kahle nyana kwahala ni ta vona mara xaka mathonsi hala Nigeria swi nge tshami
1: va ta vheta va swi vona ku hayile
0: ku nga fika leswiya swa ku loko va ku lava ta ku hile matikweni man'wana va fambi va ncaca se ni ve ni cinca vito ni cinca na xivongo ni cinca na mambalelo se ni dya leswiya swa ti-okra na ti what soup
1: mara lexi ni ti vutisa ku okra phela i guxa ne i mandhandi mara i kuma ku a nyameni ma kona la
0: loko
1: va ku i nyama liya
0: u manina nyama
1: okra yi ko
0: vero swa nandzika
1: ene ni vonile van'wana exilungwini va kha va swi dya
0: ande swi tale ngopfu kahle swakudya swa le tikweni ra Nigeria swi tale ngopfu muhlovo wa yelo hambi vo tirhisa ngo raja
1: mara ntivuri leswiya hina a ni hina hiexevo na vuswa ne vona
0: I was an Indian.
1: Gakus
0: in the exam, Pamela won a busa. What's a bunga gune? And as in the Sakuzingano, when it is Angazo Shankambi, Ganar, I enter as you come with Zagune, as corner with Zingano, when
1: and Langsers, someone, one of Masmas Navella, one can yak and Dauli and Fugano Bona, you know, Maman Zan. Now, any good like when a man is here, it's one of what draw one, okay, and the Shankoka and Cabo and Angu could take what Abu see.
0: Oh, yeah,
1: okay. Hi
0: kon. Kunjekai.
1: Hey.
0: Mara le somra kahle mingi zero GSR FM tarkhaswa kahle feleke le ka ntlawolwa ma peace quiet ma hatla lo ma anda ka loko ku vena ti rumors ta ku ayikho va hambanile ku vuyelana ka bona ku vuye kahle feleke kumbe xa nkiwa ba kahle feleke re somle ri track ebi loko bank alert loko ri ta ta huma kahle nje akuri 15 ta September ka number 2016 ri tlhela ri va free download kumbe kahle ri somre ri huma kahle feleke na music video nka ro wa lo leri ri somle riwani kuna language lenga kona a Nigeria bongo Igbo, rimbelelo hi Igbo, rimbelelo kahle veleka hi pit gain, xikanwe kanwe kena English and then ka rom. Hiso ku ri na tinxaka tinharu ta tindimi and then ka rom. Na kambe kelo kela ngata kahle veleka very long time 22 ta September somle rwani ari tsuma kahle kwa lumiani ke ka va 1 million over 1 million viewers eka swiyenge swa mabulu. Va kombisa maketo ka ikhona mana. Ava ri tirheni kahle swinene ngopfu hi ndlela yo yaleyo.
1: Ya, ani ngari va lumiseriwa yena kuri ntlawa lowu wani wu va wu kha wu tumbuluxiwa vo ma early 90s kambe eba hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri hi lembe ra 2001 hi lava nga fika va va kha va kota ku va va kha va humesa tinsimu leti nga kota ku va ti kha ti fikelela vanhu vo tala kambe andzhaka loko va kha va humesa sweswo va heta va va kha va tikuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri a va va kha va nghenelela talent show leyi nga heta yi va kha va va kota ku va yi kha endla leswaku mahahlo lamambirhi ma tikuma ma ri ma fika ma sayina na record label ya vula kahle ngopfu Timbuktu laha hi va ku kha hi kuma kahle ngopfu ku andzhaka sweswo se va va kha va hi nyika ti-album ku na leya Get Squared linga huma hi 2005 na Game Over ya 2007 kambe ke ka ti-album leti hinkwato ka tona ti tele swinene ti hete ti va ti kha ti xavisa hi xiyimo xa le henhla ku fika ka ma 8 million copies worldwide laha hi va ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri leya va nga heta va kha va tikuma na vanhu lava streama vo almost like 30 million ka Spotify laha va ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ku na vanhu lava nga heta va yi rhandza swinene album liya yi nga heta yi nyika kahle na tinsimu to fana na vo Beautiful Onyenye va tala va jata hi yoho risimu ra Beautiful Onyenye laha va ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ma ku va heta va kha va tibukutela ma-award hi ku tala ka wona vo Bad Awards va va kha va ri kona Soul Train Awards MTV Europe Music Awards i nga ri va na Mobo Awards hambi kwala South Africa va heta va kha va tikuma ka minkarhi yin'wani va ri kona ku va va kha va kombisa ku khensa eka vaseketeri va vona hinkwakonkwako
0: alright sweswo gaming zero GSRFM hi ndlela yo yaleyo va kha tsumela kahle veleke eka mahungu kumbexani kele tibakiwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na mahungu kumbexani ke ku na swihungwangwani leswi fambaka mahlweni kumbexani kele swi bakuhuwa eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga handle ka ku dya nkarhi mingziri ezom kahle veleke languta kahle hungu ikona munhu lwa twe kahle veleke vitira Harmony Anthony loyi tatana wakwe wa yena anga mu America mana wakwe makati kwenda Mozambique u registera vandla rakwe era politiki vita kunga known your power le ringa tangenela kahle hlawulo wa lembeleri one kasi Anthony emo mu akatiko wa Africa Zone ku sikela mafikeng a northwest ya
1: so I
0: know your power ebandla
1: ya
0: rata voteriwa
1: swi tandisa ku yini swi ta famba ku ta humelela yini esilesi wa kusikasiri kwa na mengisame nile kankaro wa suwani wangu ikai kota kuburu sana sana kathle kwa nangona kwa ina Bamba Reloaded iba kai kuma kathle ngofu mengisara mina kure kuna kuna shopoli ya kumbe loti leba kukai rikona baibula kathle ngofu kumbe sneaker libo kathle ngofu ibantu laba kwa kawasamsela kathle ngofu mengisara mina kuban botala stuko mba wakaba itakela kambele siwa kusikasi baba sunene baba kawasamsela kathle ngofu mengisara jisara feme kure kuna timaga leti ba kutkatir kona tani lo kutkati kumba muno ngwan ngwan kuberi sandeka iba ikhari na kufariwa indlela yale
0: hebara loko iba ifariwa ainge ibuko lesula kuri ntangu yakuya ku huma company ya
1: bo bana ku hleketelela makuba vakha ba hlamusela kahle ngoku nga kuna lava lava ku sabotage kumbe xa ni ku pfala pfala emikarva leswaku nwini wa yona I mutsonga kufana na hina lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu mingisame kuna lava vakwa kha vangupfalela va hlamusela kahle ngopfu mingisame mina kuri kuna kunwani kumbe xa ntimolo ta ku hlaya swinene laha anga heta nkarhi wo leha anga hakeli na rente laha hlamuselaka van'wanyana ku yi heta va yi kha yi vangupfulela na lawsuit lava va hlamusela kahle ngopfu ku almost like voma 1 million leyi a va a kha a yi kolota kambe van'wani va hlamusela kahle ngopfu ku ri I vula leswaku mahungu yalamo anga yimi na wona.
0: A hi swona. Wa kaneta.
1: Kambe maphepha ya vula leswaku. Hai.
0: Isaso ke hemings ro jiser fam ya mahlweni mina na wena ge eka nhlikani wa suka ra mothe ya ku niketa kahle feleke mahungu la mabaguwa aka tiko ra hina ra Africa Zone kombi swa leswaku ri magidi gidi ye ba aki ba tiko ra Malawi ba le ku ti tsariseleni ka ku va va tlhela kahle tikweni ra vona ka skele swilandzela ku hlengeletana ka magidi gidi ya bahlampa ba Malawi etindaweni ta Sherwood a Durban ka tsikwa komisa magenta ku bahlampa ba Malawi ba vula leswaku ri va tsakile tani leswi va tlhelaka ekaya ya vona lexi ntsakisaka kumbe xa nikele xihlamarisaka xinwana loko lava tlhela va fika makaya vona va endla ti-videos va kombisa timagenta ku hayi hi na hi tsakile na hi swi nga te leswi na leswi mali ya South Africa hi dyala ka hina
1: kombisa ku ri a kaya va va va misa South Africa un'wani va ni kha ni vona a kha a tweet-a ku data ya leya durha haleni a ku ri na gezi ra mahala ni vhele a ku va kha ku bridgeabridgiwa a kha a hlamusela ku na mati a swi vevuka ku va kha va makuma kambe van'wani a kha a kombisa ku ri va le ku celeni va ringeta ku rima hi ku na swakudya swi le ku kaleni swi tikomba swi tele swilo leswi va ku swi kha swi ri kona
0: kahle swi tikombisa swinenenene swa ku ntshikelelo kumbexani ke ku tikeriwa loko vanhu va ri atindhawini leta ku kumbexani ke makaya lama ma vona swi va swi ri ku tikeni swilo swi tikombisa i nga ri swi olove ngopfu aka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mara a va tsundzuki swaku a va hlongoriwangi kumbe a va caciwangi swaku va nga vi kona ka tiko ra hina a ku vi na ndlela yinene ya ku va vuya kahle ka tiko ra hina i fanekele munhu a va a vuya a ri na maphepha ya ku nghena atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga loko va ri van'wana a va fanekele va ti endlela maphepha i va jika va vuya na wona hambileswi ku nga ta va na tindlela tin'wana ta ku endla maphepha ya vuxisi
1: mana tshembe ka nkarhi wa sweswani hi ku ku na ku tikeriwa swinene na va va Home Affairs na vona va le ku languteni tanihiloko va kha va hlamusela ku va kona van'wani va nga na maphepha kambe yo ka a nga ri ku wona na tshemba ku na nawu wa hina wu ta fika wu tikisa swinene kona kwalaya xivutiso ku va ta famba hinkwavo na kambe ka ha famba na n'wina kahle ngopfu mengisame va ku na mahungu lama va kha ma suka kahle ngopfu ka a Western Europe lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mengisara mina ku heyi swikolo na xikan'we na vana na vadyondzisi va va kha va tshama ekaya kusuka hi wa vumbirhi lava hlamusela kahle ngopfu ku ri a va le ku yeni tanihiloko ku na maxele ya ku hisa swinene ku na maxele ya ku hisa swinene ku na heat wave lava hlamusela kahle ngopfu ku vanhu a va tshamisekanga kumbexana vutomi bya vanhu byi le ka xungeto u nga ri va leswaku vanhu va nhlonge yo basa a va fani na hina va nhlonge ya ntima hina ha swi kota ku va hi kha hi I konzelela ku hisa nyana kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku vele ku tikeriweni eka nkarhi wa sweswiwani tanihiloko ka nkarhi wa sweswiwani hina hala hi twa xirhami kambe le vona vele ku
0: vele ku tsheni and then nhlonge ya vona yi pfumeleni
1: kumbexanipfumeleni a yi koti ku konzelela
0: ayi nakambe hungu leri ba ku bembele mingiseri ku na vanhu vanharhu va hundzile emisaveni endzhaku ka loko va hlaseriwile hi bomu ya drone hi ra vumune eGaza etikweni ra Palestina kasike mahungu ya vula leswaku ri masocha ya tiko ra Israyele va rhumerile matlhari ya switirhisiwa swa ti-drone etikweni ra Palestina a Gaza hi ra vumune endzhaku ka loko varhangeri va tiko ra Palestina va rhumerile masocha ku va ya hlasela tindhawu ta ku hlaya ta le vuhumadyambu ka bya tiko ra Israyele nhlayo kumbexanike munhu ku nhlayo ya vanhu ebonda amsabeni 1000 kubikwa leswa kuri eba hundile emsabeni kusikela loko nyimpi ya rivengo yisungurile etikweni ra Gaza hi October eka lembe ra 2025 sikomse ngari le Gaza le akutsakisinchomo
1: akulekusakisinkanchomo ene seikhali seikhali ivanhu ba ipotala balahlekele hutomu dza bona o tsemba ku kutava na ndlela kahle ku tshama ahansi ko ku swofika swivava hiku vanhu lava nga henhla loko va lwa ku vaviseka vanhu lava va nga ehansi
0: loko ni nga tivi ku a swi endli ku loko va ku nyimpi suku yi sukile hi ndlela leyo ku luwa na valava nga kona va nga anhoveni kumbe va lava nga ku hlaseleni hi ku loko nyimpi yi suka leyi ivi va ta hlasela vaakatiko lava nga sala lavo ka va nga tiveki nchumu na lavo ka nga tiveki swa ku nyimpi leyiwa yi suka yi sukela loko u languta kahle vhele ku na swihlangi leswintsongo swi hundzaka misaveni leswi ka nga languteliweki ngopfu swo tala ngopfu eka swona vatswari vakhalabyi vakhegula lavo ka va nga tiveki nchumu hi nyimpi leyi xana ke nkoka wa nyimpi kumbe xankulweni wa yini ni tsakisa hi tiko ra Iran na America va vulavurini samsekini swi hetisiwini Donald Trump u tivisini swa ku yikho petrol hi ta ehla hi nxavo hi nxavo wo le henhla swinene
1: kambe khe va bothiwa hina va mathaxi va bava a mi kombela mali ni vula ku hi kombela mi chichana ti-price mati
0: a ti-price a hi kombela mi
1: chichaxakombela hambi mo chicha hi
0: 1 rand swifana a yi chiki ya leyi nga tlakuka hi yona ya leyi nga tlakuka hi yona
1: lava nge
0: hiyaleyiyi nga tlakuka hi yona valungu va mina a yi chikisi sweswo hi ta kota ku khandziya kahle ku famba kahle swi va kahle ma swa tikanyana sweswiwanihela
1: vanhu va tsutsumela ka mabazi ko va kha va chava sweswo ene na tshembe na vona lava mabazi a va lo gonyisa ngopfu handle ka maku ya xilungwini exilungwini vhele magonyile kambe va tshemba ku ma ta makha ma cinca kambe ke hana ku ta kahle ka swingwangwani mingiseri wa mina va va kha va hlamusela ku swirho swa vandla ra MK leswi nga hlongoriwa Duduzile Zuma Sambundla na Nhlamulo Mndlela va vula leswaku va kunguhata ku ya tlhontlha nyimpi ya ku va va kha va hlongoriwile ku yi hlongorisa kumbexana ku va va kha va yisa ecourt
0: kambe ku hlongoriwe n'wana na ntukulu
1: yes lava va kha va hlamusela kahle ngopfu Duduzile Zuma leswaku ku va kha va hlongoriwile eka MK a nga soli papa wa yena papa yena ka ha ri papa wa yena yes mutswari ka ha ri

0: Nzawuliya va ze va kota ku vuya munhu wo fana na Duduzile na cousin ya yena swi tikombisa ingari ku na swo karhi leswo ka va nga swi fambisiki kahle endzeni ka MK and vanhu lava nga teka goza ra ku va hlongola swi ri va langutele ku ri MK yi fanekele ya mahlweni ehendleni ka vulawuri bya vona tani ku vona va le ku onheni ka vana
1: ene va le ku yi onheni kambe ke loko o ze a yisa e court mhaka leyiwani phela ku ya huma na ti-scandal ta yena hinkwato xivuse ku is she ready na ni ngisela mina mahungu lama va kuma kha ma ri kona le ka nkarhi wa sweswiwani hi va ya kha hi kuma kahle ngopfu ku hayi swa ha tele leswi va ku swi kha swi ri kona kambe swi tivaka ku mahungu himpela ma heli kambe ko ti helela yona nkarhi kambe hi va ya kha hi tsutsuma hi kha hi ya ka mahungu ya awara ya mune
0: sweswo ya ka mahungu ya awara ya mune mingiseriwa GCR FM na Lungile Malefa a ni ta sumura kona kusuka kahle ka Mr. Bauer ni nga tivavitwa ku familia a ni ta ka leswi Lungile wa landa eka ntenga wa siku ra namuntlha loko ri nongonoko mingiseri i bamba reloaded vakhazi wa game ka Wailense vakhazi wa game ka Grand Fomo vakhazi wa game ka radio ya wena xirandwa mina wona mixer a vi khefamba kahle mfeleke endlela leyo Mr. Bauer ri sumo ri nga tiva vitwa ku familia
2: a pfumelana ye
3: a yo a pfumelana.

0: unga durele with Tombstone T-Life Group yirikona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambana na ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
2: Ha, come on, ibe ke ka yini ntabu

0: drive o hamkhuza please hamkhuza please hamkhuza wachayeri
1: ehe ai minga zangu
0: mari story shele mahloni story sha mrandi
1: oh eh se lele taxi sitan
0: mrandi wa taxi ni
1: vula ku sele sutan
0: gata loko taxi driver hi wanuna zwiri kufi ku tsama wanuna a
1: amahloni
0: eh loko driver wa nsati u tsama wa nsati lo
1: Not
0: anger as Balazan. She
1: ride. Good ride,
0: so go drive one once at the mince among my queen one. Logo.
1: Kumentana tumene semingsa melakele ka awara liya kunga awara ya town kambe ke ile ka awara bumbire mingsa mokorsela la kambe ke inkaro kubenke kumati entertainment stories maungetsa matele estiva komingsa la mina ku ina habula na kambe ke we are the voice of the nation ikona ka wana sis kamzira my guest fm kumbe ka streaming ya www.gsrfm.co.za baba ka bahlamusela kuri Spanish bafana bafana speaking eka tindawu leti ba yivula kahle ngofu Monterrey kwele Mexico laba kwa kha bahlamusela kahle ngofu mingisameta ndoko ata ba kha ba tlanga na South Korea laba kwa kha hlamusela kahle ngofu mingisara mina kwei ako laveka ku ditshemba ntsena swikankari wa swiswani ku tlhe ku laveka na na matimba ya xikwembu na xikhongelo tani loko ta ikha hi
0: vakhongeriso
1: kelela tani ku kambe swi tiva risimu lera hi xikhongelo
0: ne va veka swikhongelweni
1: ya hi swi va veka swikhongelweni hi ku hey ku le ku tikeni
0: xibaba xikwembu xa matilo South Korean kombela swi va kanganyisa Jehovha
1: swi va kanganyisa loko va ku i
0: ara hi moya Jehovha loko ta bolo lexi ni tsakisaka ku na bishop wa hina ni xoku va ta va ri kona bishop lekhanyani
1: va khongelela na ground hinkwaswo kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri loko vo lwa hi matimba eka nandi wa South Korea ku ri himpela norho wa vona ku va va kha va ya mahlweni na FIFA World Cup yi ta kha ya mahlweni hi ndlela leyo va va kha va fika eka round 32 ba kha hlamusela kahle ngoku swi tikomba Spain na South Korea xi tiyimele matimba ku ri himpela va ku hlafuzeni ba ku tiphineni hi nyama kambe ke swi tikomba na South Africa vana ku chuwa nyana oh tshemba ku chuwa ku va kha ku hunguteka hi kuna tshemba kuna loko va kha vana nguta ku ri swi swi ku fameka njani game ya vumbirhi swi nga ri ku fambeni kahle kambe ka game leyi one loko swo ka swi nga fambi kahle swi herini
0: kade kade singa swirina vanhu xikari futhi singa swirina vanhu
1: loko va landzi
0: loko ta swirina vanhu
1: loko
0: ende lexi le ikwa ku loko swirina vanhu ngari na coach na yona vo hi swinwana swinwana ni bone comment inwana ka swinga swa mabulu ne vari karhi va komisana makenda ku ri no man lexi nga ndla ku ri tiku ri endla Afrika Dzonga ri loser eka match wa ku sungula na xipano lexa xa ja Mexico nga kurini ebe xinwana xivuka xikhomela xo kahle kahle coach ayebzele ntisi kuri game liya ayi xabise malmoon
1: awu
0: so nkarhi wun'wani swa vuya nyana mani ku ku endleke yini kahle kahle loko coach ya hina yi fika yi seta xikimi xa hina hi ndlela liya hi nga vi na vakori ndzeni ka ground hi va hi ri na va defend ntsena
1: laswo swigame
0: ya kumbirhi va fika va va kona ivi swi fika swi va kahle va evidence mahopa va fika va vona karisa leswaku hikokwala ka yini va langwini leswaku va yimela kahle rixaka vo mfukeni i nghenile a ti kombisa ku hikokwala ka yini a langwini ku va a ya yimela kahle rixaka so sweswi hi na ku pfumela ku tshemba swaku swi nga humelela nakambe ke wun'wana a fika ya kombisani makenta ku ri a yi khona mani xipano xa hina xa tiku ra Afrika-Dzonga xi nga ha kota ku va xi fika xi wina lexi va nga xi vona kahle hi xipano xa South Korea xi kahle ngopfu a ku attackeni ntsena kasi ke va kombisani maketa ku ri la ka backline ya hina laha va na ku tshemba na ku pfumela swaku a yi khona ke ku kahle kumbexani ke yime ku lunga midfield na yona va kombisani maketa ku a yi khona mani lava nga kona laha ha va tshemba Grootman na yena geta a ri kona vhele ke andeni ka rivala hi ndlela yo yaleyo leswi va kombisaku xiswona va kombisana swaku a yi khona a nghena kahle ka xipace lexiya xa mukwena loyi a nga suspendiwa ku va nga ha tlangi game ka game leyi landzelaka
1: na ku suspendiwa ka mukwena naswona swi fika swi
0: onhi si kahlekahle nkarhi wun'wani discipline
1: yi na
0: nkoka na loko ho tshika hi va hi biwa hi nga va hi ri karhi hi bisiwa hi maendlelo ma yena taniku ka lungwan ka rungwan bolo I love u tlanga e himbilo swa ku no fanekele sweswi na sweswi na sweswi ehleketela e na nkarhi lowu landzelaka phela wa languta swa ku selan game tingani game liyani ka kuma red card leyi wa no fanekele ni tlanga ni ri karhi ni endla vuxiyaxiya swa ku loko no kota ku hunda ni kota ku tlanga tiku rhenda ni kota ku humelela na nkarhi lowu wu landzelaka so hi ta mi kombisa kahle feleke hi Themba Zwane vhele va kota ku hlamusela swa ku ayikho i bini ku bawu bini hi ku vonile va kombisa ni magenda ku ri lexi nga ndhaku a kuma red card liyani kwakwalokha ku he a yi nga red card leswi na leswi loko a mhukusa munhu Themba Zwane a va nga ri na bolo laya i nga ta ku heyi kumbe xana va ri ku tsutsumeni bolo ni xa ku hi nkarhi lowu a yi ri na mfukeni a yi ri na apolisi na mbhokazi vo va kha va tirhisa xikhumba laya yena a salaku hayi wena wa ni pfalela ndlela wehe suki ndleleni a ku ma red card va ku nyiketa yona hi swin'wana leswi nkarhi wun'wana swi nga ta hi vavisa ngopfu mara na ku pfumela ku tshemba leswaku a yi khona hayi hi ta humelela
1: ho tshemba ku swi ta famba kahle hindlela xa nkoka i support kambe ke van'wani va vona ku hleketa ku ri leti nga salaku laha ku nga tlanga ku nga tlanga Zimbabwe na Nigeria i ku tshemba ka vanhu mahungu ya na man'wana kambe laha va ku hi kha hi kuma ku yamba mpongweni ka nkarhi wa sweswiwana va va kha va hlamusela kahle ngopfu ningisama karhi nkarhi wa ku vota va va kha va hlamusela ku ri ko va 20% ntsena ya vantshwa va le tikweni ra Afrika-Dzonga leyi nga rejistara ku vota
0: only 30
1: nenzani lapho
0: only 20 aw my dod
1: ku humelela yini
0: like man will go ani we liko
1: a mi we liko na kwihi kalavo
0: ka va nga tsarisangiki
1: muwela ka lava va nga
0: hi na hi tsarisini ka hina nhluvuko ha wu lava tikweni
1: phela ka hana nkarhi va rhandza i fambeni hi ya hi ya rejistara famba mi ya rejistara mani phela van'wanyani loko va hi kha hi landzelela swihungwahungwana va va kha va kombisa ku vantshwa vo tala ku ze va kha va hela matimba hi ku vota va va kha va ku unemployment rate yi va tshamela ti pfumaleka ka mitirho Afrika-Dzonga hi swona swi va ku swi kha swi va endla ku ri va hela ntshembo va tibyela ku swa fana na hambi wo vota a ku na ku cinca
0: i gaina yini hambi ku ri ka vakhanselara vanhu va hele matimba ka ku vhotela lexi ndlaku i ku na ku dyela swikhwameni ikusilikuilelero xin'wana na xin'wana nkarhi wa sweswiwa ku na ku dyela a swikhwami va swi kota ku ha yi mi gangisela ti-vhoti mi va gangisela swi va kahle loko se va humelerile se va jika na community a va ha yi tivi iswi leswi hi hlanganaka na swona swona na mavandla man'wana na man'wana lava nga kona loko ka ha laviwa ti-vhoti swi fika swi va kahle va tshembisa swilo hinkwaswo loko se va humelerile va kha yi kho mintirho yi sungula ku pfumaleka sweswo se vantshwa na vona va karhala ku ku phutisiwa va vhota ku vhota mara mintirho kwini dololowo a ku na nchumu ni vona makhadzi lam andhaka loko a hume a tindhawu la DR Congo hi luya a kombisa ni makenta ku ri ayikho i case swi ningo ka vanhu va le DR Congo ka leswi va nga n'wi endlela swona kambe ke i ta hosta e gig ya yena hi yexe i December leyi nga ta fika yi ku pfumelelaku ku nghena nhlayo yin'wana na yin'wana leyi va yi lavaku laha a yi pefomeni kona sweswi ve ri a ku laveka kahle 100 wa vanhu ntsena a ku va kombela swa ku ayikho a ni rhandza ku mi niketa chance yo ni endla gig ya mie lawa la nhlayo ya kona ke yi nga ta ka yi nga pimeki kasi ke loko swa ha ri tani hi langutanaka ka siku ra tolo makhadzi mati va se i lela nghozi vanhu va hosi ka leswiwa swa Afrima Music Showbiz and Music Camp kasi ka kombisa timaketa wa yi khona va tsake swinene ngo vanhu va lala nghosi wa hlangane kahle feleke na xiyimbeleri makhadzi no vona va n'wi hlanganisa lava va n'wi khomele kahle na keke ra kahle swinene ngo loko va ku amukela kahle a lagosi i fambe a siya Blissy Boy
1: phela i international swa marhandu swa hlupha xem
0: wa vona ku nkarhi wun'wana a ku twana celebrity ne
1: a ku ndlela ka bolosa celebrity inkwana
0: dale famba swingwe my love
1: e famba swingwe ba tsale
0: dale famba swingwe baby
1: phela ba ngonyela loko ba rambiwa ne ba ba kha ba ngubukile na ndzawo ya ku tlela ka yona se swa ku ri sithukelani loko ri a swi famba na makhadzi a fane na yena a ku tangeteriwa ti coast to pay
0: yini
1: swa mafambelo
0: mafambelo mayi
1: ticket ndzawo ya ku tlela
0: ndzawo ya ku tlela ba bukini
1: okay
0: ngo vulavula hi swakudya emuchangani mutsonga muchangani luya hi munhu wo ti lavela vuswa na full chicken na hafu na swin'wana na swin'wana na ti-juice na swin'wana na swin'wana hi se ndhawu yo tlela a wu nge buki mi ku hi buka tindhawu timbirhi a swi hanyi sweswo ka vanhu lava vambirhi lava hayi loko vo endla sweswo se i ku la ku holovisa vanhu
1: ri le ku ku hi send
0: ayo hey ku khometo wa chain makhazi
1: mati ba ana gele xiwe xika xi humesa na ti video
0: ku khomo lo xikuma xirika la xiku an ali miri mani bula ula mikulu what so malembe asina ma so marato asi hi malembe ne swisa no so go mfana lo yena wa skota ku khoma munhu wa isade
1: she happy girl
0: uma ku babusekene ka timakata marano wa asama ri gurile ni ka rwar kara randra ka tina master kg vanwe bulavula swa ngulavula ku sona rando ri hela loko aba hit va vona ngati gigi ti kahle nyana va vuya ku vanwe vanwe bungala za stage ni vanwe mamhasa anda ka ku mamhasa a tsaka na yena ku hayi se suviyele matshanwe na master kg kasi dololo asa
1: ai nangten umra ku etsele ri ba ku khena rona eba ke kuma kahle ku ri very ku ve na mbolo vonya kulwanyana sintsanana ntsanana ku tlulana hi marito exikarhi ka Mac G xikan'we na Julius Malema mi nga ri va leswaku Julius Malema i sawa political activist leyi va ku kha yi kuma kahle ngopfu mhengisa mina ku ri murhangeri wa vandla ra EFF laha va ku kha yi tlhela yi kuma kahle ngopfu mhengisa mina ku Mac G hi to n'wi vula ku ri i na podcast ya yena hi to swi fananisa na radio va leyi va ku khari online laha va kha yi kuma kahle ngopfu ku ri va fike va nga kumani tanihiloko a hi second boti hi fika hi va na muyeni laha hi n'wina mi n'wi interview a kumani tanihiloko a hi second boti hi fika hi va na muyeni laha hi n'wina mi n'wi interview aku mi n'wi vutisa swivutiso swi ti kombeka ku Mac G fika a vutisa swin'wana.

0: sweswo okay very spolipoli xa magesa miselo yendle vulavisisi
1: ya
0: a ni tivi ku way fambela kwala ka bungeni me ni fambela se hetira Rotterdam ne i tshame i vona muchayeri wa taxi a ri na na foni ya touch loko a ri na yona swi ri i timbirhi
1: xipolipoli
0: ya
1: ku na xipolipoli lexi va ku xi kha xi fo
0: hi ku rila
1: ende phela na wele patwini u rini
0: ku thawuta geza kuyindemane heyi namuntlha ka bambiwa ya ku tirheki mani mara nkarhi waloa kuma ku munhu waloa i busy swi swa ku tala ngopfu mani xipolipoli lexiya xipolipoli lexiya hala tlhelo ti hluke hiki leswaku ku hundza munhu wa yisata yime exitichini u dirayivha a langute ku hala ximatsini hala mo zemi ku dirayivho
1: hi
0: ta wo arezi I'm sure that mixer from Makatla Felicate Sumrakatla, King Zong, and Sumraka Travel, which Polish Amagasa. I found Lam, Langutan Sukurga, okay, you come in. Egan Tikani was Sukaram Takomashan Kamatambia Sukaramota, Egashondo 106.0. Tuanalam, a beans or Fanegalanga Kuima. Shana, a Kokola Okaini, Bangi Yawena, Yifanegale Kuima. E FNB Gold Business Account. Ukota kuwa ufikela shienge shakupuneta sha FNB Business Helpdesk makume mbiri mune wati awara isiku na nkombo wa masiku ya viki. Nasona eka app ya hina ya FNB. Ukota kuwa ulawula shienge sha wena sha timali nkarungwana na unwana. Sho tsakisa hile swaku. FNB Gold Business Account ukota kuwa kera 48 rand hi nweti. Famba na mkari hi bangi leyi pfunaka bindzu ra wena nkarhi wun'wana na wun'wana 24/7.
1: Ntiyiso. A fambeni hi ya hi ya lunghisa swi swa hina na FNB va va kha va mi tisela kahle mahungu. Makumembirimbirhi wa timinetse ku beka nhla awara ntlhanu hi le ka awara ya ku head seller eka nongonoko wa bamba to bamba bamba reload and famba kahle na vakhazi wa game mixer wa mina. Kambe ke henhla ka mhaka ya siku ra namuntlha yi tshama hi ndlela leyi va ku i vona onge i yini lexi endlaka leswaku ti-taxi driver va nga cinceli vakhandziyi mali va lava va ze va va londza kunene ke ku cinci a yi vuyangi va ku a yi vuyangi mali loko va chika va ku ku xota 2 rand
0: karhikari why mi nga hi ncicile yimele londza ncici ahi
1: mara a hi hinkwavo
0: 060 8 5 6 hello.
2: Yebo. Aye. Aye, nkwabo vala vala swi endla. Ya, eku zama ku xikhama xinyoka hiku a ne loko va chayisa a vo vhaba ya kaya. Kolomu ya tilonji ta kuma yi pakile hi le khonini se vambirhi kwalano. Se swona leswi swi endlaka ku ri vatirhi va lisa tidici ta vanhu ene wena i nge n'wi phazamisi ka ya wena yi ya ka yehe yi nga ringananga a swi nga twa yi biriki zeku e hi mini a hi fambeni hi ta vona
0: a ti-lounge miri ku pakiwa swi ndlisa ku yini kokwani phahlani
2: ni kuma I a ya chicha vanhu se a vuya mara loko wo hindza kwalaha kusuhani u ta kuma va ri vambirhi mara va ri mbewu ra ku hambana
0: na mukhandziyi kuloni
2: na wun'wana ngo lo vitaniwa kwalo
0: heyi
2: vovingi va hina heyi
0: papa ka tlhelo ka ti-lounge
2: na sweswi loko vuya na ku nga na byala timbirhi tinharhu mi ta tikuma tipakile
0: ti ri na vangi va hina
2: kokwaniphahlanimi
0: swi vona mukhami ya kuni kokwani phahlani
2: a ni hi tshame ku tina kwalomo na
0: o ma swi vona
2: a swi vona ku ri ha leyiwani a ka ha ri nkarhi wa ku ri ti ya khandziyisa vanhu se ku le ku khandziyeni ka South Africa
0: a mitwa ya le kokwani phahlani
2: ahi titsemeni tikoma hi nga ta kuxu
0: a mitwa South Africa
1: kokwani phahlani
0: kokwani phahlani
1: 0608 75 942 mingisera wa hina n'wina mi ri yini nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi ri na yona la
0: 0608 75 942 106 ka Grand Form
3: ahe va haxini
0: pfukile mjhani khazi wa ntimanyana
3: Ipukile.
1: Ina.
3: Mina le ni vula la ku sethi ni drive, ni driver taxi kama lamla le taxi.
0: Okay.
3: Hayi ku sethi tina ka hanga ni tshe ni va hi rivala. Ai rivala ngi ni vanga ni tshiva ku ni khomi Malmoni ya vangani lava ku tshiya Malmoni. Problem ya vakhandi. Loko u tshiya munhu anga vulangu ni kombela tshiya loko u va tshiyela vanga vulangi loyi a yi tekaka a nga yi hindzisi ya fika ka n'wini wa yona. Loko se ya kha rhanga tshika na tshiya munhu n'wini wa tshiya loko a yi lava ni ku ni tshiyeni mina tshiya 100 rand 3. Ku yena loko ku endla ka ni tshiyi se hi sungula ku bisana huu.
0: Leswi vulaka kokwani Phahlani hi swona swa ku loko muchayisa n'wina vacheri va taxi mi ya paka ti-taxi tlhelo ka lounge.
3: Unfortunately mina a ni nwi hi loko hi chaya mbeni ya ku pakeni kaka yona.
0: Okay.
3: Mbeni ya ku pakeni a ni endli sweswo a hi timhaka ta ku kumbe ho lava ku tatisa xikhwama no hi tatisa xikhwama hi ti-overload ku rhoba customer a hi rob.
1: Ya twala mama.
3: Hi von'wina mi tlhela ku mi hi rob.
0: Ha? Hina hi mi robini.
1: A swi tekati.
3: A ni loko mi hakela tata mi na ku one Malmoni loko ku xota munhu wun'we mi ri wi ende n'wina mi nga tshama na yena la nga hakelangi kuma mi yena.
0: Hi nga vuli ku a nga hakelangi.
3: Mi nga vuli ku a nga hakelangi u ta joyinisa xibazani. Loko ni kombela ku la nga hakelangi ku a nyiketa mali mi ta ku wi hinkwenu. So that's why I'm not here. I'm not supposed to be going. I'm not going to go to the city. I'm going to go to the road. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to
1: go to the
0: city. Mara Rasimlera, General Muska, Miri Twinani.
3: Rara, General Muska.
0: Hey, Leringa, Tangala, Aragunchicha, Gera, what?
3: Ara, General Muska, Tangala, Ratonga King, Leras Porpol.
0: Mina xo xipoli poli.
3: Ni vulavula hi xiporipori sweswi.
0: Shop shop.
1: Va vula ntiyiso.
3: Mara na tachi na yona.
0: Hlayisekani.
3: Alright, thank you.
1: Thank you.
0: Tikona ti na ti-taxi driver na eta vanhu va yisati.
1: Yeah. Swi na nkoka ngopfu.
0: A tshama mahlweni. What was it?
4: Hello.
1: Hello.
4: Three ntsene fana boy.
0: Shab shab, tiri ni manchumayila.
4: Nta ku yini tsaki baby.
1: Hi pfukile minjhani manchumayila.
4: Hayi ni right ngopfu n'wana sesi.
1: Ina.
4: Loko u hlaya mahlapa. Ka fana n'wi pfuna.
0: Oh ku hlayeka ne? Hawi. Yare.
4: U ta va byela loko se heta ku yi hlekisi yini.
0: Alright.
4: A ni swi ri tali boy hi ta ka yoyo nhlokomhaka. Ya xivutisi xexi mi xivutisaka ku xivangele ku nga va yini mari vo dyambu ku ri lehe njhani kunene kunene ku khandziya loyi a chika ku khandziya loyi a chika o rivala hi ku mihlekete yi khome swihi swo tala loko nga zangi yi vula ku xi endle sorry mani a ni mi rivalini mi lava ku vula ku a nga pfuka hi xi-100 rhandani xa mina loko ni hakerini ni hakelaku 17 rhandi ku a fane a ni cincela ncici laya ya 83 rand ivi a ya pfuki 83 rand yo ha mali muni 83 rand masitwisisanyana se swikun'wanyana kwalaya swi lava munhu a swi lemuka ku hayi ko hi ku na yena i n'wana wa munhu ku vula ka hama wun'wanyani kumbe i suke a siye na nsati va suke va nga tsakangi kahle se kun'wanyana swi fika kun'wana swi n'wi haka ivi mi kuma ku se a se mo nghena rhenti ya giyani a ku se ni a tlakusiwa ncici mi ze mi ku bavo hi tlakuseni ncici
1: kombela mhaka
4: ku hayi mhani a ni rivele loko na huwo famba i fambele ku ya fika na yo mali yi nyamalalini se a hi vatsundzuxeni nga va heleli timbilu hi ku na vo va na mindyangu na swi twisisa swi tele leswi nga kona enhlokweni ya munhu mara loko se i fikani entirhweni i ekta ku hi le ntirhweni mara ku ri ke ni mihlekete hi ku ya hava xitlhalu a wu swi koti ku pfala leswi nga swi siya le ndhaku leyi munhu karhele khale ende wena i nge n'wi hlayi ku mihlekete na ye munhu loyi i karhele leswi ni hlaya ni pima na le ka n'we vahaxi wa ta munhu a karhatekini a ri ntirhweni kumbe i sukele hi mutswari kumbe ku va na swin'wanyana mara swi n'wi vavelaku mara hi ku jopijopa ni i fane se nghena ku tirheni ke eta ku tsaki nga tsakangi se a hinge seni ku valisa la timbilu ma vachayeli manti ku hambi ku ti taxi driver ta la ti brata mina ho loko ni va khome ririmi na vona ni khelima byeni ku ni nga chapi ku ni tsundzuxa ku a ni hakelangi a swi endli hi michayeri ntsene wa ze yi fika rhenti ya giyani nga hakelangi wa va khome ririmi
0: vamanchumayila
4: mina va swi tiva lava nga ku yingiseleni ti-taxi driver ta lana ni ti pfulela ngopfu leswi swi ni swi rhandzaku hi swona na vula ni ku heyo wena ni tsundzuxi mhaka ku ta chika ni nga hakelangi swi nga nga ri no ka ni nga lavi ku ku hakela ma swi vona se no taxi ku ni tshama la patwini munhu wa mi we le ndzeni wa hanye loko no chika ni nga hakelangi loko yi ku ni lavi ni yima la patwini ni n'wi nyika mali ya yena ku hi ta kota ku vo rhetilo hambi hi nga ndli leti tinene
0: hayi hi mitwi hi mitwini
4: hi sweswo hlayisekani
1: banki
0: timhaka ta tilo na tona ti na nkoka
1: va tiveki
0: 0608 7594 2 mixer i betere nqingo u nga rhumela kahle na nkandziso wena wa rito i twa we mixer leswaku wena laha u ta u yi khomeleni a ni tsandzaka loko a u nghena kahle na vachayeri ku fana na Tavilia hallo
2: njhani
1: i pfukile njhani
2: i hlayisiwile ma
1: ina
2: madriver ma-taxi va khome ntirho wukulu kumba ngopfu kahleke lero hina hi nga
1: a ni lava ta na mhaka ma a va ta na mhaka leya
0: ri 0608 7594 2 a va lava ku boxa ku madrive mikhome ko tika
1: ya va khome ku tika himpela 0608 7594 2 ya n'wina mhaka yi tshamisekwini
5: tani mina ni pfukile mara van'wani n'wina i ku rivala na ku a nga ha yi tiki ku cinci i ya va mani kasi i lava ku tsundzuxiwa munhu loko mo mi yela cinci yi fambi loko mi chika mi rivarini i ma ni huluka milinginisi kesini
0: nkandziyiso wa rito
6: vaxumi ka ku hlula na n'wan'wani kwalani heyi ha kha ha mi twa migingiriko ya n'wina va lava ti-taxi loko i vutisa ku cinci kwi loko u hakela va nga ku nyiki va hi rivarisa na timali loko va chika loko ku ve hi khome 100 rand leswi ni nga tshama ni hlangana swona i ni kuma ncinceri wa 35 ku ve ni sukela a hlanganani ni ya ka majosi ene ni ya nkosini ma vona ni borheke ngopfu loko ni ya phutisiwa 35 rand ene taxi se yi fambile hi nga ku lo ni khomela swimurhani nyana kusukela sweswo na sweswo loko ni hakela ni vheni ku ni nyiki ncinci a ku swiloni ka mhani ha ncinci ni ku wa ni nyika ncinci ni nga si rivali ku n'wi wa ti-taxi ma hi tekela a ni kali ku loko ni ri ha mali na xoteriwa na khandziya ma ni khandziyisa mara luya a ya hlayiseka na 50 rand ya mina mina a ni fanele ni swi hiseka timaxale se i nkarhi wa mina wu nga ni ba swi bye swi hundza ni ku a rezi a ti-jeli i ya yena i lo yi kuma hi vukhuruku a va kahle vanhu va ti-taxi van'wana na tipresi leti va ti vekaka a hi yin'we presi ti hambanini tipresi ta vona
0: hayi i mitwini
1: hayi stin ma kha ma swi twa va ti-taxi ku na swivilelo
0: 0608 7594 2
5: hello
1: mpfukile i pfukile minjhani
5: i pfukile
1: ina
5: va rivala vanhu lavaya ane xin'wana xi endlaku va rivala hi hina vakhandziyi nkarhi wun'wana a yi kuma ku ni ya kwele thekisini ni khome dyimali lebyikulu kumba ka ha ri na mpundu a rhanga a cincela va lava nga ta va cincela a yi kota liya ya mina a tibyela ku ha i ta ni nyika kumbe ta hindza kombela ku hala tigaraji ku mihleketo yi tirha ngopfu munhwini i kuma ku selele garaji i rivele ku hindza a kombela a fambisa sweswo kuma ku nkarhi wun'wana we mukhandziyi se ivhe yi va yi lovi mali hi ndlela yaleyo mara swi kahle ku na hina vakhandziyi hi nga va tekisi swin'wana loko hi swi voko a va hi cincelanga a hi tirhiseni moya wa kereke ku va byela ku hayi driver hina ka siti leya soso a mi se hi cincela ma swi vona mi va byela hi moya wa kahle wa rivala munhu un'wana na un'wana wa rivala hambi ku ri mina na rivala mavonelo i ya mhani ma khumelela vo duma la gian section fela inkulu
1: i khensile ma hlayiseka
5: thank you
1: 0608 7594 2 ra n'wi vone ri tshamise kwini mingiseri
0: all right ni nga teka kahle mingiseri la ka riqingho
1: ahe
7: vokhazi
1: ahe vakhazi
7: minjhani vokhazi va mino
1: pfukile minjhani
4: hi pfukile ha yi twa na nhlokomhaka ingaku ma swi vona leswi swi nga humelela andzhaka vhiki leri nga hela mi kuma vanhu va le ku fambeni hi group ma swi twisisa va hakela 17 rand ivi va hakela va ku 4 a va twananangi layani ma swi vona ivi driver a teka mali liya a cinca ya 4 wun'wani a tlhela a hakela kambekambe ka lavaya hambiswi no fika swi ndlisa ku yini le phambeni kumbe loyi a lava mali ya yena kumbe njhani a ku me ni hakerile ya mina se na madyambu ku ri leti va tlhela va ya londa 17 rand liyani ma swi vona driver va ku i khale ri xile ni mhana a swi twisisi nto mi nyika hi ku me ni ti lavela peace lero loko hi ka hi famba hi ri group a ni hi fanele hi twanana ku ri sweswiwani ni ta hakela mina van'wina van'wani mi nga hakeli leswo ni hakelani ku 4 na un'wana a tlhela a hakela ivi hi vuya hi ya londa driver swi va swi nga ri kahle ma swi vona eya ni na mhe ni swi vona ni ku ei a leswi a swi tshamisekangi munhu a tlhela tshika ri tlhela ri pela na madyambu a ya ya londa 17 rand ma swi twisisanyana mara ku ri swa boha eyi swi borha ngopfu driver luya a hlamula kahle hi moya wa kahle a ku hayi mhe ni to ti humesela hi ku a ni la ku vulavula a na ha swi twisisi swilo swa khale nampundzu nakona whayi loko mi ka mi famba mi ri group mi nga twananangi ku ri ku ta hakela wun'we lowun'wani tlhela a hakela njhani a na ha swi twisisi ivi a humesa 17 rand a va nyika a huma ka swona ni swi vona na mina ku ri hayi leswi a swi hoxekile
1: ya swa twala
4: mavonelo ya maxudu gracious mpepu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku bayi danga vokazi
1: thank you makazi swi twa rini
0: va vulavurini khazi
1: ya va yi vekeni khazi
0: 060 8875942 nankandziso wa rito u rhumela kahle mingiseri moito va rini
7: riperini vanhu va 2 hi ku komisa vanhu va xikwembu a va nge fambi na timali ta hina hina hi hina hi kumekaku hi kha hi valavala hi kha hi hlaya letiya na letiya hi rivala ku va tsundzuxa vanhu lavaya va tirha hi vanhu hi hina hi fanelaka ku va tsundzuxa timhaka ta ncinci va nge fambi na yona tiyisiwu kahle na mina na swi twisisa sweswo lexi nga kona na hina vakhandziyi hi fanele hi va vevukisela ticinci letiwani hikwalaho ka hini hi humesa timali tikulu hi lakho ku va bya ku va rhwexa nandzu va nga ri na nandzu phela va tshama va kha va hleketa mihleketa munhu a tshama movheni dyambu hinkwaro mi kuma ku munhu hi minkarhi yin'wana ya xidyambu u ya ya humesa 200 rand vanhu va hosi a hi va vevukiserile hi leswi ni swi vonisaka swona ri ka muchipisi hlayisekani vahaxi va 2
1: yi khensile 060 875 942 famba na n'wina mengisero wa mina u nga ku na van'wana lava
0: Alright kona nkandiso ndze wa rito
8: vokhazi va game va quality va xivanga swi kambiri kun'wani munhu wa o rivala kambe kun'wani yani va fana ku kuma switamatisani loko va ya kaya va lava na xinkwanyana ma vona khezo wa kha tsutsuma kumbe swa ku ku hava chungu swo yini mara ku ni mara hi hala venda ti hayi u hakela loko u chika loko u chika la u ya ku kona hi u nyiketa driver mali ya wena loko ku ri na cinci va ta kota ku ku nyiketa cinci ya wena kwalaho ndi xiridzima makhesi ndi khoma ya kilo mjojo mabata va malunga sunset va haxi
0: alright khesi
1: hi khesi swinene kuma hi kha hi famba na n'wina mara ekhazi nanguta la loko va hi kha hi nangutaka leti va ku tikha suka laha tihala va vheta mikhansi ya miveta mi hakela mo khandziya hinkwenu laha tekisini twa ku ri mihleketo ya kahle
0: yo loko ma wu khandziya mvhe mihakela
1: mi vheta mi hakela hinkwenu driver swi lava ku va ta va kha va langutaka lava va nga fikaka va khandziya a xikarhi kwalaha ku fambeni va va kha ku ri vona twa hi nga ku swika swi va vekisela ene himpela va va khari ku drive in hala tlhelo riqingho ri le ku rileni ku ve ri siye un'wana giyana u siye mani kwini kwini swi ku yini yini ma swi vona twa hi nga ku va ku ri mihleketo ya kahle ku loko mi vheta va khandziya vanhu va vheta va hakela swi helela kwalano
0: swi fika swi kotaka swi nga vi na na swivulavula ngopfu
1: phela ku lantisi va va kha va karhele na vona hala tlhelo va fanele va langutana na nkarhi ku hi kwini rinirini fanele va hi kha hi fike a kwini kwini se ni twa ku ri mihleketo ya kahle
0: swi hunguta na swivulavula mpela alright mingiseri va kha hi khensa swi ni ngoma ringula man'wina loko ni languta kahle feleke i kona n'wana wa mingiseri nga bhaku kahle riqingho laha ni nga teka kahle lavowa hi twa swa ku lavowa vonake va ri yini ka nhlokomhaka hallo
9: Ahe mathosi na un na wawani mpukini.
1: E mpukini mzani ba?
9: E mpukini.
1: Ina.
9: E ahe ato yonzoko maka. Nige pulabli yiku wosheke tango upu. Na misu kani ya kandi ya tekseli ya kabu wana wosheke tango upu. Na mina nina naswa mina sosheke tango upu. Wako anana arwa mkuma mkarungwa nyani. Yena yesho oyiba Mr. Grave kari. Wati yivela.
1: Hey.
9: Mantisa nyani. Hiluya worivala masuko unkwa uyena. Oh, so yinu kamani.
1: Wati yivela
9: saye. Wangwami baba misu tila kwa luya nani. Nukumila tangushasa ngingia. Kandiyana yini sheshi sanyana mtekatole ya uge sehe londa nchiichi. Miyangu londa risena yena ashechete ku. Hai se nini. Lokuri mina ni sukota kuranga nungu dzera ku nava nchichi. Na yena apisikuru wana sukota kuranga ani niketa nchichi ni ngazi nga vulani. Mantisisi. Hei, mafene ya mina wako nana wati imisele akuntisu ukari. Na kuwa mesutiva kuhu drava yotari. Uwa yivalu.
1: Obata.
9: Hei, yena yese mbaba nyana. Mantisisi.
1: Yato ati.
9: Hei. Mwone lea mana anakari.
1: Kensila ma. Thank you. 0608-875-942.
0: Ita karo unkandiso sese loko evu ya ifeta ya navelela kahle di birthdays.
10: Matosi ya mpula. Hey, matuwa miti tsele kini mani. Makama ichongorisa mani.
0: So hini.
10: Minjani muashi. Nansoko maka ya kahle sinene. Hey, matiwa vanlava marivala sinene. Inga yu umesa 200 ikuma kwe hei, munu walo isi anga haku chicheli. Selo kwe ilaba, mwisha mulika se eti tsonga hatu kwa hai, bote, amini, amiseni chichela. Emina ninga umesa maliyo kari, hai kungolo visa, itasubona kwa hai, itaba erika shingofu. Hakuri mavonele ya Bilu Ocean. Shimbinyani kwa la mgangeni wao hosisi endani mapuwe block 18 kata ayyeni muashi
0: izia sompela ke ayyeni kensin mingseri bzangwina ke ayifam katle mingseri wa jisari femi anavela katle shikamwa kamwa panu wape buruwe ke kasuglir fane kisikura wana rakwele kiwa 060-875-942 ungai bela katle mkinko indela yu ya le hitu anasong ima natangela katle sikura ena rakwele kiwa ika antlikani wa sikura na muta 060 W875942 happy. Bala ngicingo mixer bakwini mala birthday ka sokra monta.
1: Kuma ku birthday munhu.
11: Hey pi eka man Maria Mungwenya eka home 14 hlurisa ku hlula ingwani ka mapuve. Wendi mashinzwi akahlaniki. Kesiwe guyu kama puve surisan paloi aka homu 14 mwakhalanga kula kumbe ja kumbe intombi inwakhalanga kumbe khalanga aredzi avajelanga kwala 14 balava hinkwafu avari nambure ya ntshava mani mari ya nwa James hi vona kwala hlangana nthawe nchimfamba miya wisa vanhu va 2.
0: All right, Kenzini, let's hang on to win sheep. Hello?
12: Hey, baby, I'm Kusula Ingwan. Hey, in Tukulu was Sungula or Morus Guyu. Kusula Ingwani. Kwanaka home 14A in Tukula Manua Jojoaka Somban. Even a manu wanyani. Now one wants to grow a green river who can be very man manani. Even Lukuna, very kunam, very marcina. Pero kumeka 14 sima se wa mama kesi na kurisa mbaloi tukulu waka shibamu kwa wano kwa laka home 14A na yena ave na sikura kase ibi ni kukuna kuluku mashauli laka shikukwani la ya ishi tukulu wa shamina ashi ibi na sikura kase na shon anlaba inkuwa laba aba naveleriwa hi mana anakanya.
0: Right, can see mana anakanya hlayisekani xandla enhleni ka xin'wana xandla. Ni nga ya mahlweni ni ya teka n'wana wa mingi seri ka nambara 060 875 94. Va rimele kahle na mukandziyisa wena marito mo yi twa lowu nkandziyiso swa ku u ta wu yi khomeleni eka nongonoko bambarilo then eka ndenge wa suka namuntlha va rini
13: pepepepepepepepepepe ka wendi maxindzi ka hlaniki ku ri sanbaloyi a 14 n'wana tati wa mamkhensi n'wa holela n'wamburi ya mona la ri singa view ku na mani maria n'wa george aka makoxa va naveleliwa itavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila. Thank you much.
0: All right, Kinsin, Velegation, the end, Long Tinker, and Tingo, 060 875 942.
14: Hello.
0: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Eh, I'm the Sultan Vamakono, I mean, I'm going to be a baby, they were going to win the machines, they can't panic. Even if we pay, they can marry and win, and I'll come back at home 14C. Kuva na nkhuluko maxawuli yena kumeka ka xikukwani ivi ni ku happy birthday ka nkurisani baloyi daka homu 14A ivi kuva na mhantsongo maria n'wa jojo manyangi la ka makoxo la niku a ringesani ku siku ra n'hweti misasekela ka mhantsongo ivi kuva na ku hlula yingwani i ntukulu wa murisi guyu loyi ivi kuva na hambi veri khensiwe hambi va ri katekile hambi veri khensiwe guyu a swa hlangana kwele ka mapuvi siku a ri saseki swinene vana va le li mhanchumayili eka makoxo tikweni
0: hi
14: sweswo happy birthday ka Khesiwe le ka mapuni tlhela ku happy birthday ka Windi maximbyi le ka nhlaniki ku hlula yingwani ni tlhela ku kurisa ni baloyi ka homu Mani Miriamu Ngwenya, a 14C, Manua Jojo, na katekile, na khululeko, na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona, a ku ri manjhanjhani lava navelela danki.
0: Rumele kahle ringula mingiseri wa birthday eka xiluva Maluleke kwala ka homu 14B siku a ri saseki ka yena u naveleriwa kahle kokwani wa yena Venus Mathebula kwala ka homu 14B. Kenzin kandiso wa rito mboi twa rini right hotel la right bagwini
15: kudiman to simfukene nana sisi kwala stejini kombela kuna vela ti birthday ni happy birthday ka vatokulu ba Buti Morisi Buyuka Mapuve ni ku happy avakuli vakulela hosini va vona lomoto la malembe na le ka sesi wendi ni ku happy na hinkwavo lava birthday yaku na vona ni ku makeka makeka va karhi va navela mhana xikhongelo wa jaku kwala ka sikwembu ku
0: allright Kinsin veleke hi ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla and then ku na vanhu la ka Facebook la
1: alright loko va hi kha hi languta kahle ka lava ha tlangelaka siku ra vona ku velekiwa eka ra namuntlha siku hi va hi kha hi kuma kahle va ku happy birthday mara ya n'wa George Manganyi Manganyi Wendy Maximbyi ka nhlaniki nkurisani baloyi eka homu 14A mara ya Ngwenya eka 14B va naveleriwa hi mani mahlangana ku hleka xitata emarula driver Dango boy boy na girl girl kensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle laha kuma van'wana kambe lava va ku va kha va famba na hina kahle eka 060875942 loko swi kahle ka Facebook nakambe va ku hi sukunari kwala ePretoria Saltville kaya ku ri ka Dingamazi pavement 10 nhlumahlatsi matloko khensile va ku minjhani vahaxi va mina masevenisa kin'we hon'wani na munhu wa munhu MK Navigator Mathonsi ni miyingiseleni ri laha kwala ka ndhambi a why not sis luya wa ku fanela hi ntima Danko loko swi va kahle nakambe va ku hi swin'we hashtag bamba reloaded 36 ni ri laka nga va mugangeni wa ndhuna Efrem Makamu kwala Basani n'wana mani posa hi khensile vaxumi vahansi va quality ntsakin'wa hon'wani na MK Navigator Mathonsi hi swin'we ni ri kwala Giani 16F mugangeni wa rivoningo mani makhwela wa duma hi swin'we ni ri kwala ka mapuve mfana wa goxa hi swin'we ni ri la stanlop a kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ka ndhuna mugoni mana triple r khensile hi swin'we ni ri kwala ka makoxa elsimilan va ku hi swin'we ri kwala ka xikukwani kokwani makapula hi sungula ri kwala bulwini tshidawulu vachanda mbirhi khensi swinene hi vukuma van'wana kambe lava fambaka na yena kahle va ku hi sungula ri kwala ka gwenani ya mapholi godvetfiwa khensi swinene hi riferile MK Navigator Mathonsi na Ntombi yo zenya allright hi sungula ri kwala ka xikukwani ambiri na mana Oscar Tinyiko wa ka xigondo khensi swinene va ku hi sungula MK Mathonsi na ntsengo wan'wani ni ri la kwala B9 ambiri na sis mafasi mlanswi khensi swinene hi kuma kahle van'wani nakambe lava ku va kha va ri na yena va ku hi sungula ri kwala mugangeni wa hosisi ya ndhani mabuva block 18 a ku ri bilation swimbinyani munhu wo rhandza ku basa swinene
0: isweswo ke khensi munhu wo rhandza ku basa swinene ngo swinene hi n'we nga gimeta kahle n'we kaskaming 0 gsrfm nongonoko bamba reload ni sungule kahle ka awuri leyanharhu gimeta kahle la ka awuri leyantsevu awara ntsevu lunghile malepanta va kha landza kahle veleke na ta muganga ku fikela kahle ka awuri leyankombo awuri leyankombo Ntombi yo zenya na Sportville ku fikela kahle veleke ka awuri leya ya nhungu ha gimeta
1: Yes, kambe hi nge si za hi famba ha va khomele mahungu lama nakambe va kusana u yimele khasimende ya ntiyiso ku va yi ku kuma FNB Gold Business yi ku nyika nkarhi wa ku va u kota ku fikelela khasimende hi ku tirhisa na va marketplace ka app ya FNB kota ku pfula mbuyelo hi ku tirhisa FNB Gold Business kusukela ka ntsengo wa 48 rand hi n'hweti naswona u endla nxaxamelo wa bindzu namuntlha famba na mikarhi na bangi leyi pfunaka ku va tikhasimende ti kota ku fikelela bindzu ra wena FNB yi pfuna ka ku tisa ku cinca eka swilo hinkwaswo ku na swipimelo
0: isweswo ke ming zero gsrfm hi ta va kha yi famba kahle feleke hi ndlela yeleyo ni ta ku va ni kha ni ku siya kahle la hi risimu kusukela kahle felekele ka Calvin Momo risimu ri nga thiwa vitwa ku Spanish Sam bye bye misalamu tiphela kahle minongonoko ya gsrfm hi fambile na khazi
1: bye

kwa milenga ni ngani.

0: the commission recorded 2.9 million registration transactions. This is an improvement from the 1.7 million transactions recorded during the voter registration weekend for the comparable election in 2021. General voter registration drives ahead of an election serve at least two purposes. The first is to enlist new entrants onto the voter's roll. The second purpose is to enable registered voters to inspect their details and, if necessary, to update them to ensure they are assigned to voting districts in the wards in which they live. This is significant because in local government elections, there is no statutory opportunity for a voter to vote at the voting station in which they are not registered.
1: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent, a company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Giyani ku yima ku herile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo, naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, yi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka, naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi foni 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
3: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062-802-4745. Khazi Halal, one bite and road.
4: Ile ka timinete leti endlaka makume mbirhi ntlhanu ri karhi hi kongoma le ka awara liya ya nkombo hari ka nongonoko wa ta miganga eka Jesu FM rito ra rixaka hi langutene ka swin'wana leswi khumbaka kwale ka masipala wa Greater Giyani laha ka siku ra namuntlha hi nga va hi vena hi vona meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha va ri karhi va rhangerile ka ntirho wa ku burisana va xinuna lowu tivekaka tanihi Men's Summit lowu a wu khomeriwile ka muganga wa ka Maswanganyi eka siku ra namuntlha loko va ri karhi a burisana na va xinuna lava va ri xiave xa ntirho lowuya u ve a ri karhi a kombisa leswaku ka ha ri na va xinuna lava tsandzekaka ku va va ri karhi va vika milandzu loko va tshuka va ri karhi va xanisiwa na ku vula leswaku va xinuna va fane ku va va tihlayisa eka ku languta ka mavabyi lawa ya nga kona leswi swi nga va ka swi ri karhi swi vanga na madzolonga emindyangwini.
5: Swi nga tala ngopfu ku tlula swa vavanuna leswi hlanganaka na hina vavasati. Ko va ku vavanuna a ni ri mi ri mi chava ku hlekiwa hi vavanuna kuloni. Van'wani mi fela ndzeni. A van'wani swa vava leswi mi ndliwaka swona le makaya mi huma kona. Nkoka a mi vuli. Vavanuna va vona va hundzuka vavasati, vavasati va hundzuka vavanuna. Na respect i van'wanuna a ri hava na le mahlweni ka vana va yena. Hi mhaka leswi hina wena a nge nsati wa yena hi va khomisaku xiswona. Mara leswi hi nga hlanganela swona namuntlha layi swi twini swivulavuri swo hambanahambana. I ku va hi tsundzuxa hi tisa awareness ngopfu aka va ka tatana. Na ti challenges leti va hlanganaka na tona. Na ku tlhela hi va supporta. Na ku tlhela kambe hi ku va baba ti tlhogomeleni aka vutomi bya n'wina. Ngopfungopfu aka mavabyi yo hambanahambana. Ya ku fana na ti-cancer, ya ku fana na ti-HIV and AIDS, ya ku fana na mavabyi ya lama ma ta ku ma tisa mavabyi man'wana. Ngopfu va ka bava mina mona mi nga famba mi marhwala kwale mi marhwalaka kona. Mi fika na le kaya mi nga n'wi byeli nsati ku heyi mina a ni fambangi kahle ni eka dokodela va chekile ni kumeka ni ri na mavabyi lawa. So hi nkata mina ni ta teka maphilisi ni kombela na wena i ya cheka. A ni ri amutini ku hi ta holova mara hi ta hetelela hi sapotana loko swilo swi boxiwile. Mara a mi boxi. Mi tshama va na mona loyo wo mina ku famba mi hi chela hinkwini. Leswi swi nga ri ki swona. Xin'wana kambe ha fanele tanihi va tatana hi mi sapota aka your social life, your physical life na emotional life ku kandza kambe na your mental health. Hi ku loko munhu a za a va a nga ri kahle swilo leswi hinkwaswo swa affectana.
4: Loko hi va ri karhi hi yisa emahlweni na ku languta eka ntirho lowu nga va kona le ka tindhawu ta ka Maswanganyi ya ku ri na va nhlangano wa ku tiyimela wa Youth Zone eka masipala wa Greater Giyani lava nga va ri karhi va kombisa mhaka leswaku a va yimi na mhaka ya ku xanisiwa ka vanhu hi ku ya hi rimbewu na ku kombisa leswaku va xinuna va fanele ku va va ri karhi va sirhelela lexa rixaka leswi swi va ka swi ri karhi swi langutiwa eka mhaka ya ku vona leswaku va xisati na vana va kumeka va ri karhi va nga tshikeleriwi laha marito lawa ya nga va yi ri karhi ya vuriwa hi murhangeri wa nhlangano ku nga hlayisani hinkwaxo.
6: Gender-based violence and femicide, ku tshikeleriwa ka vana kumbe ka vanhu hi rimbewu na ku dlayiwa. Hi ta swi tiva ku atikweni ra hina ku na ntungu wa ku dlayiwa ka vavasati kumbe wa ku dlayana hi rimbewu lomu makaya kumbe emimitini ya hina. Hi ri Youth Zone kona ku fambisa pfhumba ku ri hi ri no to gender-based violence, hi ri no ka ku dlayana emimitini. Hi ri vavanuna hi na role ya ku protect vavasati na vana va hina. Hi ri vavanuna hi ti-leadera ta community. Hi ri vavanuna hi hina ti-vision carriers. So a hi veni na responsibility hi tlhogomela hi hlayisa vana va hina ngopfu vana va xisati va le nghozini ka mikarhi leyi hanyaka yona. Vatswari hina vapapa a hi veni na vuxaka bya kahle na vana vana hi dyondzisa vana va hina va xinuna ku respect vasesi va vona. A no is a no. Loko n'wansati a ku no it's a no. Loko a ku say no god it's a no go area a hi. Loko a ku nga ni khumbi a nga ni khumbi because u abuse at right time na wena u nga pfumeli ku abuse no no na vakona va swi kota ku mekwa baba na chava ku vulavula hi nkarhi wo tala iyo mhaka hi swikhometo se swi fika swi tala mbilu loko se ya swi humesa hi to ta ku i dlaye munhu hi to ta ku i hise munhu kumbe endle leswin'wana mara swileswiya swi vekona malembe yo tala swi khoma mbilu ya yena a nga swi byeli munhu a hi fikeleleni ka organization to fana na tare ta izulu a hi yeni xiporiseni vanona wa pfula case na yena a hi yeni ka ti-social worker hi nga miyeleli ku na vafundhisi ku na vukosi ku na vurhangeri bya ku hambanahambana lebyi nga byi fikelela hi na vanghana kusuhi na yena a hi vulavuleni loko hi tshikelela swi tani vavanuna hi nga miyeleli mara nchumu wukulukumba vavanuna a hi protecteni rixaka loko u cheka ku tshikelela lowukulukumba kule ka vavasati hi na vavanuna leswi vulaku hi na vavanuna loko ho yima hi lwisana na ku tshikeleriwa ka vana kumbe ku tshikeleriwa ka vavasati tiko ra hina ri ta humelela tiko ra hina ri ta ya mahlweni vavasati a va safe na hina vavanuna a hi safe a ha tshembani mara mhaka yi kulukumba yi sungula ko ka hina mara as n'wanuna ho play role ya hina tani hi vavanuna lava hi yimela ku bhaka ta hina hi hlayisa vana va hina
4: tlhelo lerin'wana va foramu ya vaxinuna eka masipala wa Greater Giyani vona va kombise leswaku vaxinuna va sweswi va fanele ku va va vuyisa matikhomelo ya khale ku vona leswaku ku va ku ri karhi ku lemukisaniwa hi tindlela ta ku hambanahambana eka timhaka leti ti khumbaka madzolonga na ku tlhela va va ri karhi va kombisa leswaku ku navela ka vona ku fanele ku va na ndlela ya ku vona leswaku ku lwisaniwa na mhaka ya ku va vana va va ri karhi va tinghenelerisa eka mhaka leyi fambelanaka na swidzidziharisi
7: ona hi swi practice-a hi swi hanya i ku vurhangeri bya hina byi lahlekile a ha ha ri na vutihlamuleri i xikombela kusukela sweswi leswaku a hi landzeni laha hi nga cukumeta kona vurhangeri bya hina hi byi vuyisa makaya sweswi kwala Greater Giyani hi na va 6% i nhlayo yikulu ngopfu ya vaboti va tinyahopi leswi swi kombisa yini swi kombisa ku hluleka ka vurhangeri bya hina kwala a Greater Giyani hi na va 45% ya ku xanisiwa ka vamanana amakaya swi vula ku va tatana a hina
4: valavo i va foramu ya vaxinuna eka masipala wa Greater Giyani loko hi languta eka ntirho lowu ya wa Men's Summit lowu ri kona eka siku ra namuntlha hiseni mahlweni ka ku va hi languta eka yin'wana ya mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni hi le ka 17 wa timinete ri karhi hi kongoma eka awara ya nkombo laya ka awara ya nkombo hi ta va ri karhi hi gimeta kona nongonoko wa ta miganga laha nonyeno zenya ta va ri karhi a landzela kahle na nongonoko wa sports ivini ri karhi hi languta eka mhaka leyi khumbaka ndzawulo ya xikaya ivi ri karhi hi twa meyara ni nga vula leswaku holobye wa ndzawulo liya ya xikaya ku nga nkulukumba Leon Schreiber a va ri karhi a kombisa leswaku kwalomu ka ku tlula 7,000 wa vaaki va tiko ra Malawi lava nga riki na mapapila hikuva laha tikweni lava sweswi va nga va ri karhi va vuyiseriwile eka rikwavo kusuka eka tindhawu letiya ta Durban.
8: Had one person already arrested who's wanted for rape of a minor, and we cannot allow those people to escape justice by leaving the country. So that work is very important. The work of Home Affairs is critical because the verification is done in terms of whether this person was in South Africa illegally. And if they were, the law requires us to declare them undesirable for a period of 5 years so that they can't come back. Then the work of our Malawian colleagues is critical because they have to issue these group passport documents. Almost all of the people here don't have passports. So for them to even just leave the country, they need to be issued. And we've just engaged with the Malawian High Commission to say, can we assist? Can we provide some more hands? Can we provide some more tools to make sure that we speed up that process as well? So I think from a logistical point of view, we're starting to hit our stride on a very difficult operation.
9: As the
4: yeloye i holobye wa ndzawulo liya ya xikaya ku nga nkulukumba Leon Schreiber ivi ni ri karhi languta eka tlhelo leriya ra xiphorisa hi khumbeka ku va holobye wa maphorisa wa ku khomela kunga nkulukumba Feroz Kachali yanga bari kare a burisana ba teke ba mahungu mayelana na kululamela ka vona loko ku langutiweka ku kombisa ku vilela loko ku nga kunguhatiwa ku va kona hi siku ra 13 laha tikweni, leswi swi vaka swi fambelana na vaaki va matiko mambe va ri karhi a kombisa leswaku kombisa ku vilela loku nga ta va kona le ka siku leriya ra 13 eka n'hweti leyi swi ta va swi ri karhi swi ku lulamisela ka xiyenge xa xiphorisa, swi ta va swi ri karhi swi dya ntsengo lowu fikaka eka 600 wa mamiliyoni ya tirhandi na ku va tlhela a kombisa leswaku u va ri karhi a hlangana na holobye wa masocha manana Angie Motshekga ku va va languta eka ku kunguhata ka xiyenge xa vurindzi ngopfu loko ku langutiwa ka swifundzankulu swo fana na xifundzankulu xa Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape kun'we na xifundzankulu lexiya xa Western Cape.
9: I got a presentation on what the police are doing to enforce our immigration laws. So that too must be clarified. When I say we are enforcing the law, that includes the immigration laws. In this province, the police are arresting people who are illegally in the country. And that's what they're supposed to do. There should be no equivocation about that.
4: Yelo ye I holobye wa maphorisa wa ku khomela ku nga nkulukumba Feroz Kachali ya loko hi languta eka ku lulamisela ka xiyenge xa vurindzi laha tikweni loko ku langutiwa eka ku va ku lo sala masiku ya ntsongo ku va siku ra 13 ri va ri ri karhi ri fika ka n'hweti leyi ya Khotavuxika. Loko ha languta eka mhaka leyi khumbaka vahlampfa, muhleri wa hina wa swa tipolitiki Bishop Baloyi kusuka eka tindhawu ta Gumbane ka Malamulele u ve a ri karhi a kota ku va burisana na hina mayelana xiyimo xa tiko loko ku langutiwa eka mhaka leyi khumbaka vahlampfa, la nga va a ri karhi a kombisa leswaku mhaka ya vahlampfa laha tikweni ra Afrika-Dzonga ko va mhaka leyi nga kumeka yi ri karhi yi sungula sweswi, la nga va a ri karhi a hlamusela kahle xihiri hi ndlela leyi.
10: Tanihi muhleri loyi a nga ni ntokoto, ni nga ku before ni hlamula xivutiso xa wena ni rhanga ni ku nyikanyana ni ku cheta ka tsongo hi matimu ya ku fika ka vahlampfa Afrika-Dzonga. Vahlampfa vo sungula va fika laha Afrika-Dzonga hi lembe ra 1652 va rhangeli hi Jan van Riebeeck. Kusuka kona ku ve na vanhu vo hambanahambana, ta swi vona ku ve ku fika lava va vitanaka ku i ti-French Huguenots hi lembe ra 1688. Ku landzela kwalano ku ve ku fika makula lava a va laveka ku ya tirha etindhawini ta ku endla mimova etindhawini ta Durban hi lembe ra kulumeka 1860. Ntlawa lowu va wu landzeliwa hi ntlawa wun'wana wa vahlampfa Afrika-Dzonga lowu nga fika hi kulumeka vo lembe ra 1886 va fika va karhi va va vanhu lava va landzelela timhaka ta ku cela migodi. Mi ta tsundzuka leswaku kumeke ti-diamond to tala a Kimberley na gold a Johannesburg, leswi swi endle leswaku ku va leswi swi tivekaka hi gold rush. So ku khitikana ka vanhu lavawani swin'wana a swi vi swi kuceteriwa hi mfumo wa xihlawuhlawu lowu nga vula leswaku wu lava vatirhi va ta tirha etindhawini ta Johannesburg na le Kimberley ku ku fikelela swikongomelo swa vona swa ku va va cela swiceriwa swo fana na gold na leswi ni swi vuleke. So vanhu lava va huma kwihi? A va huma Malawi na le Mozambique. Ta tivisa leswaku why a ku na nhlawu yitsongo yi huma Zimbabwe, a ku ri ku Zimbabwe a ku na ti-investment a ti tele a Zimbabwe. So ku cinca ku ve kona loko ku pfumela ka tshamiseko etikweni ra Zimbabwe leswi nga endlaka ku ri vanhu va kota ku huma etikweni ra Zimbabwe va ta Afrika-Dzonga. Ta tsundzuka leswaku Zimbabwe yi le hansi ka swikhiri kumbe ti-sanctions leti endlaka ku va na tshikelelo ka ikhonomi. Leswi swi endla leswaku u kuma leswaku vanhu lava va rhandza ku va va ta Afrika-Dzonga katsa na vanhu va Malawi. Loko na ku kombisa leswaku ku khitikana ka vanhu va nghena Afrika-Dzonga swi sungule khale mara ngopfungopfu vakokwa rinoko hi mhaka ti-opportunities leti nga kona Afrika-Dzonga. Xitshunxo eka ntlimbo lowuwani i ku va ku fanele ku sunguliwa ndlela yin'wana kumbe pfumba leri rhangeleke holumende ra ku teka vaaka tiko lari va tlherisela ematikweni ya vona leswaku loko va vuya va vuya va ri ka na maphepha lama ma faneleke. Hi leswi nkarhi wun'wani mfumo wa fanela swona ku nga ri ku swi lidiwa hi vanhu ntsena. Ni ta tsundzuka leswaku hambileswi vanhu va nga va pfumeleliwaka ku va va effect leswi va ngo citizens arrest ava pfumeleli ngopfu ku teka nawu va veka mokweni wa vona so hi ti-30 hi nga ha no langutela ku va mi kuma leswaku ku na deployment ya le henhla ya vusirheleri bya tiko eka tindhawu to hambanahambana ku sivela ku halaka ka ngati.
3: Risimo Funeral i society ya ndhuma swinene lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mintirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi sakisaka ya vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsungu wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
11: Electropump Giyani va khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le hansi hansi. Kuma one of

0: Chachulani Hall, Electro Pump Giani.
1: Nkarhi wu veka kahle ka timinete leti ti endlaka nkombo hi ri karhi hi kongoma le ka awara ya nkombo leyi nga ta va ri karhi hi ku fika kona emakumu na nongonoko wa ta miganga. Hi langutene ka rendzo ra meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vembe, Councillor Miyelani Chauke, loyi eka siku ra namuntlha nga va ri karhi a endlela va vukosi bya ka Bungeni, la kombisaka leswaku rendzo rakwe ri fambelana na ku va va ri karhi va burisana na ku na tihosi, va va ri karhi va tiyisa vuxaka loko ku langutiwa na mhaka ya leswaku vukorhokeri na nhluvuko emugangeni hi leswi va ka swi ri karhi swi fikelela vaaki, laha a nga va a ri karhi a byela hosi mayelana na mapfhumba kumbe tiphurojeke leti va nga na tona tanihi masipala.
2: I nkomu eka vaakatiko va ka Bungeni na muganga hinkwayo ya hala ka kusuka ka Nkuzana. Namuntlha a hi tivi lahawani a hi endla culture ya hina leyi tivekaka, a hi ti hloniphini ka hosi, mara hi vulavule na ndhawu zita ti-issues tin'wana leti va affectaka na hina leti hi affectaka ti endla ku service swi hi tsandza ku hi yisa mahlweni. But together hi vi na ti-decision leti hi nga ti teka. One i ku hi na project leyi nga ta sungula sweswi this July. Davis ta va tsakile sweswo. Project leyi ya durha mali leyi ringana ku 683 million loko yi katsa na ti-engineer. Project leyi yi ya katsa muganga yo tala leyi katsaka ngopfungopfu muganga ya la ka Bungeni, va xitachi, va Maxinyamani, xikulu. Project leyi hi twanani na Davis ta ku hi kombela ku vaakatiko va va united, ku va na unity, hi nga collapse ya mahlweni as hi vulavurile le ka soda ku hi ta kombela ku va va khomani va va united ku ri vaakatiko va ka hina va ta kota ku kuma mati. I'm happy loko hi fika lani kumbe ku na public works yi endli ntirho wa yona, ku na patro durha swinene leri nge le ku endliweni lawani. Leswi ti komba ku hina as government wa united ku katsa na hosi Bungeni na varana. Mara ku ve na project leyi a yi ri kona kusukela hi 2023 a endliwa hi Vembe district municipality ya multi people's center ya kwala ka Bungeni leyi a hi lava ku yi fensa yi nga hetelela yi collapse yi nga hi mahlweni ku swin'wana na swin'wana contractor tsandza ku ya mahlweni so.
1: Sweswo leswi nga va swi ri karhi swi fambisa xiswona loko hi languta eka meya eka rendzo ra meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vembe ku nga Councillor Miyelani Chauke. Va ri karhi fikisa sweswo makomo na nongonoko wa ta miganga eka madambi ya siku ra namuntlha, ta tlhela va na kambe swin'we eka nongonoko lowu fanaka eka siku ra mundzuku ku n'wini le ka mahungu na nhlikano nyana zenya va ri karhi la kahle na nongonoko lowuya wa Sportsville ri peri hlayisekana.

0: wisa swaswami ngiseri wa mina nkarhi wa hina wiveka loka 7 past 7 nongonoko a ni ku byerini leswaku wa Sportville ni xeweta vayingiseri hinkwaku hinkwaku lomi ni yingiselaka mi ri kona minjhani na mi pfukini ka nongonoko wa Sportville lava ya yingiselaka audio streaming a va byeli lavayana lava leswaku audio streaming xa hina www.gcrfm.co.za yi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kumbe ka nomboro ya hina xiranda 060-887-5942. Nhlokomhaka ya hina ka siku ra namuntlha miyingiseri wa mina izi ngopfu yi kongomini i mhaka ya World Cup miyingiseri wa mina loko ku ni predictela ti-score a ka nkarhi leswiwani xipani xa yona Portugal xi tlanga na xipani xa yona Upstein. Na ku ni predictela score ka ti-team ta ti-3 timbirhi Portugal na Upstein na xipani xa Ghana na xipani xa England ni predictele ti-score voni nga ku ta wina mani ka ti-team ta teto. Ntlangu wa xipani xa yona Portugal na xipani xa Upstein wu sungurini ka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa mina nkarhi tanda eka tanda hi ta va hi kha ku nyika mimbuyelo ko leswaku yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina. So tsumela ka Facebook page, tsumela ka WhatsApp ya hina miyingiseri wa mina siya nkandziyiso kwalaya u yi byela leswaku wehe vone ngaku ti ta fambisa ku yini kwalaya ka World Cup. Ronaldo kona ka starting 11 ni vona Joe Felix kona, ni vona munhu ofana Vitina kona, Bruno Fernandes kona, Pedro Neto kona, swa ku vela ku attacka namuntlha loko nangutisa le mahlweni leyi hi tihanchi leti ti nga le mahlweni Joe Pedro munhu ofana na Joe Felix munhu ofana na Bruno Fernandes munhu ofana na Cristiano Ronaldo va ta va karhi va attacka straight munhu ofana na Vitina na yena un'wana wa ku attacka swinene miyingiseri wa mina. So ta va karhi vona xipani xa yona Portugal xa ku hambana kasi xipani lexi xa yona Upstein ku na jaleria ra nghozi swinene Sucre kona na yena Ganive kona ku tiyisisa leswaku xipani xi ya mahlweni kasi ku na jaleria va ri vitanaka Rodov u kona na yena ka starting 11. So ta va karhi hi vona ntlangu wa matimba swinene no va na tshembo na ku pfumela leswaku hayi ntlangu leyi ta famba kahle a hi sunguli ntlangu kumbexani a hi sunguli nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina kwale nga kona a na kena ni ku xewetini miyingiseri wa mina nkarhi wa hina nkarhi na nkarhi ku tshama ku u karhi wihi tsotsomba kumbexani u tsotsomba miyingiseri wa mina. So hi boheka ku va hi karhi hi sungula hi mitlangu liya ya FIFA World Cup mbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina yi famba kahle mimbuyelo mara leyi nga ni tsakisa ya matakuxa a ni ku byerini leswaku u languta ntlangu wa Senegal na ntlangu na xipani xa Norway I think Norway ni ku byerini leswaku Norway i ti-underdog miyingiseri wa mina na ala ni vula sweswo leswaku xipani xa Norway i ti-underdog naswo xipani xa Norway vanhu va fanele va va careful hi swona leswaku loko va hlangana swona swi na switlhavatlhavana na swona miyingiseri wa mina. So na ha tiye hi swona leswaku i ti-underdog u nga ri va leswaku Norway va macha va ya ka last 32 va machini automatic ka nkarhi wa sweswiwani va na tiyisisa leswaku xipani xa Norway xi ya aka last 32 miyingiseri wa mina. So xipani xa Furwa xi ya ka last 32 so swipani leswi ri swimbirhi aka group I swi ya ka last 32 miyingiseri wa mina. Leswi swi ta ndzhaka loko xipani xa Furwa si va xi kote ku va xi xupula xipani xa Iraq siku lera tolo hi tibolo tinharhu eka tanda kasi xipani xa yona Norway game leyi a ni nge te game leyi yi ta karhata swinene miyingiseri wa mina a yi ndle swona leswi a yi nga duma hi swona game leyi leswi ni nga yi hoyezerisa xiswona phela ku na ku u va karhi u ndundzuzela game i kuma ku game yaleyo yi fika yi nga ndli swona miyingiseri wa mina. So aka nkarhi wa sweswiwani i kuma leswaku game ya xipani xa yona Senegal na xipani xa Norway a ku ri bananiba so xipani xa Norway xi kote ku va xi hlula hi tibolo tinharhu eka timbirhi hi vone ni ri vitana ri cyboko risa leriwani Erling Haaland ri cyboko miyingiseri wa mina ri kore tibolo timbirhi ka siku lera tolo miyingiseri wa mina ri tiyisisa Erling Haaland leswaku hayi ri va kona laha ka competition ya ku va ri lwela Golden Boots ya World Cup. Lionel Messi wa ha ri le malembelembeni hi ntlhanu wa tibolo kasi Kylian Mbappe u na mune jale ri Erling Haaland na roho ri na mune miyingiseri wa mina. So it's going to be crazy it's going to be crazy World Cup miyingiseri wa mina. Ku na vo tala va nga na timbirhimbirhi aka World Cup leyi ni vulavula hi tibolo miyingiseri wa mina aka World Cup leyiwani va le ku koreni va hisa lava va le ku yi kombeni sa kusuka ka xipani xa yona Senegal na yo kore timbirhi ka siku leri ra tolo miyingiseri wa mina swi komba kahle leswaku game yo ku hetelela ntlangu esikari ka xipani xa yona Iraq na xipani xa yona Senegal udlunga usabona dawa kare wona ntlangu wa matimba mixer wa mina a swi tivi leswi swi tivaka hi ku Iraq a swi tivi leswaku xipani xa yona Senegal xi la ku va xi ya ka last 32 u nga rivali leswaku ku na ti-team leti ti nga ta va ti ri ka position 3 ti nga ta va ti kha tsutsumela ka last 32 mingiseri wa mina Senegal loko yi kota ku ba xipani leswo yona Iraq I'm 100% sure ku va tsutsumela aka last 32 i xipani xa yona Senegal so we can't wait ku vona leswaku ntlangu exikarhi ya xipani xa yona Iraq na xipani xa yona Senegal wu herisa ku yini mingiseri wa mina so a hi swona sweswo ntsena yi nga khomela swona loko swi ta ka timhaka ta World Cup mingiseri wa mina World Cup leyiwani yi ta na swo tala yi ta na swihlamariso swo tala ka nkarhi wa sweswiwani Ronaldo swi endlini Cristiano Ronaldo ku ri bolo ya ku sungula ka xipani xa yona Portugal Portugal 1 xipani xa yona Abstain 0 minete ya vutsevu Cristiano Ronaldo a endla leswi nga duma hi swona so van'wani va ri Cristiano Ronaldo ka siku ra namuntlha u ta kora na hat-trick ka game leyiwani a hi swi tivi a hi langutiseni leswaku u ta swi kota ku va a kora na ta ku hlaya tibolo na at least a vuyisanyana matimba makwe phela loko a nga kori tanihi munhu loyi a tivekaka ka kora vanhu va va karhi va n'wi yowetela so ku kora ka yena swi komba kahle leswaku wa swi tiva leswaku ku na ndzhwalo makatleni ma yena ende ka nkarhi wa sweswiwani u le ku hususeni ndzhwalo wolowo ku va a karhi a kora koreni Cristiano Ronaldo xipani xa yona Portugal xi le ku lideni bolo yin'we ka tandza mingiseri wa mina a hi suki kwalano hi langutisa mimbuyelo leyi nga va kona handleni ka xipani xa yona Norway na Senegal na Furwa na Iraq mingiseri wa mina xipani xa Jordan na xipani xa yona Algeria swi ve swi tlanga ka siku leri ra tolo mingiseri wa mina kuma ya matakuxa hi vone xipani xa yona Algeria swi kombisa matimba ku va xi hlula xipani xa yona Jordan hi tibolo timbirhi eka yin'we xipani xa la Afrika mingiseri wa mina va yi karhi hi tsaka loko hi vona xipani xa la Afrika swi va swi kha swi tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku va va karhi va hlula ka timhaka ta World Cup mingiseri wa mina so hoyihoyi aka xipani xa yona Algeria ku va va kote ku va va hlula ni ku byerile leswaku lava ku ni predictela ntlangu exikarhi ka xipani xa Portugal na xipani xa Abstain na xipani xa Ghana na xipani xa Nghilandi i ntlangu wun'wani ntlangu lowun'wani u fanele ku langutisa ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Nghilandi na xipani xa yona Ghana mingiseri wa mina hi wun'wani wa mitlangu leyi faneleke hi langutisa leswaku u tshamise ku yini I think Ghana yi nga hi xoka yi nga hi tala na swin'wana swa ku hlamarisa ka ntlangu wa lowuwani kasi matakuxa kwahala ka ma 1 o'clock hi ta vona Panama va tlanga na Croatia kasi hi 4 o'clock matakuxa kwale loko se hi kha hi ba mantonoro hi kha hi lava ku ya pfuka kwahala ka ma 5 o'clock 6 o'clock hi ta vona Colombia va tlanga na DR Congo i game yin'wana yona leyiwani ha ku ta karhateka byasi mingiseri ya mina DR Congo yi na switlhavatlhavani vatlangi lava nga kona ka xipani xa DR Congo mingiseri wa mina i vatlangi lava nga na ntokoto i vatlangi lava va tivaka timhaka ta vona hi ri ni ku byela leswaku xipani xa Congo a xi va xipani ntsena ka World Cup leyiwani xa ha ri na nkutlunya wun'we xi drowe xi tlange ntlangu wun'we xi drowa ntlangu wolowo mingiseri wa mina xi na nkutlunya wun'we so hi langutele leswaku loko va ya va ya tlanga na xipani xa Colombia lexi nga ka number 2 xi nga na 3 points hi langutele ku va tlanga na xipani xa Colombia va hi komba leswaku vona va dumeni va nga tshama kha va drowa at least namuntlha loko va kota ku va va wina swi nga va swi ri kahle swinene mingiseri wa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku va kha ku endleka yini kwala ka group ya le ya DR Congo na xipani xa Colombia mingiseri wa mina a hi tivi ni langutisa xipani xa Portugal leyi va nga malembelembeni ya tafula ni languta Colombia va le ka number 2 va na 3 point DR va na 1 point va ha tlanga ntlangu wun'we na Colombia va ha tlanga ntlangu wun'we swi vulaka leswaku loko xipani xa Colombia xo kota ku va xiba DR Congo va ta va ri na ntsevu wa mikutlunya xipani xa Portugal xi ta va xi ri ka number 2 a ka tafula leriya ra group K mingiseri wa mina Abstain ku le ku tsutsumbeni na vona va na tandza ka mitlangu mimbirhi va ha ri na tandza kumbexana va ta vuya ka game ya leyi ya Portugal a hi swi tivi ma leswi swi tivaka i ku mitlangu leyi ya World Cup yi ta na ti-surprise ta ku tala mingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville a hi sukeli World Cup mingiseri wa mina hi langutisa leswaku mahungu lama ma nga la Afrika-Dzonga ma ri yini i ncini leswi swi nga kona Afrika-Dzonga ncini lexi bangu bembele mingiseri wa mina a ka suku ri tolo ni va kha ni ku byela leswaku ku na ti-team leti ti va ti kha ti fambisa vadzaberi ti fambisa vatlangi ti famb swaku swi tele leswi va swi swa endleka ka mitlangu ya Betway Premiership mixer wa mina na mitlangu ya NFD ni vulavula hi laha Afrika-Dzonga swipano swo tala swi va swi kha swi kombisa leswaku swo swi lava ku sayina vatlangi swo swi le ku sayinini ka vatlangi va karhi hi vona vatlangi va karhi va ta aka team-i ta ku hambanahambana mixer wa mina loko u langutisini u langutisa xipano xa yona Hope FC baba va kombisa leswaku Clayton Daniels loyi kahle-kahle ni a nga laha ka xipano lexiya xa yona Hope FC lexi nga va xi promotiwa kusuka ka mitlangu ya ABC Mtsepe la kahle-kahle ni xi va ku xi kha xi kombisa leswaku timhaka a hi timhaka ta ku tshama aka mitlangu ya ya NFD mingiseri wa mina i timhaka ta ku va va promotiwa va ya ka mitlangu ya Betway Premiership the veteran defender mingiseri wa mina Clayton Daniels u ve a kombisa leswaku kahle-kahle ni hi timhaka ta ku u tlangeni bolo wa swi tiva leswaku ntshikelelo lowu nga kona hi wihi aka xipano lexi swa yena Hope kulukumba Clayton Daniel a nga na 41 wa malembe u appointiwini as a coach kumbexana assistant coach ka xipano lexi swa na Hope FC eka nguva leya 2025-2026 aka mitlangu leya ya ABC Mutsepe mingiseri wa mina va ngeza va sukumetiwa kumbexana va hataka mitlangu leya ya NFD kasi aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a kombisa leswaku ku na ntshikelelo ngopfu a swa ha fanele ka ABC Mtsepe aka nkarhi wa sweswiwani ku va ku laveka vanhu lava va nga na ntokoto loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlanga ka mitlangu ya NFD a kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va a langutisa vatlangi lava va nga fanela ku va va ta ka xipano lexi swa yena Hope FC leswi humaka le a Western Cape hambiswiritano a kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va va langutisa leswaku swipano leswi swi nga kona aka ABC Mtsepe na NFD va nga ha na kuma vatlangi lava nga ta va karhi va va pfuna ku va va lwa nyimpi ya ku ya ka mitlangu leya ya Betway Premiership ka nguva ya 2026-2027 na kasi nkulukumba Clayton Daniel u kombisini leswaku swi tike ngopfu ku va va karhi va tsutsumela ka mitlangu ya NFD ka kombisa leswaku nyimpi leyi va nga yi lwa eka mitlangu ya ABC Mtsepe va ta tlhela va yi lwa aka AB ka mitlangu leya ya Mtsepe Foundation Championship ya NFD mingiseri wa mina so va na tshembo na ku pfumela leswaku nkulukumba Clayton Daniel na management yakwe va ta va karhi va langutisa leswaku vatlangi lava nga fanela leswaku va ta laha ka xipano leswi swa na Hope FC va mana swona va fanele ku va va karhi va tshunela va pfuna xipano hoki kasi the former Marumo Galaxy head coach nkulukumba Alexander Latif u ve a kombisa leswaku the former Orlando Pirates ni vulavula hi the duo Mpho Chabatsane na Daniel Sendami lavambirhi lava vona a kombisa leswaku i ti special talent naswona i vanhu lava kahle-kahleni va nga va na xiave xikulukumba loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leya ya Disc Challenge a kombisa leswaku lavambirhi lavawani ku va va swekiwe apotweni ra xipano xa Orlando Pirates ka xipano xin'wana na xin'wana lexi va nga ta va karhi va tsutsumela ka xona u na ntshembo na ku pfumela leswaku lavambirhi lavawani va ta va karhi va endla ku cinca ka swipano leswi va nga ta va karhi va ya ka swona kombisa leswaku kusuka aka mitlangu ya Disc Challenge u ya ka senior team aka xipano xa Orlando Pirates a swi olovanga mara hambiswiritano ku va va karhi va susiwa va yisiwa ka swipano swin'wana va kuma ntokoto kona va tlhela va vuya ka xipano xa Orlando Pirates hi leswi nga ta va endla leswaku lavambirhi Daniel Mesendami na Jaleria ra ku Jaleri humaku le a Zimbabwe leyi nga na 25 wa malembe mingiseri wa mina na leri rin'wana Chabatsane va va ta va karhi va langutisa leswaku va nga swi kota ku va va endla leswaku swipano xa Orlando Pirates aka nguva ya 2027-2020 kumbexana 2026-2027 va va karhi va vuyela ka xipano xa Orlando Pirates mara ka nkarhi wa sweswiwani a kombisa leswaku xipano xa Orlando Pirates swi na vatlangi lava nga na ntokoto lowu nga helela kombisa leswaku combination ya vanhu lava nga na ntokoto na lavo ka va nga ri na ntokoto ngopfu swi endla leswaku lava ko va nga ri na ntokoto va va karhi va kuma ntokoto aka lava nga na ntokoto no twisisa leswaku mudzaberi lowu u yi twisisa kahle bolo leswaku ku va hi va vona va hisa lavawani i ku va va tlanga na vanhu lava va tivaka bolo hi ndlela leyi nga tshamiseka leswaku va ta kota ku va nga chavi loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlangaka mitlangu leyi ya competitive mingiseri wa mina loko ni langutisa Disc Challenge i ta kota ku swi vona leswaku ka Discovery Challenge ku discovery vanhu va tala kumbe xana ku humi vanhu vo tala lava va sweswiwani aka nkarhi wa sweswiwani va nga tiphuphu aka swipanu swa vona ende vanhu vo fanele va Mbekezeli Mbokazi a wu swi tiva leswaku Mbekezeli Mbokazi a ri ka Discovery Challenge mingiseri wa mina hi wun'wani wa vatlangi lava hi nga va vona va tlanga ka Discovery Challenge va va karhi va promotiwa kusuka ka Discovery Challenge va ya aka xipanu xikulukumba xa Orlando Pirates hi ku tiyimisela ka vona so mitlangu leyi ya Discovery Challenge ya endla leswaku munhu a va karhi a tiveka naswona loko a karhi a tlanga na vanhu lava nga na ntokoto va n'wi discovera leswaku hayi swi tikomba nga ku na loyi u na ntokoto mingiseri wa mi so vona tshembo la ku pfumela leswaku lavambirhi lavawani va ta tirha hi matimba hikuva mudzaberi u va langutisa hi tihlo ra vurhon'wana swinene u kombisa leswaku talenti leyi nga kona minengeni ya vona yi nga langutiwi tlhelo loko swi ta ka vafana lavawani a va langutisiwi swinene leswaku ku va kha ku endleka yini hi vona va hisa lavawani mingiseri wa mina so a swi tivi leswaku u ta va ka ku ri endleka yini ku ya mahlweni hi vona va hisa lava mara hi va na ntshembo na ku pfumela leswaku Orlando Pirates va ta va karhi va va tekela nhlokweni loko swi ta ka timhaka ta ku va va yisa ka senior team because kahlekahleni mhaka yikulukumba loko u tlangela xipano xa Orlando Pirates na xipano xa Kaizer Chiefs kumbe Mamelodi Sundowns kumbe swin'wana na swin'wana leswi nga Betway Premiership mingiseri wa mina i timhaka ta ku va ku vona leswaku wa tlanga va ku vona leswaku you are capable ka ku va u rhwala vutihlamuleri ku swi ta ka xipano lexi xikulukumba mingiseri wa mina so ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku swi ta va fambela kahle va hisa lavawani kasi Durban City va tiyisisini leswaku va sayine mijahana la ni vulavula hi jaha leriya ra ku tlanga ndhaku Fezile Qaba va kombisa leswaku hayi va ri sayine for permanent aka xipano lexiya xa yona Durban City va kombisa leswaku va na ntshembo na ku pfumela leswaku jaha leriwani ri nga va ka ti-reserve site ra ta Orlando Pirates nkarhi wo leha ri ta na ntokoto laya ka xipano lexiya xa yona Durban City a va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi langutisele leswaku jaha leriwani ri nga endla kumbexana ri nga tlanga mitlangu ya 27 aka xipano lexiya xa yona Durban City hikuva ri lombisiwile a ri wo lombisiwa laya mingiseri wa mina ka nkarhi wa sweswiwani ri va kha ri tiyisisa leswaku hayi ri kona laya ka Durban City ri ta va kha ri tlanga mitlangu ya rona kona so hu va na ntshembo na ku pfumela leswaku ri ta fika na koho ri dzima timintsu ri tlanga bolo leri hi tivaka a na vhele a na keni loko u tlangela xipano xa Orlando Pirates a hi vanhu hinkwavo va nga ta tlangela xipano xa Orlando Pirates although most young people va dream-a ku tlangela Orlando Pirates Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns so but a swi ndleki u rhanga u sungula kun'wana so ku ri kona kumbexana va ku notisaka loko u karhi u tlangela swipano swin'wana mingiseri wa mina so vatlangi va ku tala u va na leswiya swa ku u kuma ku a va tlangi hi ku hi teka hikokwalaho ka ku a ve le ka xipano xa Orlando Pirates kumbe xipano xa yona Kaizer Chiefs kumbe xipano xa Mamelodi Sundowns so no va na ntshembo ku jaha leriwani ra ka Qaba ri ta va ri kha ri tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku hayi swilo hinkwaswo swi va swi kha swi tshamiseka loko swi ta ka ku timhaka ta ku va ri tlanga bolo leyi ri yi tivaka a hi swi tivi mingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona i ku lava ku tiyisisa leswaku Mtsepe Foundation Championship side xipano lexi va xi vitanaka High Bar va tiyisisa leswaku va sayine majahani lamaya mambirhi kusuka ka xipano xa Stellenbosch reserve side Kaylin Bale na jalera va vitanaka Zaid Marang lavambirhi lavawani va ta va karhi va tsutsumela le ka mitlangu ya Mtsepe Foundation Championship wa swi vona leswaku va suka ka xipano xa Stellenbosch va kongoma ka xipano xa lexi nga ka Mtsepe Foundation Championship xa High Bar mingiseri wa mina so loko va lava ku kuma ntokoto vo fanele va hi komba leswaku va swi kota ku va va tlanga kwale hansihansi leyi loko va vuya va ta va va ri na ntokoto hi van'wani va ti-example ta ku wa suka ka xipano xa Stellenbosch reserve site u ya le hansi leyi u ya kuma ntokoto lowu nga fanela mingiseri wa mina so va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi lavambirhi swi ta va fambela kahle kasi kusuka kwalano aka xipano xa High Bar leswi swi kumekaka le aka Mtsepe Foundation Championship mingiseri wa mina i ri hi tsutsumela aka xipano xa Sikhukhune Sikhukhune va tiyisisini leswaku va kume signature ya nkulukumba Papi Zothwane loyi a nga ta va karhi a assista nkulukumba Cedric Khaza aka xipano xa yona Sikhukhune ka nguva ya 2026-2027 ni ve ni ku byela mavhiki lama nga hundza leswaku nkulukumba luya a ri co-coach na nkulukumba Ben Youssef aka xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina nkulukumba Cedric Khaza u kona ka xipano xa yona Sikhukhune as head coach aka nkarhi wa sweswiwani nkulukumba Papi Zothwane u ta va karhi a ya pfuna nkulukumba Cedric Khaza kwale ka xipano xiya u nga rivali leswaku nkulukumba Papi Zothwane mingiseri wa mina hi wun'wani wa ti-coach leti ka nguva leyi nga hela
1: atiri ti coach ta ku chavisela ku hlangana swipanu swa leswi a va karhi xidzabela xa xipanu xa Richards Bay mingiseri wa mina hi wun'wana loyi kahlekahle na nga tirha kahle le ka xipanu xa yona Richards Bay so ka nkarhi wa sweswiwani i va karhi a suka ka xipanu xa Richards Bay a tsutsumela ka xipanu xa Sekhukhune swi va swi kha swi tsakisa loko hi vona vanhu lava nga tlanga bolo la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina va va karhi va tiyisisa leswaku hayi bolo va va karhi va yi tlanga ku ya mahlweni hi tlhelo ra ku va va dzabela mingiseri wa mina so munhu wo fana Papi Zothwani vanhu vo tala va n'wi vonini a tlanga ka xipanu xa Mamelodi Sundowns ka Golden Arrows va n'wi vonini a tlanga so ka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a fambisa mahlweni timhaka ta ku va dzabela voni ka xipanu xa Richards Bay voni sweswi hi n'wi vona ka xipanu xa Sekhukhune a va karhi a pfuneta ku dzabela mingiseri wa mina so swo tala hi ta va karhi hi swi vona ka nkulukumba Papi Zothwani ku ya mahlweni u vona ntshembo ra ku pfumela swaku hayi swi ta n'wi fambela kahle laha ka xipanu xa yena Sekhukhune ku va a ri assistant coach mingiseri wa mina hinkwaswo leswi u swi kuma ka nongonoko wa Sportville a ni nga rivali leswaku nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina ni ku vutisini leswaku vona ka wena voni nga ku ku ta wina mani ka xipanu xa Portugal na xipanu xa Upstan ka xipanu xa Angilandi na xipanu xa Ghana ku ya wina mani te tsutsumela ka WhatsApp ya hina 0608875942 u ni sela nkandziyiso kwalaho u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku ta wina mani ka ti-game leyi ni fanaka ni yi vona vurhongo byi fanele byi ni sukela namuntlha game leyi ni fanele ku ni yi vona game ya xipanu xa yona Angilandi na xipanu xa Ghana langutisa leswaku va kha ku endleka yini xipanu xa yona Ngilandi ku na kahlekahle le mahlweni le va na switlhavatlhavani swa kahle ngopfu no ka ni nga tivi le ndhaku le va na switlhavatlhavani emahlweni le va faneke va kora kona mara le ndhaku le khumbi ra vona a ri tiya hi ndlela yaleyo se hi ta va yi karhi hi langutisa loko va tlanga na xipanu xa Ghana ku physically xipanu xa Ghana le ndhaku le va ta va karhi va swi kota ku va va phuxaphuxana defense ya xipanu xa yona England ku va va kota ku va va kuma tibolo na mingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi kha swi va fambela kahle ku halaya va xipanu xa Ghana ku rhandza ka hina ku xipanu xa Ghana swi va swi kha swi hlula mingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona a ka siku lera munduku ta va yi karhi hi ku sala siku rin'we Afrika-Dzonga va va karhi va tsutsumela ka ntlangu lowa wa vona wa nkoka hi ramune mingiseri wa mina lowu wa ku decide ku Afrika-Dzonga va vuya kaya kumbe va tshama va ya ka last 32 na va hi xoka nyana a ka siku lera ra munduku va ta va karhi va endla vutiolori bya ku hetelela ku ya ku tiyisisa leswaku va lunghekile ku ya feyisela xipanu xa yona Korea aka ntlangu wa ku hetelela kasi leswi swi va ku swi kha xi tsakisa ka nkarhi wa sweswiwani i ku va hi nyikiwa vito ra munhu loyi a va ka karhi a va n'watipempe a ka siku lera ra Afrika-Dzonga ra South Korea mingiseri wa mina kasi hi ra vumune ku vuriwa leswaku nkulukumba luya a ta ka huma hi le tikweni leri ra Argentina is a no nonsense referee this one mingiseri wa mina no nonsense referee i mani a nga ta rivala misa loyiwani loko a ka World Cup leyi nga hundza mingiseri wa mina a nyika vatlangi vo ringana 10 the red card ku ri ka n'wi tivi nkulukumba loyiwani n'wi tivi is a no nonsense swi vula ku Afrika-Dzonga loko ku ri ku va ta fika va tlangele va swa ku phuxaphuxa ku na ti-red card to tala ti nga ta huma nkulukumba Facundo telo wun'wana a nga ta va karhi a refa so a va be careful because red card wo yi humesa ku ni a nga na mhaka ku mani wo humesa nkulukumba loyiwani so na ku tshemba na ku pfumela leswaku ka siku lera munduku kumbexana ka siku lera ra wa mune Afrika-Dzonga va ta va ka meka swona leswaku hayi va huwela kule na le 18 mingiseri na le 16 va huwela kule a va huwele kusuhani because ti-free kick ti ta tala ngopfu swiriri tshama xi ri kwala ndongweni xa nkulukumba lowuwani mingiseri wa mina hambiswiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya ni bele riqingho mingiseri wa mina handle ka ku dya nkarhi ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza ya 0608875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena ka majaha masiku ra namuntlha voni nga ku ta wina mani England Ghana xipanu xa Portugal na xipanu xa Upstan ku wina mani mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hinkwaswo leswiwa swi ta famba kahle xipanu lexiya xa yona Upstan xi korini mingiseri wa mina 1-1 ku endlaka yini xipanu okay xi phule yin'we xipanu lexiya xa offside offside mixer loko ikha hi vona ka thelevhixini va ku goal va tlhela va ya kamba kahlekahle ndhawu leyiwani World Cup leyiwani u rhanga u celebrate mi yingiseri wa mina loko u hete ku celebrate u tiphinini ku celebrate na crowd ra n'we ri celebrating VAR yi ku no goal ri ni tiyisisa leswaku xipano xa yona Portugal swi rhanga hi tibolo timbirhi eka tanda mi yingiseri wa mina swi le ku leadeni xipano xa yona Portugal vana ntshembo na ku pfumela leswaku kumbexana va ta famba hi ndlela yaleyiwa mi yingiseri wa mina swi ta va kahle swa xipano xa Portugal ku ya mahlweni a hi swi tivi reswi swi tivaka i ku va le ku leadeni tibolo timbirhi eka tanda xipano xa yona Abstain a va zame ku va va kora mara VAR yi kombisa leswaku hayi goal yaleyo ku ve na foul kwalano so a va yi karhi hi langutisa leswaku va nga swi kota ku tlhela va vuya nakambekambe na so handle ka sweswo bele riqingho ka nomboro ya hina xirand a 060 ni byela leswaku hi ku vona ka wena u voni nga kota wina mani a ka xipano xa Ghana na xipano xa yona England Portugal na Epstein ku wina mani mi yingiseri wa mina so loko ku ri ku ku na mavonelo man'wana ma vonaka u ta vakani ni bela riqingho hi va hi karhi hi burisana mina na wena hi twa kusuka ka wena leswaku u vona njhani mitlangu leyiwani u voni nga ku Portugal va ta wina kumbe voni nga ku England va ta wina na mara me handle ka ku tipfinyinga xipano xa England i xipano lexi kahlekahleni ka World Cup leyi xi fanele xi ni komba swin'wana swa ku hambana na ti-World Cup letin'wana xi ya ka ti-World Cup to tala xi ri xirhandza xipano xa yona England mara loko swi va swi kha xi famba xi ya ku hala emahlweni a xi fika xi tsandzeka ende minkarhi yo tala xi tsandzisa hi ti-team ta la Afrika no va na ntshembo ku ti-team ta le Afrika va ti studini va ti langutisa leswaku ti tshamise ku yini then andzhaku va ta kota ku va va ti hlula ni vulavula hi xipano xa England mi yingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa swin'wana ni nga khomela swona mi yingiseri wa mina ku na jaha leriya Thomas Partey hi wun'wani wa vatlangi lava kahlekahleni va nga va milon'wini ngopfu andzhaka loko kahlekahleni nkulukumba Carlos Queiroz va n'wi tiva vanhu vo tala laha Afrika-Dzonga ya n'wi tiva nkulukumba Carlos Queiroz u khochini xipano xa hina xa Bafana Bafana aka nkarhi wa sweswiwani u tikuma a karhi a khocha xipano xa Ghana ku na jaha leriya va ri vitanaka Thomas Partey leri ri tlangelaka xipano xa Sevilla mi yingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku hi vulavula hi rona i timhaka ta ku ri le ku accuseweni kumbexani ri le ku lombetiweni hikuva ri endle timhaka ta ku pfinya ku hala va Nghilandi ematikweni ma le handle va swi tekela nhlokweni swa ku pfinya hambi u ti ta reporta andzhaku ka 20 years mi yingiseri wa mina loko ku ri ku u na case yo khomeka va yi pfuxa case yaleyo va yi fambisa so no ka ni nga tivi leswaku i moya wa ku hala ya Nghilandi wa ku loko u vona nga ku munhu se a nga ha ku tsakeli u tsakela un'wani u ku hayi ni ta ku kombisa mina ni ta va byela leswaku wena u ni pfinyini so vo tala vatlangi va hetelela kumbexani bolo ya vona yi hetelela yi nga ha vonakangi kokwalaka ku va va lombetiwa un'wana loyi a nga lombetiwa i jaha leriya a ri tlangela xipano xa Manchester City Mendy va ku tala va ri tiva ra ku tlanga ndhaku so career ya rona a yi havangi the same after loko a accuse-wini jaha leriya ni mi yingiseri wa mina leswaku ri pfinye munhu andzhaku va kuma leswaku hayi munhu luyani i yo n'wi blackmailer mi yingiseri wa mina career ya yena yi va yi onhakini xipano xa Manchester City terminate contract loko a lavalava swipano swi a swa ha fani na leswi ya a tlangelaka xipano xa Manchester City mi yingiseri wa mina so I think hambileswi ko ku nga ri nongonoko wa swona I think loko munhu a lombete munhu leswaku u n'wi pfinyini mi yingiseri wa mina loko va heta ku va va nga n'wi kumi nandzu munhu luya a va khomi munhu loyi a nga lombeta munhu un'wana it's very bad ku va munhu a lombetiwa then wena u walka free andzhaka loko u n'wi lombetini vanhu hi n'wi tiva leswaku wena u ndle swi swo biha vanhu va xisati a va na matikhomelo ma kahle minkarhi yin'wani mi yingiseri wa mina so a ka xipano xa Ghana xa rixaka a Canada a va va karhi va kombisa leswaku va nge pfumeleli leswaku Thomas Partey a ta a Canada kumbe USA hikokwalaho ka ku wa ha ri na case liya ya ku pfinya mi yingiseri wa mina ya ku lombetiwa ku pfinya so nkulukumba wa Carlos Queiroz i kombisa leswaku loko khoto yi nge se n'wi vona nandzu wa fanele ku va a tlanga mitlangu leyiwa so ku va kha ku kombisiwa leswaku a nga pfumeleriwi leswaku a va karhi a tlhavuriwa hi vatlangi va swipani leswin'wana va Ghana va nga n'wi tlhavula mara va swipani xa Nghilandi va nga n'wi tlhavula so aka nkarhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi lava ku langutisa leswaku vahisa lava va ta va na men sponsorship sportsship loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlhavula jaha leri Thomas Partey loko ntlangu wu nge za wu sungula na hikokwalaho ka ku vanhu va ri hayi a fanele a nga ri kona no kona a fanele a va karhi a yimele bokisini a tenga milandzu ya yena a heta a sukela timhaka ta bolo mingiseri wa mina. So nkulukumba Carlos Quarez va karhi kombisa leswaku Thomas Pitt i munhu loyi kahlekahle ni nga ta va ni kha ni n'wi tirhisa aka ntlangu wa matimba. A ku nge vi na munhu loyi a nga ta va karhi a disturba tipulani ta mina hikokwalaho ka ku va ni kha ni lava ku tlangisa yena Thomas Pitt mingiseri wa mina. So a hi swi tivi I mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ya ku va a n'wi tlangisa because a nga se za a kumeka nandzu. So okay, veri minjhani ntombi yo zenya. Portugal win 3-1, England win 2-0. A ku ikondi mbedzi ka Thomo block 7 khense swinene. So hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina ta va yi karhi na n'wi tshela leswaku Thomas Pitt u va karhi a kumbe a va karhi a tlanga mitlangu ya yena hi ndlela leyi a swi tivisaka swiswona mingiseri wa mina. Un'wana ni tsalerini ka WhatsApp ya hina ni ri a ku ntombi yo zenya Portugal win Ghana win. A ku kokwani wa ku hlula inkomu ni khensini kokwani wa ku hlula ku va mi ni tsalerini a ka WhatsApp ya hina. Ni te ni bele riqingho a ka nombora ya hina ya xirhandza ya 060 8875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku aka xipani xa Nghilandi na xipani xa Ghana ku wina mani, aka xipani xa Portugal na Abstien ku wina mani mingiseri wa mina aka majaha masiku ra namuntlha. Nongonoko i wa sports vile mingiseri wa mina. Ri ni tsutsumela ka Facebook loko va ha ti-searcha-searcha va yingiseri va mina va langutisa leswaku va nga ni bela riqingho ni langutisa leswaku i va mani va nga hi tsalela laha nkarhi na nkarhi loko swi ta ka timhaka ta Facebook ni va ni hlaya se nkarhi wa kona se u fambini mara namuntlha hayi ni tsakisa hi timhaka ta ku ni ta va ni kha ni hlaya swi leswi ni nga ta ka ni karhi ni nga tsutsumi hikwalaho ka ku nkarhi wu ni siyini sweswiwani nkarhi wu famba kahle la hi nga kona mara na cancer n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka nongonoko wa Sportville loko swi ta ka topic ya hina kumbexana swi ta ka nongonoko wa hina wa Sportville mi va yingiseri va hina saka xa nghondo xikona u nga rivali u nga suki kwalani byela lavana lava ya ku saka xa nghondo xikona ka majaha masiku ra namuntlha. Dr Mzaman Kenneth Makaringa Baloyi i riperile nhoyani wo zenya mina ni ta predicta ngopfu leya Portugal ni vona i nga ri yi ta kora 4 goals namuntlha and already Ronaldo i korini ku ta fika sweswi. Mzaman Kenneth Makaringe Baloyi ni khensi swinene khensi swinene ku ri ni Ronaldo ni khensini ni le ka ri tibolo timbirhi ka tanda. Patricia Tivani u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa B9 khensi swinene vanhu va ri ka makoxa loko mi pfulele nongonoko wa Sportville ni tlhela mi pfulela radio ya n'wina mi yingisela swinene. LC Milan u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa va njhani vanhu va ka makoxa va pfukini khensini ses LC i mandla Rasta Makumela u ri swin'we ni ri kwala Gwenani cases nene ya Jamaica Street cases nene takalani the gooda cases nene na wena uri rirothe swinwe impele swinwe Dumisani Ndobe aka skhwinyani uri swinwe until 1945 in cases nene Dumisani kasimasindi mazivandila uri swinwe ni kwala ka Takuma cases nene Dumzile Dumza boom uri swinwe ni kwala ri singa view cases nene kuba u hitsalerini Dumza kasi I mani un'wana laha Mbilwi u ri swin'we ni ri kwala Mbilwi xidawulo ni khense swinene Neskuna u ri swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi va njhani vanhu va ka dzingidzingi engetani Baloyi na yena u yi tsalele u ri swin'we ni ri kwala ka Giyani section F mana risana na rinoko na ringana va ri swin'we ni ri kwala Steindorp kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mngoni mana triple R minjhani da Kanyisa Xiseke u ri kwala ka Thomo hi swin'we minjhani kwala ka Thomo hala pavement ni va pfukini i ndhuna i hosi xiviti ndhuna xiviti va pfukini va hi khomeli ndhuna hambi hosi khensini I mani un'wani Chita Royal u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa mina ni famba na Ronaldo na Harry Kane Portugal 4 apps England 3-1 Ghana. Kokwani Makapuli va ri swin'we ni ri kwala ka xikokwani minjhani kokwani Makapuli khale ni ndlinini na mboni kokwani Makapuli mi kwini lani lapatwini la Sgedlani Nhlamulo u ri hi swin'we ni ri kwala ka Muyexe khese swinene emugangeni wa Sasakutenga okay ku na le Sasakutenga ni fanele ni yala ka Muyexe ni ya languta hala Sasakutenga ya nangutisa leswaku va tshame njhani kwahala ri nangutisa leswaku vamani va nga hi tsalela van'wani i mani Ximanda Maluleke u ri ni mi yingisela ni ri kahle ni ri kwala ka Mavalani va njhani vanhu va ka Mavalani Wisan Richard u ri perile nhonyani wo zenya Portugal 3-0 Abstien 2 England, 1 Ghana. Ago isingwe ni rikwala 14C. Flora Mabunda ori isingwe riperile nwe nyano zenya. Isingwe ni rikwala ka shikukwane. Amerina mana Oscar Tinyiko waka shgodo. Okay, alright. Wise men socha ori isingwe ni rikwala ka shikukwane. Kese shnene kuba mi pusherini. Wise men socha kwala ka shikukwane. Manjani mbani mbileka shikukwane. Ala stadium. Kuna mwana langa nitalela na yena. Uri isi mwenye kwa la Vadesia. Ka mahamu. Ipapa kuti. Okay. Jani halaka mahamu wa Vadesia. Imani mwani. Fanyani uri isi mwenye kwa la kashiku kwa nkesin. Livingstone. Uri in. Okay. Right. Kesin. Nseko. Nseketo. Mshongo. Uri isi mwenye kwa la Buhethi. Njani mbani mbele bihili. Web Chabalala uri isu ngwe nilikuwa laka shikukwane. Simnandi. Simnandi uri isu ngwe ntumbi. Nilikuwa laka Magoro. Kashihimu. Njani mbani mbele Kashihimu. Anukutivi Kashihimu. Nakutivi ama raka Magoro. Nga kuntameni ya Kamagoro. Hala Kamagoro. Hala Kashihimu. Hala Kashihimu. Fane vaka chala Kashihimu. Mbani ngwani Puluso. Tenga uri isu ngwe nilikuwa ka Machira. Okay. Hopefully ni pronunciation. Echabalala Oscar Jombo risingwe ni rikwala ka shikukwane, Malum Dav kankomo ni kese sinene, Siya Inos risingwe ni rikwala ka Nkure, Esodoma, Isiyo Shibakuza kunjani da. Ngamavona risingwe ni rikwala ka Siya Ndani, Mafesa Mlamza uri ni mingisa ni rikwala Binani kunjani da. Clifford Ramathuba risingwe ni rikwala ka Mashamba. Manjani vanhu vaka Mashamba uko kwanwa favor bari swinwe ni kwala Soweto minjani kokwani wa favor maringa kadzingidzingi uri swinwe kadzingidzingi King Khalanga Balo uri swinwe ni kwala Vandesia bana bana bari swinwe ni kwala ka Siyandani Basani Mchavi kunjani da Patutedzo Master Munyai uri swinwe ni kwala ka Kuvi. Okay, kese sine Koli nwana Mandaina uri swinwe ni kwala ka Shihoko a Robin menjani vanhu vaka Shihoko vapfukini na vana ntshembo na kupfumela swaku vapfukini Kensani Chabalala uri swinwe ni rikwala B9 ans ka vukosi bya kandu bya nduna Makosha. Alright, okay. Imanla Nzama uri swinwe ni lava ka Mavalani kese swinene hitekani na yena Hlantsweko itsalerini kese swinene la ka Mapayini manjani vanhu la ka Mapayini Abi Mashanganyi uri swinwe ni la ka Mashanganyi Pardon, uri swinwe. Tsundzukani Henry, uri minjani muhashi, ako hashtag Sportville, iswinwe niri kwala ka Mashanganyi. Nkhese swinene kuva mi tsalela. Nan'wina hinkwenu mi nga hi tsalela ka nongonoko wa Sportville mi yingiseriwa mina. Nkhese swinene n'wina mi nga predicta mitlangu leyi nga kona ka majaha masiku ra namuntlha. Nan'wihi mi nga vona swi fanele ku va mi tsutsumela ka Facebook mi ya mi ya hi khomentela. Mi va na ntshembo na ku pfumela swaku hayi ni le ka siku lera mundzuku. Taba hi ri swin'we mina na n'wina mi yingiseriwa mina ku va hi yisa amahlweni timhaka ta mitlangu mi va na ntshembo na ku pfumela swaku hayi ta sala u tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi karhi nghena aka GCRFM. A hi tsutsumeli ka xisaka xa nghondo mi yingiseriwa mina hi ya langutisa leswaku xisaka xa nghondo swi hi khomele yini aka majaha masiku ra namuntlha nkarhi na nkarhi ku va na swo tala leswi va ku swi ri kona ka xisaka xa nghondo. So a hi tshembi na leswaku ka siku ra namuntlha swin'wana ta va yi karhi hi dyondza swona ka xisaka xa nghondo. Ni mi rhandza hinkwenu makaya ku nga rivali rhandza wa rikwerhu kota loko ti rhandza loko u lava ku rhandziwa swi vula ku na wena u nyika rirhandzu a wo teka ntsena u ri teka u tlhela u ri nyiketa van'wana saka xa nghondzo xa landzela.
2: Eka vayingiseri va xisaka xa nghondzo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Nkuni, kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mi tiselo wona emoyeni hi jaha ra Valandzwa.
3: Bava u nga ka u tsakanga ka bava?
4: Hayi ni tsakini tatana.
3: Hayi phela ku sukerisa xo nga fambeni amahala ni teke ni tsakini bava.
4: Hayi ni tsakini.
3: Kumbe hi vuyisa xihundla?
4: Hi vuyisa hi yini wena mani tatana?
3: Hayi ni za endla timhaka tin'wanyana nge matshalatshala a vona ta kota ku tsaka bava. Hi vona swin'wana ku phela hi rosala hi ri hi ku sala hi tiphina mara ma hi tsakanga.
4: A hi tiphini nga vileli.
3: Hi ri hi tiphina njhani vanan'wana?
4: Sí.

0: seo ama tsa 5000
1: una dia sarila e ku ve gume kambe na mali a witivi
2: mai tiva mali wo leswa leswi hm ngene
0: 5000
2: ni no mali kombo
1: ni ke mali wa bona trouble ni ku ze ni nga n'wi rhandarhandi a ni n'wi fedzi total a ni swi vona ku tatana nkingi tatana probleme
2: kuvona problem ya nkingi
1: ende ku na nkingi ya problem
2: ya yinzi
1: waya ku nike 5000 ku ri ve ni i dei ku nike
2: 10,000 mina na n'wi
1: lanku ze ni vula ku na mali a wu yi tivi
2: no
1: mpfuna yini

0: Fukani vuya le Dubai a se tsame bula ka re ku tsama kuri busy la ntirhweni ani swi tinom fambe njhani
1: i fambe kahle ngopfu ani swi voni mara leswo exi a hi nga la no vuya xinyeketo u cincile
0: mani kumbe tata ni fambe na van'wana va nga famba va ya vona bolo
1: hayi hi munhu la ntirhweni ku nge sali ku nga ri hava munhu a ni na va manjosi hinkwavo a ni va fambeterile va ka ha ri na munhu la
0: va fambeni hitoko hi ku va hala ku famba va vuya va famba
1: swo sweswiwani loko hina hi vuyi vona ku famba hi fanele hi cinca
0: okay ix tirini ta le kaya ri mpfukeni ri rhandza
1: n'wana mhani xinyikete a lavi ku ni fambela kwala na kwala kwala na kwala
0: se mi yi hume njhani
1: a no n'wi byela mina loko mina sweswa ni sweswi na famba siku rin'wanyana enkume ni veketele timpahla laya loko a nghena ni tindlisa ni tivekisa timpahla layani loko a nghena a hlanganisa hi timpahla ti pakiwile ti vekiwe kahle laya a ku ku humelelani ni ku ni lava ku ti humesa sweswo ntsena ni ku ni lava ku ti
0: humesafambelanyanaangi
1: a ni zangi a ni zangi a no ho swi hleketa sweswo ku ha swi lava ku tiyimayima kahle
0: leswi hina i ngotona i ku i ti pakisa timpahla vo hayi khale mi yimeri ni vhela ni famba n'wi ni ve na lakasi
1: mi yi nga ka leswi twa lambilini na mi yi nga ku a lo nghena ku phela a ku lo sala kwala mi n'wi helele ka luwa wa le khoneni le
0: kumbe mi yini
1: a ni zangi a ni zangi a ni zangi mi swi voni ku a loyi a nge ntsandzi loku loyi a nge ntsandzi na ha sungula mi endla manikati sweswo swo lo swi lava mi fa mi ndlinga ku mi lava ku ya kuya loko a vuya ni khu ni pala mi rhida ni a va ni endla swona sweswa va nga ni byela va ku yo swi lava siku rin'wanyana phela mi ndlinga ku mi ya kun'wana loko nkama lowu a nghenaku n'wexi ndlinga ku ma ha ku vuyi i ta chuu
0: eyi a hi tirheni va nga ta ze va hi kuma valungu

0: Mune wa timinetse kubile awara liya nungu wena mingisiruwa jisara fahamba ikari ngena kona eka nungu noko wa ndavuko wa hina. La mga tapa mkara mfamu sana kathli na yena shiluba shaka mabunda. Ngwa mtlavi, ay kenso shnene kami yiketu wangari yena nunya nungu zenya. La kara mkome ita mtango Spotville, ay kenso shnene. Nkela nkenso na kambe eka wa tangi bashi tori shashi saka shangoe. Wena mingisiruwa mina kambe ke, ay langu tendeswa kunungu noko wa hina utapa utsamseksi ku yin heka majambi ya na mtali ku ilanguta inati awarati mbiri kusuka kwa laka awara nungu kuya ba awara lia ya kumelea itabai kari iluta tandavuko kambeke ibai kari ilanguti sakale kase kase loko ibai kari ibulabula indavuko ibai kari ibulabula inchumuanjani mwanu baku haye ndavuko iriri muliri ibulabula kairona riyamba nisaka katinshakaliti mwanyani kambeke mwanu baku ndavuko yamba na isha ambalo kambeke loko wena ui ilanguti sakale mwingi seru wamina loo ranze kawona ngako ndavuko hui kui uleka shambalo uleka rimuliri ibulabula kashanake haikasi ke eka majambi na muntla itabai kare vuya na mkhalazi wa hina mkhalazi wa mina kahle kahle itabai kare vuya na mkhalazi wa mina kokwani maluleke library ya hina ipona na mthenga itabai kare ngena na bona vai ko shometa haika ti makaleti ya tandavuko leti itabai kare borsana bona haika ti ti awara leti mbiringa na tona kona kwala kusuka ka awara nungu kuya fika ka awara le ya khumele tawam kare borsana kahle na mina na kokwani maluleke switan ileswi inga tabai kare famsa sona kambe ke mwingiseri wa mina lo ranzeka utsunzuke kahle leswaku u nga ni yingisela ku antswa eka audio streaming ya www.gisarfm.co.za naswona nakambe u nga tlhela u tsutsumela eka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u ta vona nongonoko walowu nge le ka wona wa ndhavuko wa hina u postiwile na yena xiluva xa ka mabunda wa mhlava u ta fika u ni khomentela u ni byela ku ri u na mina u ri kwihi eka madyambu lama kambe ke loko fika nkarhi luwa wa marungula swibumabumelo na swisolo u nga ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni ka 060-887-5942 unikume kahle eka WhatsApp u rhumela voice note ya wena ku nga nkandziyiso kumbe u senda marungula ndzi va ni karhi mahlaya ya mina kwala moyeni kambe ke na hi riqingho u nga ni kuma hi nomboro leyi fanaka 060-887-5942 hambi xitetano na mingiseri wa mina hi ta tlhela hi khoma letiyana letiya hi nghena hi makete endzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi vuya na kokwani maluleke lava va nga ta va karhi va hi nghenaisa eka ndhavuko wa hina hi va hi karhi hi tihlutahluta kambe ke lexi nga kona i ku hi minkarhi yo tala loko hi va hi karhi hi ya ku humeni amoyeni hi kuma leswaku ku va ku ri na ti-voice note to tala na ti-calls leti nghenaka se swi endla yi nga ku ku na leti ni ti khomaka ku na leti ni nga ti khomeki ku ri mhaka ya ku vayingiseri va mina a hi hatli hi nghena hi hluta mhaka hi nkarhi se loko ni ku ti-call xikombelo xa xihatla swinene ku ta va ku ri ku a hi hatliseni hi nghena ka ti-call leswaku loko se ku ya hela awara liya ya vumbirhi liya hi ta va hi karhi hi be mhunti ya ha ri na mahika hi ndlela yo yaleyo kambe ke muyingiseri wa mina ni yingiso kahle hi audio stream ngo tlhela u ni landza kwahala ka Facebook page yo ya ni byela ku ri eka madyambu lama u ni yingisela u ri ku hi tindhawu ta kona kambe ke u nga tlhela u swi endla na hi WhatsApp hambi xitetani ni ta va ni karhi ni jika hi khona ni landza kokwani maluleke ni ya va khoma hi voko ni vuya na vona kwala hi riqingho kambe ke hambi xitetani a hi pfeneni va hi karhi hi jike emakete hi khoma letiya na letiya loko hi vuya hi ta va hi karhi hi hluta hi ndhavuko wa hina inkomo
1: Walala wasala, Riku Diko, Eva Winbarida's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Ulama Ngakama Doroba, Lama Kulu, Kusuba, Epulukwani, Libuye Mtsengwele Ansi Ansi, Yushteka Details, Rhino Boards, Leto Pumbulu, Leto Ngachavik Mati, The Toilet Bed Bathroom Sets, Natuvoni, Telenruini, Yishavsa Nunzo Ganjwa CE Step, Leshigulaga Yifikelela European Quality Standard, Mishava Kangwe, Mishave Love Tomi Nkwa Tujangwina, La Mtsengwele Ngachichuwa Gunza Ka 50%, Yikumeka Kama Lamlele, Eka Aray Duwa, Riku Diko, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
2: Harmarovela Funeral Services. Lata manzo wena hintela shinzuti. Plan A, ujwena hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi utsarisa 13 wa shiro handle kolong tamalembe. U 14 hi wena. Loko reka Plan A, hiku inga 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwa Ikuingetana ATM ya 150 rand. Hey, isa saiti hii inga kuinga kamali hante kwa langsa malembe. Yoko kunga lashi hina. Eka plan A ikuinga 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Hey, hiri ai langu smalembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele kukwakwayina salema jakanjaka tsanini makakapaci na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endhaka magezi hardway na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapani ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botley store kuswana ravi ridge eivory park hi le extension 3 efreedom drive kuswana police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kuswana le maname long primary school tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 064-751-4932
3: unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite Chilidzeni hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: risimu ra kahle swinene ra Katisa Chabalala and the Queens aku wa bonga mngaza hi va hi karhi nghena kona eka nongonoko wa hina kambe ke nkarhi 13 wa timinetse ku bile awara liya ya nongo hi va hi karhi vuya kahle na kokwani Maluleke lava ni lavaka ku va pfuxela sweswo emoyeni kokwani Maluleke ku mi amukela emoyeni na ku mi peresa ri pire hi n'wina loyi a xitulwini lexi a njhani
1: lexiya xa ku jika xa mavhilo loko ku ni fambisa xi ya mi tekela leswi mi lavaka swona aa xo kan'we xo khwe
0: i movha wa ku jikajika hi wona ndzeni ka yindlu
1: ya xi ya ku teke laya xi vutisa xi ku u lava fayili yini kunani
0: na mitwa kokwani
1: ni vuya ni ta ni ta tshama kwala ni nga tshama kona ka pulani se ni nga vula leswaku avuxeni mahaxi wa mina xitulu wa mina wa kahle emburi ya kokwana ni xeweta ni vahaxi hinkwavo lava i nge a va ri kona kusukela evurhongweni bya siko ku koka nhlikamilo hinkwawo swi ta swi ta hetisela eka ntombi yo zenya ya munta se eka loko nkarhi ku nghene xiluva n'wamavundza mhlava wa mina un'wamhlana
0: hi mina lokutani
1: ya avuxeweteni ka mina ri ni xeweta ni va yingiseri hinkwavo va the whole South Africa hinkwavo a hi nge khunyeleli ku vula ka vavhenda hisohani hi tatwa mahungu la a ya mina ni ri nexe ya hina hinkwerhu kaneloko ni xeweta tiko hinkwaro vahaxi ni vayingiseri hinkwaro ni tiko hinkwaro ra misava ya South Africa leri i nkomo a hi pfineleni hi ta dyondza na mina mi ni dyondzisa danko
0: danko hi khensa swinene kokwani Maluleke kambe ke moveta mi yi nghenisa makeni hi twa ku ri eka madyambu lama mi yi khomelele ta njhani
1: na khensa swinene mahaxi wa mina xiluwa wa mina wa kahle wa ntokoto wana mukatana wa marhemelo wa dumela wa tsundzuzo wa mhingo wa chavana ni khome nhloko mhaka leyi ngo wa jaha a nga n'wana wa mina a ku ka mina na mana wa yena na vakokwa wa yena a hi hlengeletana hi tshamisahansi a ku ni lava kula ku tamisela mahungu lawa hi tama hi yingisela mahungu ya kahle lawa a taku na wona tanihiloko ya yena a ti vona a ri wanuna nyamuni a ku eta vatswari va mina na swi vona ku se ni kurile na mina ni lava ku aka wa mina ndyangu
0: okay
1: hi vutisaka ku ri hina awu u ngo hi sungulela mhaka leyi humelela hi ku vona mukon'wana a ku hayi ni lava ku teka sati kambe ni komile ntsengo ku nga mali ya nhlayo ya ku tala mali hi leyi jaha ni khomi 10,000 ami nga ku 15,000 hinkwayo loko a khome 15,000 a teka mali a hi nyika hina hi endla migingiriko ya ku lava vadinda kumbe tintsumi leti yena a nga ta hi komba leswaku a ntombi leyi a lava ku lavisa hi teka yi le mutini wa ka mani
0: okay
1: se hi lerisa mahungu hinkwawo ku ntombi yi le ka mathevuya va ka mathevuya va nga tala hi kwihi a hi komba ndlela hi swona hi rhuma vadinda hina va ku sungula va ku ya tsuma leti hi siku ro karhi u tata vadinda lava ku nga vakon'wana kumbe tintsumi ta ku ta ku lovoleni vatafamba hi rhengu ra ku sungula va ya ku sumeni va tiva leswaku bet ya ku ta va kun'wana ku ta ku lovoleni hi yihi va ta kuta migingiriki ya vona ya ku lunghisela va kon'wana ta yima hi ndlela yaleyo va ta vuya na mahungu lawa ku kombisa leswaku leyi avukon'wanini bya jaha timhaka ti lunghile va vambe ngoma halaya loko aha hina ku ya hi bet ya lavaya leswi va nga hi nyikisa swona ku va hi va nyikisa lunghisi loko va hetile beti liya yi fikile i ku longa va dinda va famba va ya ku lovoreni va ya a fika le vukon'wanini ka va amukeriwa kahle va koxiwa cuma va koxiwa ni majazi ni swichalana ni tintangu hinkwaswo leswi swi lavekaka na mafole ku nga leswi ya venge hi swithoma nyangweni
0: okay
1: timhaka hi leti ti humelelaka hinkwato va koxile mali yi tlhela yi nga fiki ka 15,000 ku sale cinci ya ku vuya na yona ku nga musumo wa ku ta va ta bika ekaya ku mali yi nga sala hi leyi loko va vuya va vhele va longa ni ntombi kumbe hlomisa va vuya na rona laha va hetile na ku phahla hinkwaswo va vitanile ni mitombi ya ka vona hlomisa ri vuya kaya mara va siya xileriso xa ku a hi lava ku vona mukon'wana ene vona va endle xihoxo hikwalaho ka ku va ta vhele va rhumela na n'wana wa vona ku hi ku ni hetile ku lovola vhela ni teka n'wana nsati wa ka n'wina mi famba na yena hi leyi mhaka mani
0: okay
1: makoti fike kaya ku fika makoti kaya ku kombiwa ndhawu ya ku tshama kona na nuna wa yena hi swi tivaka leswaku loko makoti a fika kaya u humesa jaha elawini a n'wi yisa eka yindlu ya yena makoti leyi yi nga ya yena manje jaha ri humesiwa lawini a ku ngheniwi kona leyi ku ngheniwa ka yindlu leya yintshwa right makoti hi loyi a hi jikelaku manje kwala i byela nuna a ku wena nuno mina la ka n'wina la a ku ni tsakisi leyi ni kombela ku tlhelela ekaya se jaha ri sungula ku hlamala manje a u ya ekaya tati a wu tangi vukatini loko a ku hani hi te vukatini mara laha hi nge tshami yi va nkingha kwale andlwini ya vona va phikizana hi loko jaha ri tisa timhaka haleni ku heyi lowu wa tati ri yi tlhelela ka vona nandzu nandzu ani wu tivi loko ku ka ku vutisaniwa wa nhwana yi ri loko u ni lava mina loko u ni rhandza u ta ni landza le kaya hi ta tshama kona kwini le ka hini kati wena u tandzi vukatini a ku hala ni nge tshami ni byele xiphiko ku a ku na xiphiko mara mina ni tlhelela kaya jaha a nge mati matsongo a nge ka nhwana kumbe eka sati a ni kombela ku ku byela leswi ku nga va njhani loko wo famba swin'we le ka n'wina ka ku ya yaleyo hi yo ni lavaka yona famba swin'we kaya laha ni nge tshami jaha ku tisa timhaka hala ka hina a nge ka hina a hi dzonga na yena a nge ha leswi a sati wa mina inge u ya u tlhelele kaya laha n'wi heleketa hi loko va heleketana kaya loko va fika le kaya leyi va fika vatswari va ntombi va nga ha

0: wheeling on someone in Sunday Tamara, they have to eat a fire. Ah, you can come on a track and attack on this wheeling. I have a camera here. And that's an entire
1: someone.
0: Oh, then I took some to air and I'm going on a Monday. Say, you know, my coat, you have a damn. Nekaya, nawe nena na kucharita huya, charita huya. Na kutoma hongu ku, desi anapama ayende kutoma nini, wabu huya kumbanga hui, na mahongu ku alaye, jela kuwa. Ile imangu ikipika kumanje. Wanawai inaye tamili manje, 1, 2, 3, 4, 5 years. Atuale kutoma nini. Munu wakama kunanga ati. Mabati yako ndawe. Ya wakakomwa na maye nalala. Abaye seli chumui na kumwanawai na wababa. Wapeka wa mwanawai na wangu yisa kwa lomo tingangeni wangu. Mungurisa kanta kwa susili wangu yisa. Ekbetela heko hetelele. Tingangati tandeki. Nama ziyoni matandeki. Marasetu mwana. Ya hele lakui. Ekbete.
1: Ash.
0: Ash better matako bela na wana matandeka ni chaya kwali. Ano rena kwali bete. Awa wuli la. Awa zeli chum. La awa kone gele lo kukuri kumana wahi na ilo wili li. Awa kone gele bai. Kisela musumu mula. Ene ba kone gele bata bata bita kumana wahi na. Wetu akubona baku meshidungu. Wimali. Upana na ena, wanaobo wanaloku aloba, arela. Inaye umeka mali, ya suma leka vona. Yesha kumana wae, wawina, pisi. Urabike la shoko, kambi mtumbwi wae. Ile imaka, oi changuru melu ile sako hawa. Hela maari za teka la, wanaobo wanaloku. Hindi, Lave. It's the Kuleri Vati Vakale Shaku. Mindu Kushi Dumbu Shabu Uya. Yo, ito waru mako sumi. Yitaitai, yelaku. Wana wangwina, ilo vi. Anda ka 5 years. Hey, ima ngusana anku na sati. Yita nanku wa koko ayena. Yita nanku na wababa. Panda, shengele tana na wahanila. Hey, kuna mhangula. Ja afuka afambini dakan chanwa malembe ari kwale ukongwane ba kurita tsamba ina elo wajbetel loka elo wajbetel bari mindu kushimbu chabuya walakiwa endi tabuyini iya lakiwa kuini tagoma tichoga tagoma tichuba lava. Wako wana, banda kutateka wana waina, vona vaya lata. Kwa mima nireka vaya ingiti. Ni wana waina. Wana waina kwa wani. Wana waina, ye nanga somila makoti. Leka bro. Vaya ingiti. Nire hini luku wana waina. Apa mbile haya shoma hebu kwa wani. Allah dapat lewat sungguh di sana ngamze. Asa Allah orang ini ze. Si pamba aru kau lemu syarat. Tu tapi rapi tak tiku. Leri tiku untuk domu suya. Itu baru mana kat sini tu tawat ngamze. Bata bata ngamze na ini ngamze laku. Bala sawo na. Tunda awam ngamze laku. Kamu ni minta tegang mana mana mialat. Kamu lalu na yon amin. Mara nubuti samwe ilala. Niko mela kuminiku bandela. Kuhile ishoko makai. Uchawi ya shidungu mdu. Mandani la. Minatamulu ninayona. Mara nakutu wangu inaba ingise. Mwana wangu inanga suka la kaya la. Atomela satuwa ya naleka vone kwa. Satuwa kwe angasilano kukanda kati. Hili ikele na kaya. So ikele na mwana wangu ina. Mwana wangu inaba ili kwa. Sini bele ni shoko makale iku. Iku shumbu shabu ya. Tamtenan mi ko ko mele la yini la. To gol man le ke irtanu. Wanam katano ma ramel wa to mele wa tu zo mi wa taba. Ke ko ma kai ni. Ya mi na mi na ya mi na mi ne. Danko.
2: Danko. Okay, right. Ihloko ya mag. Ihloko makaya kahle sinene itaka. Na kokwan maluleke va rile maka i wanuna loyi a nga teka nsati hi nawu wa ku va a va a rhumele vanhu va ya ka vansati va n'wi tekela nsati wa yena hi xuma hi tihomu se hi leswi ke nsati a hlomaka loko a hloma a fika le mutini a ku ri hayike mina laha a ku ni tshamisi kahle ni twa laha mutini wa ka n'wina ku ni tika a ni twi ni ri na kurhula kambe ke ni hleketa ku tlhelela kaya se lowu wan'wanuna a n'wi vutiseka ku se leswi u lava ku tlhelela kaya u karhi u tela hi tihomu u lava ku swi endlisa ku yini a ku a ni swi tivi mina ni tshamangi kahle la ka n'wina se ni hleketa ku ya kaya loko se a ku tlhelela kaya u lava ku longa na mukon'wani phela a tlhela na yena a ya na yena vukon'wanini sana ke loko hi va hi karhi hi languta ka ndhavuko wa hina swa pfumeleriwa ku ri mukon'wani a nga ya a ya tshama vukon'wanini ka vansati na a tlhaka a sivara makoti hi loyi ja ri fambile na nsati ri ya kwale ri ya tlhaka ri fika ri tshama se ri sungula ka vuha ku vabya loko ri sungula ku vabya va ri fambisa swibedhlele tindhawu hinkwato ri famba hi leriya kambe ke vutomi byi tsandza va ri yini humba yi olela nkuma loko se yi ta va yi olerile hi leswiwa se va ta va ta mi vikela ta nkosi kumbe va rhangi va mi tshika n'wana wa n'wina a vabya na loko a ta va a lovile va nga mi byeli hi nkarhi va ta va ta mi byela loko se va swi vona ku ri bokisi leri ra vuya ivi then loko va vona nkosi wu tshunerile hi ndlela leyi va ta va ta mi byela ku ri ku na jaha ra n'wina leyi ri hi siyile se va vutisa kokwani Maluleke va ku xana ku suma loko va nga va va suma ku ri tanani mi ta teka n'wana wa n'wina mi ya ti lahlela kumbe va suma ku tana ni nkosini mi ta hi pfuna ku veka n'wana wa n'wina na i xivutiso lexi taka ka n'wina xi suka ka kokwani Maluleke va tlhela va kombisa leswaku hayi ke vona va tata va ta yi paletela kunene nhlamulo hi leyi va nga na yona 060-887-5942 muyingiseri wa Jisar FM muni twa mavonelo ya wena muyingiseri wa mina ni kuma riqingho ro sungula la muyingiseri wa Jisar FM le moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina buti
3: ya lava va suma ku mi ta teka n'wana n'wini ya lahle
2: Oh ba suma ku tana ni mitateka se swi herile hi yena.
3: Sorry. Mani ku swinga la muteki ni nwasadi kumbe n'wanuna a nga hloma kumbe u hlomisiwa. A lezi swilo vanhu va hanya. Hi nga yimeli munhu aloo va fika le ngo swilo. Mina ri lasati ni la mali yo ni ta lovola ni kuma ku swi ntsandzi a hanya. Sulayi lungizeni ka hanyiwe nga yimeli munhu a timeka ya sungula ku hluphaka se ni kha ni ri lasati a tlhela mi lana mali leyi ni nga hava
2: se hi ku mi kombisa hi masayiti hinkwawo ku hambi i wanuna kumbe i wansati loyi a nga tlhaka a hi lunghiseni swilo okay ni vona ingaku ri riqingho ri balekile la kambe xivutiso a xa haya kona ka vona hi ndlela leyi va ta tlhela va ni kume emoyeni a ri chajani ka 060-887-5942 muyingiseri wa Jisar FM a hi fani hi karhi hi kongoma emahlweni kambe ke muyingiseri wa mina tlhela ni mi vuya mi ta yi vekela yona muyingiseri wa Jisar FM le moyeni hello hello
3: n'wamisave na vayingiseri na kokwani Maluleke ri perini
2: hi perisa vona papa mina Manito.
3: N'wamisavi ri peri.
2: Hi perisa vona papa mina.
3: Mi ri njhani?
2: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
3: Hi kona. Nhlokomhaka ya twala nyama. Mani va nga ni hlamula xivutisa ku swi va swi hoxekile swinene ku va swa muxaka walowo swi humelela exikarhi ka vanhu lava nga rhandzana vambirhi xikan'we na le ka mindyangu mimbirhi. Leyi nga hlanganisiwa hi varhandzani vambirhi makoti loko a fika endzeni ka ndyangu a endla swo fana na sweswo i va a nga endli swona leswi n'wansati loyi a tekiwaka a faneke a endla swona
2: ntiyiso
3: hi marito man'wanyani i na xikulela eka nuna wakwe hikwalaho ka ku va a ku tekiwe n'wanuna a ya hloma evukweni kambe ku tekiwa n'wansati a ya hloma le ka vanuna wakwe swi ta hi vona vambirhi ku va teka decision ya ku ri va lava ku ya tshama kwini mikarhi yo tala eka masiku lama mi kuma swi ndlisa xisweswo kokwani Maluleke va nga swi vekisa xiswona vaxisati va koka nuna va tlhela va n'wi hambanisa na maxaka yakwe iri va ya tshama esayitini ra ka va nsati ene swilo leswi hinkwaswo ka swona leswi swi va swi hoxekile swinene. Swin'wanyana i ku ri ku na ku hambana kokwani Maluleke na vayingiseri xikan'we na N'wamavundla emhakeni ya ku ku na vavasati hi nga vulavula hi timixaka mimbirhi ya vona.
2: Okay.
3: Wo sungula hi nga vulavula hi n'wansati loyi a lavaka ku va na nuna. N'wansati loyi a lavaka ku va na nuna i lava ntsena ku hlayisiwa hi nuna wakwe.
2: Okay.
3: Na ku nyikiwa xivongo lexi a nga ta vuriwa ku i mhani swimanimani. Kambe a ri na tiagenda takwe endzeni ka vutomi bya yena. Kasi ku na n'wansati un'wana wumbirhi loyi yena before a kuma n'wanuna loyi a nga ta n'wi teka i rhanga a ti khuthulela swilo swa ku hambanahambana.
2: Okay.
3: Ivi a ti hlengeleta. Loko se a tekiwile a sungula ku va a endla yini na a akisana na nuna wakwe. Lexi nuna wa yena a xi endla ku va xi endla swin'we va khomisana swin'we eka xitina kumbe ka leswi va swi tirhisaka ku aka rirhandzu ra vona ndyangu wa vona. Kasi luya loko a vona ndzilo wu ku humesa ximusi a nga swi koti ku fufutela na nuna wakwe ku ndzilo wu kota ku hindza ximusi hi ntalo. Loko n'wi tlunya wa suka a tsutsuma kumbe na ni nge swi koti. Hi leswi n'wansati loyi hi vulavulaka hi yena emadyambyini lama wa ku va a rhwala nuna a famba na hina eka maxaka yakwe. Mina a ni ta tlhela ni vulavula leswaku ri va ndyangu wa ka vasisi loko va swi vonisa sweswe a va fake va nga pfumelanga ku va va amukela mukon'wana.
2: Okay.
3: Kumbe a va fanelanga ku va va amukela mukon'wana. Leswi va faneke ku xi endla loko va vona n'wana wa vona wa xisati a rhwele mukon'wana a n'wi tisaka hala ka vona ku va tshama kona a swi bihi eka vona ku va tshama hansi na n'wana wa vona va vulavula na yena xikan'we na mukon'wana. Kusuka kokwalani va rhumela ntsumi leyi ka vatswari va mukon'wana wa vona ku ri va kota ku twisisa ku ri ku endlekela yini ku famba yini hikwalaka ku va mukon'wana a teke divina ku ta hala kumbe a kokiwile hi n'wana wa vona. Kokwalani loko se ku vulavula mindyangu leyi mimbirhi swi nga endla leswaku swi endla ku ri ku va na solution ya ku va yi humelela khwatsi leyi nga ta endla leswaku ri swilo swi kota ku va swi tshamiseka.
2: Okay.
3: Mara kambe loko swi fika ka xiyimo xa ku ri ku fikela ka ku ri mukon'wana a tshama kwale malembe a tlhanga vuli nchumu hi ndyangu wa ka vona kumbe na vona va nga landzelerisi kuko a vabya a hindza emisaveni va n'wi tivisa hi loko va tivisa maxaka ya mukon'wana wa vona loko se a hindzile emisaveni swi va swi hoxeke ngopfu swinene. Mitwa muyingisi rin'wana a kombisa leswaku ri va va kombisa leswaku ri tana mi ta teka miri wa n'wina ha ha ri na ntirho na wona. I ntiyiso hi leswi loko vo endlisa sweswe va kombisaka eka n'wina ku ri n'wana wa n'wina ha ha ri na mhaka na yena. Kasi van'wanyani a va kombisi swona sweswo kumbe a va sendi meseji wo fana lowo eka vamase wa vona vo ringeta ntsena ku mi kombisa leswaku a mi pfuni nchumu hi ta take over ku ya emahlweni leswi hi nga sungula na swona ene hi ta fika makumu na swona. Ni lava hi tlhela hi languta futhi katsongo emhakeni ya ku va sisi loyi a tikane na nuna wena hi xinawu. Hi nga rivali ku ri masiku lama hi hanyaka wona mi kuma endlekela swo fana leswi halaya ka va mukon'wani kumbe ka va buti loyi a nga fela evukweni va kumeka va decide vatswari va yena va kumeka va lava ku ta claima ntsumbu.
2: Okay.
3: Va rivala kumbe va nga tekeli enhlokweni ku ri vanhu lava mi nga rivali loko va catile. Loko se va catini sesi luya a nga cata na yena buti luya loko se swi fika enawini swa rivariwa leswi swa ku ri buti i fele vukweni. Sesi hi yena a nga ta sala a ri na vutihlamuleri bya ku endla yini a tlhogomela ntsumbu wa nuna wakwe ku fika makumu because hi xinawu i va a ri na vutihlamuleri hinkwabyo because hi yena nsati wa mufi. Hi languteni laha loko hi languta xinawu hi tlhela hi languta na a ni loyara na hini nese mina.
2: Okay.
3: Loko hi languta xinawu hi tlhela hi languta na maendlelo ya hina xintu tanihi va hi maAfrika ku va ku ri na ku hambananyana katsongo hi mhaka ku hina a hi langutanga swona swa ku ri munhu luya anga tekana na yena ena matimba ehlweni ka leswi hina hi swi tekisaka xiswona eka n'wana wa hina hi fanekele hi kota ku hambanisa swilo sweswo mina a ni ta ku loko swo tshika swi va kona swa muxaka wolowo a swi bihi ku ri mindyangu leyi loko yi ta va yi tivisiwile va nga ha rileli ku ri va tivisiweleti kumbe ku humelela hani swi endleka na swi endleka rini a va tihlengeleti hi voxe va ti-container
2: okay
3: va tikona ni fane ndyangu luwa wu nga va tivisa hi tintsumi teti nga ta va ti ri koho exikarhi loko se va tivisana va ta pfuxeta vuxaka lebyi a byi onhakile for nkarhi wolehe and byi ta pfuxetiwa hikwalaho ka ku va nkosi wu ri koho ivi loko va tshame hansi va vulavula va vutlhari va ta va ri kona kokwala xikarhi hambi se swi luya a ri na vutihlamuleri hi ku ya hi nawu emhaka ku va a tekana buti loyi exinawini loko mindyangu leyi mimbirhi yo tshama kahle yi twanana kahle leyi lava halaka va sayiti ra buti va nga swi kota ku tlhela va kuma ntsumbu peaceful without tinyimpi mara kambe loko vo ya le va ya hi tinyimpi hi mhaka ku buti i khale and a va tivisiwa nga nchumu hi leswi ku yiniyinini ku nga tshika ku va na friction yin'wana ya serious leyi nga ta endla leswaku na ntsumbu va tlhela va nga swi koti ku ta wu vona hi siku ra ku lahla ivi sesi ku va yena a nga ta kota ku va endla yini a hlayisa miri wa nuna wa yena na va ka vona so swa nkoka laha i ku va mindyangu yi endla yini yi twanana va rivala hi ku ku na nkarhi wo leha ku nga ri ki na ku vulavurisana ivi loko va langutana ntwana na xiyimo xa ku va nkosi wu humelerile leswin'wana leswi va ta swi bula loko se nkosi wu hindzile i switsongo leswi a ni vonaka ku swi nga tshika swi tisa i xitshunxonyana eka mhaka leyi ku kamaleka va nga ta na yona because swilo leswi hi leswi swi humelelaka minkarhi hinkwayo ka yona ende swi vanga ti-friction endzeni ka mindyangu mimbirhi ivi swi heleka swi fika kwini emaphoriseni kumbe eti-court ande loyi a nga ta wina loko se fika ecourt hi luya a nga na marriage certificate ya nuna loyi lava va ka vona va nge le ku ringeteni ku n'wi claima kusuka eka nsati wakwe because hi yena a nga na vutihlamuleri na matimba hinkwawo kumbe mpfumelelo hinkwawo kusuka eka nawu mara swi kahle ku mindyangu leyi yi tlhela yi tirhisana leswaku ri nkosi kota ku va wu famba kahle
2: okay
3: i mavonelo ya makhelwani ya xitichi mi khensile
2: khensa swinene makhelwani ya xitichi
3: dankeni
2: danko hayi ke va yi vekini hi ndlela yaleyo a ni nge bambateli kumbe ku ngetela ni nga ta onha kambe ke a ku ri mavonelo ya vona yalawa kambe ke hi ta va nkarhi ni teka tinqingho ku ya emahlweni ku ri xana n'wina mi swi vonisa ku yini ke loko va mi tisela nhloko ya Johana kambe ni va ri tanani mi ta teka kumbe tanani mi ta lahla na va ri yini 060-887-5942 mingiseriwa Gstar FM le moyeni hello
4: madyambu lamanene
2: ahe papa me
4: mpfukile
2: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
4: a yi pfula swinene
2: khensa vutomi
4: loko va ta va ta hi byela va ta vika ku va ku hayi n'wana wa n'wina u hisile halene xo sungula eku pfumela a nkhetho mina ni ta ku swi ya hi mapfalo ya mina ku naya kumbe a niyi hi ku ni nge sungule ku lava ku vumba futhi ku vuxaka loko se xiyimo xi bihile va hi tlan'we khale va ri vambirhi nuna na nsati ku nga va n'wana wa mina na makoti wa mina va tsandzeka ku lava ku tshama hansi ku lulamisiwa swihoxo hi matlhelo mambirhi swilo swa ha ri kahle se loko se va ta va ta va ta suma hayi hi nkhesile ku ya na ku ka swi nga yi swi ta ya hi ku mapfalo ya mina ya pfumela ku endla sweswoke
2: okay
4: a swi nga ni bohi helo ni ku mihi ni ku se n'wana wa mina loko se a ta va a lovile halaya ni ku vivivivi hi kona se vuxaka byi nga ta pfuka khomi hi mbilu swi to vava loko swa ha ku endleka switukulwani loko swi la ku ta swi tata swi ta hi pfuxela ku na probleme vana a va tivi nchumu lava nga na vona va lava vambirhi va lavaya swilo swi ze swi onhaka se voni ku ni nga ha kondletela ku vuxaka bya le ku fana na le ku sunguleni byi ya lulama ku ri ku va suke va ni pumbeki loyi phela loko vo za va tsutsuma ku ha suka lana wani hi famba hi ya ti lavela ndhawu kwele vukweni komba ku lavanene hi lavaya hina a hi lavanene hi valoyi a ta kumeleliwa hi swihloka loko se hi ya fika leni haya mi sumela ku nwana wa nwina xipongomelo loko vo ka va boxa loko vo boxa va kutana ni mitateka ntsumbu wa nwina hi kona se va nga ta twa marito yo tika lama ya va tlhava mara loko vo ta va ta hi sumela va ku hayi n'wana wa nwina u hi siyile halaya hi ko ku hayi hi se swi ta ya hi mina ku mapfalo ya mina ya ni thuxa ku ya na ku liya no ya ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a yaka nkosini hlayisekana
2: ni khensa swinene papa mina
4: nko
2: danko hayi ke va yi veke hi ndlela yaleyo va ku mina ni ta yingisela mapfalo ya mina ku ri ya ri na ya kumbe a ni yi na endzhaku ka ku va va tini va ta va ta ni sumela ku ri n'wana wa hina i va siyile le mutini wa vona va n'wi fuyi kona se ni to khensa ku va va te va ta ni tivisa ku ri a nga ha ri kona kambe ke endzhaku ka sweswo ni nga ka ni nga ha kokoteli vuxaka lebyi byi nga ri ki kona kusuka masungulweni hi ku yi nga suka ya mabanga swantswa ni twa hi mapfalo ya mina ku ri na ya kumbe a ni na na loko ni nga yi va ta fanele va yisa mahlweni leswi va nga swi sungula a na vhele imhangu ku ti lavela hi ndlela yaleyo 060-887-5942 hi riqingho rin'we ntsena muyingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
5: minjhani
2: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
5: hi pfukile
2: nkomo
5: hi le ku yi tweni nhlokomhaka yo hisa nhloko yo susa misisi laha hi tivaku hi nawu or ntumbuluko ku ri kahlekahle munhu yi kumekaku a ya ndhawini i n'wansati ku ri n'wansati kahlekahle i lovoriwa hi n'wanuna ya kumeka ya tshama laha n'wanuna a ka ku kona loko se namuntlha mpela kahlekahle hi ku namuntlha hi swosi ku nghenela na swilungu na maphepha man'wana ma kumeka kona mikarhi magistrate lomu tikhoneni maphepha lama ku lava ma chekaka hambirikana ri ku na maphepha man'wana vo ma kumi tikhoneni a ma pfumelela vanhu van'wana va nghenelela va vulavula marito loko kume hi nuna nansati maphepha lama va ma kumaku lomu tikhoneni ma na ku tikisela swina vuton'wini se hi nga tivi kahleka na ku ri ku la hi tshama na vana va hina va byela va swi twisa ku ri kahlekahle loko mi kharhi mi hanya mitswari mi nga pfumeli kuya tikhoneni ya sayina zana maphati man'wana mi nga ma twisi ku ri ma ta tikisela hina vatswari na n'wina ku yena ku ya vuton'wini so hi nga tivi kahlekahle ku nhlokomhaka leyi nga ta leyiwani yi ta hi ndlela hi ku ri ku na tinhloko timbisi ku na tindhawu ti ri ta ku lovola ku na ku leya yo lovola vhele ku ri ku lovola ka xinto ku na ku ndliwa hi ma tibuku ta tala na hala swo tani ya ku sayiniwa tibuku ta hala na hala ku na ku veni loko heti ku lovola lava va suka va xilungwini ni ya ku veni va suka va xilungwini hi nga hi tikisela ku hi kota ku hi nga hi tikisela a vuton'wini ku se va suka va ri vambirhi va tikhoneni va va sayina maphepha ma khale hi leyi kahleka nhlokomhaka leyi loko a yi lovekiwa va yi veka yi basa kahle ku ri hi va vanhu lava kahlekahle hi vulavula ku vona hi lovo tekela xinto or lovo tekela xilungu na hi ta loko yi tsema kahle yi basa ku swiswona phela ku na makhamba mambirhi la ku na xilungu ku na xinto
2: okay
5: mara hambi swo va tani ke a hi tshikile hinkwaswo swi mari loko kahlekahle n'wana a za a kumeka n'wanuna a kumeka a za a kumeka a ya kumeka a tshama ka ndhawu leyi na hina vatswari hi nga yi tiveki ku ri kuri i yo suka tela a ya kon'wana ya tikanyana kahle ku sukela hina hi ri vatswari hi ya le mutini wa ku nga kumeka ku va n'wana wa hina a nga ri n'wana wa xinuna ya hi tikela hina ku ya le yi tiva ku campin kuya le a nga loko kona ri n'wana wa xinuna wa hina yona vona ku ri n'wana wa hina wa xisati a kumeka a lovile mara wa xinuna ya tikanyana sari bya tiya vutatani mandleka ku vona va hi hlamula njhani va hendlekisa yona ku ri hi ta dyondza mpela a ni la hi le dyondzeni la i buku leyi le ku dyondzeni ka swin'wana mpela hi dyondzisei tatani mandleka hi twa n'wina na hi ahlula njhani nakona ni hi ahlula hi ku ri hi loko va tekele xilungu or hi loko va tekele xinto ni hi ahlula kahle ni hi basela yona hi yi twa bava hi ta dyondza hi ta kota ku kula bava wamela dangi
2: mi nga se famba va yi basisile va te va rhume tintsumi va ka va jaha i va byerile ku mina se ni vonile emutini wa lelelele va fambaku va ha tiva
5: sweswona swito a va ngungumelangi vona va ri vambirhi na a tikhonile va va sayinisela maphepha na se loko va ngungumela ku na xingana xivulavula xikhomeke ri ku ri va ya tikhonile vona va va sa na phepha ra xilungu
2: hi tlhe hi vuya ne le kaya yaleyo vhiki leri nga hela a hi ri na advocate wa swa nawu a ku loko vanhu va ze va ku va tekanini whether i xilungu kumbe i xitsonga loko a fane a ya teka nsati wa vumbirhi ku fane hulu va rhanga va pfumela la lero vukati lebyi na ntikelo lowu ringanaka hi side lera ra ku ku fanele ku fambiwa xandla vuya xandla famba kumbe hi fanele avelana hi lexikari makankulu iku vatekani nhambi o ranga ateka makoti la kaya anu teka hi swa xindhavuko loko o famba aku iya xilungwini antirhweni afika ateka onwani hi xilungu mucato lwa wa xilungu ungetire over wa ndavuko hiku loko se hi landza timboni letinga va kona kunga tintsumi hi ndavuko wa hina letinga rumiwa kuri haike loyi makoti hini yangu teka hi loko hi ngandlanga swa xilungu swivula ku maphepho ya feila
5: na ile kusini a dyondzi impela ka dyondza a hi tinuku ya mahlweni inkomo
2: inkomo khensa mina papa mina
5: thank you
2: Okay, right. Mo yikiseri kwa GCRF. Hi ba ikari kongoma ya mahlweni 0608875942 hi riqingho rinwe ntsena. Won khoma on jela kuri xana wena u swivonisa ku yini. Hi loyi mkonwane va te ku ngisumeni va ri tanani mi tateka n'wana wa n'wina kumbe xana ku na nkosi n'wana wa n'wina u fambile u lovile ha ri na yena. Se va ri tanani mi tateka n'wana wa n'wina mi ta ti lahlela kumbe va ri tanani nkosini mi ta hi pfuna ku cukumeta n'wana wa n'wina a na vhele se vo n'wi cukumeta ka ha ri wa vona se a ni ku ze va ta va ta suma muyingiseri wa GCRF le moyeni hello
4: mabasi swele ya leyi ma ha ku taka na yona whether u lovoriwe hi xindhavuko kumbe u lovoriwe hi swiswa swa xilungu xa ku hahla maphepha loko a zela va famba va lavanile vona va ri vambirhi va rhurala ni nga kona va ya lomba ya kona mina a ni na right yo claima ntsumbu wa n'wana wa mina
2: okay
4: leswiya loko va hi vitana va ta va ta hi sumela ku la ku ta hi sumela ku hi tivisa ku va ku hayi n'wana wa n'wina a nga ha ri kona aya kumbe a heyi swi le ka hina mara ntsena hi ta va hi swi tiva ku n'wana wa hina a nga ha ri kona
2: okay
4: and a hi na right yo claima swin'wani handle ka nsati wa yena a ni vona vambirhi na va suka lanawani va te va suka hi xikongomelo xo hina hi valoyi leswo ku va i ri noyi swi vula ku va ri ingati ka tani yena laha hi nga kona nkama wun'wani na xitandi xa kona u hele u nga xi tivi ku va na xitandi yo twa a ni na loko va n'wana a huma xitandi ni fanele mina mitswari ni ya veka xandla kokonyana laya ku komba ku va ku vana va mina hayi na mi pfumelela ku mi tshama laha nkama wun'wani u vitaniwa a ni vitaniwangu ho twa ntsena ku i fambi laha ku hayi hloma kolo ma nga hloma kona na xitandi va make kwalaho va nga makisa xiswona swi sunguriwa hi vana va kwele ka vukon'wanini mina a i lovile ko ta va ta vo ni byela ntsena ku va ku mi swi tiva ku loko mi faka ni n'wana wa n'wina mi nga ha ku vonanga i lovile a va ta mi sumela swi kahle ivi munhu mara swi ta mina ku na ya kumbe a ni mapalo ya mina ya ni pfumelela ku ya na hi ta n'wi khetha ntsena loko va tiva ta hi sumela ku hayi n'wana wa n'wina i fambile i ya claima hi nsati na nuna va tivana sweswi va nga ndlisa xiswona va sayinile va tekane xindhavuko va tekane swa xilungu ku ya sayina a hi ngheneleli helo swi tivana na vona
2: okay
4: xaise
2: inkomo khensa me hayi ke hi khensa swinene na ku va va nghene va hi basisela na liya ya matekano va yi veke kahle swinene va hi karhi kongoma emahlweni na muyingiseri wa GCRFM va kombisa swona ku ri hayi ke loko va ze va n'wi teka va n'wi tekile bye bye swi le ka hina ku ri whether haya nkosini kumbe a hihi hi ku vona loko va hi siye swa xiloyiloyi xa ku ka va nga yileli na ku va ya kwini a hi zangi hi nga tiva nchumu hi ta vona na loko jaha ra hina ra hanya se a swo va na nkoka ngopfu ku va hi ya ti vona karisa hi to khensa ku va va hi tivisile muyingiseri wa GCRFM le moyeni hello
6: Aye se shiruvo ri perile.
2: Hi perisa vona mana mina.
6: Eh hayi tana hloko mhaka ya kahle. Me hi ku twisisa ka mina loko munhu a ze a ya lovoriwa ivi a vuya vukatini. Ivi loko a ri le vukatini a jika ni to swi dzikisa ku hela ka n'wina ku swikwa hi tigalaza. Ene me leswo swo ni ta pfukapfuka na mpundzu ni ta ni kukula rivalani nge swi koti ni tlhelela kaya. Ivi mukon'wana ya ku hayi na n'wi heleketa
2: okay
6: ku va ku ri mafambelo a nga ha vuya kaya ene a nga hlamuseli ku ri hana a tshamile kumbe njhanijhani swi endla malembe se a ni loko va ri na vumunhu va le mukon'wanini loko a sungula ku vabya avata va va va vula va ku vana wa n'wina sweswiwani a nga ha ri ku pfukeni a ku to huma ka lavaya va ka vuliwa wa n'wanuna ku ri va ya va ya n'wi pfuxela kumbe njhani na hambi va nga yangi ku ya va n'wi pfuxela va ka va swi teka ku ri yini u ta hola siku reriya ro sungulasungula loko va ya va ya n'wi kamba xibedhlele va kuma ku ri u lovile a wu fanele va lo na vuya va vheta va ya va ya vula leyi ku ri n'wana n'wina u lovile se hi swi huma njhani se loko vona a hi nge sweswiwani swi vula ku ri va ye va ya suma nkosi hi wa vumune hi wa vintlhanu a ka a vuya hi mugivela a ka a lahliwa a hi masumele ya kahle ni vona swi hoxekile kusuka kwalano ma swi vona swi ni vo va byela ku ri n'wana wa n'wina i lovile mintuku wa vuya wa lahliwa swi le ka n'wina ku ri mata mi ta n'wi heleleta a lahliwa mi swi vonile kumbe njhani na se a va vangi na masumele ya kahle a va fanele va va tivise vuvabyi swa ha sungula na siku leri a nga lova hi rona se me loko ku ri wa ka mina ku ri buti wa mina ku ri kumbe ku ri n'wana wa mina hi ku fana ni va ta va ta endlisa sweswo ni le nkosini wa kona ma ni nga ta ya a ni nga ta ya mina a ni ta va ni kwate ngopfu ku ri n'wana wa mina a vabya za lova heta masiku mindzuku ku ka ku lahliwa swi vula ku ri na swa nkosi va lunghisise khale va nga ni vutisi va nga ni byelangi ku ri hi ndlisa ku yini yini yini se yin'wana wa vona mantwa fambani mi ya ti lahlela mavonela maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka kubayi a hi yeni hi ta mi yingisela ku ze mi ya chaya se xiluvo
2: khesa swinene mama mi
6: dank
2: danko hayi ke na vona va nghena va yi vekisa lexiya emavonelo ya mphephu gracious okay maxudu ni khesa swinene ka vonelo ra n'wina ni va ni karhi ni ya emahlweni na miyingiselo wa mina ni twa ku ri wena ke u yi vonisa ku yini mhaka leyiwa a hi twineni 060-8875-942 miyingiselo register FM le moyeni hello
7: river plus nambokoto mathelwana
2: ahe
7: n'wana pava
2: n'wana mada
7: swilo swa vava leswi
2: swinene
7: vonani i lovorile n'wansati mara u tsandzekile ku tshama a jarete na vumeni ya kaya a longa n'wanuna sweswo swinene mina swi twisisa mara ni ku ve na problem yin'wana yikulu ngopfu a jarateni komba ku a nga kumani kumbe na vo mhani n'wingi kuyini mara n'wanuna hi mhaka ku i rhandza n'wansati i n'wi tekile a famba na yena a ya kwihi a kaya mara ku va ka n'wanuna loko a vabya va muti ini loko ri a va swi kota a ni va swi tiva ku i lovorile luya ku ya vutekisana ku n'wana n'wina i le ku vabyeni a ni mahele hi mhaka ku i lovorile luya a hi problem sweswo ku ya mi ya va tivisa hi ku loko u mi fela laya hi ku sweswi a ni i lovile ku njhani ma va tivisa ku yini ku i lovorile i fane va endla yini ne va ya twisisa ku hi ndlela yihi se ni nge n'wi lahli n'wana wa munhu phela n'wina mi tiva ku hi mhaka ku i lovorile i feli leyi a tekiwe kwine emitini ya vanhu va fane xi valavuri xin'wana xi nga vula ku swi kahle ku tivisa vanhu ku yini phela loko mi ya va tivisile hambi vo ka va nga ti xikulu mi ta va mi va byerile
2: okay
7: mara loko mo ka mi nga va byelangi ne ni n'wi lahlela kwihi n'wana wa vanhu a mi swi tivi ku vanhu lava lahlelaka kona hi kwi i ya n'wi vuyisa kwihi n'wana wa munhu ku tivisa swi kahle ku okay wa vabya mara a xikulu a hi ri na yena nhloko ya n'wina kwihi ka maluleke kumbe ka baloni
2: okay
7: a humese mali mara swi komba ku lalo mhe loko ni to va ku andlwini kwini a ku a hi tlhele kwihi a ndzhaku swi komba ku ku na probleme ku laha vukatini swi komba ku lowa n'wanuna i rhandza n'wansati mara laha mutini a va n'wi rhandzi wa ya koti kumbe ni tlhelela kaya yo problem yaleyo mara ku tivisa swi kahle ku na loko ku ri hambi vo ka va nga ti xikulu hi va byerile a ku ri jero bombe ku ticukumeka n'wana mani kusukela ka mboko tatani basile ne
2: danko
7: sasa baya
2: baya okay i ja ra ku bomba hi ku ticukumeka timavonelo ya rona rere kambe ke ni vona na voice note la ka WhatsApp muni yi attenda ni twa ku ri yona yi nga va yi hi khomelele ta njhani
8: aye n'wamihlave madyambula manene loyi mihlave kwala ka rivala wona lava va vandla xihoxo hi lavaya va leyi a ku tlhake buti leyi leyi a ku tlhake buti va ni lexi hoxo ngopfu lavaya a va tshama na yena hikuva va nga va tivisanga va ka va buti ku buti wa vabya. A va fanele va va tivisini ku heyi munhu i le ku vabyeni hala va nghenelela na va family na sweswi a nga famba a va ta va va khomisanini va ndla xilo xin'we. Sweswi.

0: Moyingiseri wa GCR FM le moyeni, hello.
1: Ni la ku ya laha ka marito lama ya mambirhi ra ku ni tivisa nkosi na ra ku tanani mi ta teka ntsumbu wa n'wana wa n'wina.
0: Okay.
1: Loko vo tanani mi ta teka ntsumbu wa n'wina hi laha va nga ta hlangana na tinhlamulo leti na vona ti nga ta va ti nga ta va fanisa tinhloko loko va tlhela. Why mi ta mi ta ku mi ta teka ntsumbu leti ti humelele yini? Why mi nga tani mi ta hibyela munhu a hanya ku tanani mi ta teka n'wana wa n'wina?
0: Ahahayo.
1: Nhlamba kumbe ku vota hi marito ya lama ya ku tanani mi ta teka ntsumbu wa n'wana wa n'wina.
0: Okay.
1: Mara loko vo ta mi tivisa ku n'wana wa n'wina hayi u hisiyile tanani nkosini. Okay, so she had to be she.
0: Baba wa karba hiveka hi ndlela leyi vaku hayi ke loko ku ri ku vika nkosi a hi xihoxo, xihoxo hi loko se va ta va ta hi byela kutanani mi ta teka n'wana wa n'wina mi ta n'wi lahla hi ku a nga ha ri kona. Se kwalani va ta va hi ta hi sayiti leriya ro ka ri nga ri kahle leswaku na hina hi fanele hi va hlamula va xurha ke. 060-8875-942 Mingisela GCR FM le moyeni, hello.
2: Ahe,
0: butomi.
2: Mpokena.
0: Fukile ni go kombela ku tswangwe.
2: Ai, pokena ma.
0: Thank you.
2: Ntombi ka mara la he ku lo mo o ba lo vene. Loka a we so a ka ya ver. Wa tshere si ba ba ma mere ma pumera ku ala siwa ku mhala tswa ku ngwa kwa la te ku kona na ku mhala tselo a ka na.
0: Ku ri lo wa nwanuna.
2: Ku ri lo wa n'wanuna.
0: Se
2: mina hikuva mina ni pfumela va alahle va kona kaya loko a tekiwini ne. Ya loko va nga loveriwangi ya a nga lahliwa kaya mara loko ni n'wi lovorile u fane lahliwa ka wa mina muti.
0: Okay mo ni yi veka so mi nga se famba ni ri
2: hi
0: n'wina mi nga teka nsati. Loko miteke nsati ata tshama ka n'wina loko a fika le ka n'wina a twa ka n'wina ku nga n'wi tsakisi a hleketa ku tlhelela ka vona loko a hleketa ku tlhelela ka vona.

0: Baritana and go sini ke mita e koma shikatla muyingiseri wa Jesus FM ba ikare continue. Hello.
1: My fellow, I know better than Baguan is dropped.
0: Oh, take it or lodge. Say, Mary,
1: Menant Draga game was the name.
0: All right.
1: And my Kerala win.
0: Namito, my Kerala, and Seloko. Okay, morning, Nisu Samuin, Allah. I'm going to win an air.
1: Yeah, I'm going to tell, I know better than Potter Saguan gas war.
0: Oh, se a ingo nwina papa jali ra ringa suka nwana nwana wa ja u fambe a hloma vuko nwana ni la a lobole kona loko se afka a lobela le vuko nwana ni ba ta vele vuko nwana ni kube ami nga hari na vushaka dza bona loko jara nwe ri tari ku hlomeni a nga hari na nchumu i va dzini va ngati va ta mdzela bona vandla swa bona kwale loko se a lobini va ta ku ka nwana va ta mdzela ku muko nwana wa hina i lobini loyi ku nga jara nwini. Se loko ba fika ba mtivisa leswi va ri tanani mitateka nwana wa nwana miya ti lahlela na kumbe va ri tanani nkosini va va karhi ba mbikela yini kahle kahle
1: kwala no ne loko va go tata nteka la siwa sola ku le bukate ndzela tshamu ku ari kona sola ka ka tshamiseka kahle seven pumela no ku hayi na nteka ntata nwa lahlela kahle.
0: Oh, we naming our take a jar and we naming us. I'm going to have
1: Oh, go to shark, I mean.
0: In 1 hour, we know what jar we. Angaya, I am some. Look, I am a good so mainly. We na angam, some mooly angam, jelly to move Tom Jayana, aloe. Sessions ulovin, loco se atava alovin. Bata batam TV savalev go one nini kuri. 1 hour, we na loy a take in 1 hour. A so melekain. Ulovile loko ba mdzela kuri se ulovile ba ba karhi ba mdzela ku nwe mi ta mtateka nwana mi ya ti lahlela kumbe ba mdzela ku tana ni nkosini na
1: mina ni nga ku a tenta ngu lahla.
0: Okay,
1: eh
0: minga lava ntsumbu wa nwana wa n'wina vuya ka ya mi ta ti lahlela hi wexe. Okay, ni mi twile makhelwani wa yena. Danko ni khensi.
1: Arise, my care.
0: Thank you.
1: Mr. Makar.
0: Nangunam Shumakar. Okay, right. Very high. Minantum won a minangao lava. Ubuya, one wa minata etela gaya. A go one of soap. Angulo famba of sofa guy. 060-8875-942. Mingis Rogers RFM. I bully.
2: Hello.
0: I hey.
2: Loko n'wana wa mina yo pela vukon'wanini laha nga lovola kona leswi taku swi fanele ku va ta yena va endla swona va ta va ta ni sumela hi mali hikwaka ku va u yiviwini muti na ni swi tivi na munhu laha nga ya pela vukon'wanini.
0: Okay,
2: loko ku ri va swi te tani va tibye ku va n'wi lahla vi leswaku na nomboro ya sirha va na yona vona akati na yona nomboro ya sirha se swi fanele swi va tikela na vona tanihiloko n'wana wa mina a teki n'wana wa ka vona a nga lovoliwangi va ku upini ya va byela njhani ya.
0: Okay,
2: hi leswi mi swi vekaku swona ku va ta tata n'wi sumela hi mali va ta rhumela tsumi a ni vona se va lovoli n'wana wa mina leswi va nga lovola n'wana wa mina ke va fane va rhume titsumi hi va byela ku ri va chachiwa so ku ri hi phela ve ri xandza famba xandza vuya i mikati ya Danele Mhlanga kwa ka mukomi tatayi
0: tanko va ri hayike loko va karhi va ta ku sumeni ka nkosi a va ni tele ximandlamandla a ni vona va teke n'wana wa mina ri wa vona se va ta na yona rerisa va ta va khome swo khoma ku va va ta suma nkosi hi ndlela yaleyo. 060-8875-942 va ni karhi ni teka tinqingho ku ya emahlweni muyingiseri wa Jesus FM a hi buleni.
3: Ahe leswi nga koho kahle kahle hi mavonelo ma mina manjheni sweswiwana mina ni twisaka kahle ka loko ku ri hari ku taka mina hinkwenu ene n'wana wa mina vhele yi tshameni ni ta vona na karhi na swi vona swi kahle ku na yena na hi rhumela tintsumi nkarhi wa ha ri kona na yena a hanya a ha ri kahle hi ngori ku no le jarero se garfanini kwa la

0: na rona mhlabeni nda kombela mi ta hale ka mina ntambu ti vona ka risa loko mina ka mi nga te kuvona mina wa Jehovha mana mi ya tshama na yaleyo a na loko tshama na n'wana wa n'wana wa nhwene ba ni bou ta ta tivisa kona n'wana ka ha ri kona mani loko u tlhe ri fambini nda kombela mi ta mi ta tivisa hi mali hala kaya ka mina hinkwenu ha tsakama swi nge hi nge bya hi nga kotelana nga ha tsaki hinkwenu
1: okay
0: swi ya dyondza loko byela ka zani ku byela nkarhi wa dlana ku loko swo thezini tanani swo karhi la ka mina na ku la swi haha hinkwenu ha tsakama ku ri hi tshama ku hlebetini hinkwenu nkarhi wolowo ha ri fresh hinkwenu hinkwenu
1: okay nkheso swinene tanko kemeke le ko ilangu te kota wa timinetse ko bile awara lia yankaye lero haike ah salangu le ko ba ikari ya ku chaiselo na mingiseri wa mina kambeke a hi teke ntingo hi bona 0608875942 mingiseri wa tsara fe ahe
2: ahe ndani
1: hi pfukile ingo kombela ku tshangwe na papa
2: hi pfukile eh mina ko mina songa wa mihlolo ma switiva ku mini vita ama ku nwana wa mina hi lovile na hi xichangani mane a swi kona ku le ta mi ta ndzela n'wana wa mina eloveni a ri n'wana wa xinuna hi loko kulove n'wina mi nga n'wansati va ta ku va ta swimba ku nhloko ya ka n'wina yi lovini hi yo swi cinca vanhu hi mahanyele ma wu futa mo ni ku hina vavanuna mo ni ku hi fana na timbyana
1: okay
2: a ni mbyana yi fana na huku ya xichangani loko mo hi landzela tali kun'wana kun'wana yo nghena mhani swi nga ndla ku mi gina mi nga juku ya xichangani se hina vavanuna hi hina hi nga swi kona n'wanuna hi nawu khale na khale a nga hlomi na vona loko va vena mati na xivindi xa ku tshama ta ni byela ku n'wana wa ka hina n'wana wa mina elovini a ni swi twisi ku va va ri vanhu va njhani hi mhaka ku ni mutswari hi to boheka ku teka ntshumbu ni teka mara loko swa ha saseka a mi tlanga mi ta ni byela ku n'wana wa ka n'wina hi loyi hlomini a hi leswaku mi nga mi ni ndlele xihoxo xikuluku mara moni ku swi va swi nga tshamisekangi mara a ku heteleli mhaka ku munhu a nga cikumitiwi ni mutswari ni boheka ku ni ti tekela n'wana wa mina emisengi ka mavalani mo hi twa van'wana
1: inkomu ni khesi
2: thank you
1: hayi ke va ku swi nga ri na mhaka ku endleke yini ha swi twisisa ku ri swilo a swi fambangi hi ndlela na leswi se va ta ku va ta swi endla loko se hi nkarhi wa makumu swi va swi nga ha tshamisekanga kambe ke munhu a nga lahliwi a nga cukumeteriwi mavoko i n'wana wa n'wina na yena n'wi teke na vuya kaya mi ta n'wi veka hi kurhula swo tala mi ta sala mi swi vona ndzhaku 0608875942 hi va hi karhi kongoma emahlweni na mingiseri wa GSR FM okay a ni vone riqingho la ri hatlere ni chupukela kambe ke tlhela ni mi fowuna nakambe ni twa ku ri n'wina a mi ni khomile yini 0608875942 mingiseri wa GSR FM le moyeni hello
3: ahe njhani
1: hi pfukile n'wi
3: a yi twa nhlokomhaka leyiwani ya ku ri na i lovini n'wana wa mina a lovela a vukon'wanini hi va tiva ta ni byela mara loko va ni byela swi vula ku na mina ni ri a vuyi a ta hlwa le kaya mara va fane swilo hinkwaswo swi ndza hi vona mikoti va organize swilo hinkwaswo swi ndza hi vona mara wu ta twa ntirho wa ku haleni mara matende na ti-mobile 99 hinkwaswo swi kumeka swi ri mavoko ya vona ni swi vona kunene a lahliwa ntsena ni swi helela kwalano ni va nkeza swi na yena a ta lava ku ya hloma a swi na vona vona ku n'wi amukela kumbe na loko a va ka u nga n'wi amukelanga va tati swi nge khale na khale a va a nyenya mina i mara swi lunghile loko va yi va n'wi amukela va n'wi hlayisa kwale va n'wi vuyisa a swi fike makumu va n'wi hlayisaka va fanele va amukeriwa nkuma
1: okay
3: amasi mulawuzi kanjani
1: kisa swinene tatana mulawuzi
3: ya
1: tanko hayi ke va ku mina ni ta khensa ku va va ni hlayisele n'wana wa mina loko a hanya va n'wi amukele hi mavoko mambirhi kambe ke sweswi nkarhi wa ku va ni ti tekela ntsumbu wa n'wana wa mina ni ya wu veka laha u fanelaka u ya kona muyingiseri wa GSR FM ku va ku ri na kurhula hi ndlela yaleyo 0608875942 muyingiseri wa GSR FM tiva leswaku vonelo ra wena ri na nkoka swinene hi riqingho rin'we ntsena wa ni khoma na mina ni ku twa emoyeni muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello
4: hello minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
4: hi pfukile ni yima na kulukumba va lava ha ku humaka valava
1: okay
4: ku vona vo to amukela ntsumbu wa n'wana wa vona loko u vuyile a kaya xa best i ku amukela ntsumbu wa n'wana wa wena loko u vuyile a kaya mara xa nkoka ni loko na yena loyi a va ku swi a hendlile misaveni loko a hanya swi kahle ku i va na na vuxaka na vanhu lava nga va wena wa swi vona ene i endla ku na n'wansati wa wena a va na vuxaka na va na vatswari va wena ku endlela ku na loko se hi tekanini we swi tshama ka liya wa n'wansati a hi ri a swi kahle swi kahle a ni imbirhi yi navelaka swi kahle ku a swi tiva na yena ku mutswari wa wena wa visitiwa ma swi vona ku endlela ku na loko se ku hlangana na problem ya tona a kota ku a swi tiva ku i yime kwini.
1: Okay.
4: VTR FM hello.
1: Ni le kumitweni manitonwini hello
4: hello
1: ahe ni mito kahle ngopfu
4: ku na loko se a hlangana na ti-problem to fana letiwa ku ri luya wan'wansati ku loko se ni ri n'wanuna ke ni lovini ni lovini a ka ha ri na lexi ni nga ta vulavula xona sei sala swi tikisela luya wun'wanyana wa n'wansati swi kahle ku vavasati va va na close na maxaka ma nuna ku ndlela ku na loko se a hlangana ti-problem va kota ku va hatla va oloveriwa a mi vulavula na lani wa ka siku wo hela ka dzingi
1: ni khensa swinene tatana le ka dzingidzingi leyi.
4: Okay, na mina ni khensa.
1: Danko.
4: Thank you.
1: Vakarba hi seketela hi ndlela yaleyo liya yo sungula va kha yi ke ku rhula hi loko hi fanelaka hi ku endla hi khensa ku va va vuyise ntsumbu wa n'wana wa hina emutini hi n'wi teka hi ya n'wi veka hi ku va ka vona va hala a hi n'wi vekeni kona kambe ke swi kahle ku aka vuxaka loko ma hanya mi nga dlayi vuxaka mbo swi vona ku ri wena u hleketa ku ya tshama vukon'wanini vula swin'wana va suka va karhi va swi tiva na loko ri suke u nga suki kahle vuya kaya u ta endla kurhula leswaku u ta olovisela na lava u nga ta va u ya hanya na vona ku ri loko siku ra wena ra makumu ri fika va kota ku ku amukela hi timbilu ta ku basa na vona a hi tweleni kusuka ka wena muyingiseri wa mina kambe ke ni salena 9 wa timinetse ta ku va ni karhi ni nyika vayingiseri va karhi va nghena va veka vonelo ra vona ni nga se vuyisa kokwani Maluleke kambe loko se yi ku half past ni ta va ni karhi ni teka kokwani Maluleke va vuya emoyeni va ta va ta hi nyika ta vona ku ri vona nhlokomhaka leyi loko va ze va yi khomisa leswi a va hi khomele timbuva ti hi ta twa ka madyombo ya namuntlha.
5: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexiao
6: ri perile sesi xilova hina hi pfukile hayi twa topic a swi twa swivutiso n'wana wa mina u lovole n'wana wa vona a ta fika tshama nyana mindzuku va rhwalana hi lavaya a heleketa lowa ntombi a vukon'wanini a fika a tshama loko a tshama ku hela vhiki ku hela n'hweti va nga ti lavaya va muti luwa va ta ni byela ku ri n'wana wa ka n'wina u haleni vona a nga ha tlheli hi ta kota ku yi lulamisa ka ha ri na nkarhi vo miyela va ku a za a khomiwa hi mavabyi hinkwaswo a va ti va ta vula se loko se va vona ku n'wana u lovile hi kona vo ngo chakalachakala va ta mutini va nge fiki va ni byela ku ri n'wana tana mi ta teka n'wana wa n'wina mi lahla ende va nge ti va ta ni byela ku ri ku na nkosi haleni tanani nkosini n'wana wa n'wina u lovini a swi olovi sweswo swi boha va vula sweswiya swo ha n'wana wa ka n'wina u hi siyini se va ta twa hina ku hi hlamula yini mina wa mina n'wana ni nga tivi nchumu na ku u le kwihi na ku ku endleka yini hi yena va nga ti va ta vuli ni ve ni kongoma maphoriseni kahle njheni ni ya report-a ni ku va ka swimanimanimani va teki n'wana wa mina va tekela va ya dlaya se namuntlha veri n'wana wa mina u lovini a ni tivi xivangelo ni la ku mhaka yi ta lunghisiwa kwahala va ta ni byela ku loko va za va dlaya n'wana wa mina a swi tshukela kwini na va khomisa mina ka n'wana wa mina wa jaha loko a lovini a kwalano ti ta famba ngopfu swi ta ya kule ngopfu hi leswi ni nga ta swi endlisa swona na vakhomisa hlayisekani sesi xilovu inkomu
1: nkhensa swinene mhana mina va ku hayike mina ni ta delana na vona hi site lera ra xinawu loko n'wana wa mina a ze a tshama mavhiki na tin'hweti kwale ka vona va nga vuli nchumu a ta a vabya va lohwi loko se a miyerile a nga ha va hlamuli xilevhu xikombe henhla hi kona va vuyaka va ta ni byela ku lowu wa ka mina n'wana u fambile njhani ni va yela maphoriseni hi ta yi tenga xinawu hi ta yima swin'we bokisini ra le court hi vulavula ku ri va n'wi dlayele yini n'wana wa mina va ta ni nyika yena a karhi a hanya okay hi twe kahle mhana mina mi yi vekile 060-8875-942 ni karhi ni twa yin'wani voice note laha mo ni twa ku ri yona yi ni khomile yini
7: na yi twa nhlokomhaka mina hayi n'wami hi n'wana va lovola ku fana na wa vona loko ni teke ntombi ya voho loko yi lova ni na ti lahlela mina nsati wa mina na vona a va lahle nsati wa vona ni makoti kumbe mukon'wana a na lo hloma a swi ve 50-50 swi ringana inkomu
1: danko ni va ni karhi ni sale na mune wa timinetse loni leti ni ti nyikelaka eka vayingiseri va Jesus FM ku ri va nga nghena va vula leswi va nga hi khomela swona hayi ke va karhi va hi veka vayingiseri va mina ni khensa swinene eka mavonelo ya wena u karhi u tsundzuka kahle wena muyingiseri wa Jesus FM ku ri mavonelo ya muyingiseri a hi mavonelo ya xine 0608 75942 hi nomboro yaleyiwani kuma hi riqingho wani kuma eka WhatsApp u senda voice note kumbe u rhumela marungulo ya wena hambi SMS u nga ni kuma kwala ta va ni karhi ni swi hlaya kona kwala a hi tweni
8: se xiluva hi pfukile minjhani thopiki ha yi twa lexi xitori xexo u xi hlamuserisaku swo n'wananga xi twala kahle ku u hlamusela u ku yini u ku yini se ni le vukon'wanini leyi hayi n'wana va lo dlaya cause va nge ti namuntlha va ta ni byelani namuntlha va ku ni yina u lahliwa mindzuku u lolova namuntlha va lo dlaya va swi tivi swi vula ku ni tiya anawini teta hi swona imanjulia
1: okay right khensa swinene manjulia na n'wina eka vonelo ra n'wina hi va eka risale na timinetse tinharhu ni nga se ya vuya na kokwani Maluleke va ri hayike va lo dlaya lowa mina n'wana njhani va tshama na yena a vabya va endla hinkwaswo leswi vona va swi lavaka eka n'wana wa mina va lo dlaya laha va nge ni byeli n'wana a lovile va ku wa lahliwa mindzuku swi tisa ku yini wa mina n'wana va ta ni nyika yena 060-8875-942 timinetse tinharhu leti ni mi nyikelaka tona a hi veni ni karhi hi vulavula ku ri xana ke loko se va ze va ku tisela marungula kumbe xiviko xa nkosi wu karhi wu ka wu lava ku humelela xa mundzuku xa kona va va karhi va ku byela kutani u ta teka n'wana wa wena u ti lahlela kumbe va va karhi va ku rhamba nkosini na ku rutana u ta vona loko hi karhi hi veka n'wana wa wena eka yindlu yo hetelela a hi fambeni swin'we 060-8875-942 kambe ke se hi lo sala na minete yin'we ntsena ya vayingiseri etiminetse timbirhi a ni ri se hi ta landza kokwani Maluleke a hi fambeni hi ndlela yaleyo.

0: wa Jisara FM le mo yen. Hello.
1: Ahe, mtetele riwa, ane ulo saa minat.
0: Ahe.
1: Minat a isungula so, mawana loku moun, alo veron loku, kwa yweka kanchoko makale, nga ko, se soro, buto loku ba wate kuwene, ebe ba wasa.

0: ana problem wanya anga lovalang sugu yini. That's why kubena ansara yako inda uma 1.5 or 2,000. Kaviki wa amuti. Ambukuru wa chinuna oro wa isaad. Kaviki wa. Kaviki wa selo kwe eta kubika ka mwanuna oro wa isaad. Suwala kumkwati nsamulete nga mutani kuwa tona. Ifane wala kwe tateta msamu. Loko irivan vakash.
1: Okay.
0: Amilo kuru go kwatengo etata etam samose sara etama anse imseketa go. Engandi sa ku yin kalu ashinwe kumba kalu wa isade because inkwen sa fana wangwan wa soma wangwan wa lovela miti ya ina ibi ya cha joba ku ikorota 400. Eh, ay wan nuna or ay wan sa maloko no kumba wan sa tilo wotsika ba kumeka ku va le vukatini sukuyini va na ri londalonta ri ku londa leswi loko u ze u va na nkosi a hi londani hi valavo loko a hi lahleni hi leswi ni twisaka swona ngo hi va loko a hi lahleni se loko ze hi londana swi vula ka hi nga tshamisanangi kahle ni n'wi vula ku timarede loko fonerile xivongo tirhisa masida ni hlayiseka mani
1: khensa mina papa mina Danko. Okay, vaivekil indlela le kambe ke se iminete yingwe ku ndzi nkarhelwa ningate ni ta miniketa wona kambe ke 0608855942 ni bona recording ingele ku tenla ntava ni imele yona senta vani karhi ni vuya na ku kwani maluleke nkarhi se i untsongo yi siyile loko yo 32 yinga se fika recording leyi wa hayike ni vuyise kokwani mina hi ta va hi karhi hi bula na vona na mingiseri wa GSR FM bye

0: sweswo na vana va pretense swa futa e futa
1: ehe se vulavula hi loko xiyimo xi endlekile le ani ha switwa ku ri i futa loko se futa leri va ri endlekini hi va hi ri xikarhini ka rona hi swiendlisa ku yini loko n'wana wa munhu a lovile la mutini wa hina hi lahla hi lo wihi ku loko hi ya hi ya suma hi ta va hi karhi hi onha swin'wana se hi endlisa ku yini loko a hi loverini n'wana wa le mimitini
0: ku lahla mi nga lahla na n'wina mi lahla because mi ta kosi wule ka mani ku munhu loyi wo tihlomela
1: Mara ba mijela kuri u fambile.
0: Eh, ani vhentsani vetana vaka hina ku vita tshama hiku hila ku ndlisa ku ina nlavu na peni ya vona la nani kumeni hi juru. Ti lahlele munhu wa nwana sweswi andisa swona. Swi andela ku mabe xilwa xi tsata a ta hatini, xi va xi nya papa. Ndza vana ku ti mina la. Ana ndio ri veka kona mi. A ri hi kwa le swi kala ko. Na ndi ya rona ne hava na bonds nge ri potile. A ri tsikwa le. Tata ku madyondo vana lava hina. Ndi ndio ri ndavo ikona la. Kwane, ene mwanuna pirana mina ringa wikona na mina ningendi. Sino kubanga ati vanuna vako pata hlomota hami hisi vano mkosi ya vakhala bva na ita vuya na mwana ngapo ti chomene fana ni ya mama ni soma na chibukwa cha tikwani munga pisi. Kwane har kona ya ti chibukwani kwane. Singa tikona la. Mani le ka mabalana.
1: Ni vite swi kahle guyu.
0: Danke.
1: Danke. Haike va ivekile vun'wana ti le ka mavalani le va ku e hani lavi no twa hi swilo sweswo i futa hani lavini no swi twa mi nga ni byeli endlani se swi mi nga swi endlisa swona kwale ku sunguleni mi n'wi vekisa ku yini hambi mo n'wi omisa swi endlisa ku yini a ni tingheni mina ni humile ka n'wina kambe ke loko ni languta nkarhi wu hi siyile swinene ni nge hi languti tinqingho kumbe ka WhatsApp ni ta va ni karhi ni tsutsumela kokwani Maluleke hala ni ya twa ku ri vona va ri yini mhaka leyiwa a hi fambeni. Kokwani Maluleke mi ku na tontse mi ri kwala moyeni va mi karhi mi ti yingisela kambe ke se hamu amukele moyeni ku va mi vuya mi ta hi byela ku xana ke xikhafuthina xi ri yini hi kombela timbuva
2: u na tona ntse
1: ehe
2: togo betolo i n'wana mukatana wa marhanelo wa dumela wa tsutsuzwa mingo wa chava loko hi tshamini tapuleni hi tshamini hubyeni a hi hluteni timhaka eku heteleleni hi kuma solution
1: kumbe hi
2: kuma mbuyelo hi ku hi le xikarhi ka dyondzo la xo sungula nhlokomhaka jaha ri hlengeletile vatswari ri humesa cuma hi byela vatswari va rona ri ku ni lava ku teka sati ni tlhele ni khota na sati loyi a nga ta tekiwa ku huma mutini wa ka mani ni te mutini wa ka baloyi mali leyi a nga yi hlengeleta yi hlengeletile mali yo ringana 15,000 ku ri humiwe ntsumi ya dinda leya ku ya tivisa leswaku ha nghena hi lavaka muvana ku na ntombi kwa u pfumelelaniwa ku nyikiwa deti va vuya hi deti liya yi nga ringanisiwa va ta ku lovoleni va fike va endliva hi va ni hinkwayo a va ha lavangi leswaku i nge n'wana wa vona a sala i deti a hlomisiwa same time hi siku ra ku lovola a hi langutiseni ku loko ni ta va ni vulavule timhaka ta ku wanhwana ita ngula mugingiriki ya yena ya ku langutisa ndyangu leswaku ndyangu a wa ha n'wi khomi kahle a hleketa kaya laha humaku kona u hlamusela nuna leswaku wena jaha mina i rikati lebyi u ni byi kandza ni tshami la a ni nge lungi ni tlhelela kaya jaha ri vutisaku leswaku hikwalaho ka yini kambe kumbe ku pfumaleka xivangelo loko a lovula swin'wana leswaku mamazala va ni hlupa kumbe vavazala va ni karata a swi tava swiaseli jaha hikuva ri karhi ya vanhwana ku nhwana a nga

0: ka xifambi xa wena xipandza mananga xa wena u karhi ya tindhawini to hambana hambana ni khensa swinene ni lavekele ka xifambo xa mani na mani ni khensa swinene ku va mi karhi mi hungase na hina loko hi va hi karhi hi haxa nongoloko lowu na kokwani Maluleke khensa hi vuyelela eka wena muyingiseri wa mina kambe ka hi ta tlhela hi hlangana kambe eka vhiki leri taka hi nkarhi lowu fanaka muhaxi ku ta va ka ha ri yena na kokwani Maluleke ta va ku ri vona lava ya hi va tivaka a hi fambeni swin'we wena muyingiseri wa mina kambe ka hi ta va hi karhi hi teka tintambu hi tiyisela kona eka Clemmy the DJ loyi a nga ta va karhi ku nghena okay i Mrexa the DJ hey Mrexa the DJ loyi a nga ta va karhi ku nghena hi ta le mbilwini hi ndlela leyo muyingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ni karhi ni ku bye bye ta tlhela hi hlangana kahle nakambe eka nongonoko wa ndzima ya vutomi eka mundzuku hi ta va hi karhi hi ri na advocate lava nga ta va karhi va hi nghena hi swa nawu ke na dokodela ra hina leri nga ta hi nghena hi swa rihanyo kambe loko ku ri wa namuntlha nongonoko hi gimeta kona kwala ku fikela laha hi nga ta hlangana kambe mindzuku eka nongonoko lowu hambanaka inkomu
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito
2: Shibasa Financial Services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi hina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko hakela 200 rand utukumela 10,000 rand loko a

boti ku plan simraka tshinene kusaka nkulu wa munhu emjintlemo simraka tshinene tshinene mangitsura mina haiko ndlela ni minika kahle tshimi ta kusaseka ta timbiri ti teka n'wina ti karhi ti landzelelana ti lumana mixila hi ndlela yo yaleyo kusaka maeste bawu bawito va ta ka n'wina va ka yi kona ni ta fana na wena hi ndlela yaleyo risimu ra kusaseka swinene nika tona kusuka ka nkulu wa munhu maeste bawu bawito hi ndlela yaleyo kusuka la tikweni akelana Mozambique ibikeni mina ka na risimu kusuka MG Ntlemo buti ku pulana ibitira ka ta risimu vhele ndlela leyi twa na risimu ra koho Mago mingula tena mpondo mjele kula tha ku teka timovha ta yena mi drive hi ndlela yaleyo ha mativana va ri na kuzila mizilanga n'we mi hanya xibuxu hi ndlela yaleyo yo

Alright, ngaro kon kan kombala kama kuma mbere ngwa wati mina se fele ko bila warle ya malo ngara warle ya kuma nango ngo tele mbelwin sokra ka tle sokra ka seka e ka sokle ra na motla je ndlala leyo e sokle ra wo mbere ndlara warle ya kuma mbere jin kesle ses kesle shluba e kana ngono klo ya ha urna wona wati don't ro ndlala leyo ner e ngono klo wa e ndabuko ndabuko e wa hina ndlala le keso snene kesine siluba aisekalanga kona vele ndlela yale right mina wena tabakari famba singwe ya fikela kwa hala ka urile ya kume mbiri nje ningono italembilin mingsoro milo karmina hemina mbrakis da deje jale ria vele rak bumbla nyana rak fanlo katle inti maro ngaro wana labu kwa muna ngalo utolok nena nere wana shte bana ngwa shirele batla mina laban tiba kane rajale ria vele rakunti maivu manere tlengwa shibiri jale ria nere marti bana ngwena wana shte bana ngwa shirele nukoloku talembilin

kasketa kuma kaita wa erkona fele kasukrona motalen kata wa kare pulsana yo me na ngwe na bantsoro mina kwala kana ngono ko wala watalen belwin la ngata wa kare hito kata kata na motsa sokuma ka kona itsame njani itsame indlela yini ta wa kare swito kwala kana ngono ko lo wana ke kutana ke mina wana ta wa kare pulsana le ka nombor le akdumo sna 060 5942 ebeke takota ko toko hey kase kase ngwina mi angula mku yini eka makaleng ta ka reply yona ner mixer mi na ala ka WhatsApp mi ka rumela kase mkandisa ngwina hita toko mi hlamusa ku yini kase ku maka yako indlela yo yale yo ner ka Facebook mi nga landa kase ko like ka Facebook mi na Brexit DJ kumachane mi tsumela ku ala ka page ra stage vele indlela yale ta ba ka re bona ku ri iwa mara banga comment ba ku yini indlela yo yale ya ner

0: Alright, kwa mbak mwembele muna watawati mneza vele kwa bila warlia ya kume haiko na sako maka haiko na la hali nga tamakulunga vele labangu haiko Isi isla habanga tatuko maka nirikate si imani labanga tatuko maka la mani habanga tikuwa kase haba luburiwe kase che vele njelele yoni nobo labanga chata kase bachata kase shilungu vele shushu ya shoku bachata white wedding ji basa ina kushabuna isha wehe vele njelele ibike ba akana mutu wabona labanga kate kiswa kase iba anaba naru tintombi nsana landanguini njelele isiba kumagu waiko nuna wabona titirala kase kafum vele njelele silanga buya hunda msabini nuno abo waboti kareti nuno abo imani lanu alama katatoko maga bana wama kwenu wa bana wama kwenu wa naro anzika bo wana bona eva fo vele njelele kama nabo vele kanamba tu njelele seba kumsa kate kutumakatakuruno bana wama kwenu wama kwenu wabo wala wama number 3 na number 4 Iban labanga regna wasati njela eleyo kambeke mara Iban labanga kula isi wangu nuno wabona number 2 ka kuchariwa njela eleyo kama na boho isi wako msaku nuno nuno wabu vya hunda msabini malembe mama naro labanga hunda sishungale chwano kawa kundi nikayena lembe ranga hunda baba zami kubasuburili kwa hita kusubula ndeni matasho soku shindluwa kusoku hangala sa tinundu soku pakana tinundu na kuabana abana njela hele kaya soku hangala sa tinundu tamufi njela hele se huku mufi arna lesu asitalini la andanguini soku raiko lesuwani shite haka mwana wanjani lesuwani shiaka mwana wana mamani lesuwani shiaka nsatu wa mene njela hele bako msaku no mufi angazanga kaka isavano kutu keta ba avele ne kuya hewuli swinga tsars wa ishi so endele le se ba komsa ku smaga ku tala shil no ta ku tala na mari ku tala yi ba yu kongomeka manlo one se swingele swane manlo one e ka lembele ri one e kuya decider at sama ha sina bandangu wa ka banuna komsa ku no yena ola ku suka la standini shani abasale tsama kona no no bona bana ba bona ba kuma shinwa standi shabu Nyamuka tatama kuna naba na wabona. So landa nguila ba bla bla kutu makata kono. Enge fambe we na shinga. Nde kishoku we famba lakaya kusala kura amun landa nguila weyana. Se bako haikona mina. Nfani ya bela imoya lishtandi nshamina. Bako haikona we na shutu pangi la munti ndo wana. Kuna madoda mambiri la maka mga regna wasati wena. Ifane ishai sana na lua wako hetisela lua anga kuhuli kaili mitakota kumbwana ku atasai sashuma shama kwe inu intela hele isi wangu wena nge fambi nge tsiki shuma shala kashi famba shia jiwa hivwa mwanyani ahandli isi wangu bata makabangu tupa intela hele yukiena angele kustisi senti mangita kuru fana asaiswa ipapantrongo la kaya la ya bari ye fana pfumela kwa hlaiso papa ntrongo la papa ntrongo vanga tireku papa ntrongo vo ti tshamela kwa laka swi vanga nwanu na vanga kwa laka se vanga haiko wena au fambi ta hlaisana na papa ntrongo la ya ne se vanga haiko mina makali ya ku ntakhetiloku na fana ni hlaiswa imani a ligi lavin se swinga leswiwani ba ri vandyangu a va pfumeli ku mani va huma va ndlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so va fanele va huma hi nkanu va lava xitandi xa voho kumbexani va swi endlisa ku yini na 060-875-942 mani lava hi vulavulaka hi voho mani lava nga na malembe lamayani ya 40 aniri va na malembe ya 40 mani va kumisa kahle timhaka ta ku ri no va tekiwe kahle va kwengwetla va lovela hi nuna no vona titirhela kahle ka masipala a ri munhu a ri na swa yihevhele na timalimuni ta voho hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani va rhaiko mina timhaka ta ku langeliwani swa nuna a ni nga ta lunga 060-875-942 ni teka mingisi ro ku sungula la milemoyini
1: elo minjani boti mbeke
0: wana na
1: Islonda ngwana
0: na mito islonda ngwana hava mtinzi sikateko
1: mangera makeni kuna manwa hina la bottom breaks. Ina vanuna loko hi ndlati merit hi zene xa mini xa wena. Hi ndlela ku hlayisa vavasati va hina. Hi nga tivi ku leswi nga ta humelela mundzuku i yini. Hi lava papa kumbe hi mina loyi. Mina ni teke nsati and then ni tlhe ni heta ka ku teka nsati xa mini xa wena xexo ni nga xi endla xa nawu ni heta ni ya tsala wili ku mani a kuma yini mani a kuma yini. A ni ndlela ku ri va nga xumbazi kumbe va nga karhati nsati wa mina loko se mina ni nga ha ri kona ni kota ku ni hlanganisa tifemele timbirhi ti sala hi na rirhandzu hayi ku va chava ku tirha va ta languta nsati wa mina hi matiko yo tshuka. Se hi ku pfuna mani ni nga va pfuna so mani mina meride n'wini ku hava munhu loyi a mi byelaku ku n'wina mi endla yini xilo xo mi nga xi ndleku lexi mo ka mi nga xi laveku. Mina ti-right ta ku ya pfulela case vanhu valava. Xo sungula muti walowo a hi muti lowu nga na vatswari kumbe vanhu lava va kotaku ku fambisa swa muti wa vona hi ndlela yo hi yona ya kahle. Ni nga ku no chaka ku vula rito lera rin'wana hi ndlela ya kahle. Ni nga ku mhani ma va pfulela case ma ya kun'wana na kun'wana laha n'wimi lava ku ya kona loyi a fane a mi sindzisa i nuna wa n'wini a nga ha ri kona sweswi. Se ndyangu walowo kahlekahle a va lava na rifumo rero kumbe rifuwo rero leri n'wimi nga siyiliwa rona. Se mina ti-right ta ku ganga wihi na wihi lowu n'wina mu n'wi lavaka na nawu wa mfumo wa South Africa wu vula sweswo ku hava munhu loyi a sindzisiwaka ku a endla xi xo karhi a kha a nga xi lavi. Ene xa vumbirhi loko va tshuka rin'wana ra masiku va lava ku n'wi pfalela tindlela ta n'wina leswi n'wini na ku hanyisa xiswona evuton'wini bya n'wina mina ti-right ta ku va khomisa vhene yi ta va teka na mi byela ntiyiso walowo because n'wina mi na meride mani ene mina ti-right ta ku huma muti wa n'wina ku n'wina mi tshembula ku emutini wa mina ku ta sala mani mani a ni n'wi lavi laha mutini wa mina.
0: Se leswiya swa xito swi endliwaku swa ku xuma xa la kaya xa hlayisiwa hi makwenu wa mufi kumbexani hi buti wa mufi va fane va nga ha wu landzeleli nawu lowuya.
1: Bottom breaks ni nga ku xintu xa landzeleliwa lo mara loko hi fambe hi xintu la ku katsa xilungu bottom breaks va chele xilungu la se swi komba ku sweswi hi hanya xilungu ha hanyi xintu lexi xa hina hi ku sweswi xintu xi kandziyela hi xilungu hi ku ve va sayina xa mini xa wena. Loko a vulo sayina lovolo yaleyo a hi ta ku xintu xa vona and then still na yona a hi ta tshe yi va hlupha ku ya mahlweni hi ku xintu ka nkarhi wa sweswi a ka hanyi hi xona ho xi ecenyeta ni nga swi vula hi rito leri ra kahle so
0: ku hanyiwa xinjhani sweswiwani loko mi ku se sweswi masiku lama ho encenyeta mi swi vula xinjhani a mi lava ku zama ku hlamisela njhani.
1: Ni vula ku sweswiwani bottom breaks a ha hanyi ndhavuko wa hina
0: ku hanyiwa xiwestern
1: hi hanya xiwestern sweswi naswona loko ho xi ecenyeta lero ho xi vulavula hi minomo mara mitirho a yi pfumeli hambi milawu leyi nga hina hi hexe hi nga vekeliwa kumbe hi nga ti vekela a yi pfumeli pfumela ku vula hi nomo ku na ndhavuko ku na ndhavuko. Loko mo langutisa bottom breaks vanhu va ndhavuko sweswi va tumberini a va koti ku humela rivaleni mara ka hanyiwa wona ha ngungumela evusikwini hi lava ku ya pfuniwa hi ndhavuko walowo mara mi ta hi twa karhi hinkwako khi ku fire tikereke yini yini swi ku yini yini mara va nyokovela vanhu lava va ya pfuniwa. Se ku pfuna mhani hi nga se hi tlhatlha to tala mhaka ku hi ta sungula van'wana ku pfuna mhani ne mhani n'wina mina lunghelo ra ku ya kwihi na kwihi ni vulavula swo ni ri munhu wa xinuna mina ni ta kota ku swi tisa.

0: Nisaloka ku n'wansati amta kumbe xana wo miyimelela mani mina lungelo ra ku endla leswi n'wina mi swi lavaku
1: vangati avatwi hi vavukati vhele
0: avatwi hi vavukati mani vavukati va khomela ngwitomi bya vona vona vo kombisa nhlonipho ka vona loko va va hlamuseta loko a ni hlekete kusuka laha i ku kombisa nhlonipho and hi swo swa kahle sweswo i kusuka hi ndlela ya kahle ku ndlela ku yini lava ya ku kona vavukati loko vo lava kutshuka va vhaka va nga kota ku vhaka because mani va tshuke kahle mara ka ku titsonga ta ka n'wina mhani a swi vuli ku munhu un'wana i fane na mikandziyela n'wina n'we mi nga na ti-right ta vutomi bya n'wina n'wina n'we mi nga khoma vutomi bya n'wina loko mo pfumela munhu un'wana a mi xanisa vutomi mhani mi ta famba misaveni vana va n'wina va sala va hlupheka se n'wina hlayisani vutomi bya n'wina mi endla lexi lexi mi xi lavaka lava va la rifuwo ra n'wina mhani loko ro hela rifuwo va ta tshe va mi jikela va mi komba xikhosi va suka ku mi hlekula mara n'wina mi na decision leyi n'wina mi vonaka yona and n'wina mi swi tiva ku why mi la kusuka ka muti walowo kwala kusuhani hi mhaka yini i xikongomelo xa yini se ku hlayisa hi rixaka yini a hi ngo ku hlayisa rixaka a hi nge ti ngheni ka yona ngopfu ku why mi la kusuka mara mhani swo tala mi swi vonile ku va n'wina vona kumbe mi suka mi ya kuma ndhawu ya n'wina mi fika mi tshama kona loko mi va nyika muti mi va nyika muti loko mi lava ku nyika munhu un'wana na un'wana loko n'wina mi n'wi tsakelaka mi nyika munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta fika a lava ku mi pfalela mhani foyinelani 10111 kumbe 112 mi selekta leya maphorisa va tata munhu walowo va ta n'wi khoma ku ha munhu loyi a nga mi khomela vutomi a va hanyi bya vona vutomi loko va lava ku tekanatekana hi xindyangu xa vona va tekani kwalaha mutini va sukela n'wina na vana va n'wina mufi i fambini a misiya loko a hi pfuxana hi ta pfuxa yena hikuva a va hlamula loko a ri kona va nga ta vulavula swi sweswo namuntlha va swi vulavulaka swi kombaka va mi navela khaya na khaya loko nuna wa n'wina a hanya n'wina va nga ta mi sindzisa munhu loyi a nga ba hi vutomi va ku a teka na n'wina
1: a ni xito xi vula tano xi ku hayikho xuma xa hlayisiwa
0: loko xintu xi vula tano bottom rex laha ka ndyangu wa ka vona i vangani vanhu lava nga lovela hi vavanuna va teke hi va tintsongwani kumbe hi vakhulu va vona na
1: hi nga tivi kwalano
0: laha ka ndyangu wa vo ku sungula swi swin'wana leswi hi ni hi swi endlaka ni hi swo leswi hi rhukanaka rixaka ra hina generation leyi nga ya ha ri ku teni hi maendlelo ya hina lamo mo homboloka kumbe lamo bola kumbe lamo ka ma nga amukelekeki ka munhu un'wana hi nga xanisi munhu un'wana ku ri na hina hi swi kumini leswi hi nga swi kuma swa nomo hina swi nga bohi swi kuma maka a ku swi ri swa nsati mara nuna i ringete ku ndla peace mara na sweswi a va yi la peace va lahloka joni nkambanini mi vo ku cheleliwa mhani humani ka muti walowo fambani
1: allright
0: hi nga tshami no tshama
1: khesa swinene
0: hlayisekana
1: danko alright ke vana ra mingiseri vhele vana ra mingiseri mingiseri wa mina jisara fm a hi na xiave tlheni ka swoho kambe ke na wo hi mingiseri wa mina nga endla tano parking nomboro 060-875-942 teka mingiseri laha wambirhi mi le moyeni
2: ahe minjhani
1: e sasekeni hi ngo vona
2: mipfukile hi nikutwini nhlokomhaka
1: laha
2: hi vene se i xilungu a hi xilungu loko munhu mi tshama hasi na yena i mbulavula na yena a nga koti ku twisa leswi kahlekahle mbulaka swona a nga swi lavi a nga sindzisiwi loko swi suka kwalano i na right ya ku mpela kahlekahle a ti kuma hi ndhawa xa yena a ti tshamela ka xona hi nandzu sweswo
1: yena hi leswi a lavaka swona mhani leyiwani a kombisa timhaka ta ku no i lava ku ta ti kumela xitandi xa yena laha nga ta tshama kona vana va yehe hi ndlela leyi se laha kaya va kha yi kona a wu nge ze famba swi ndlinga ri a wu amukelekangi la mutini laha wena tshama kwala va kona vapatsongo mi ta hlayisana na vona hi ndlela leyi ka nomboro 060-875-942 se mhani luyani i ri hayiko mina swa ku hayiko va ta ni khetela ku ni hlayisa na papantsongo kumbe na papa mani kumbe xana na mani a ni lavi swona mina ni la ku ta ti humela xitandi xa mina ni ya ti tshamela kwaloma mi lembo yini laha mingisera
3: hello
1: ahe
3: mnjhani
1: hi sasekini hi ngo vona
3: mi vulavula na Blessing hala 14B
1: Blessing mikateko mpfukini
3: pfukini hi ngo vona mina ni ta navelela makwenu wa mina birthday party happy birthday ganyani kwale 14C
1: a mi nga ngheni ka nhlokomhaka vhele
3: a ni twanga nhlokomhaka
1: all right.

0: it is 0078 79 42 82. Xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyi blaka yo mixo ra mina laha mhani va nga na malembe ya 40 lama nga tekiwa kahle henini wa vona laha ku tekiweni ka vona va nga sayina kahle xa mina i xa wehe hi ndlela yeleyo na nuna wa vona teka mixeri laha mi le moyeni la ayi
1: DJ Rex mara yingisela hobyeni hi leswi
0: hi losa vona
1: ni ri njhani
0: a va he mabiyana nga kona hi ngo vona
1: yaleyo na loko hinkumaka ti-shafto leti xopeni hi nga n'wi teki n'wi chela tirho leyi a nga ta hi vangela tirha vulo kaya
0: e swi nga lungi na le layinini mi nga sa mi ri n'wexe hi ku tsutsuma muxa wa mina
1: xopo mhaka ya tela DJ mani kamisela leswi ni nga swi vona swi nga humeleleke ka yini loko papa mina gawina a hindza misaveni hi 2002 hi le hi tshama nkarhi wo karhi ivi ku hluvuriwa ivi va ndyangu va le ka bava va ku mhani i faka a hlayisiwa hi vantsongo i va mhani va hlamusela ku ri hayi hi swi tini leswi ni nga swi vula ni ta mi hlamula va suka va ya ka rikwavo va mhani mhani wa mina va ya ka rikwavo va suka va va byela timhaka leti va nga tikuma le vukatini se va rikwavo ka vona mhani wa mina va va advise ku ri va va vutse xivutisa ku ri wena u tsakela yini va swi tsakela kumbe a wu swi tsakeli na a ni va tshame na lavakulukumba se va mhani va ku mina na swi tiva ku xinto xi vula tani mara mina a ni tsakeli ku munhu loyi a ni nga hanyisana na yena ivi mhaka leyi tekiwa yi yisiwa le ndyangwini wa hala ka papa va fika va tivisiwa ku ri hayi xirilo xa makweti wa n'wina hi xi kumile xitshunxo kumbe leswi a nga hi byela swona hi leswi i ri a nga tsakeli ku va a tekiwa kumbe a hanyisana na ndzisana ya mufi se va ndyangu va swi amukela so na sweswi mhani va ha tshama ka xitandi lexi bava a nga va sukela ka xona leswi vulaka ku ri mhani lava na vona hi mhaka ku va tikomba va nga ri ku tsakeleni ka leswi va nga byeriwa le ndyangwini luwa wa nuna wa vona a swi bihi ku na vona va nga teka mhaka leyi va yisa ka rikwavo ka ka voho va va advisor loko va advisor va ta vona ku ri ti-benefit ti hindza ti-disadvantage na kumbe ti-disadvantage ti hindza ti-benefit ta swilo leswi swa xintu xa hina na Afrika se mhani kokwalaho hi yanga ta teka decision loko se va ta va va vulavurini va n'wi advisor lavakulukumba se ku rhumeriwa ntsumi i ya le ka vanuna wa vona va va byela ku makoti wa n'wina xiyimo xa yena hinkwerhu ka yena ha xi tiva ku i hindze kwini ene ku na xikombelo lexi n'wina mi nga xi tisa eka yena se nhlamulo ya yena hi leyi a ni mindyangu lemimbirhi ku ri lwena tintsumi loko ku sungula timhaka ta ku tekana le ndzhaku
0: i swo sweswo
1: se na sweswi tintsumi leti ti fake ti tirhisiwa ku ri at least swi kota ku famba hi order swi nga fambi hi ndlela ya xifafa because mhaka xifafa yi onha na vuxaka endzeni ka mindyangu mimbirhi se loko va endlisa sweswi mhani lava swi ta endla leswaku na va ndyangu luwa ku fana mhana mina ni pfumela tana va nga swi twisisa va nge va sindzisi hi mhaka ku sweswi hi hanya ka mfumo wa xidemokirasi and loko hi ri ka mfumo wa xidemokirasi munhu un'wana na un'wanyana i na right ya ku chuza leswi a lavaka swona ni pfumela kahle DJM Rex ku ri ni le masiku ndzhaku before ku va na constitution a South Africa laha munhu sweswi a nga na ti-rights le ndzhaku vana va hanyaka apartheid ha swona
0: hi swo sweswo
1: ni pfumela ku va mhani vo tala va tikume va nghenile ka vukati kumbe va tikuma va hlayisiwa hi vavanuna vo karhi lava nga tindzisana ta lava va nga va fela ku ri vavanuna va vona ku kuma ku a va ngo swi tsakela hi mhaka ku a va ri hava rito va sindzisiwa ku va va endla swa muxaka walowo so vamuxana va vula kahle loko kusuka le erisinga ku ri mhani i na right ya ku va byela ku ri a nga swi tsakeli loko a nga swi tsakeli a nga fanelanga ku va a sindzisa hi munhu ku va a endla leswi a kalaka nga swi tsakeriki.
0: Kasi why loko ene swi endleka ngopfu loko hi ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka xiswona minkarhi yo tala swi endleka ngopfu loko ku ve hi ku mufi i CSA swilo swa ku hlayanyana timovha tihomu timali hi ndlela yeleyo why va fanele swi va hi ndlela leyiwani kahlekahle.
1: Ende swilo swa swi humelela ngopfu kwala rixaka ra hina maAfrika reason ya ku va swi endlekala ti nga va ti tele mara yin'we leyi nga ta yi vula hi leswi va lava ku leswiya n'wana wa vona a nga swi tirha swi nga swi ya dyiwa le ka masewu wa vona swi dyiwa kwala mutini wa vona swi helela kwala
0: se leswi va tisaka munhu wo ka a nga dyondza wo ka a nga ri ku tirheni ke ku ta ndlisa yi to huma mali ya ku a ku nge ngheni nchumu vhele
1: yaleyo i proof ya ku ya leswi va haku swi vulaka ku ri va lava leswaku ri swa mufi swi londotiwa ko kwala kaya because loyi va n'wi kombelaka ku a tekana na yena kumbe va hlayisana na yena a kuma lexi a xi tisaka ka mhani lava
0: tshamela nkamba
1: leswi vulaka ku ri hi yena a yaka ku ya hlayisiwa hi mhani lava ya mfuma xa munhu wa vona loyi a nga va sukela and which is wrong na loko ku ri ku papa loyi a ri na swa yena mandleni papa DJ Mrex na varingiseri
0: a swi twa
1: na loko ku ri ku papa loyi a ri na swa yena emandleni ku ri mhani a va n'wi tsakile ku tekana na yena a va nga fanele ku va va sindzisiwa ku va va swi endla sweswo swi ya hi ku munhu i lava mani a nga lavi mani so a hi dyondzeni ku ri na hina maAfrika loko karhi hi hanya a hi swi tiveni leswaku ri eku hanyeni ka hina ku na leswi hi swi vitanaka ku i social change maendlelo ya khale sweswi a ma ha endliwi hi mhaka ku ku na milawu yintshwa ku na mahanyelo mantshwa ku na swilo swintshwa swi tisaka eku hanyeni ka hina minkarhi hinkwayo ka yona se hi fanekele hi fambisana na minkarhi hikwalaho ka ku leswi a swi endliwa tolo na tolweni sweswi a swa ha ri applicable hi mhaka ku vanhu va sweswi a va hanyanga tolweni kambe va hanya sweswi
0: ene vanhu va sweswiwani mahanyelo ma tolweni a va ma koti
1: hikwalaho ku a va nga ri kona tolweni va hanya va a va ve kona sweswi
0: va twa hi twa onge ho tikiseliwa
1: mama yi tisanyana so hi nga va sindzisi va nga sindzisiwi mhani a va kumeka ka vona va va nyika mhaka leyi ivi ku rhumeriwa ntsumi ya le ka ndyangu luwa va nga va hlamuli hi voxe mhani lava a ku rhumeriwe ntsumi kusuka le ka va mhani lava eka vatswari va vona ya le avukatini bya vona va tivisa lava ku ri makoti wa n'wina i ri xiyimo xa yena hi lexi ka leswi n'wi mi nga swi vula eka yena xin'wanyana ni vona nga ku xa nkoka hi lexi a ni vi swi tikomba nga ku va nga va tshama kusuhinya na le ndyangwini wa vatswari va nuna wa vona andleswo va tirhise rito ra ku ri va le ku va karhateni so a swi bihi ku mhani xitambi lexiya sweswi vo ngo va lava ku xi sukela va xi xavisa ivi va ti endlela ntsongo wa vona laha vona va lava ku ya tshama kona
0: na vana va vona va rhanga hi ku xi xavisa kumbe va rhanga va kuma ndhawu i va xavisa loko se ndhawu va yi kumini
1: va fake va rhanga va kuma ndhawu va fake va rhanga va kuma ndhawu ku kona se va kota ku xavisa va swi tiva loko se va suka leyi va nga xerisa kona va tumbeta nhloko na vana kwihi kambe va nga onhi vuxaka na ndyangu luwa daswani lava leswaku ri va ya ta ka vona va advisiwa kahle ku rhumeriwa ntsumi ya le va nga va hlamuli hi voxe because loko va va hlamula hi voxe va karhi va sindzisiwa va nga tikuma va vule marito ka nga tshamisekanga eka va ndyangu wa nuna wa vona and then xin'wanyana i ku loko ri ku se va tshama xitandzini xa vona leyi ivi munhu va ndyangu lava mi kuma ku va haya emahlweni va va tshikelela va va tikireta va va henhlahenhla va ku vona va nga dya n'wana vona swi ku danadaniya a swi bihi ku va va adiresa futhi through mindyangu wa ka vona hi ku tirhisa tintsumi letiya loko va ndyangu lava ya mahlweni va swi phinda futhi se hi kona va endlaku yini va yisaka exinawini laha loko swi kotekaku loko ri ku swi dyondzombele ngopfu a swi bihi ku tlhela u va endla leswaku ri u va tlhava hi leswi swi vitanaku i protection order va kota ku yima ku vulavula leswi swi nga fanelangi ku vulavula towards mhani lava va nge le ku rileni mara kambe a va tirhisi vutlhari loko va karhi va hanya na ndyangu lowu ni tibutimi swona va kombisa leswaku ri a va tlharini le ka swakudya a va tlharini le ka swilo hinkwaswo ka swi swa ku hambanahambana ande xin'wana xi nga xa nkoka DJ Mrex va nga onhi vuxaka bya ndyangu luwa na vona ngopfungopfu loko swi ngopfungopfu loko swi ta ka vana lavayani na vona vana va va dyondzisa vutlhari bya ku kota ku tiva ku ri munhu i munhu wa njhani hamba ku komba meno a ya kombi ta mbilu hikwalaho ka ku va nga tshika va lava ku xumbeza mhani lava hikuva va tirhisa vana hi ku va chelela kumbe ku va endlela swo a hi va pumba vuloyi kumbe ku va henhla yo vulavula hi swilo leswi swi tivaka ku ri swa endlekala eka vutomi lebyi hanyaka ka byona masiku ya namuntlha va nga onhi vuxaka.
0: Na mita swinene
1: inkomu ni khensile swinene a hi tinene van'wanyana
0: hlayisekani swinene
1: makhekesile
0: right makhele na xitichi hi ndlela leyi va yi veka tano mikiso ra mina na wona yi nga endla tano o barking ka nomboro 060 8875942 ivika hi twa mavonelo ma wehe tlhelo ra wena mikiso ra mina ku hi rihi ka mhaka leyi bulaka hi yona lamani va nga na malembe lamani ya 40 lava nga tekiwa kahle hi nona wa voho vhele hi ndlela yaleyo ni teka mikiseri la milemoyini. Ahee kokwana hi pfukile na vakholwi na vakali emalembe mani hey
2: hi lomo masin'wini
0: oh nkarhi wa ntshovelo
2: nkarhi wa ntshovelo hi le ku kaneni hi ngo vona mi xumaxuma njhani.
0: Hina kaka na n'wina hi ngo vona.
2: Tshamela maxelo.
0: Vhele khohlokhohlo famba naye.
2: Hi karhi hi yingiserile nhlokomhaka ya kahle. Yi nyuhele ngopfu nhlokomhaka leyi. Ya yi nonesereka.
0: Swi ri a yi phame ya phameliwa.
2: Ya. Na lava va nga nghena va yi chumbuta va yi chuka. A no fane ni nga ha vulavuli makhelwani wa xitichi va vulavule ngopfu. Ya va vulavule swinene ku tlula na mpimo leriya ro va yi veke xidemokrasi va yi veka na xitoro
0: ya va yi veke ximodeni va yi veka ximanguva lawa
2: ya va yi veka xitoloatoloa haseni ku ta fika sweswi so imani ni ringeta ku veka mavala yingwe laha leswaku sometime ku feriwa swa xanisa DJ Rex ku feriwa swa xanisa ngopfu swinene ngopfu
0: ene swi tikisela ngopfu lava xisati lava
2: swilo leswa xumbadza ma ya hi nge vuli ku a ku fanekele ku rhanga wasati a fa ku wanuna a rhanga ku manana a ta kota ku sala a hlayisa swihlangeswi xalana swona n'wanuna ni nga va hlayisa vana mara swi na ntikelo swinene mara loko o rhanga mina ivi manani a sala ku sala a gingirika swinene ku hlayisa vana lava mi nga voni nkuku loko u ri na mimba u ri yi ri na swikukwana endza lowu dyela mbaivana va mina la ivana va mina i vana va mina wena n'wagezani i vana va mina la wa hemba loko n'wagezani ofa swikukwana leswi ta swi bukutela nge swi koti ku swi handlela
0: a nge swi koti
2: i ta swi hlongola va ya a nga swi ti ku handlela swikukwana n'wagezani loyi yi ya kota ku handlela swikukwana hambiloko ku ri ku mizamani loyi hi ya xava ku mudlaya mara laha a swekaka a swekela swikukwana mani
0: n'wagezani
2: so na ku ringeta ku hlamusela mhaka ya ku mani xo sungula mi te kwala avukatini kwala sweswi mi xanisiwaka mi siyiweke hi nuna wa n'wina mi ri kona mi suka mi ri kaya ka n'wina laha mi nga sukela vatswari kona na maxaka mi tile evukatini eka ndyangu lowu ku nga na vanhu lava va nga vona va hlohletelaka mhaka ya ku n'wina tekiwani kwala kaya kwala mkala bya nwana anga famba a siya mri kona
0: very shuma sha body sha hlayisiwa
2: so yimani nhlamusela ko nwana zelani vabukati why na mitwa mara na abva ka chakai vafanele vasuka vaya kaya vaya kuma mhaka leyi venge is a ground floor foundation
0: yes
2: u nga laha ku nga sungula timhaka ta marhandzu ra jaha na vona loko va ka suka le va ta fika ka ndyangu lowu va nga ka wona sweswi loko va ya le kaya le va ta fika swi nga endla ngaku no famba hi laha ka ndzima leya makhelwana wa xitichi va nga ta hi kona mara hi leswi mhaka yi nga yimisa xiswona loko va ya fika le kaya le va ya hlengeleta maxaka hi ku fika va byela vatswari va vona va ta byela vakokwana hlengeleta maxaka hi ku fika

0: nuna wa yena a n'wi file le ndyangwini. Va ri ku na jaha, leri jaha leri ku nga rona xisandhaku, a nga na vito ra Ntshamela Nkambana.
1: Madya Tshamile.
0: Madya Tshamile i kona leyi. Se jaha leri vatswari va rona va byelaku n'wana loyi va nge a ni u swi vonile ku nuna wa wena hi li ya n'wi veka leyi. Mara se sweswi hi ku nuna wa wena a nga ha ri kona, ko va na tintsongwani ta yena laha. Lexi a hi ku kombela xona, a hi kombela ku la kaya u nga humi u hlawula nuna laha. Mara a nga hi lungu. Hina a hi vota loyi ku loyi a nga va yena loyi wena u nga ti hlawulela ku yena.
1: Se mara i ta hlayisiwa mhani lava veri va ta hlayisiwa hi papa ntsongo lava nga tirheku. Ku nga va ku ri ku hlayisiwa kumbe i ku hlayisa papa ntsongo?
0: I vudyela.
1: Oh, vudyeladyela.
0: Hi byo vudyela hikuva ni yi to phameriwa honci yo tshama yi nga yi pfaleriwe na hokweni.
1: Hi nga ta dya hina hala handla.
0: Ya. So loko va ha hlamusela mhaka yaleyo va ku va n'wi kombe jaha le kaya leyi
1: aatin
0: jaha hi leyi leri nga salaka ri dya ndhaka ya makwavo. Se n'wana wa hina a taku a ta hi vikela mhaka, mara loko xitatimente a kha a xi hlamusela u tikomba a kha a nga swi lavi ku hlayisiwa ka ndyangu lowuya. Mara swi nge se hlamula hinkwerhu wena n'wana i ri yini ka nhlokomhaka leyi nga ta na yona. Pela ku vutisa bava mani. A ku bava mina a na ha byi lavi vukati bya ndyangu lowuya.
1: A ni nuna wa mina lovini?
0: Nuna wa mina i fambile. Aka ndyangu lowuya no lava ku tshama ni hlayisa vana va mina ni ri kwalahaya.
1: Lava nga sala lahayani a va ti lavele vasati va vona.
0: Sala lahaya a va ti lavele vavasati va vona ku fana na nuna wa mina a nga lava mina. A ni lavi na munhu mina. Se loko mhani mi hlamule vatswari va n'wina na vakoko wa n'wina ku hlanganiwile na vahahani va ri kona. Ku na leswi va nga ta mi hlamula swona vatswari va n'wina. Ene loko ni langutisile vatswari va n'wina va ta yima na rito leri n'wina mi nga ta va byela rona ku n'wina a mi swi lavi ku tekiwa nakambe hi tindzisana ta nuna eka ndyangu lowuya. Ni le ku tshaheni ka mhaka yin'wanyana laha loko ni twa ingaku n'wina mi tekiwile ku tekiwa loko ya ko lovoriwa. Aka ku tekiwa loko ya ko lovoriwa loko mi ri na malembe yo ringana 40 something swi vula ku I believe ku na tibuku leti nga

0: loko ni sala ni ri hava na xo byala
1: i va ta ku loko se ku sala ka ri hana mbewu va ta ku huma hi lebyi nga nga famba
0: kambe nsimu yi ri kona va ta na swikwetana vo ni hlongola se leswi ku nga mina ni ri na kwale mutini a na ha swi lavi na ku tshama hi mhaka ya ku mhaka leyi yi ta dzumba ni ka xichineriwa nga ku no ha khomba na ku huma le ndyangwini lowuya ni ya ti lavela wa mina ndyangu loko vo va vatswari va kahle lava va nga ta va va helerile hikuva va kha va tiva leswaku ku na mbewu yi nga kona n'wina vatswari van'wana a mi to twa sweswi ni hlamusela ku mi vhela mi longa n'wana wa n'wina i ta aka ndyangu a wu tili kwala kaya ka n'wina hayi a hayi a aka ndyangu a ri laya hi ku ku na poison ya munhu na yi twa ya ku mi nga aka ndyangu mi ri kwala mutini lowuya mara hi mavonelo man'wanyana ya xisecretly xifono lexi nga tumbela hi ku a mi nga swi tivi ku mati mi ta ma vekisa ku yini ma tumberile a ma tumbelanga mugayo wu tumberile a wu tumbelangi swakudya swi tumberile a swi tumbelanga mi ta kala miphasiwa vulavulani na vatswari va n'wina ku hi nomu lowu na suka hi vuya la kaya ni ta aka ndyangu mbewunyana liya ni ta yi tirhisa ni ri kwala ku aka ndyangu ni huma ni ya tshama na vana va mina mara loko ku ri ku n'wina mi lava ku aka ndyangu mi tshamini ka ndyangu lowu mi vulavulaka mi ri le ka wona sweswi swi tiveni ku swi na khombo
1: ya ne
0: swi nga endleka na n'wina mi lahliwa ivi mi siya swihlangiso swa n'wina hambi i vana vangani ke swo tiva hi n'wina
1: i vanharhu
0: se ma swi vona tinhloko tinharhu loko mi ri na 40 years vana lava nga va ri vangani va ri na malembe mangaka va ha ri vatsongo vana va n'wina longani vana va n'wina rigogo ra ha tsakama vhetani mi rhangisa vana va n'wina va suka kwalano va ya le kaya ka n'wina va nga se va nga nwisiwa mati ya poison la
1: yame
0: hi ku leswi se va zaku va mi vona ku n'wina ma ala va ta tibyela ku swa antswa n'wina mi fa mi landza n'wana wa vona
1: mene loko hambi vo va dlaya ku hava lexi va nga ta xi kuma
0: ku hava lexi va nga ta xi kuma mara vona va ta va winile ku dlaya munhu ntsena sweswo vona va ta tibyela ku vona va winile va khanyile ku dlaya n'wina manana mi landza nuna wa n'wina phela loko se mi longa vana ne a mi leli na ku lela ku longa vana mi nga swi sweswo hi ku mi tirhambela ku kanganyisiwa manghezi n'wina mo longa vana swi ndlanga ku vana mo va vhakisa n'wina mi ta sa mi longa maguja mi kha mi nga nwi na mati ya munhu u lomba ku famba ku yiwa kaya
1: ya ne
0: phela loko vhuthu yi sukile a ya ha nangutisi ku yi dlaya mani yi siya mani
1: yo patsapatsa hinkwaswo
0: un'wana na un'wanyani zacha i n'wana i manani
1: ya langa
0: va yi lunghile
1: ya kukula
0: se ingaku i makungu lawa ni ringetaku ku mi nyika wona mi suka mi ya ka vatswari mi ya va nyika nhloko mhaka leyi mi kanetana na vatswari va n'wina futhi loko mi ya ka vatswari vhelani mi teka vana mi famba na vona loko mi heta ku vulavula mi wa siya kwale vuya mi ta longa a mo va susa swikolweni ni mi ta vuya mi ta longa ku ri ku vana va le ka vakokwana va ta vona hi ndhasundhasu ku ka ku yiwa pas pezul a vhuthu yi sukile
1: ya ne
0: loko mi nga se swi vona ku rifu ri tisa ku yini mutini mi ta tlela manani mi siya vana la kokwani Maluleke va kona kwalano amugangeni wa kampeyini etikweni
1: rakahlaniki
0: yo tshama kwala ndzhaka tliliniki hi vulavula mhaka leyi hi kona kwala
1: tiko
0: leswi hi traya ku lemukisana leswaku ku nga tshuku ti lahleka van'wanyana vanhu loko va tise nhlokomhaka laa a hi pfunana

0: Ego izumbi ni ingo bona.
1: Ya, izumbi.
0: Nga
1: Hambi no tuya ke yi tova na marhengo.
0: tivi kwala munga ko.
1: Ni vula swona ri kumbexana yi va na marhengo. Ya, mo yi nghena mhakeni. To tala a na va titekile lava nga nghena. Mo mina ni pfuna sesi hi ndlela leyi. A nga ha zi a yimela ku vitana va maxaka ndzayeni hinkwaswo. Mina no n'wi nyika matimba yo a fambi a ya report police station. A ni na mi registration. Mi le kondzeni?
0: Ne ku mutweni.
1: Eya, a famba a ya report police station. A ka magistrate. Magistrate i ta va vitana mhani lava va kona lavaya. A fika a tshama na vona hansi. Va ndlala xitatimende xa vona ku mina ni vona nga ku va tumbelele n'wingi wa vona. Hikuva a fanele ku a cata laya va n'wi byela ku lamutini lowani wu na xiperiwile. Loko wo loveriwa hi so hi nuna swi vula ku xiperiwile i fane sala i va na xiperiwile ku fana na movha. Hi nxavo wa ku yi ri na xiperiwile se mara a va n'wi byelangi lawa. Va sala va wu
0: Mara
1: tumbuluxa
0: swona hi
1: a.
0: swoxe swa vuriwa sweswo loko munhu a tekiwa la nga na madoda mo tala va n'wi byela ku loko buti wa
1: That's why.
0: nuna wa a lova i ta sala i kuma ku hlayiseka kwala kaya.
1: Ma vona ku yini loko hi heta ku vulavula lana. Ku na nghoma liya ya MJ ntsena. Leya cumacumacuma xo xexo xi nga ta ni dlaya lexi nga dlaya mukhayisi. A xi tiveki na mina no chava ni chava ku lova. Nghoma liya mi yi bisa liya yi na mahungu ndzeni.
0: Ee na mito so a ni la ku tiva ku loko sweswiwani a hi nge hi n'wina mi teka nsati ku na vaboti ku na vamakwenu vo tala lava nga kona kwala ndyangwini va vula ku va n'wi hlamusela nsati luyani ku loko a fika kwala ndyangwini ku leswi i nga teka hi loyiwani loko loyi o tshika a ku siyini laha misaveni ku na wa vona ku na leyini yi tele laniwani i ta ku ta huma wun'we ka vona lava nga la a ta hlayisana na wena va vula sweswo.
1: Mati va ku i yini na yi mani mi kombisa hi khale va buti wa hina a vo gangiseriwa vavasati ma switisa ni
0: A ni lava mi ni hlamula lani ku sungula hi ta nghena kwala ku gangiseliwa.
1: hi vulela kumbexani nawu wa muti wa kona walowo a wu fane vona mhani lava va byele n'wingi wa kona loko a ha hloma nuna wa n'wansati lowu va ha ri a ha ri kona.
0: Va n'wi byela
1: Va
0: ku va n'wi byela ku loko loyi o lova i ta sala i teka hi loyi.
1: ve va n'wi byela straight ku la ka hina la chuma xa lani a xi humi a hanya nuna wa kona va n'wi byela straight ku leswi fomaku la wa swi vona ku i na tindzisani timbirhi na loko Xikwembu xi n'wi tekile i fane i langa la na na nuna wa kona a hanya a pfa a karhi a swi tiva ku kambe ku na xiperiwile la ka endzhaka mina. Hi ku vona mhani lavawani a hina hi ta va vutisa ku vona ke hi vona sala va hlayisiwa hi ndzisana ya mufu na why va nga salangi va hlayisiwa hi ndzisana ya mufu a va thekisesi loyiwani loko u ve ni i tshama ka swihandana no pimanisa loko u ve ni i tshama ka swihandana ahu a suka ya ka nhlawulani a lava xitandi a kule kumbeka wa dimeri a lava xitandi a aka la vana vakwe va nga ta hlayiseka kona vana vakwe va nga ta sala va kurisi a va kurisa a ri kona kwale mutini walowo a suke kwalano ku xixi mfana loyi wola ku i ta dya mali i ta va dyela mali and then vana lava loko se va kuma va tsandzeka na dyondzo va kumana va tsandzeka na ya xikolweni a dye mali mfana loyi mani a va a layite makhandlele va khongelela n'wana wa vona a kuma mintirho a teka a va n'wi khongelela ku a kume ntirho a tirha a ti lavela nsati a ti akela muti na yena.
0: All right.

0: wo swi langutisa kahle mhani lava aka nkosi wa n'wana wa vona va nga va hoxe vona
1: mani va
0: vandlela ku tshetshela n'wana wa vona wa rikoto endlela
1: va dlaya n'wana wa vona lowunkulu ku a ku ta sala lowa n'wana a ta tikumela nsati
0: ku ri a ta sala a kuma nsati a ta sala a hlayisa nsati wa
1: se i mani la nga hoxa xandla i mhani na vana lava va majaha
0: hi vula mukhegula lave nge a nga fambi mhani leyi
1: a mukhegula i va ndyangu
0: swi nga endleki ku vana va ndyangu ku ri hava mukhegula wo tswala bava mujaha leri nga lova
1: e a ni swa ndlenga halaha ka va ka majaha ka ha ri hava vakhegula
0: a ve le mitini va nga chava ku swi vula sweswo va fetaandliwi sweswo i nhlamba ka nkama wa sweswo
1: a ni family yikulu ma vona
0: ani se swi lo i tirhisi tirhi la a tirha yona leyi a nga rivoleriwa wona a ni endla manharhu it really is enough aba ku teka justation yakwe e loko a dya futa i ta dya futa mara i ta va a hluphekise vanhu loko munhu i tirhile a femeni loko i huma early pension va ku release ku famba ya dya xuma xa wena famba dya service ya wena sesi lo i tirhile kwala nga tirha kona a va na mhloko tinharhu a va n'wi release a famba i ta vona swin'wanyana swikambeni
1: all right
0: na movha loko munhu a nge ta ku mani n'wini a hi yena na ni chuzela movha sesi i to famba hi yexe a ya chuza movha a garage na nuna luya va lo gangisana hambi va pana xikolweni kumbe kwini va rhandzana a swi vona ku ni tikumele jana sesi luya a swi vona ku na boti luya ku a ni tikumele ntomi a va lo gangiseriwa se mhani lava family leyo gangisela n'wansati nuna va ku i ta sala na loyiwani e-e loko xikwembu xi tekile xi tekile sesi a famba i ta vona swin'wanyana fambeni mi nga rivali ku va bela nghoma leyaku masiku lama swa chavisa ku lexi nga dlaya makweiveki i tshamaka hina vona vaboti va nga hi siya mara chava ku hlayisa vana va vaboti vasati va vaboti hi mhaka i vurile endleni tlema lexi nga dlaya mukhayisa a xi tiveki
1: se loko ku he ku mukhayisela o ti fela hi swa ntumbuluko
0: wena xitawudi
1: se loko ku ve hi ku mukhayisi i ti fele hi swa ntumbuluko mi chava ntumbuluko
0: a ni tshama ni hlangana yena ni n'wi kotisa mi no vona a hi mahansi a bahansi hi bakele ku hluvuka ritshuri na ku lexi nga dlaya buti a xi tiveki na a chava ni chava ku fa a karhi a bahansi swa ku hluvuka ritshuri
1: i khese swinene
0: se na mina beni ku ritshuri leriwani na mina a ni lava ku hlangana na rona a ni kolwi hi ya loyi ni nga lo n'wi teka a ni endli n'wi lovola ni n'wi gangisa a pfumela sweswiwa ni na 47 ni na service ni na 47 years ni na yena no ti gangisela a ni lokiwa se na boti loyi va nga n'wi cheli ku a va doma i ta va a va doma tsandzeka no ti gangisela timhaka leswi swo hlaketeriwa a hi suti mhani suti ya hlaketeriwa munhu n'wansati a va nga fangi suti
1: all right no ni khesa swinene
0: ni ri ka ti-original n'winyi wa vito
1: na me to the original
0: mara nghoma leyi ya ka mukhayisi ni yi bisa ku boti loyi a ta swi twa ku ri aati wo tirheriwa
1: khesa swinene
0: na ku na mi va na madyambu ya kahle
1: danko alright khesa swinene the original hafu ku bela wari leya khumen'we ni ngo na ko tala mbileni mikisi ra mina hi ndlela yo yaleyo a yini mahlweni ka hi ba tinqingo hi kuma mi yingiserela ka nomboro 060-875-942 ni twa mi yingiserela mi le n'wini aye
2: ya twela nhlokomhaka rimi rin'wana to ku mhani i muhlazi wo teka
1: mi ri ku ndla ka yini
2: mi ri ririmi rin'wana ra vanhu van'wi va i mfazi wo teka
1: mfazi wo tekwa
2: wa n'wansati wa a ni va sayelexa mini xa wena na vana bawa inhliziyo yomfazi wephepha.
1: Oh, umfazi wophepha.
2: Ndibe rimra bangunyana, eh.
1: Oh.
2: Sivana kunyinyi nomatimba hinkwawo ya kulawula swihlanu na wona. Ni nga tirhisela ku control ni kulawula. Swi nga tani a wa byeli mhani. Hambi leswi loyi ntilo va nga tlhokomhaka ni ri mhani vo va va byelaku mhani i va byelaku i makoti marito lawa.
1: Mani lavoni va byeliwaku va ta hlayisa papantsongo va hlengeletini i va family ya ka vanuna wa voho va va byela timhaka ta ku ri no vona va lava ku huma xitandi xa vona va tshama kona vana se laha ni ka family liya ku hume marito lama nga va ngeteri i nga fambi i ta hlayisa na papantsongo laha xihuma xa la mutini a xi humi.
2: Ni ku tivisa ka mina swi nga va hi ndlela leyi ni ta vula hi masayiti mambirhi kumbe ku ringanyeta kambirhi se swi na vona a va hlengeleti va ka vona ni loko va lovoriwa ku ve ni ku hlangana ka mindyangu leyimbirhi wa ka vona na wa le vukatini leswi swisi a va hlengeleti va ka vona ti va hlengeleti va ka va vabyela hi siku ro karhi ni kombela mita kwala mutini wa mina ivi va byela na vona lava va harandi vukatini va ta hlengeleta na munhu la kaya la ivi voyi vumi ni sungula timhaka n'wina va ka hina uza ni mi vitana la sweswi ni va mi lava nga ri ku ri nga hangalasa na nkosi hi ve na mithini la kaya la swi lava vukati bya mina va ri lexi na lexi na lexi ene mina swo ta a ni swi tsakeli ivi lava va ta hlamula tandza kambirhi hello
1: ahiye
2: tandza kambirhi va ta va ta hlamula swona phela mi swi va ta va swi hlamula emahlweni ka yini
1: ka ntshuka ka hlengeletani ya vona leyi va nga ta va endlile.
2: Mindyangu leyimbirhi yi swi tiva ku ri a ni lowu va lovola va hlengeletana mindyangu leyimbirhi ku ri hi ndlela va swi va ringeta ku hlamba leswi va swi vulaka mahlweni ka ka vona hinkwavo tandza kambirhi xin'wana va nga xi ndlaku hi lexi va na malunghelo ya ku ya tiloyereni leswi byivaku na tiloyere aka majistarata ku majistarata na problem mina hi leswi na leswi na leswi ni noma a nga ha ri kona hambi leswi na leswi lasi swi tshandzekaku nkosi yi hangalasini mara va ndyangu va ni khomele mithini va ni rhuma ku ri ni fanele ni ta hlayisa na n'wana wa kwala kaya va swi vone kwalaa ni ri kotsere laha mutini ndzi tshame ebod se mina swo fanele swo a ni swi tsakeli se lowo tanihi lowo tanihi majistarata ko tsala phepha a va nyiketa leyi
1: a nyiketa mani hi va lava fanele va nyiketa phepha
2: i ta nyiketa mhani wa muti
1: mhani wa muti mbula lava nga tsa nhlokomhaka
2: ma
1: mhani wa muti mbula lava nga tsa nhlokomhaka
2: mhani vula ni mhani wa nsawu mhani wa nuna
1: o mhani wa nuna
2: a ni voa va nga tshungula mhaka leyi va hlangane ka maxaka
1: mhani lavawani nuna mhana nsati wa nuna wa mufi hi ya nga vitana maxaka a ma hlengeleta laha a hlamusela mhaka ya yena
2: i va ka nga fambi
1: ivi family ya ka vanuna wa yena yi ku i nga fambi hi ku i koho munhu loyi a nga ta hlayisa xuma xa buti wa yena ku nga loyi va komba wun'wanyana wa rikotsa
2: mara i va hlamurile na wa ala kumbe wa pfumela
1: i hlamurile
2: va nge swi koti
1: si swi ya mahlweni swa phikelela hi yo mhaka va zelaku va ku va kombela ku pfuna ku va ndla njhani hi ku mhaka leyiwani yi tshama yi kha va ta va vula tano va n'wi sindzisa ku va za a tshama na papantsongo wa yena.
2: Swi ri ya kahle munhu tshika ya majistarata loko ta sokolela le hanyana mina xa kahle hi leswi nga vula leswi sungulaka a va hlengeleti ndyangu wa ka vo va tivisa mhaka leyi kuri va family tshame va ndyangu lowu tshame na woho vukati bya mina hi vulavula leswi mi leswi mina ni arile mara still va hasala ndzhaku ka mina ku ri ku ni fostela kumbe ku ni kimbeleta ku xikolokolo nguvu ya Pitori. Ee va va hlengeleta va tala ya kaya loko va ri ni va nga va byeli chumbela va ka vona amasayitini e-e va nga va byi va nga va pfuli mihleketo. Wa playfa va ta va ti-straight va ta fona kombela ta hlengeletana ku na swi n'wivona timhakanyana titsongo lava hi ta ti vulavula le kaya na vambirhi vanari va hala vukatini ivi va tata va chuhile va nga swi tivunandzu wa ku wa yini ivi loko va fika lava va hlamusela ku ri lakala va ndyangu va ni byele leswi na leswi mina ni va tanile ni va byela ku hayi mina xiyimo xisoxiso va ku wena munasati wa kahle n'wi nga fambi nga muti lowu nga lova na majala kumbe na vana lawa fane hlayisa muti lowu lano va nga famba ku siya kona na mukateko va ku siya na hikuri va fane kateka ku ya mahlweni mara ntsene hi fane hlayisa na bazi ku wala kaya ni hlamukeli ku e-e a ni swi tsakeli swo fana na sweswo mara swi tikuma vanhu hleta va ni twile mara swi tikuma va nga ni twangi va tshama kha va tshikelela yo ra mhaka leyi yani lava ni ta kota ku tiva mhaka leyi va va hlamula va ka vona ku swi ndzisa ku yini
1: alright
2: vona va maseva ni mhaka mun'wuti wa tihlamulelo lexi a nga swi tsakeli ivi loko wa ta hlamula swi va hlamulaka swo wala ya swi va hlamula sweswo swi swi tikomaka ku swi swo va na nyimpela hikuva swi nge va tsakisi na vona lava va halaya ivi leswi swi lava va ta va nga ri ku winini ka swona swi va swi nga ri ku leswi swi endlekaka
1: alright no
2: a ni ngheneli kwala ni kumisa loko swantswo a ti lavela xitandi xa yena a ta kota ku hambanisa vutswaka a mhaka lowu huyi a heta a rhwala nhundzu hinkwayo hambi yi teka na tisiku hi tirhaka na tisiku a famba na yona bena nhlikani wa lowu a famba na yivi loko se a tlha vuya ta va hlamusela va khomela mithini mihlanele ku ri hayi mina se ni tlhela ka rikwavo ntsele lexi ni xi lavaku lava bantsongo va ta teka muti lowu
1: okay
2: a wu hlaya moya ka va ta wu hlayisile swi ta ta swi ti vulavula leswi va ta wu hlayisa ku va mina ni vasati wa vona swi ta mi tsandza sweswo a va tiya va ta hlayisa muti lowu va ta tshama ka muti lowu va ti lavela wo vasati va tshama kha va tshama kona
1: kahle kahle va hlayisa jarata
2: a va hlayisi jarata vo nyikiwa jarata ximfumo muti wa buti wa vona mara va nga nyikiwi nsati wa buti wa vona a ni nsati wa famba va sala na vona jarata leyi ya vona
1: alright
2: ni va ta sala ti lavela nsati wa vona ku yini vona ku swi tava swi tshamisekile ni nga ku xikolokolo va lava muti wolowo ku ri ari va tikomba va lava muti luwa ku va famba mina sweswo ni nge swi koti na ala ni ri do cha na famba a sali na muti
1: alright no ni
2: mina sorry inkomayo
1: alright danko alright makumembere n'weti mina sevele kongoma kahle ka hori liya malo nga ri hori liya ya 12 ekwala ka radio yin'wana xirhandzu GCR FM 106.0 MHz nakona ku tala mbilwini mikisa ra mina u nga endla tano barking ka nomboro leyo ku duma swinene ya 060-875-942 hi ta twaku xana ka n'wina loko mhaka yi ri hi ndlela leyiwani mi yi vonisa ku yini n'wina mi nga yi ahlula mi ku yini mi nga ni twa ku lavawani voho va angule va ku yini hala ka leswa nikizana swa WhatsApp
3: ahe muhaxi ri perile nhlokomhaka papila ra mhani ra twala mina hi vonelo ra mina na leswi mina ni swi tivisaka swona loko munhu a loveriwile ni nga ngheni ka leswi swo swilo hinkwaswo swi tsarisiwe vona ni la ku vula ku mhani va na mpfumelelo wo ndla leswi vona va lavaka swona ni vula mhani swilo leswo va vukati va endla leswi vona va hleketaka swona loko ni nga hembi swi helele ndzhaku leyi la loko munhu a loveriwile a ku nghenelela vandyangu a ka vukati bya mina na nuna wa mina a ku nghenelela vaboti ku nghenelela vatswari va swi control mina a ni lava ku ta byela mhani ku sweswi mhani nkarhi walowo wu ndlurile hi tekeriwe ngopfu swilo vo 1985 hala ya loko munhu a lovini ku nghenelela vatswari magistrate a pfumela va ku rifa ra mufi ri controlwa hi vaboti wa kona hi vamhani wa kona hi vatswari va munhu mhani sesi swilo sweswo swi hundze khale wena endla leswi lavaku hi mbilu ya wena sesi huma xitandi i ya tshama na vana va wena i ta kota ku endla leswi wena i lavaku swona nawu lowuya wa vatswari va jaha wu hundzile hi xidemokirasi swi hundzile a swa ha ri kona ni vulavula hi vutivi ni vulavula hi ku va ni swi tiva leswi swi ku swi hundzini a swi endliwa swona sesi huma i ya lava xitandi xa wena i tshama na vana va wena i nga fosteriwi va vukati a va ha ngheneleli n'wana mhani va ta va khoma va nghenelele khale ku nga se nghena xidemokirasi ni ku byela hi mhaka leyi ni swi tivaka through experience n'wana mhani endla leswi mbilu ya wena yi hleketaka swona inkomu inkomu thank you
1: all right kesa swinene mingiseri mavonele man'wina munti wa ni la vona
4: Esperen la brisa de DJ. Ay, se me la cubana camina. Como en la foster, Uku. Ufana, antes de que en la foster, con lo que le no es. So, me anda con sus. Abate que te zishin, le voy a la vacuna y voy. Le quien te sacó. La cubana que te cana, como con el rabando. Va a te cana en Jane, no me voy. Una hora de eco. Siento le sin carro en Chatixel. En carro agregado, acabo el limón con la chilis angas la beco. So me antaco abajo me abandel, le va a poner pio, manga manga fosteruco, patacano mundo, una hora de eco. Asumo pinchumas en carro a cali, dime cabo. Los asocos humas a la isiwa. Reds, I'm going to plan to share size walk in. Sissy, I'm an angel, should be away with Jolako in the show. When the first day, she is going to she is stronger, slavic. My uncle says, and then the shimbili and we, nine women in the show. Ninga in the shield, you can't tax seven women, and costing women that salam above sick. So please, and then the shimbili and billy and when I love a cushion. Ninga fosteriwi ku tekana na munhu loyi n'wana mi nga n'wi laviki n'wana wa n'wana i tifamberini so n'wina mi fanele mi ya mahlweni na vutomi bya n'wina mi vona swin'wanyana hayi ku sindzisiwa ku endla swilo a swi nge mi pfuni nchumu sweswo mi mi tisa mi na problem evuton'wini bya n'wi hinkwako ku kambe ni endle swilo leswi ni kha ni nga swi lavi ni fosteriwi xintu a xi twa mara a xi yiminyana sayitini tra ti feelings ta munhu sweswo a va twele ti feelings ta munhu sweswo a va n'wi twele ku sweswo mi titwa njhani n'wi mi va mi nga fosteriwi ku tekana na munhu mhaka ku va fela ku ri ku na xintu hi ku hlayisiwa xihuma a va yiminyana hi ndle khale ka swisweswo swo munhu fanele a fostera ku ve ri i fanele a tekiwa hi buti kumbe hi ndzisani loko munhu a lovini a swa ha tirha a swi tirha nkarhi wolowo wa khale sweswa a swa ha tirhi se folo ya hatxem leswi mbilu ya n'wina mi byela ku mi endla swona endla swona ende mi nga chuzi ku tsakisa munhu chuzani ku ti tsakisa n'wina i mavonelo masesi wa ntimanyana kwala ka sikunya sesi lowu ya wu fanele hi ntima tanku ene ntima wa yehe wu sasekeni mi tlava mureza the DJ tangi tangi paye
1: ntimanyana all right 060-875-942 hi taku n'wina tani mingisele mi yi vona njhani mhaka leyiwani va ri ntima va hi wu saseke ku hindza wa mina all right ta ndla competition siku rin'wana ta vona mu wini 060-875-942 ni to kahle kahle n'wina mhaka leyiwani mi yi vona njhani loko swi ta eka leswi vanhu va nga hlangana na swona laha ndyangwini endzhaku ku lovoliwa kahle hi nuna wa vona lava ngo wena i ta hlayisana na papa ntsongo. Papa ntsongo loyiwani ku va madyatshamini ji a munhu loyi a tirhaka hi munhu loyi a ti pfukelaka yo tshama, so hi ku laha kaya laha papa va tisiyele swilo swa vona se va ku heyi swi nge ka swi nga fambi xuma xa makwenu xa hlayisiwa se n'wina tanihi miyingiseri mi ri yini mi yi vona njhani mhaka leyiwani fandla njhani mhani laha eka mhaka leyiwani va byeriwaka yona ku no xuma xa boti xa hlayisiwa ku na makwenu wa nuna laha loyi a fanekelaka ku va a hlaa a sala a dya ndzhaka lahaya va ngo a ku yena la salaka a hlayisa mhani loyi a nga fambi a ya helo hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka teta ku ri no a nga za a tsutsuma ya helo a tshama kwalani a hlayisana na boti hi ndlela yaleyo hi nga tivi ku hlayisiwa boti kumbe ku hlayisiwa mhani loyiwani na 060-8875-942 hi dya mavonelo ma n'wina mintsiro wa mina ku xana ke n'wi mi yi vona njhani mhaka leyiwa.
5: I'm going to go to the house.